0: Zero, nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Foro de los Pueblos.
5: Roldan Besana Villarreal.
6: Para sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
8: 5 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mong aligap palabot diri sa aton sinigapag pangalagad, ipadala lang ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salud K5 News FM Rojas para mabasa ta ang inyong sining mga minsahe, mga ka-K5. Nagatutok na, good morning sa kay Bebo Patricio. Salamat gid sa pag-monitor. Bebo Patricio, dira sa may area sang Pilar. Nagamonitor naman si Aiza Tunggala, Ma'am Aiza Tunggala, dira sa may barangay Blasco Pilar. Salamat gid sa pag-monitor dira sa K5 News FM. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagapamati naman o, present gid dira sa K5 News FM. Nagamonitor Ma'am Bernadette Omiten Calzado. Kay Wilfred Bisana, good morning lang sa Bisana family sa barangay Bagot, Chiquito, Panay. Sa liwata sa Bisana family sa barangay Bagot, Chiquito, Panay, may agada sa inyo. Kag kay Sir Reynante Cam sa Barangay Dayaw, upod sa sininga pinalangga nga wifeo kay Ma'am Bebe, sila bata kay Biboy, kag kay Nanay Helen Cam, nagapamati na ang family Cam dira sa may Barangay Dayaw. Salamat gid sa pag-monitor. Present naman si Ma'am Liwayway Bartiso sa McKinley Riverside, upod kay Pawpaw kag kay Vic, good morning. Amo man kay Norel Posadas, good morning Norel Posadas. Ma'am Roda Donato Mago, thank you gid sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad. Sa mga suki naton nga mga ka-K5 nga nag-upo diri sa Facebook Live, no, nag-monitor sa K5 News FM official Facebook page, thank you gid sa inyo siniga pag-monitor mga ka-K5. Kay Nong Imlot Dorado sa Dorado family dira sa may barangay Bahit sa Banwa Sampanitan, thank you gid sa pag-monitor Nong Imlot, no. Kag kay Belen Sonio, no, Ma'am Belen Sonio sa family Sonio dira sa may barangay Ganson sa Banwa sang Hamindan. Sa liwat kay Ma'am Belen Sonio kag sa family Sonio sa bay barangay Ganson Hamindan, nagatutok na diri sa K5 News FM, thank you gid ha sa inyo siniga pag upod mga ka K5. Kay Rene Estonina, Ma'am Belen Sonio, Ma'am Arlene Onyada Basa, Ma'am Elsie Acuña, kay Sir Reynante Cam kag kay Nong Imlot Dorado, thank you gid sa mga suki naton nga mga ka K5 nga naga-monitor na sa Facebook Live sang K5 News FM. Present naman si Victor Bustillo Holasca. Victor Bustillo Holasca, thank you gid sa pag-monitor diri sa aton siniga pagpangalagad. Victor Bustillo Holasca, salamat gid sa pag-tutok diri sa aton siniga pagpangalagad. Kag naga-monitor naman, no, diri sa aton siniga pagpangalagad sa K5 News FM. Present naman si Ma'am Rhea Umbas Calinao Balbona. Ma'am Rhea Umbas Calinao Balbona sa may barangay Kulasi, kag kay founder Miraflores Flaviano Biason. Founder Miraflores Flaviano Biason, nagatutok naman likewise si Patrick Matias Robles. No, salamat gid sa inyo pag-monitor diri sa K5 News FM. Sa dugang nga balita mga ka-K5 diri sa aton siniga pag-pangalagad diri sa Foro de los Pueblos mga ka-K5. Isa karon sa mainit nga gidistoryahan sa nasunal nga level mga ka-K5, ining ba isay sang kampo ni Leviste mga ka-K5 ni Batangas Representative Leandro Leviste batok sa pamilya rekto mga ka-K5. Kung sa diin mas nag-init ini. Sining damlag lang ilabi pa nga nangin sentro sang tirada ni Representative Leandro Leviste si Executive Secretary Ralph Recto kag ang dalagan sang politika sa Batangas mga ka-K5. Kag even gindala ini sa plenaryo kay ginaangot ni Leandro Leviste si Representative Garjola nga ginatudlo isa man sa may kagarukan nga ginimo sa mga flood control projects, ginaangot niya ni sa pamilya Recto mga ka-K5 ilabi na kay Executive Secretary Ralph Recto, no? And even accusing most of the lawmakers ang dinayaay sa eleksyon kag madamo nga iban pa. Butangan na puwersa man si Ryan Recto bata ni sa Executive Secretary Ralph Recto nga sabton si Leviste sa plenaryo. Ngambalya mga akusasyon mo, wala balasihan, wala kamaturan, panamad. And even ang iban nga mga lawmakers, iban nga mga representatives, nagpanawagan nga kakson to sa records ang kamara mga ginpangambal ni Leviste. Tagang iba nag-question, nga tiko matuntod, gabi nang yasin nga kausa, wala sang halo nga pamulitika, wala sang halo mga ka-K5, gati para lang likawan ko na naman ang mga bagay niya nga ginalikawan, ti dapat primero pa lang. Primero pa lang mga ka-K5, mag-imo na sa sang aksyon, gimpa-investigaran niya na sa kamara. Kung primero pa lang, pero ti nga asubong lang, amuning question sa pila ka mga lawmakers and even mamamayang Liberal Party List Representative Leila Dilima nagsiling at hindi man natsakto ginhala mo nga tanan niya nga mga lawmakers ang balon mo nga na makalboto nagdinaya kay kumpiyansa si Dilima nga sa ila sining party list why sila ya nagpamakalboto. Amo nang iban nga mga lawmakers nag-react sa statement ni Leviste mga ka-K5. Di matapos sa mga birada ni Leviste mga ka-K5 kahapon na kumpirmar ta kahapon ang Department of Energy nag-file sang kaso batok sa solar para sa bayan nga project ni Leandro Leviste mga ka-K5. Gin-file ini sang Department of Energy mga ka-K5. Nag-file na sila sang criminal complaint batok sa solar para sa bayan. Isa ka solar firm nga gintukod ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste mga ka-K5. Bangod sa ginaligar kapaslawan sini nga maka-deliver sang elektrisidad sa mga remote kagaan an deserve nga mga komunidad sa mga maligwin mga malayo nga mga komunidad. Sa complaint nga ginfile sa Department of Justice sa National Prosecution Service kahapon Miyerkules mga ka-K5, ginarekomendar sang DOE mga ka-K5 nga pasakaan sang kaso ang mga opisyal sang Solar Para sa Bayan kag Solar Para sa Bayan Holding Corporation bangod sa ginaligar kag paglapas sa Revised Public Service Act mga ka-K5. Magluwas sa kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kalakip man sa gina sa respondents mga ka-K5. Amo sanday Antonio C. Ligarda Sr., Benjamin C. Ligarda, Antonio B. Ligarda Jr., Hazel Iris P. Lafuente, kag Irma Flamiano, mga Gagay 5. Kay base diri sa record suno sa Department of Energy, ang solar para sa bayan, mga Gagay 5, gintagaan sang 25-year non-exclusive legislative franchise sang Kongreso under sa Republic Act 11357 para mag-construct, mag-install, mag-operate, kag mag-maintain and even distribute sa energy sources. Mga KK5, sa mga remote, unserved or undeserved ng mga lugar sa pila ka mga probinsya diri sa pungsod Pilipinas, mga KK5, 25 ka tuig ding franchise naging grant sang Congress sang 2019 under sa Republic Act 11357, mga KK5. Kag sa franchise gani, kinanglan mag-construct, mag-install, mag-operate, kag mag-maintain, mga KK5. Sang energy, kag-utilize sa mga renewable energy technology, pakadto sa remote, unserved, undeserved nga mga lugar sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod Pilipinas, mga KK5. Sa ngalan nga matagaan sang elektrisidad atong mga yara-ya sa mga malayo, maligwin, maiwat nga mga lugar, mga KK5. Kaya at the time, ang franchise gani, isa inika direct response sa national policy goal, mga KK5, nga maka-achieve sang total electrification, mangin affordable, mangin reliable ang power sa mga Filipinos, ilabi na sa mga yara sa mga malayo nga lugar nga makabig natong nga na-left behind na sa energy grid, mga KK5. Tikon solar power, at least mapos ang pagba supply sang elektrisidad sa mga malayo nga lugar, mga KK5. Tisuno sa Department of Energy na paslawan ang kumpanya ni Leviste, mga KK5, nga ma-fulfill ang iya sininga prangkisa. Kay up to this date, suno sa Department of Energy, pito na katuig ang nakaligad since ang legislative franchise ang ging-grant sa SPSB kag SPBC. During sa sininga period, ang respondents being the incorporators, directors and officers na paslawan nga mag-comply sa ila sining obligasyon sa idalom sang ilang prangkisa, mga KK5. Ginambal pa sa Department of Energy nga wala man sang record ang nasambit karon nga firm, solar firm, nga nag-apply sang necessary permits, licenses or regulatory approvals ka gina-require para mag-carry out sininila ang ila prangkisa. Why gidiya? Why tinimok-timok? Why hulag? Basta may franchise lang sila nga 25 years. Kagsuno pa sa DOE, wala ebidensya nga ang kompanya ni Leviste nakadeliver sang elektrisidad kag nakaservisyo sa intended beneficiaries, mga KK5, nasaad sa ila prangkisa. Iti apisar ini nabalaan knowingly and willfully, iapisar ini nabalaan pero ti dagkapareho nga neglect na paslawan ang mga opisyal nga i-perform ang ilang mga obligasyon sa idalom sang legislative franchise nga mag-provide sang electric power sa mga customers kag end users sa mga remote, mga malayo, maligwin, kagwala sang elektrisidad ng mga lugar, mga KK5. Tining akto suno sa Department of Energy ang punishable by fines as much as 22 million pesos, imprisonment of 6 to 12 years or both, mga KK5. Kag under sa Republic Act 11357 suno sa DOE, ang prangkisa is deemed automatically revoked kung ang grantee na paslawan nga mag-operate continuously for 2 years, mga KK5. Nasaad pa sa complaint ang provision sa Public Service Act nga ang electricity distribution and transmission bilang public utilities nga subject sa stricto nga mga obligasyon kag liabilities, mga KK5. tiyang ginpasaka ni nga reklamo kay Liviste ang dugang ini sa pila ka mga isyu sa iya sini nga renewable energy ventures nga nangin agresibong pag-expand mga ka-K5 in recent years pinagi sa separate corporate entities sa idalom sang Solar Philippines mga ka-K5. Now, amo ni karon ang ginapanguyatan sang Department of Energy. Kay actually kung basahon mong prangkisa ang provision sang franchise, ang layi nga ginaprobahan ang RA 11357, ang layi nga nagatag prangkisa sa Solar para sa Bayan Project nga ni kanami sang purpose. Very noble kag manami gid ang purpose mga ka-K5. O galing sa aktual iya kag serialidad ni isa gani guro kakuro sang kuryente wa ini sa may na-deliver. Basi ni isa kabilo gabumbilya wala sa may napasiga ini nga proyekto. Nga ti ang frankisa is not a privilege. Ang frankisa iya ginagrant ina sang gobyerno. Kay komo nag-apply ka, tigintagaan ka 25 years ka franchise para sa sininga project, napaslawan iya, allegedly, ang firm ni Congressman Liviste nga ma-deliver, ma-perform ang kung anong nasaad sa ila prangkisa. Butang, nga isa sa mga rason karon kung nga man, nagpasaka sang reklamo ang Department of Energy mga gagay 5. Sa part ni Liviste, sa bataon nga kongresista mga ka-K5, di kapila na niya ni Inigin Sabat. And even ang iba nagasiling nga ti, kuha na lang niya pagpanghingabot. Ginakalkal na lang nila ang tilaran ni Liviste kag ginahingabot mga ka-K5 para magpaukoy ang yasining nga baba. Magpaukoy ang yasining nga baba sa mga isus nga yasining karong ginalabugay o kung mga isos niya karong ginapagwa. Nga somehow, nag-trigger pagid sa kaakig sa mga tao. Bagod hindi malipod, nga tuman kahayagan mga ka-K5 ang nagakatabo ng korupsyon sa gobyerno. Tipinagi sa kay Liviste sa mga litanya niya mga ka-K5, mga expose niya, mas nagamuklat ang tao kag mas nag-aakig ang tao sa nagakatabo mga ka-K5. Amo na ang iba nagasiling, natiginay mo na lang ni nila para magpaukoy si Liviste. May iba naman nagasiling, na ginagamit lang ni Liviste ang mga isos nga yagin pangbuyan para pagbaon nga ginaingabot siya. Pero sa realidad, tinapaslawan siya eh, nga ma-deliver iya mga ka-K5 ang kuna naman nga prangkisa ang ging-grant sa iya sang gobyerno. So sari-sari ang pananawan sini. May mga nagapabor kay ginapanghambal ni Liviste. May iban man nga nagadisgusto kag nagasiling bangod sa pagkakritiko niya. Bangod sa mga ginapanghambal niya, mga expose niya, mga mabugat niya, mga statements. Amo na nga ginaipit siya, pero may iban nagasiling niya. Ginaimo niya lang na niya mali. Kay man, buk na tuklo na siya, naabot na siya ni Roquette. Ngati ang billion peso project nga ni, mga ka-K5, or I mean ining proyekto nga ni nga sandig sa ila sa 25 years nga franchise gaging grant sa ila wala iya ma-deliver kag wala iya maka-deliver sang elektrisidad sa mga remote areas nga supposed to be ang main purpose sa pag-grant sa ila sang prangkisa mga ka-K5. Now hindi ta mabalaan kung diin diri ang matuod. Hindi ta mabalaan kung sino din gasugid sa ang kamaturan kag kung sino ang nagasugid sa istorya lang. Bantayan tani sa mga masunod ka mga inadlaw kay tinagalapad nga nagalapad karon ang ginapangtutdan ni Representative Liviste. Nagadamo nga nagadamo ang nagakalasunog. Umalin sa isyo sa flood control, isyo sa ginaligar vote buying, isyo sa ginaligar relasyon sa pila ka mga top official sa mga corrupt nga mga opisyal. Nagadamo nga nagadamo karon ang ginapangsunog ni Leandro Liviste mga ka-K5. Kagti bangod sini nagakitid ginagakitid ang yadalan kag siya naman karon ang ginatirada mga ka-K5 even sa social media mga ka-K5. Bantayan tani kun balad di ni malabot ang reklamo sa Department of Energy. Kay kung basahon mo lang ang complaint sa mamambal ka, may punto man ang DOE. Naging tagaan ka prangkisa, wala kaya sa may ginimo para ma-perform ang imo sininga franchise da. Kung ano ang katuyuan sa imo sininga prangkisa, basta lang mambal nga may franchise ka. Di mo ng problema da. Tutukan tani mga ka-K5 mga updates sininga development. Ah, why pa di may istoryan ganing away sa mga inaaway ni Liviste, batok sa mga rekto mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos gradulong sa inyo sang Power Trio DTX sa 500 Mighty C kag D3 Bio para adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Pagbaliktad duga nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
9: Foro de los Pueblos
10: KK5 News FM. News FM.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
12: Ang Physio
11: yung may D3.
12: D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio, ang D3 Bio
12: yung may Physio.
11: Ang Physio
12: yung may
11: D3.
12: Mangabut ka.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags4 Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
15: Mahigo bala ang imo dugo?
16: DTX 500.
15: Masamit ka bala gina allergy?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
15: Gasa masami
16: amo naman
15: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
16: DTX 500.
15: Masalikan DTX 500.
16: DTX 500.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
18: Imo nga blood sugar test.
17: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
18: Ila na lang imo nga blood sugar?
17: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
16: DTX 500!
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
16: Ach!
19: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
16: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hami, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
22: Pamakan sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
23: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
25: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
26: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
25: Di nakabaluman o sick?
19: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag labuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
25: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
26: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
19: Extend Food Supplement for Men.
27: Di kasi.
19: DTX 500.
28: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
19: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
29: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
30: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Foro de los Pueblos.
7: Hold on, Besana Villarreal.
8: Para sa Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
10: 29 minutos sa nagaligad sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mga ligipalabot diri sa aton sinigapag pangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo niyo sinigang mga minsahe, mga ka-K5. May pila karon ka mga ahensya sang gobyerno nga ginareklamo, mga ka-K5, no? Mga government agencies nga ginareklamo sang mga kliyente nila. Base diri sa ginpagwa nga data mga ka-K5, nagapanguna sa listahan sa mga ahensya nga ginareklamo amo ang Land Transportation Office o kon ang LTO mga ka-K5. Base ini sa Anti-Red Tape Authority o kon ARTA. Ang Land Transportation Office kag Social Security System amoning subject sang madamo nga numero sa mga reklamo sa first quarter sini nga tuig mga ka-K5. Sa ARTA report nga ginpagwa sa tinilikdan nga adlaw, ang LTO ang ginakategorize under sa national government agencies nga nakabaton sang 152 ka mga reklamo from January to March. Sa nasambit ka mga reklamo, 87% ang na-resolve. While ang Social Security System o kon SSS ang nagapabilin nga pinakaginreklamo nga government-owned and controlled corporation base man sa Anti-Red Tape Authority o kon ARTA. Sa tatlo kabulan, for the first 3 months, ang SSS nakabaton sang 156 kamang reklamo. 72% or 112 cases ang na-sulbar na. Nalapawan sang LTO ang Food and Drug Administration, isa ka regulatory agency under sa Department of Health, nga nakabaton sang 686 ka mga reklamo last year mga ka-K5. Tiyang FDA subong ikatatlo na sa pinakaginareklamo nga mahensya mga ka-K5 behind sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR. Tisuno kay ARTA Director General Secretary Ernesto Perez, ang mga complaints nga ni mostly ang delay nga aksyon sa field application, ang pag-impose ang additional requirements, kag paglapas sa citizen's charter mismo sang mga ahensya mga ka-K5.
11: No?
10: Ang mga agencies kani nga naka-receive sa madamo nga mga reklamo, ang the same ones man nga nag-process ang damo nga volume sa mga documents kag services. Tisuro kay Perez, considering sa volume sa mga transactions and applications nga nababato nila, hindi malikawan nga mangin subject sila sa reklamo mga ka-K5. tinagala o mang artas ang mas madamong engagement sa LTO kagiban pa nga mga agencies nga nakabaton sa mga reklamo mga ka-K5 para makabulig ang mga ini nga ma-address ang ini nga mga reklamo mga ka-K5. Tisuro naman kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, aware na sila sa mga report kag they are committed nga i-take ini seriously. Kag aminadong LTO nga may dako giman nga volume sa transaction sa LTO. Pero suno kay Lacanilaw, that is not an excuse. Hindi i-excuse nga damo sa dako ang volume sa mga transactions kag ginakater nyo, himuon nyo na lang ng rason para may mga palpak o kung may mga paglapas kamuda. Amo na nga recently suno kay Lacanilaw gin lonsar nila nagligad ang i-report mo kay LTO Chief para mga ang publiko mas may klaro nga channel sa pag-report sa mga delays, mga fixers, kagiban pa nga mga concerns, mga kag-K5. May mga konkreto naman nga tika nga ganyan mo para ma-improve ang frontline services, kag ma-insure nga nagasunod ang ahensya sa ease of doing business nga standards, mga kag-K5. Kati balanta naman ang mandato sa LTO mong mag-registro sa mga motor vehicles, mag-issue sa driver's license, mga permits, mag-enforce ang transportation laws, rules and regulations, kag mag-adjudicate sa mga apprehension cases, mga kag-K5. Amo nang ila sini mayor nga papel. Pero kung kaisa, hindi landa nagalimit, mga kag-K5, ang mga reklamo sa LTO. Kay even, ang ila plaka, nga dugay-dugay, gupi ng salakyan mong plaka mo ay gyapon. Pero lately, ila naman ni amat-amat ginadress. Pag-abot pagid sa driver's license, ma-apply ka lisensya ang yatag sa imo da, tapos mo transaction papel. No? Makuno, matawag lang sila kang matext kung saan mo makuha imo driver's license. Mabulanan lang, ang iba nagakatuigan lang, wala sang card. License card nga makuha. Mga ka-K5. Papel lang ang bit-bit mo eh. Muna kung din ka makadto, bit-bit mo ang papel, dunot na mga ka-K5. Kaya man kumadakpan, kaya nga driving without license, masakit-sakit man mga ka-K5. Ang penalty sini mga ka-K5. Amo nang inasilingta nga kinanglan ni Bakasan sa LTO nga mapaayo pagid ang kalidad sa ila serbisyo kisa pagid ga ka-offline sila, no? May mga transactions ka pa, hindi ka na maka-transact kay kuno offline or wala internet. Ang problema pagid, and if we'll talk about LTO diri sa lokal, ang espasyo sa ila opisina. No, way kada parkingan. Kundi indiin ka pa yung mga kalima kadto para kung may dala kang salakyan, mapark ka. Kaiwat mo. Kagangara, nag-i-standby sa guwa, mga ka-K5, mga fixer. Ang buta kung kita, manadas ang ila sining hepid ang abogado, magwa kag magpasulod sa opisina. Although kung kaisa, makabulig di sila, in fairness sa ila mga amigo, tada, makabulig man sila kisa, mga may pamangkot ka sa guwa, sila na ng kabalo. Mas manami pa sila kung kaisa pamangkuton kaysa sa tawo sa front desk, mga ka-K5. May tupa pa pamangkuton. Kaysa mamangkot ka kaysa sa sulod, doon pamangkuton mo, dumasabat do hindi, or duga pamulagso. Na. Tiini nga mga reklamo, hindi na ni bago. Kagmaayo na, nga may mga nagareklamo, mga ka-K5, para at least mag-gauge nila kung maayo ilag na bro, kung hindi, sakto bala, bastante bala ginobra nila kung hindi. And hopefully, magbaka sila nga mapaayong kalidad sang serbisyo, mga ka-K5. Ari bala mga listahan, no? Sang pinakaginareklamo nga mga ahensya kag talatapan sang gobyerno, mga ka-K5. Top 10 most complained agency for March 2026. Para sa national government agencies, number 1 sa listahan, Land Transportation Office o kon LTO. 152 ang mga reklamo nga nabaton, 20 ang active, 132 ang closed. Pangadua, ang Bureau of Internal Revenue nga nagabayad ka na buwis, gabayad ka na sa mga obligasyon mo, parang gobyerno, kag mga opisyal sang gobyerno may kalawaton, pabudlayan ka pa. Bureau of Internal Revenue, pangadua sa listahan, amo man ang opisina sang gobyerno kun diri sa aton sa lokal nga nagatolerar sang illegal parking, ginaimo nga illegal nga parkingan ang kilid sila opisina mga ka K5. Oh, 89 ka mga complaints, 11 ang active, 78 ang closed. Numero 1, gidadaya nga reklamo mo kung mag-transact ka sa BIR, tuman kahinay, kag tuman kalaba nga pila. Inang ikaw na balaga bayad kag nagaambag sa para ang gobyerno magdalagan kag ang iban nga mga opisyal sa gobyerno nga mga kawatan may kalawaton, pabudlayan ka pa. Pangatlo, ang pinakahinay man is amo ning winner last year, pinakaginareklamo ngayon sa sang gobyerno, pero subong nagpangatlo lang sa from January to March, ang Food and Drug Administration, FDA. 62 ka mga complaints, 23 ang active, 39 ang closed. Pang-apat, Land Registration Authority o kunang Registry of Deeds. 55 ka mga complaints, 19 ang active, 36 ang closed. Pang-lima, Philippine Statistics Authority o kun PSA. 49 ang mga complaints nga nabaton, 11 ang active, 38 ang closed. Pero kuya personally, nagligad nag-transact kita sa PSA, wala kita problema. Kay madasig. Sila daw opisina sa may kwan daw sa may pueblo, dasig lang nga, basta may national ID ka, dasig lang. Huwag ka ganin maurasan, tapos ka na sa mga request mo, dasig lang. Pang-anom ang Department of Education. Nga kunway ka sang lukon kag alimango, mabudlayan ka pasaka sang ranking mo kag basi mo uli ka pa sa hiring. Na. Kundi kabalo, kung dugay ka na naga-volunteer teacher, kung hindi ka magpasipsip sa principal, hindi ka ma-regular. Na, amo na da. Pang-anom ning DepEd sa ginareklamo, 46 ka mga complaints, 5 active, 31 ang closed. Pampito, National Telecommunications Commission o kon NTC, 35 complaints, 5 active, 30 ang closed. Pangwalo, Department of Migrant Workers o kon DMW. Nga sila ni Kuntani nagatatap sa mga concerns sa aton mga overseas Filipino workers, pero kisa sila paning mga matapubre mga kakayfay. 34 ka mga complaints, 4 ang active, 30 ang closed. Pangsyam, Professional Regulation Commission o kon PRC. 30 ka mga complaints, 3 active, 27 ang closed. Pangsyam, Department of Human Settlements and Urban Development. Isa sa pinakawala pulos ngayon sa sang gobyerno. Wala mo balaan, nag-exist balay niyo kung wala. Anong ginaimo nila mga kakayfive? Hindi mo mabatsagan, isa sa ginatawag subong sang tao nga pinakawala pulos ngayon sa sang gobyerno. 30 mga kakayfive ang komplenso. Pulo ang active, 20 ang sirado. Kagang Department of Science and Technology, bugin reklamo nyo pang DOST, kaluluoy na ni gani ngayon sa sang gobyerno, isa ni sa pinaka makaluluoy ngayon sa sang gobyerno, nubo ang pondo. Pero kuntion sang kalamidad kag kinanglanon sa mga bagay nga dapat may advance forecast kita kag advance information, hindi ka invest ang gobyerno. Kay hindi prioridad ang DOST, pero ginareklamo pa sa mga animalo. 25 mga ka-K5 ka mga complaints. Now, sa mga government-owned and controlled corporations, number one sa listahan nga mag-transaksyon ka sa SSS do sobra ka pa sa nag-audition sa Pinoy Big Brother, pabalik-balikon ka, no? Ma-process ka sa burial, pabalik-balikon ka. Ma-process ka na sa pila ka mga claims, pabalik-balikon ka. Kisa do buyayawon mo na lang, galing hindi ka parehas ka basto sa mga empleyado da. Social Security System, SSS, 56 ka mga complaints. Number 1 gid sila mo. Kung sa national government agencies, number 1 sa lista ng LTO, sa S ang sa GOCC, number 1 man ang Social Security System o kung SSS mga kagay 5. 156 ka mga complaints, 44 ang active, 112 ang closed. Pangadwa, ang pag-ibig. Ang Home Development Mutual Fund o kung pag-ibig. 67 ka mga complaints, 17 ang active, 50 ang closed. Pangtatlo, ang PhilHealth. O kung diri sa ato niya sa lokal, so far, wait yung problema sa PhilHealth. Mayo, di ang liderato sa PhilHealth sa Capiz. Sa iba ni Gurong lugar eh. Philippine Health Insurance Corporation, pangatlo, 21 ka mga reklamo, 3 active, 18 ang closed. Pang-apat, umiga reklamo pa sa post office. Kaduway naman na dagani, may nagpadalada. Philippine Postal Corporation o kung PhilPost, 15 ang mga reklamo. Ang panglima, amuning may mabangko ka pero do sobra pa nga grabe kadamong transaksyon, kadugay-dugay, hinay-hinay. Panglima ni sila, Land Bank of the Philippines sa ginareklamo. Panganom, ang Government Service Insurance System o kung GSIS. Pampito, ang National Irrigation Administration. Pangwalo, ang Laguna Lake Development Authority. Pangsam, ang Philippine Deposit Insurance Corporation. Kag ikanapulo, ang National Food Authority, mga gagay 5. Winner gid ang LTO. LTO, BIR, FDA, LRA, PSA. Sa Government Owned and Controlled Corporation, number 1 ang SSS, pangadwa ang pag-ibig, pangatlo ang PhilHealth, pangapat ang PhilPost, panglimang Land Bank, mga kagay 5. Sa mga nagapanguna ng mga ginareklamo ng mga ahensya o kontalatapan sang gobyerno, mga kagay 5. Tikabay pa, no? Matapos gati maibaluan ta nga may mga amoning mga reklamo. Of course, no? Tutukan man nga mapaayong kalidad sang serbisyo sa sining mga talatapan, mga kakay 5. Nga may mandato sa pagserbisyo sa mga pumuluyo. And diri sa lokal nagligad to may ara sang nag-viral da nga empleyado sa Roa City Hall sa may treasurer's office da sa window bala kun din kamo dagabayad ga transact. Ti personally gin try tabi, gin testingan ta kun maka-encounter man tamayo lang kay tido okay man. Dito ka lang magka problema, kami ticket ko na na mo. May queuing na mga ka K5 kung may mga transactions ka sa mga window, makuha ka to anay isang do number mo da. Tiyang nag-iso ka number, way kabalo ko na no. No, do'y siya ka-inchindi, siya ubrahon kung paano niya isuhan sang number. Mga ka K5 kay may mga government offices sila, especially sa Department of Justice, hindi sila familiar kung paano dito mga ka K5. Oh, ikaw nga nag-transact, ikaw nag-explain, tapos gina-explain mo na do ba ison ka pa. No, kisa may mga amo gina, may mga government offices gid akon kaysa nga pabudlayan nilang tao. No? Even magpila sa mga magpangayo financial assistance, kaluluoy mo. Mga gapila da ga problema na wala inog bakal bulong, wala inog bayad sa ospital, gamala sakit. May palaligban. Galibog na nailaulo. Kung ikaw taga-gobyerno, pinaka the best mo nga mahimo, mapahaganhagan ang ginabatsag nila. Gaproblema na sila, dugangan mo pagid. Amo na nga dapat, nami gani kun may mga opisina, da nga damo gapila financial assistance, bisan mag-atag ka na lang da kapi. May pakapi ka mo da, may padulsi, may patinapay. Kay basi karon ginagutom ina, gaproblema na sila. Hindi pagbulad sa initan, butang sa mga mabugnaw nga mga hulot. Nga mabatsagan nila nga sa ila pagdangop sa mga government agencies, mangin makatawo ang pagtrato sa ila, kisa singalan pa sila, kisa pabalik-balikon pa sila. Masulod ka aga, makapuli ka na yung hapon, kisa masarhan ka pa sa opisina, tapos ng office hours, kay gasako man sila puli, pabalikon ka naman the other day. Amo nang masakit mga ka-K5 experience, kag sitwasyon sa iba naton ng mga kauturan, nga kabay pa, hindi na na matabo. Kabay pa ang mga lokal nga pongoluan padayon nga magbakas nga mapaayong kalidad sang serbisyo mga ka-K5. Mas mapaayong kalidad sang serbisyo, ma-enjoy sang tawo ang maayo nga kalidad sang serbisyo mga ka-K5. Kay nagalibog na napinsar nila, pabudlayan mo pa, tidog ka pariyo ang intapak-tapak, mapagid sila iya. Bantayan tani, no? Kung may mga developments ini mga ka-K5, no? Ang mga ahensya ng isang gobyerno nga mga ginapangreklamo. 12 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa takt ng alas 9 mayng aga kay Elmer Bakli Bertuldo. Nagamonitor na ginatamyaw niya si Pani, si Junjun, Ejiboy, Elmar, Edeline, Kagyana, and Kulit. Nagamonitor na halin kay Elmer Bakli Bertuldo. Salamat gid sa pag-monitor. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagapamati na. Salamat. Ma'am Vienna Villaruel, good morning. Ma'am Vienna Villaruel, salamat sa pag-monitor. Dari sa K5 News FM, no, sa mga suki naton. Dari sa RV Mini Mart sa TATC, nagapamati na. Dari sa ton sinigapag pangalagad, no, nagalanog na Dela Radyo sa may RV Mini Mart sa TATC. Salamat gid sa mga suki, tada nga mga ka-K5. Likewise, nagamonitor man si Rose May Dangan Apolinario, maying aga Rose May Dangan Apolinario, Ma'am Vienna Villaruel, kay Jesse Losanta Laurino sa Masgaraw Hamindanda, nagapamati ang family Laurino sa Masgaraw Hamindan. Salamat gid sa inyong sinigapagtutok sa aton mga suki nga mga ka-K5. Importante lang nga pahibalo mga ka-K5, gid pahibalo sa mga paryente kag kakilala ni Eliseo Delfin Dilyomo Sr. Sa mga paryente kag kakilala ni Eliseo Delfin Dilyomo Sr., siya nagtaliwan na sa Mayo 13 Bangkay na Hamyang sa Ilapulian sa Sitio Mambog, Barangay Agkilo, Panitan. Ang iya lubong natalana sa Mayo 15 sa mabot ng Biyernes o kung sa masunod ka Biyernes mga ka-K5, Mayo 15 ang yasining lubong. Ang misa alas 2 sa hapon sa St. Lawrence the Deacon Parish sa Panitan kagilubong sa Panitan Cemetery. Saliwat sa mga paryente kagakilala ni Eliseo Delfin Dilyomo Sr., sa nagtaliwan na kagang lubong sa Mayo 15 mga ka-K5. Ang nagpahibalo ang yasining pamilya. Kag sa mga nag-graduar man, no, sa Bago National High School, sa mga nag-graduate sa Bago National High School, mayara kamo sa pagayuaton nga first grand alumni homecoming. Sa mga nagtapos sa Bago National High School, mayara kamo sa first grand alumni homecoming and 50th founding anniversary. Sa maabot na ninyo Mayo 16, May 16, Lasheti Saga sa school ground dira sa Bago National High School. Sa dugang impormasyon, magpakigangot dira sa Bago National High School. Sa inyong sininga mga teachers, da, pwede gid kamo da ka pakigangot mga ka-K5. Kay Madam Rodzilin Bisa Nagatsombo, good morning. Nagatutok na kag kay Madam Roselyn Bibot Dorman. Nagamonitor naman. Thank you gid sa aton nga mga ka-K5 sa pagtutok diri sa K5 News FM. Nanging kaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy diri sa aton sinigapagpangalagad sa Foro de los Pueblos sa program mga ka-K5. Nanging kaupod nato ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, yaraman ng Klinika Deofresh kag Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. Sa ngalan sa Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy, kagatod Station Manager kay K5, Emmy Berondo. Nagabilin kita mga ka-K5 sang hulubaton na gikan sa Biblia. Galatians 6 verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we'll reap a harvest if we do not give up. But silingon mga ka-K5, sa subo nga panahon nga puno sang kagarukan, problema kag korupsyon, nagauyat sa aton sa susudan. Ginapanumdom kita sang mga ka-K5 na hindi kita magkakapoy sa paghimo sang maayo. Hindi magkakapoy sa paghimo sang maayo. Padayon sa paghimaka sang amangin maayo ang aton sininga komunidad. Ang kalautan do nagauswag subong apang ang kamatuoran kag pagkamatarong may madugay nga balos kaparesang kalinong paglaom kag justisya. Ang pagpili sa maayo hindi lang para sa kogalingon kundi isa ka bulig sa pagbag-o sang komunidad. Ang pagkamatarong isa ka pagpamatok sa kalautan kag isa ini katinubdan sang pagbag-o. In a world full of noise and corruption, let us not tire of doing good, for in due time goodness will bear fruit and truth will prevail. Inisi ka K5, Roldan, Bisana, Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and

0: Son música. Campeón su comentario. Campeón su servicio público. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng estasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
0: Ditribayo, ang D3. Yung may BCO. BCO, yung may D3. Ditribayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: Ditribayo, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Sport Biotic. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Gina Cano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
10: Sa katlo kapila ka mag-inom
11: sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay,
8: DTX 500
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Per meal ako ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang Mighty C. After 1 week, to na basyagan ko nga. Nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako ng tumatsyag. Hindi na ko per meal, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you gin sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
8: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para

0: mapapili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. E-Memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
8: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang yung carrots.
8: Hindi lang carrots, mga kultura.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
6: Dok, asa ko, tani nga kong magkaon, kumalot, kalingin tayo ang ako nulo.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sali ka, mabala ni mga flowers na damong probiotic.
9: Basta, basta. Ano
5: tayo?
4: Maedukar ka pa.
5: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun lang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
11: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa Sir GP. Imaintas la na Sir GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyong nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common ng mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
10: gapali lang, no?
11: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la, Sir GP, kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
10: Na-imagine, no? Na nakuro, Dok, sa mga may diabetes.
11: Agoy.
10: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
11: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
10: hemostasis.
11: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system, agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagporma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga ang mga tawo nga palainom Mighty C or Pure C, mas dasig magayo ang ilang nga pilas. Ang palainom Mighty C, dasig gid ya magayo ang pilas or GP. So stop. Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud i-secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
10: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system doc ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secret sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
11: So dragid nami ang gitawag DTX500 kag Mighty C.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX500 ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX500
13: ang DTX500
12: ang may powerful compound
13: yan ang gapanupo
12: kag gakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX500
13: sa liga
12: epic
13: tipo.
12: DTX500
11: halin sa unang adlaw pagkapilas until 6 days grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ang DTX500 samtang padamo naman sang collagen for tissue repairs kag pagprevent sang infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
10: Next stage na doc, next stage na is proliferative. Day 6 tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pagcover sang pilas.
11: Maturation phase naman ang katapusan Sir GP.
10: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
11: days to
10: 2 years.
11: It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas ha, kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, termina mo balik-balik. Inom gid DTX500, inom Mighty C, inom Pure C, agud ini ang dali magayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
14: Informasyon sa ikayong lawas.
10: Isa sa paborito ko ya Sir Boy, ang epekto sang DTX500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabot las 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha. Halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX500 kag Mighty C, amon ang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang tulog nyo kon gabi.
11: Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa amo niyang ako namian sa power combination sa gitawag DTX500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga mga ga-emit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
10: Gusto, no?
11: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang isigi butang cellphone sa
10: bulsa. Sa no?
11: Ambot ko ano katuod gin mana. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, nagadabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
15: Ha? Ang sekreto niya.
10: Milik sa taguay.
11: Ha? Wa sa panago si ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya ako itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
10: DC, ano, DC? 19, ang 8 na, 19, ako nung last year 18, plato mo. O, oh. 19 na.
15: Kampiyon ni
11: McPeach. Kabalo ka, ampipisyo, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakatugin na di kayo ng Merkulis, kay ang taga-radyo bandira ga pamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
15: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
10: Basic. Oh,
15: maligo. Basic. Basic. Yeah.
11: Ang pagligo is not enough.
15: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
17: DTX 500!
16: Masamit ka bala ang gina-energy?
17: DTX 500!
16: Ang DTX 500
17: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaydaan niya energy.
17: DTX 500!
16: Masalika DTX 500!
18: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay Guy 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara man kita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
10: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dr. Ramil, nag-aambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
11: subong. Mata.
10: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras kita nag-atubang sa computer.
11: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa.
10: cellphone.
19: Subong ang lula, nagpapagaw cellphone.
10: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Uh-huh. Ang monitor sang computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers kag cellphones. So proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
11: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkapan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka MyTC.
15: Balaan nun ginantagiyas ang DTX 500 kag lagat ipara.
19: Ako
10: man, nataw wala ka panigrilyo, saan nagpamataw, ay ganti para.
20: Pero no.
10: Aranan!
20: Okay, no? Ang, it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang, kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na da yun. Pati diabetic retinopathy, apitado na ang imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala ka po na, paske doklamil, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka. Kung gusto mo, ang mata mo, kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
10: Aha! Layo pa lang kita na.
20: Why not graduate?
15: Ayun pa lang makakita na.
20: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-MITC.
21: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
20: Dark ang glasses.
21: Basta yung makita kung di nang panalukan.
15: Pero kung wala, klaro-klaro. Masa na pakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw. With DTX 500 kag MITC or PureC, nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag MITC? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag MITC.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahi mo para hindi magbaho?
20: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami dyo, may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
15: Abi ko gapiyong, hindi gapiyong.
20: Gatulo ang luha. That's why maligo.
21: Gabumbay, matyagan mo.
23: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Clinica DioFresh may ara sang VCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kay naka Clinica DioFresh ka. Syempre ang Clinica DioFresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Clinica DioFresh.
20: Of course, kung tapos ka na Clinica DioFresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin ka Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
15: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
21: Di ka pa nakita, Bi? Ang imo ya bulong, kapi?
20: Kampiyon.
21: Namit ka sabor?
15: Perdi mo yan ni kuan niya, ni engineer ya, kay yakapya, butangan niya extend.
20: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
15: Pero kung diabetiko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX Premium Serbol.
20: Ay, kampiyon.
15: Paborito. Ang DTX Premium, butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX Premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer, Sir Boy. Mga degenerative stage nga sakit. Ako nami ang kuan, DTX Premium nga kapi. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang Ganoderma mushroom. Kag syempre, Ditribayo, Sir Boy.
20: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
21: Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Tail.
15: Ha? Confirme
21: ka pala
15: gahapit. Araman daw ang kuwan.
21: Ha?
15: Araman daw ang paliguan.
21: Sa kuwan.
23: Hindi ha? Swimming pool.
15: Yan. Huwag ka kaligo daw.
21: Ara!
15: Kaligo ka daw?
21: May mga kataw daw.
15: Okay, manaman nyo daw.
21: Pero may kabalaga hapit sa Golden Field, pero may kabalaga sa Public Plaza. Uy, dapat mag Ditribayo ka.
15: Debate ka to?
21: Ha? Paano mo lang mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ng engineer? Di ko ang phone sa talk ni Doc. O, hindi malalaglawag ang STD, Sir Boy. Ang problema siya ni madala mo ni si imo nga misis.
15: Misis
21: ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi umapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
15: Ditribayo ka na.
21: Oo. Before magpuli sa malay nyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
24: Talk ni Doc!
15: Kita ko nang lalabog yung mga radios mo.
21: Pala inom Ditribayo, ang mga palikiro.
20: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, gina-base kinang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks.
15: Unfortunately, men is polygamy.
20: The most by nature. No?
15: Polygamy.
21: Mamati ko na si Neil Boy.
20: Man is polygamous by nature.
11: Polygamous. Polygamous.
20: Ang problema, damo-damo na ginatawag na sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sa mga adlaw, tun-an ta, paano bala si Dietri Bayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
11: Yes.
20: Sensitive po ni.
11: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
20: Duhay maging dulong nung kaya sex kid.
11: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
20: No.
11: Number one is HPV, human papilloma virus. Either virus na,
21: vaginal warts, no?
11: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
21: Bacteria. Bichasis mo baho na.
11: Gonorrhea.
21: Ay!
20: Ang kapitalayan.
11: Syphilis.
20: Syphilis.
11: Amo na sa unagli nung dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga.
23: Amo na akong mayaga pa nagapangulabo.
20: Mga matonda pa mate ha. Mga macho na
11: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
20: Delikado gid.
11: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Dietri Bayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because Dietri Bayo, may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimuson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
20: Ay wow.
11: No good news sa mga kuno.
20: Ang babae ito.
11: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Dietri Bayo makabulig sining mga balatian, Sir Boy? Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin ngayon ng wasakun no, ang envelope sang virus. Amo ang number one nga kaya himuon sa Dietri Bayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Dietri Bayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya mag-mature. Kay pagwa niya sa selula, patay man japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagwa pa lang, patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni Dietri Bayo, Sir Boy. Hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Dietri Bayo. So, sa mga nagainom Dietri Bayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kagainom sa Dietri Bayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing ulo ko. Naibaluan ko nga taas na kaya akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng Dietri Bayo. Tatlo kami si sa isa ka. One month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: Dietri Bayo! Ang Dietri Bayo!
2: Yung may PCO!
1: Ang PCO!
2: Yung may D3!
1: Magabot ka!
20: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo ha? Ha? Kaya kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
23: Thank you, Sir Boy. So ang protection nga mga tags aton sang D3 Bio, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapraktis ang unprotected sex, no?
20: Check!
23: Kagang mga may mga multiple partners.
20: Check!
11: Kaya dapat nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre ikaw bikaon sang saging may ano, may panit.
21: Ikaw bikaon kung si may panit. Galing ba?
23: So ang
20: ang
23: Dietri Bayo, no, nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may ara sang history of STD.
20: Oy.
23: Nga magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikanan, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea bala
20: o tulo.
23: Sa tong dialect tulo. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo, sa ilang
20: birth canal,
23: no? Sa ilang nga taguangkan. So syempre paglabay da sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag, no, nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa nga serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa Dietri Bayo, makabuligid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
21: May kag-asa pa.
20: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni Dietry Bayo. Pero ang pinakadamo giklase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
21: Vaginal warts.
20: Almost kuno. Tanan ko no nga may more than 3 partners in their lifetime most likely nakakontakt sini no.
21: Ay.
20: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
21: Gakos sa cervical cancer.
20: Ang unang-una, gikos siya warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Petals.
21: Cauliflower.
20: Ang pitsay,
21: maging cauliflower.
20: Ang ng tsura sa flower. No? Anong pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
21: Agali. Pulombot
20: baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, pati kabaho, pati iya kalalaki nga infected, may gagawa ang indoorment, no? Nga na.
23: Ang mga isa, sir boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
20: Painful ang wards nila, no? That's why ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaw rin ni D3 Bio, labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya paano ginapanami ni D3 Bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc, nga ini, amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
23: Ginapa-alerto niya, sir boy.
20: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system mga T cells ta kag ang pinakanami kid ya kung pigaw ang imong immune system hambal ni D3 Bio relax lang kayang-kaya ko ni pamayuhon ta ka pero kayang-kaya na daan ni D3 Bio
2: budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw manghihikab la sir boy
23: kakalayo dok kakalayo
2: gagi na kala sir boy ako ay ko pagi na
21: yan
2: tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae
20: friends na nanta pag-brief friends na nanta
2: ang alan sina nga balat yan sir boy chlamydia
21: ay chlamydia
2: tapos nang ano na nang magkuan mo bala magchuchak
21: magchuchak
2: may gitawag siyang painful sexual intercourse.
20: Feeling virgin.
2: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
20: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
2: Sakit, ga-bleeding.
21: Amo ng engineer?
2: Pero wala sila kabalo, sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 Bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
20: Amo nang cause, no? Cause
2: kagaw.
21: Agent,
2: no? Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse sir boy.
21: Inom ka gituto.
2: Inom ka D3 Bio kag butangan mo D3 Bio imo nga ano eh.
21: Mababa nga may amo ni gilibuyaw.
23: Active no? So mga active dapat naka D3 Bio.
21: Dapat dugay ni naging topic. Dapat
20: text.
21: Dapat dugay ni naging topic.
2: Subong ganing timing na mo abi na mo aras engineer. Ay siya ginayang eksperto da.
20: Hambal nila. Pwede ni maliwat-liwat every week.
2: Basta importante din din ng lain gid ang ma-offer ni D3 Bio compare lang sa plain nga vitamin D nga ginainom nyo. So, inom gid D3 Bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 Bio.
20: Correct.
3: No? Informasyon sa ikayong lawas.
20: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kagwapo ka, damo ka partners.
2: Kulang na all gwapo.
21: Kulang gali niyang budget no 150 plus 8 gili gid ay plus pilang D3 Bio plus 14
20: pesos. Kagamay ka bakit?
21: 164
20: pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da nga medyo sexually active, mag D3 Bio kay hindi na sa kaso uposipon kagilanat ikaprotektahan sa D3 Bio pati sa HIV sa chlamydia sa HPV kag gonorrhea ikaw aamligan sang D3 Bio
2: kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio didaw mo nagainom coenzyme Q10 gaya daw mo nagainom vitamin E para sa ilang heart para sa ilang skin even para sa ilang gitwag brain mga tayo, no amo na mo mo na mga kampyon mo na mga sikat sa mga pagtuon sir boy nga cocutin vitamin E for skin for your gut for your brain pa the best nga antioxidant no na panami sa imong vision imong reproduction dali ka makabata kung pala inom ka ning cocutin kag vitamin E pero damo gay no nga wala effect sa ilang lawas
21: okay,
2: the reason why
21: di ma-absorb?
2: Wala ma-absorb dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 bio.
6: D3 bio with physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 bio, mas naging klaro kang alerto nga ako pamilsaro.
6: D3 bio, ang D3
8: yung may physio,
6: ang physio
8: yung may D3.
6: D3 bio.
23: Kaga nga medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio no, nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang no sa mga pagtuon kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness dasig ka mabusog no so ang D3 bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 bio no mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
21: uy,
23: imo na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 bio.
2: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
21: Katuntos ang abliga. One pop, two pops, medium and pop rice. Ang D3 bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower ni siya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no because low number of chains makita kung tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausa dayon sa imulawas unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set these steps lang kung sa doon dahil sa lawas mo no? And not only that no? Ang byproducts ni which is ketones ang ketones ga-provide man energy sa brain wala but ga-provide energy sa brain ginasiligan ginatapuhan ang imo utak that's why kampiyon ang imo memorya so kung gusto mo hindi kalipaton niwang ka sexy ka mag D3 bio ka na
6: Impormasyon sa ikaayong lawas
2: wala na mitay ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan magaayugin sa madamo ninyo nga balatian
6: Impormasyon sa ikaayong lawas programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
25: What?
24: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo, sa Kalye 5, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: Sporebiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sporebiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sporebiotics,
1: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics! Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporebiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Panahon na naman ang ubo, sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
7: Kabalo ka, tay. Ikaw na day ang perde. Dani kung mag-ugtas ka sa ila.
8: Yan nga, man.
7: Ikaw yung ugtas. Sila yeto yung gintang. Mayo, tani, bala. May bayad man ang pag-ugtas mo. Para may pulos man balahaw.
8: Suod, no?
7: Amo na nangyimuon mo tayo. Pamati ka lang. Kadlo ka lang kung may kaladlawan. Kung may ulugtasan, hindi ka gin magugtas.
8: What? Ante si, dumaya man to, dingin mo suggestion, ha?
7: Kaywaya man ang nila sa imo, tay. Ikaw diya, dumalupok ng ugat mo sa ugtas sila. Sila to yao, gasinunod lang income nila.
8: What? Aba, dumaya ang napinsaran mo, Elgin, na pala ba?
7: Amo ni gani, tayo. Himuala na sila balanga kalingawan. Hindi kay himuon mo yung ulugtasan? Kuna nabing matabo sa imo. Kaya ibalita ka na nila yung balatay.
8: Hala! Sadya-sadya, you know? Wah!

0: la la la la la la la la la
1: la. Mr. President, do ka nami isang mudo subong.
0: Kabalo ka. Mali pa yun ako subong Yusuf Castre.
1: Eh, natural wala eh.
0: Ari ay, sugiran ta ka agod niya makabalo ka.
1: Ah, sige be, Mr. President. Ano ina?
0: Una, nakagamit ako sang good items nga coke. Kokwa. Kanami basta nami ang items nga coke. Kokwa. Halin ini sa puno bagano.
1: Ay, dira kagalig ako ha, Mr. President.
0: Oo, kagkalapad bala dira sang ilang nga coke. Kokwa plantation.
1: Ay, pero Mr. President, hindi lang git pagpatamig gamit sang kokwa, ha? Kiba si bala mo overdose ka, ha?
0: He! Ako pa! Balaan ko na niyang dosage ko.
1: Ay, ti ano ang masunod nga gapalipay sa imo?
0: Do, ginapakita ko sang manami-nami nga performance ang mga taga-dalong balay o kon taga-lower house.
1: Ay, oo, Mr. President. Kanami isang ila pattern.
0: Ha, kag daw hindi na malabutan sa 2028. Daw matiwas na sa pwesto si Inday Saray.
1: Ay, mayugid gani agod. Why na tapalaligban, ah? Agod, tuloy-tuloy lang ang maleta.
0: Ay, oo man. Kabalo ka, Yusuf Castre. Sama lang ang balabag sa aton mga handom, eh.
1: Nga, suhua ba lang mga taga-dalong balay? Kagbabaw balay nga, magpasa sang laye. Nga, mga, wala na sang ulo eleksyon, ah. Untat lang kung matakaan ka na sa pwesto mo, eh, di ba, Mr. President? Kagkumpaldo ka nakatama.
0: Ate, sige, ah. Hambalon ko si Congressman Bunjing T. Kag si Senator Tito Sutab.
1: Ay, wow! Namit na, Mr. President. Para wala na lang halina sa pwesto, ah.
0: Amugid! Para tubtubuhi ako. Ako gihapon ang pinakamagagahom nga tao sa bilog na Pilipinas.
1: Sadya-sadya, eh, no?

Hay, maayo pa. Manghimos na daan ako sang akon klasihon para buwas. Ah! Man, Lunes na daan buwas. Kag Sunday school na. Abaw! Ha? Mapa-activity lang ako sa ila, ah. Unahon ko anay pamangkot ang ila mga ngalan. Tapos kun, anong ilahandong sa kabuhi? Hala, husto? Hey, amo lang na. Kahibalo ako nga tanan sila may handom. Hmm, may handom gani ang buang. Kag maayo gid, kaysa akon man ni kasa taguytoy gin pasa ang pagkamaistraya. At least, bisan paano may income ako. Kag konswildo na, maikapital naman ako sa madjong. Hay, membro ang kutan isang purpis. Ugali ang akon itiim na kaprinda man to be. Hey, ano pa? Pagkuha ay isang purpis ang gakuha ang financier. Hey, gaan niya lang ko dayon 200. Hay, amo na lang nakbilin ko nung sang akon utang. Hay, maayo na lang kay makasideline ko di tudlo, ah. Bisan paano may ulo income naman ko. Hey, kagsugod sa buwas, ang akon ngalan, amo si Ma'am Borakday Alcombra. Hala, sadya-sadya, ino? Oh.

0: Turog?
1: Yes, Magdalena.
0: Si Kapitan, wala gijapon ka bugtaw?
1: Pero ginawa pa man siya, bala?
0: Ay, oo. Ah, sige gani huragok, sige man kumod-kumod.
1: Pati magamusin na may giguro ang damguya eh. Ano pa, wala siya makabugtaw gyapon?
0: Ay, do kita naman yang kakabudlayan kay tulog ya si Kapitan?
1: Pati nga, mabudlayan ka gidaw.
0: Damo da pilirmahan nga gatambak ho.
1: Uy, nga agin patambak man ha?
0: Ay, kagsin, o man sinang mapirma, aber.
1: Oh, ikaw ba lang Magdalena, matyaga. Kasi mo daw bagwano ang kadisbaranggay ho. Hindi ba lang kabalo ka magsunod sa pirma ni Kap?
0: Ala, mas tumatuon.
1: Hindi ba daw masunod ba man ang pirma ya?
0: Ay, oo ah.
1: Pwes, sundang pirma ya, ikaw pirma. Pirma ay kutob sa makwartahan. Pero kung hindi gani makwartahan, pabahida. Pirmahe na to, basta may baylo na kwarta. Pero kung wala gani, pabayida, hindi pagpirmahe.
0: Sadya-sadya, eh, no?
1: Wow!

0: Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babaka sa mga butika.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
4: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
6: Extend
5: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
6: Extend
5: Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!

0: Tobogop. Tobogop.
1: Ah, budangat.
0: Mayo. Mayo, kay kabantik
1: pasensya, ka na. Kay dumigin pa, minsar lang ko eh.
0: Gani mon.
1: Mayo, kaya mukhang tulog ni Nuli dito, no?
0: Oh, basigin lapyo. Kaya siya sang dive-dive sa balas.
1: Bakod ba tong plaster yung adaan siya pagtulog eh?
0: Kaya nga, man.
1: Nagpalubong siya sa balas. Kag maglabaw ang ulo ya.
0: Kinta mo na niya sang balas ang bilog yung alawa?
1: Oh, tapos ulo ya lang ang ginpalabaw ya.
0: Ano?
1: Oo. Amo nang abilidad ya. Kaya natingalan ko gani kung paano siya makagiho.
0: Babay, ilan da sa?
1: Kag nga, aman.
0: Wala sa gani ka palibog kung saan sa makagiho. Ikaw pa yung galing lahat na palibog ka na yan.
1: Ay, kung sa bagay, no?
0: Amo nang ginimo, ya. Kiti komportable sa pagplaster, sa pagtulog.
1: Pero do, hindi lang galing normal.
0: Dugay naman, na. Bago ka lang kanutar nga, hindi sa normal.
1: Abalan ko man nga talanti din na siya.
0: Tibalaan mo man gali, dapat hindi ka na matingala, tabugop.
1: Di ikaw, hao. Kung kaisa nagkakatingala ka man.
0: Wala kuya kakatingala. Kung di ka paminsar kuya, kung paano siya mag-ayo. Kabalo ka naman nga kung may diferensya na siya. Amo na iyang ginaproblema ko kung paano sa mag-ayo.
1: Ang mayo pa, pakapihunta na lang siya. Bisan tapos na siya pangapi tuod, hindi siya mag-ayo, at least nakapangapi na siya.
0: Sadya, sadya, bagit!
1: Yeah.

0: Angelina?
1: Karon lang ah.
0: Nga aman.
1: Mangita pa ko gani pagkaon ng tismapuli.
0: Nye, di nakakaon ka naman.
1: Parang naman karon eh.
0: Hala.
1: Hadlo ko yung adaan ba si Magutman ko? Tapos, mapatay ko.
0: Hala. Hindi ka pagaliya magpuli.
1: Hindi pa eh. Mangita pa kuya pagkaon mo.
0: Di maon na lang kasi ma.
1: Ay sige ah. Una ka eh. Tapos kalimtan na yun na ng tadayon nga nagbigay pata.
0: Alam, grabe gid siya.
1: Matuot man. Kung bayaan mo ko, di kalimtan na lang ko dayon nga miga mo ko ah. Mauna ka o hindi?
0: Nagaduwa-duwa ko ah.
1: Nga manaw?
0: Di, kay gapamahog kabi. Kung wala lang tani pahugay, mauna kuya, kay mangimos pa ko.
1: Titipin, dihi mo kung mauna ka.
0: Hindi ka mga kek?
1: Sadya-sadya, ino.

0: Ote, kamusta man ang suggestion ko, Magdalena?
1: Though okay man ah. Though a very good suggestion man.
0: Di siguro na to perma. Painunta makwartahan sa hindi makwartahan.
1: Ate, sige ah. Dumayo man ha. Kung ano gid man, rasonan na lang si Kapitan nga kinanglanon gid mapirmahan ang amo na nga gin pirmahan ko na lang.
0: Oo, istorya lang na yung kulang yan.
1: Basta suportahan ko, ha?
0: Oo, natural gini. Basta, kung may makwartahan, tungaan mo ko, ha?
1: Oo, eh.
0: Nan, amun ay para patas-patas ang ta.
1: Hindi man, guro, pwede nga duwa ta nagplano. Tapos, ako lang yung makapaldo.
0: Ah, di ba, si amun ay ang plano mo, ti, hindi gina yung pwede, no?
1: Ay, oo, ah. Abot ta na kaya.
0: Amo na gani nga walang iwanan, basta makwartahan. Eh, alang ang duwa tarag tigang tapos ikaw lang yung makaon. Confirm na guro, no?
1: Ay, huugid lang eh.
0: Amo na nga dapat partiyahan na kita para everybody happy.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Matalong kag alertong apaminsaron.
1: Hi, Mr. Easton.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
1: Hi, Mr. Easton.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin

Ginsulat kagsa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: isang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi, hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na! Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok!
2: Hey! I'm Kalingawang Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
6: nga may D3.
4: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
4: D3 Bio.
6: Ang D3
4: nga may Visio.
6: Ang Visio
4: yung may D3.
6: D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
4: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dalmi kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronan, saka sales rep.
15: So, una,
14: problema, gid ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka, nagbuti gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anapawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
4: Extend the food superman for men.
18: Ako si Rosanne. Wow, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
4: Extend food supplement for men. DTX 500.
19: Ako si Salvador Estonina. Taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
20: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500.
12: Bakal sa mga butika.
0: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Can Gold, ang superior eye formula. I Can Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold, kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio!
3: La chara chara, la chara chara, la chara chara, la chara chara, la chara chara, la chara chara.

0: ako ng ako no view sa lola ko nga milyonarya.
1: Te, boto mo sa iya si lola mo?
0: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!

0: Gagestasyon K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Health News.
1: Ako si Maria. Sa taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mga butika.
2: Attention sa mga payara migraine.
3: Okay.
2: Paano ang D3 Bio makabulig sa migraine?
3: Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, may ginatawag nga glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid. So basically, kung gusto mo nga away ka migraine, dapat balance ni. Kaya kung magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapuslan. No? Pero kung ang imo glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo, hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Ha? Ang pain mo na nabatsagana is ara sa imo cranium, no? May mga sa imo pia matter, sa imo dura matter, da mo yung mabatsag, da may pain sensors.
2: Magin pa sir boy, ang brain di ka batsag pain?
3: No, why? Eh,
4: ginaopera, ginakihat gina na doon.
2: Singa nung katig agid ulo mo.
0: D3 Bio.
3: And another thing, ang D3 Bio has ketones, no? Ketones are usually amunin siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit. Research shows that beta-amyloid plaques or amyloid plaques, no, the hardened plaques in your brain also triggers what you call migraine. Hindi lang migraine, it could proceed to Alzheimer's, to dementia. Si D3 Bio ginawaslik na. Ginakwa na tanan niya.
2: May nabasan ko nga researcher boy. Tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine ba kung paano ang D3 Bio makabulig? Si D3 Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, maximum ang absorption, kay siyempre upod na niyang vitamin D, bid BCO, kaya niya. Number one, masolusyonan ni mga number one niya cause. Magnesium, kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
5: Correct.
2: Ganami ang absorption. Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
4: So duwa na, point 2 na.
2: Point, sulbad ng imo nga magnesium absorption.
5: 2 points.
2: Number 3. Paano ang D3 Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
5: Through probiotics.
2: Padamuon niya imo probiotics sang D3 Bio. Din ma-produce ang probiotics sang B-complex, especially ang B2 kag B6 sir boy, sulbad ang migraine.
4: So perfect food supplement for migraine ang D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: The serotonin level,
5: happy
2: ka pa. Kinapadamo niya. Kung happy hormones, once nga dubo ang imukan, happy hormones, ga-atake ang ano, ang migraine.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: So, importante, gits ang D3 Bio. All of those health benefits kaya ginmensyonan ni Doc Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sa D3 Bio?
2: No? Wow, grabe.
4: Oo. Kaya yung number one niya, ano ganito?
3: Ang number one niya, it kills your virus.
4: Virus hunters.
3: Virus hunter. It kills bacteria. It kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng D3 Bio, kadamo-damo gid.
2: Kung nakainom ka D3 Bio, sir boy, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis nga stage.
0: D3 Bio.
2: Saan namangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta sa kasimana, wala ka na kaon carbohydrates.
5: Correct.
2: But in D3 Bio, no need na nga mabot ka. Himuon na dahil na niya ketones.
0: D3 Bio.
2: Sa sabat ni Sir Kevin, dapat mainom ko gali isang ano, sa akon nga D3 Bio before ko matulog.
5: Correct.
2: Para pagkaaga, mahimo na to siyang ketones.
5: Ketones.
4: Oh. Kaya, oh, while ka natulog ka.
2: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Munulaurin pa na.
5: Munukaprilin
2: pa na. To malagaw-lagaw pa na anay sa imo.
4: Pag-itaw
2: mamatay mangita kagaw. Din ka kagaw. Kay patyon ta ka. Amo na si D3 Bio mo. Pagkatapos, gingkapoy na siya libot. Ma-change to kuan siya ketones. So pagkaaga, sir boy,
5: energized ka pa. Well, but energized ka. Nagniwang ka pa.
2: So amo na bintaha kung kuan ka. Palainom ka ano na D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistance.

0: Nagaluya na ito. Pamatsyag.
1: Isa nga nakabulig sa akon, ang mong D3 Bio with the Vizio.
0: Ladula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mamakal, sumagbuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mamakal, sumagbuti ka. D3 Bio. With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. D3 Bio.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Nagapalandulong bala ang imong panulukan?
7: Magalingin bala ang imong nga ulo?
6: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauhan?
6: Masi may diabetes ka na?
7: DTX 500 na?
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imong blood sugar?
6: DTX 500
7: garantisado?
6: DTX 500
7: TTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa TTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala na siya nabatsyagan.
7: TTX 500. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo, pag-sip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, pag-sip on.
10: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong nga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
13: Mamakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Nestor! Ang sinaeng!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplanta na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Missy ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
19: ang Extel
18: Supplement for Men.
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to mama.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Loa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
22: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa isa. To testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: radio con
1: Campione Radio.
2: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 9 minutos na nakaligad sa takna, galas 11 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Open fire sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: Darren Salomeo Hanson.

0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang 11 Mbps. Subong adlaw sang Webes, petsa 7 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Kag subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa mga nagamonitor sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Subong man sa aton sini mga Facebook o kon Facebook live viewers. Sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa sining Webes nga edisyon sa aton sining pagpangalagad, magatalakay naman kita sa mga balita nga nagkainabo diri sa aton sining probinsya sang Capiz. Subong man mga balita sa national. Nagkainabo man sa aton sininga pungsod Pilipinas, mangin sa iban man nga lugar o kon kapungsuran. Ato dinahatagan sa nagakaigo nga pagtamod diri sa aton sininga pagpangalagad, subong man mga reports sa aton sininga mga reporters, mga ka-K5 nga wala untat nga nagamonitor sa kalinong kagkatawhay sa palibot sa aton sininga probinsya sang Capiz. Kag subong man diri sa siyudad sang Rojas. Mayong agaman sa mga mangunguma naton sa kabukiran, sa mga mangingisda naton sa kadagatan, sa mga drivers naton, anuman bira ang inyo siniginamaneho, mapatricycle man, jeepney, bus, van, modernized jeep, o kon pang pribado man nga salakyan. Medayad gin nga aga sa mga nagapamati sila sininga mga speaker. Sa mga vendors naton dira sa Chudor Arsenas Trade Center, kag subong man sa mga vendors sa 16 kakabanwahanan sa probinsya sang Capiz, no, sa mga pampubliko nga merkado. Good morning sa inyo tanan-tanan. Of the night kita naman hasta launa sang hapon. Ako ang inyo alagad si Kaki5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Bagyo magasulod sa pungsod sa Sabado o kon sa Domingo. Duga nga alawan sang atleta sang Capiz ginhatag na. Kagbulig nagikan kay Mayor Ronnie Dadivas, ginapanawagan sa mga apektado nga pamilya sa Banica Bridge renovation. Sa ato naman sini nga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas, total ban sa paggamit sang vape ginaduso sang Department of Health. Nagsadugang panaton din nga mga balita, mga Kaki5. 38 ka mga Pinoy crew sang MV Hondios ipaidalom sa Hanta virus test. Kag ASEAN Summit 2026 diri sa Pilipinas plus Taduna. Oras sa itong sinipagpakalagad, 15 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga. Ang detalye sa itong sining mga nakalinyada nga mga balita, inyong atutukan diri sa pagpakalagad sang 11 Mbps. Antes man kita magtalakay, no, sang aton sini nga mga nakalinyada, no, gin pang preparar nga mga balita mga Kaki5. Check tanay ang aton sini nga lakat sang panahon. Okay, suno sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa mga Kaki5. Aposible nga magasulod no ang ginabantayan karon no nga malain nga tiempo kon na isa ka bagyo mga Hockey 5 nga may international name nga hagupit
1: ulat panahon
0: sa tonsini nga ulat panahon ginapaabot nga mga sulod sa Philippine Area of Responsibility sa maabot nga adlaw sang Sabado o kon sa Domingo ining tropical storm nga may international name nga hagupit kag sa tiyon no nga makasulod na ni Saton sini nga Philippine Area of Responsibility mga kakifive taugon ini nga si Bagyong Kaloy na pangatlo nga bagyo subong atuig na 2026 no kung makasulod na ini sa aton sining par no mga Hockey 5 naibaluan nga ang ining tropical storm nga si Hagupit ara sini ang lokasyon niya sa 1930 kilometers east sang northeastern Mindanao sagwa pa ni sa karon sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility dala sining kakusugon sang hangin nga 65 kilometers kada oras malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 80 o kontubtob 80 kilometers kada oras mga kakifive. Pero suno pa sa aton sini pag-asa posible nga magluya pa ni o kon maghuyang ang pwersa sang among bagyo kon nagapalapit na ini sa aton sini nga pungsod Pilipinas sa subong Mayo nga aton sini nga tiempo wa isang direkta nga epekto diri sa aton sini nga pungsod ining ginamonitor nga tropical storm sagwa sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility nga posible sa Sabado pa di magasulod sa aton sini nga par mga kakifive.

Oras sa itong sinya pagpangalaga, 19 minuto sa nakaligad sa Takna, ng alas 11 sang aga. No, sa itong sinya nga mga kaki-5, tiyang aton lang ginya permi. No, nga reminder sa inyo, si maulanon man dira akon mainit, ano man ang aton sinya nga tiyempo, importante, preparado kita mga kaki-5. Sa aton sinya nga kaugalingon, no, magbalon sa mga payong kalo, o kung ano pa dira nga proteksyon para hindi kita ma direkta, no, mainitan kung hinali man niya magtupa ang ulan, no, sa aton sininga mga kaki-5 kay kabudlay magmasakit sa subong at tiyempo mga kaki-5 kag para mangin na aktibo kita, no, mangin na healthy pagidang aton sininga panglawason mga kaki-5 kag sa mga mahilig dira magkape, ari hindi lang niya basta kape. Ini isaman ka suplemento naton para sa aton sininga ikayong lawas ang DTX Coffee Mix. Bangod sa sining mga healthy do mga ingrediente nga makatagid sa sang maayo nga benepisyo sa inyo sininga lawas, ang DTX Coffee Mix no may ara sang ampalaya. Ampalaya o kuno marguso kay balo naman kita. Ano mga benepisyo sang ampalaya sa aton sininga ikayong lawas, no, madamo mga kaki-5. Ang DTX Coffee Mix, may ara man sang chia seeds and the sugar cane extract powder. Ano sambit na to, no, nga mga ingrediente, amuning makabulig, detoxify o kon pagwa sa mga toxin sa aton siningalawas, mga kaki-5, para mangin healthy kita, no, malimpyo kita, ang aton sininga panglawason, mga kaki-5, why dapat kabalakan, no, kay Iban, basta kape ganit pag-istoryan, Iban naga siling, no, nga may ara nga acidic, no, nagapalpitate sa heart, kaya ariya lain niyang DTX Coffee Mix. Kita mismo makapamatuod sina mga kaki-5. Okay, kadaaga nagapangapi kita sang DTX Coffee Mix. Luwas siya sininga sabor, mga tampan ka nanam, no, manamit, mga kaki-5. E siyempre, importante din ang mga binipisyo para sa aton sininga ikayong lawas, mga kaki-5, no, manggaranon ini sa mga binipisyo para gid sa aton sininga ikayong lawas kay sa DTX Coffee Mix mga kaki-5. Ha, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.

0: Magpakape, no? Everyday sang DTX Coffee Mix. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Roja City ang clinic. Sa tabok lamang sang PLDT diri sa McKinley Street. Kag subong man, available sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Available man online, no, mga ka-K5. Pinagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Oras, 22 minuto sa nakaligad sa takna, alas 11 sa aga. Hatagan na naton ligwang inyo sini nga mga ginpadala nga mga mensahe sa aton sini nga Facebook page. Kay ka-K5 Jomar, good morning. Dira sa 89.7 Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kay Boss Echo, no, kay Sergeant Ray. Kagsiya sini nga mensahe, no, sa Bible verse Proverbs 19:17. Whoever is kind to the poor lends to the Lord and he will reward them for what they have done. Madamo gid nga salamat kay Sergeant Ray. Padira sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan sa Team RBS, no, 3rd Infantry Division Philippine Army. Kay Sergeant Ray, Sergeant Tim, Sergeant John, kay K5 Jomar. Thank you again, no, ka good morning dira sa inyo tanan-tanan. Sir Raymart Cargando watching with you. Poblasyon Ilawod, Panitan. Greet ko lang Cargando family kay Mama Mary Ann Cargando. Kay Giselle Marco, good morning man sa Barangay Lunoy sa Pian. Sir Loe J. Demo, nagamonitor naman sa atong sinigapag pangalagad. Jacob Arivalo, good noon ka K5 dare, nagapamati na kami sa family Dumagpi. Arivalo kag Estefano Fuego kag Favuar family. Madamong inga salamat, no, kag kay Sir Raymart Cargando liwat, no, mga emojis, no, heart, heart, heart. Thank you, gida. Bernadette Umitin Calzado, Ma'am Bernadette, mayong udtuman. Nagamonitor na sila, no, sa ila siniman nga balay, gapamati always diri sa K5 News FM Rojas. Sir Mario Alfabete, mayong udto ka K5 Maniaga, ta Sir Darren, always gid kami diri gapamati sa Barangay Inzo sa Sitio Luuban. Madamagin nga salamat. Ma'am Elsie Aconia, dira sa Kapagaw, Panitan. Francis Castro, nagamonitor naman, dira sa may Barangay Cubay, President Rojas Capiz. Kay Ma'am Roda Donato Amago, dira sa Alba Village sa Barangay Dinginan. Sir Darin, ginagreet ko man dira gali subong ang family Castro. Blanca Flor Diaz family, dira sa Barangay Cubay, President Rojas from Francis Castro. Rakis B. Molo, mayong udtuman. Nakatutok naman, no, si Sir Rakis B. Molo. Sir Bebo Patricio, mayong udto. Bianti 5 minuto sa nakaligad sa takna. Nga lason si Sang Aga, mga ka-K5 diri sa aton siningapag pangalagad. Aton sininga mga balita, no, mga detalye. Sangin pang linyada naton nga mga headlines. Aton nga panumbalikan, mga ka-K5 pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Malakas mga butika! D3Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with PCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan.
6: Max 4 Biotics.
5: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
6: Max 4 Biotics.
5: Kabulig sa pagpanami isang digestion. Dag pagkakas ang toxins sa pituka.
6: Para healthy ang tiyan.
5: Pag-klinika.
6: Spore Biotics.
5: Spore Biotics.
6: Makabulig sa

0: Tiandugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
2: Wow. DTX

0: May TCF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: May TCF. Epektibo. Garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Cherry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
13: Extend Food Superman
14: from Man. Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
13: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
13: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
19: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
20: 11 Mbps.

0: 28 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak na alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kaka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si kaka-K5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga balita, mga kaka-K5, unahon nato niyo ang panawagan na sang pila ka mga pumuluyo dira sa may barangay Banika nga apektado sa renovation sang tulay mga kaka-K5. Okay, sa aton sini nga naibaluan i-renovate no ang tulay dira sa may barangay Banika, no particular ining Banika Bridge mga kaka-K5. No, aton hibaloon, ano ang apila sang pila ka mga pumuluyo, no, kung pila dira ka mga panimalay nga piktado sa sining Banika Bridge renovation, mga kaka-K5. Sa line number 2, kaupo na ton si kaka-K5 Rodney Daban Dalanon sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nagapanawagan sa bulig kanin pero City Mayor Atty. Ronnie Dadivas ang mga apektado ng pumuluyo sa pagkagayunin ng Banika Bridge renovation sa mga tuig. Nagsang ato nun nga napagtingutan ang pila diri ka mga residente sa nasambit na lugar. Diri ka gin-submit lang ni Mildred Obligar, no? Residente inina sa kapin na 30 anyos niya diri ni pag-istar. Diri ka iyagan din na sa ringman nga nagdalo na sa ila ang nasambit na renovation na kasi nga nagpangayo ay sila sang bulig sa de sa Ciban National. Sa sa Mildred, kung talik na ipamilin sila sa Gihapon sa Barangay Banika o kung sa malapit lang sa syudad, ang ila sila man nga relocation site. Kaya din siyang dahalaman ininanday Rogelio Dice, Pablita Castro, Bocaga, Romeo. No? Sa kaibulaan nga nila ng kapipag, darin ang sabit na pinaya ang natanala na kayuhon sa mga tuig kagpalaparon pa. Samtang ang ginahuring-huring naman nga relocation site sa mga apektado ng mga puyo sa kapin 50 kapuloyan ang napamtang sa San Jose. No? Kung buot sa San Jose, sila ko nung i-relocate nyo kaga manigang isiling nilaya daw tamaan kalayo. No? Tamaan kalayo mula para sa ina nga ma-access na ang syudad. Kaga manigang nagpangabayin sila nga kuntani makatagal sa katuparan ang ina sinimang nga ginapanghinyo o kung particular ining pagpamili nila sa ila sa man nga barangay sa Barangay Banika o kung sa mas malapit mismo nga lugar. So yari bala na ikagatan man nga pamatian ang kabahin sa sini nga mga payag sa atin ini nga napakigangutan.
3: Okay. Ano ang mahambal ni mo, ma'am, kay isa ka mo sa mga apektado dari nga residente sa Barangay Banika? Apektado bala sa sini nga ginapaabot nga renovation sini nga Banika Bridge, no, kung sa din gani pagluwas nga i-renovate mismo ang tulay palaparon pagit ang iya sini man nga forma. So ano ang mahambal ni mo may kang tanan sa sini ma'am nga plano?
4: Uy, mapuda may mo kung nga muna ilang nga plano basta nga kun lang ginapangayo kun lang di ginahinyo nga ani tagaan mo kami sang malapit gid lang relocation.
3: Mm-hmm.
4: Kay kung dito sa layo, why gid kami dito yan, hindi gid kami ka ano dito sa akong pangabuhi.
3: Mm-hmm.
4: May ari di amon pangabuyanan bala.
3: Mm-hmm. Sa ano ka mo gin notify o kung gin paibalubala nga mo ni gani pag kay uhon ang mga tulay?
4: Mga January, mga katapusan ngunod sa January na gin-meeting kami dito sa barangay.
3: Sino ang nag-meeting sa inyo?
4: Sikap kag ang DPWH.
3: Ah, okay. Tapos sa diin ko no ang inyos ni nga relocation ang plano bala.
4: Wala pa man kami ka ano gid kung sa diin nga plano pero ang ginaanon nila nga daw sa San Jose.
3: Ang bati-bati ninyo.
4: Bati-bati lang namo.
3: So wala pa sang kwan gid sang ambalta patot gid nga plano. Okay, so wala pa. Pero
4: ginaano lang ginamon kay mayor nga tani. Diri lang gid sa malapit sa Tansapil kay may ano man dira dira lang tani kay lapit lang gid diri sa amon city.
3: Mm-hmm. Ano ni ma meeting pa kamuliwat?
4: Oo, ipatawag pa ko no kung nanunano gid man nga maopisahan na diri ang ano construction, ipatawag kami ni Cap.
3: na-mention sa inyo kung saan ito iniumpisaan?
4: Wai pa man, pero ang ano, do yanda ba yung tuig?
3: Ah, yanda ba yung tuig? Oh. Okay. So magluwas sila sa imo nga hingyo, mamay iban ka pa nga panawagan?
4: Amo gilang namon panawagan, kay Mayor nga, tanan kami diri gitani i ano man nga sa malapit lang gid nga Eroliki way man kami ano kung palinon kami diri kay way gid kami sna mahimo.
3: Oo. Kailan na kamo di ka to ig nga nag-start?
4: The 30 sobra na 30 years.
3: Oo, oh, kag
4: diri gid kami oh. Nagdalagko
3: yan. Oo, oh, pero hindi
4: diri na kami nakasawa. Hindi way gid kami sna dito.
3: Ah, okay, sige. Sir, ano ang mabal nimo kay ikaw isa sa mga apektado diri sa plano bala nga renovation sang Sining Banica Bridge, no? Kag sa ato na ibaluan subong ini nga tuig umpisahan ang construction sang Sining nga tulay. Sa ano ang mabal nimo sa Sining nga sitwasyon, sir?
5: Isa ilulay ako ni sa atal sa buha eh, para malapit.
3: Mm-mm.
5: Tatlo ka balay?
3: Tatlo ka balay?
5: Oo.
3: Ang imo?
5: Oo.
3: Nga kabal sa ang apektado?
5: Sa akong puya, sa akong napo, pag sa bayaw.
3: Oo. So, bali tatlo, galit ako nila ka...
5: Bravo, yung dyan na, nabalay tatlo.
3: Mm-mm. Sa amo ng request ni mo sa Tansagwa?
5: Malapit mga housing sa Tansagwa.
3: Okay. Saan o ni mo ni nga naibaluan nga i-renovate ang amo ni nga tulay tayo?
5: So, may mga adlaw.
3: Lailang adlaw.
5: Nagka-reading VRO. Yung kudakan.
3: Oo.
5: Paghan mo to, lagi sa asawa sila. Siya, ano to, sir? Siya, malay di ko, eh, gumo ng mga balay di sa waon.
3: Pero ginpatawag ka mo sa barangay?
5: Sila lang yun.
3: Ah, sila lang.
5: Oo.
3: Uh-huh. Sa amin lang itang request ni mo.
5: Kaya ako lang, umagad, nagkanto ka ng asawa sa kanya. Kaya ba sama, na request ko, malapit lang.
3: Hmm. Pila ka na di ka tuig tayo nga nag-start?
5: Ito po, may edad na rin ako na.
3: Hmm?
5: Ako, may alas akong subang.
3: O gani, pila na ka tuig? Ikaw, Diriya? Ikaw, Ginya?
5: Tugay na daw, lapit sa 20.
3: Lapit sa 20 man? Katuig na rin pag start ni mo? So, ang kasubong sinitay nga plano na subuan ikaw o kung ano ang nabatsagan ni mo?
5: Siyempre eh, nung daw mo pangkat, mapalinon ka.
3: Uh-huh.
5: So, ito siyempre yung nagluhan.
3: So, ako na dapat siguraduhan na ang relocation. Ngayon, yung kamasang sigurado na relocation para sa inyo.
5: Oo.
3: Sige. Okay. Ma, ano ang mga makapan may kaangkanan sa Sining plano na renovation sa Panika Bridge? Kaya sa atin siya kami nabaluan subong hindi nga tuig. Pati ngayon nun ang construction na gagabi ikaw isa sa mga apektado galing nga residente diri nga Bakin na sa anang imo nga mahambal sa Sininga plano ama
6: nang puli lang tani nga matubot kung maano kami hindi rin lang kami mag-iwi-iwi-kwan ang kuloyan pala kung may mahatad kamon ang niwal natin ng gobyerno.
3: So ang gusto ninyo diri lang itiapod ako sa Balika.
6: Punta ni.
3: Kung pwede.
6: Oo.
3: Kaya para malapit sa inyo.
6: Oo.
3: Sentro.
6: Oo.
3: Okay. Kailan na ikaw din ka tuig?
6: Dubai na. Sobra ng 30. Dili na po nang inapo.
3: Sobra ka ng 30. Di, sa subong sining nga plano, ano man ang una di mo nga matyagan?
6: No, masubo mo tani nga matyagan po ang abon na nangatan. Di, tingnan niya wala mga kamiting alinan pala nga puro yan, nga dota. Daw masubo ko nga panamdaman mo kung naros, diin kami magadto, di ba? O, dilinagin lang amon ang ginakakuan nga pagpangabuhi.
3: So, sa tuloy hindi na ibaluan nga makwalit niya pa kayo mo na pala ang hindi nga tulay. Pinpatawag ka mo sa barangay.
6: Oo, nakakadto na kami ito.
3: Nag-meeting na?
6: Oo.
3: Tapos ma-meeting ka mo ni Wad?
6: Kung ipatawag naman. Ang barangay kami.
3: Oo, ano nga ba ni Kapitan sa inyo?
6: Amo nang yung kuha na sa amon nga ginahinyo naman siyang gobyerno nga ano, tulay pala.
3: Ay,
6: oo.
3: Anong mahambal ni mo, sir, kay
7: kisa ikaw sa posibleng papituhan sa sining plano ng Balika Bridge renovation?
6: Ay, kung sa amon, pwede mga kami maimo kung amon ila, ano, kung tani mga imo na kami bulik sa kay Mayor, tani, yung ngayon din lang may bala pag sa ilo sa malayo, kaya hindi rin na kami naka, wala nga boy, kung hindi man amon, yung paningwa sa ruwas niya, Balika mo.
7: Kailan ka natin katuig na nag-start?
6: Okay, no, sir, kay hindi rin ako nago kaedad.
7: Ahalin bata?
6: Hmm.
7: At sa'yo, hindi may pamilya ka na?
6: Oo. Oh.
7: Di, isang nabatian mo, hindi nga amo din nga plano, ano una mo nga batagan? Ang una mo nga nabatagan?
6: Ay, da, naman kami nga, kung din kami sinuisailo, kung din kami apukon, eh. Kaya naman kami may mabun na mo ay nang matapo.
7: Hmm. Yun patawag na kami sa barangay, sir?
6: Ang ako, upod lang kay Gobra, dati ko sa tuway ko nagano.
7: Eh, ano po daw ang kambal dito sa mga natungda natin, din mga official man din, ano ka po i-hanin?
6: Eh, ang ambal nila ko, no, may sa San Oxima ko, no, eh, kung sa amon, malayo man dito kung dito kami sa ilo. Kaya ari din ang paninuwa.
7: So, bali, ang request ninyo sa atong Siliman nga City Government, dali lang ka mo?
6: Eh, kung...
7: Palapit or ipabilin din mo dito sa Balika?
6: Eh, kung amo man na ilang plano nga, eh, ano nang tulay, eh, tani, mga ilang may bulig, isa sa malapit lang kami tani nga lugar, eh, ano?
7: Si Alin.
6: Hmm.
0: So, pilagid K5 Road ang estimated nga mga panimalay ang mapiktuhan, no, kung matigayo na ning pag-renovate sa Banika Tulay. Damo, gali.
8: Ang panimalay ang mapiktuhan sa maniman na renovation sa Banika Bridge sa nasabit na barangay.
0: So, ano gini, sano ni ang ginapaabot nga suguran ini? Ano, may ara na ni bala sang apat-od gin nga budget ka K5 Road ni?
8: Kung kasi sa garen, wala ko biya ang atong pasin ng mga pumuluyo at ang mga natin na tinguan ng kapidangutan ang kapitan mismo sa mga barangay Aldo Dia, ibala on tayo na ang detalye kung saan o bala pag-upisahan ang construction na nagkunti lang ang gitalana na rin budget na doon nga kasi ino marini pala ang initiative ang pagpakaroon sa usudumanda na tulay kasi sa garen.
0: Oh, so bali, gin-meeting pa lang sila, no, tanan gidira sila ng mga piktado nga mga pumuluyo para ipahibalo nga ti may posibilidad gid no nga matigayon nga i-renovate dira ang K5 Road ni.
8: So, balik ang minta ang natapos ang meeting o kontan sinapol sa itong mga bukan kung ito sa January sa mga itong inform sila nga mga gani i-renovate ang tulay. So, siguro, isa na niya sa katabayo para ma-inform din mo ang mga pumuluyo kung makaprepara balak sa posible na nila din nga imuon konti masunod sila dito sa location sa ito kung bakit may arat sila sa nga lain niya nga padulungan man nga lugar at ito na rin. Nasama na ang basta mo parang ang pagbira no plano tapos ang matapon sinapon sa sila to ang mga residente na gamal na nga may pakigay yun yung paliwas ng pagsinapon sa tunga sa ang atol liman nga ni PWH kunong barangay sa ang Balika and sa ilang mga apiskado ng mga pumuluyo sa ipagdaran.
0: Okay.
9: K5 News FM Live Report
10: 11 Mbps.
0: nabatian no mga Kaki 5 ang report ni Kaki 5 Rodney Daban Dalanon ang apila no panawagan sang pilaman ka mga residente nga posible maapektuhan o kon maapektuhan sa sining renovation sang Banica Bridge no ang tulay da bra nagaangot pa sa barangay Banica kag barangay Tanza mga Kaki 5. So gin meeting na ni sila no sang barangay officials mga Kaki 5. Kaupod no ang Department of Public Works and Highways para ipahibalo sila ang plano sang pag-renovate no sa nasambit nga tulay. Subong man no ang mga pumuluyo nga maapektuhan sa sini nga proyekto no mga Kaki 5. Tigin na banta 40 ka mga panimalay ang maapektuhan kagang ila lang man diri panawagan wala man sila nagapamatok. Okay madugay gi man abi nga tulay na dira man. Kaga mga residente dira no dira na nagdalako, nakapangasawa, nakaapo. Mga Kaki 5, ang ilalang hinyo ang malapit lang tani nga relocation. Namo ning hinyo nila sa gobyerno sang syudad no sa Roa City Government mga Kaki 5. Oras sa atong sininga pagpangalagad 11 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Kining abahin mga Kaki 5. Ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. O sa atong sini nga mga Kaki 5, kon vitamin C ang inyo sini ginapangita. Kag gusto nyo mangin energetic kamo adlaw-adlaw, aring mag-take sang Mighty C alkaline vitamin C nga may sodium ascorbate formula. Ang amo ning asahi sang vitamin C mga Kaki 5, ginagamit ni sang atong sini nga lawas kaupod ang carnitine. Agod idirekta ang mga fats nga naggikan no sa aton sini ginakaon pasulod sa aton sini nga mga cells mga Kaki 5. Ini ang rason kon nga ang mga nagainom sang Mighty C alkaline vitamin C no indi makabatsyag sang kakapoy aktibo kag makapadugay sa pag-exercise. May ara nga dan iban no mga Kaki 5 nag-exercise hindi sila kapadugay mga Kaki 5. Pila lang ka minutes, no, ginakapoy na sila. Pagko ano ang ilasin nga mga physical activities. Ari, try nyo para kamo makapamatuod mga Kaki 5 sa Mighty C Alkaline Vitamin C. O, everyday. Para may energy kag para happy mga Kaki 5. Siyempre, ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapaboost ini sang aton siling immune system. Nagapapag-on sa aton sining resistensya mga Kaki 5. Available sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong man sa managapanguna nga butika sa inyo sining lugar. Ang clinic sang Klinika de Alternativo diri sa siyudad sang Roha sa liwat no diri lamang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. Mahimo man kamo nga maka-order online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop. Sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Kaki 5. 9 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan o Ma'am Rena Wakas, good morning. Serenante ka mayong udto sa Family Cam diri sa Dayaw. Kay Wifey Baby Cam kagsamon anak B-Boy Cam. Sakon Iloy Helen Cam, thanks good Sir Darren. From Surinante Cam. Ma'am Ne Matiliano, mayong udto Sir Darren watching from Panay, Capiz. Ma'am Leia Baez, mayong udto Sir Darren. Patrick Matias Robles, mayong udto idol sa Matias and Robles family. Doy Arthur, mayong udto Kaki 5 Darren watching and listening from West Villa Flores, Maayon, Capiz. Good morning Sir, Biskan Galabalang. Kung Biskan Galabalang Tabala, makapapresent lang ko. No, sining ni Ma'am Dolores Abelarde, dira sa may kilometer 2, Barangay Lawaan. Madamo gid nga salamat. Mayong udto Kaki 5, Sir Darren, sige amon pamati, bisa nagapanyaga kami. No, thank you gid, no, kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado. kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. Mayong Udtuman, kay Ma'am Arlene Unyada Basa, mayong Udto Sir Darin sa Tanan nga taga Maluklok Norte, Ivisan. Thank you gid kay Ma'am Arlene Unyada Basa. Oras aton sini nga pagpangalagad, 7 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon. Subong man inyo sini nga mga greetings. Aton nga balikan mga Kaki 5. Standby na sa health alert. Kag subong man sa mga balita national, international kag iban pa, susunod na ang MyTC Network News.
10: K5 News FM. News FM. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Aton talakayon, kilalahon nato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginauyat-uyatan mo pagani. Pero minaton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang GTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal, free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
12: mo mga electrons sa mga molecules mo.
11: Amo nang molecule. Pag makawata na Sir Boy.
12: Why na?
11: Amatama talang siya. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi, gidya.
12: Mabuyan.
11: Mabuyan. Cellphone. Ang radiation sa cellphone, perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
12: Wala problema.
11: Ito si Lingkob lah. Pero tingang mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
13: Tag 40 mil ang cellphone.
14: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
11: Like, imagine lah.
12: Kamu na ka na, DTX 500.
11: Kamu na gani nga. Hindi ko kay kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Tag 5 kakapsula sang DTX 500.
10: DTX 500.
11: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga tamis, ice cream,
13: soft drinks.
11: Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
12: Tidamo. Daya.

0: Pinoy Sir Boy, kung galain ang matyag, ang mga pagkuhan. Oh,
1: suplemento.
2: TTX 500!
3: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
3: Ang left ko balang mata, inang may nagasakdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsol, morning, oo, duwa-duwa ko. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag sir, ka namin-namit, nag-it sa akong mata.
2: TTX 500!
1: Kung ala ng masakit, da na ang intervention, hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
5: Ang iban si ang iban si boy ga way ko nag-account miss pero grabe pa kanon kanon.
1: Correct, no? Gabi pa kanon kanon nga sa ulihi once ma process ang aton lawas, glucose gyapon ang gwa. Pas nang na nagkaon ka gyapon kalamay.
6: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
1: Correct. Amo gina dapat, no?
0: The cause of disease, not the disease itself.
1: Correct.
0: Kay kung disease mo pati patay kaya eh.
6: Mabalik, patay. Mabalik-balik lang Japon do kung ara Japon ang
0: timos di amugin man ata. Bisan ako gani kung grabe nga pain, unahan ko na ipin niya, inom ko na ipin reliever. Pero ang pinaka-importante gid para nga wala pain, likawi ang rason nga ang nagka-pain ka. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka, the reason why kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
1: Correct.
0: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep, ti ang aso.
6: Ang aso.
0: Aso, grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas. Kag balatian ka, ti mostly balatian mo hapo, lung problems.
1: Correct.
0: Amo na sir boy. Even mata apektado.
1: Apektado?
0: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka magwada, lantan mo tsura, bata pa.
1: Bata pa, no?
0: Oo. Gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
1: Wala ka pa yung maintenance.
0: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
1: Diabetes.
0: Doka nami, gino. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away again sining mga free radical.
2: DTX 500!
7: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong chan, wala na ko nagapalpitate.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Sundo ng sugar na nakalutang lang sa iyong blood circulation upang ma-convert ito into energy. DTX 500. Samahan natin ha ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C na tutulong na pigilan ang mga free radicals na sumisira ng cellular membrane ng ating selula.
8: Ayan, kaya napakalaking tulong talaga ang nagagawa ng araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, Sir Ted. Samahan po natin ng wastong pagkain at disiplina sa sarili. Ika nga, na mas madaling pigilan ang pagkakasakit kisa gamutin ang karamdaman.
2: DTX 500! Exactly, Doc Far. Nako, kapos na naman tayo sa oras, Doc Far. Maraming salamat sa mga ka-DTX 500 at Mighty C Health listeners natin. Hanggang sa muli, kami ang inyong Health Patrollers. Ako si Ted Reyes.
8: At ako naman si Doc Far Lansindak ay nagsasabing,
2: magandang kalusugan ay pagyamanin, huwag abusuhin. DTX 500!
9: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500 sa mga butika. DTX 500 Health Alert. DTX 500.
10: Salina Hernandez, ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit itong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
11: Sa Panginoon.
2: DTX 500. Mapibis sa mga butika.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
11: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon T5 Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita.

0: ating bansa, hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News.
1: Everyone. Asawa na managbabagang balita. Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zaldi Co atong ang at dalawa pang wanted person. Kontrata para sa Boracay Bridge Project finalized na ayon kay Yusek Castro. Bayan na Santa Catalina, Negros Oriental nagdeklara na state of calamity dahil sa pinsala ng agrikultura sa lugar. Miyembro ng 4Ps at mga consumer ng kuryente na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour, beneficiaryo ng pinalawak na Lifeline Rate Program ng Anteco. Cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa, ipinamahagi na. DJ MP Ungka sa lungsod ng Iloilo, 780% congested. Pamilya ng nasawing soft trooper na mula Jones sa Isabela nagluluksa. 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. At 7.7 million pesos na shabu na kumpiska sa Cagayan de Oro.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zaldi Co atong ang at dalawa pang wanted persons. Detalye ng balitang yan at hindi kay K5 Carlo Arisgado.
2: Nagpalabas ng babala ang Police Regional Office 8 sa publiko laban sa apat na mga kilalang individual na may mga warrant of arrest at patuloy na pinaghanap ng mga otoridad. Sa inilabas na impormasyon ng Pro 8, kabilang sa mga pinaghanap ng mga otoridad ay sina dating Kongresista Zaldi Co, ang negosyanteng si Atong Ang, Rafael Dumlao III, at ang dating Bucor Chief na si Gerald Berdugo Bantag. At para mapabilis ang pag-usan ng hustisya, hindi biro ang halagang nakapatong sa ulo ng mga suspect. Aabot sa 20 milyong piso ang pabuya sa makapagturo kay Atong Ang, 2 milyong piso naman ang inilaan para kay Gerald Bantag, habang mahigit 1 milyong piso ang pabuya para mahanap si Rafael Dumlao. Giit ng Pro 8, malaking tulong ang pakikipagtulungan ng komunidad upang mapabilis ang pag-usad ng hustisya. Kaya naman, panawagan ng kapulisan, maging alerto at agad na mag-ulat kung may mapansing kahinahinalang individual sa kanilang mga lugar.
3: Para sa YTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Samantala, kontrata para sa Boracay Bridge Project pina-finalize na ayon kay Yusek Castro. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
4: Nilinaw ng Malacanang na walang maiiwan at lahat ay makikinabang sa planong pagtatayo ng Boracay Bridge ng San Miguel Holdings Corporation. Sa press briefing nitong May 5, sinabi ni Jose Claire Castro na kasalukuyan lang pina-finalize ang kontrata para sa nasabing proyekto. Ayon kay Castro, tiniyak umano ng San Miguel Holdings Corporation na pakikinggan at tutugunan ang lahat ng concerns at isyo ng lokal na pamahalaan at iba't ibang stakeholders kaugnay sa pagpapatayo ng tulay. Anya, ito rin ang naging pahayag ni Secretary Vison ng DPWH bilang tugon sa mga tanong tungkol sa kontrobersyal na proyekto. Sinabi pa ng kalihim na inaasahang makikinabang sa Boracay Bridge Project ang mga turista, residente at mga manggagawa sa Aklan. Lumabas ang pahayag sa gitna ng patuloy na pagkontra ng provincial government ng Aklan, lokal na pamahalaan ng Malay at iba't ibang grupo sa nasabing proyekto. Kabilang sa pangunahing ikinababahala ng mga tumututol ang posibleng epekto nito sa kalikasan at kabuhayan, lalo na't wala pa umanong isinagawang public consultation para rito. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News. bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental, nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng agrikultura. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Don D. Glodove.
5: Nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental matapos ang isinagawang pagpupulong nitong nakaraang araw. Ang hakbang na ito ay bunsod ng malawakang pinsala sa sektor ng agrikultura na idunulot ng nararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon. Ayon sa huling tala, umabot na sa 6,323.8 hectares ng lupaing sakahan ang apektado na direktang tumama sa kabuhayan ng humigit kumulang 1,528 na lokal na magsasaka. Batay sa datos mula sa Municipal Agriculture Office, ang mga high-value crops ang nakaranas ng pinakamabigat na dagok kung saan 1,838.71 hectares ang nasalanta na may katumbas na halagang 458.8 million pesos. Maliban dito, nakapagtala rin ng pinsala sa 184.65 hectares ng mais, 35.1 hectares ng palay at 1145 hectares ng kamuting kahoy. Sa kabuuan, itinatayang 32% na ng kabuuang agricultural area ang binabantayan ang tuluyan ng napinsala ng tuyot. Ang kasalukuyang krisis ay nagriresulta sa mabilis na pagbaba ng produksyon ng pagkain at pagkawala ng kita maliban sa mga magsasaka na nagbibigay ng banta sa seguridad at pagkain sa buong bayan.
3: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Don Diglodovi, K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mga miyembro ng 4Ps at mga consumer ng kuryente na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour, benepisyaryo ng pinalawang na Lifeline Rate Program ng Antico. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Jojet Murillo.
6: Maaari nang makatanggap ng diskwento sa kanilang singil sa kuryente sa pamamagitan ng Expanded Lifeline Rate Program ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps at mga konsumidor na hindi lalampas sa 50 kilowatts per hour. Sa panayam na K5 News FM kay Ms. Ruth Ann Fadrigo, tagapagsalita ng Anteco, kanyang ipinahayag na ang programa hindi kinukuha sa pondo ng gobyerno ngunit binabayaran ng mga hindi kwalipikadong konsumidor ng programa sa buong Pilipinas. Ayon kay Fadrigo, may git 4,000 beneficiaryo ang nakikinabang sa programa base sa pinakauling datos. Ipinahayag rin ni Fadrigo na 100% discount ang makukuha ng mga beneficiaryo sa ilang bill tulad ng generation, transmission, distribution, supply and meter at ang natitirang bayarin lang ang dapat babayaran. Ngunit kung kasama sa Provincial Electric Power Subsidy o ang PEPS ay maaaring hindi ito mabayaran. Dagdag pa niya na ang mga beneficiaryo ay mga miyembro ng 4Ps na kasama sa listahan ng DSWD at kung sila ay miyembro ng nasabing programa ng gobyerno ngunit hindi kasama sa discount ay maaaring dalhin sa kanilang tanggapan ang pinakabagong sigil sa kuryente at 4Ps ID. Samantala, ang mga hindi miyembro ng 4Ps ngunit kumukonsumo ng kuryente na hindi lalampas sa 50 kilowatt per hour ay maaaring magsumiti ng Certificate of Indigency mula sa Local Social Welfare and Development Officer, pinakabagong bill sa kuryente at valid government ID. Para sa MyTC Network News, ka-K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: Gawin din cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa, ipinamahagi na ang kampiyon na balitan niya. At hindi kay K5 Grace Pelostrino.
7: Ipinamahagi na ang cash aid para sa mga pampasaherong jeepney o PUV drivers sa Palawan. Sa ilalim ng Cash Relief Assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang bahagi ng sabayang payout sa buong Region 4B Mimaropa kahapon, May 6. Isinagawa ito sa Balayong People's Park sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Matatanda ang una ng sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na dumaan sa beripikasyon ng listahan ng mga kwalipikadong driver bago ito ipinasa sa DSWD. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 5,000 piso. Bahagi pa rin ito ng tulong para sa transport sector dahil sa mataas na presyo ng petrolyo sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News. Samantala, BJMP Ungkap Alaska sa lungsod ng Iloilo, 780% congested. Balitang hatid ni KK5 Kim Kaluyo.
8: Labis na ang congestion ng mga dorms o selda sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Ungkaharo, Iloilo City, kung saan nasa 780% na ang congestion rate as of May 6, 2026. Ayon pa kay Jail Superintendent Denver Beltran, jail warden ng nasabing pasilidad, nasa 148 lang sana ang ideal capacity, ngunit nasa 1,322 ng mga person deprived of liberty o PDL ang nasa kustodiya nila ngayon. Dagdag pa niya, may mga selda na 5 PDL lang sana ang capacity, ngunit nasa 15 ang naka-occupy. Sa 1,322 na mga PDL, 90% sa mga ito ay may kaugnay sa illegal na droga. Ang kaso. At para sa MyTC Network News, ito si KK5, Kim Montaño Kaluyo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: Samantala, pamilya ng nasawing soft trooper na mula sa Jones Isabela at nagluluksa. Balita hatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
9: Nagluluksa ang pamilya Francisco dito sa barangay Barangkuag Jones Isabela matapos masawi sa isang ambush ang kanilang pinakamamahal na si Police Corporal Kelvin Francisco habang sila ay magsasagawa sana ng pagsisilbi ng mandamiento de arresto diyan po sa may bahagi ng Mindanao. Kinutuban na umano ang kapatid at ina ni Police Corporal Francisco sa huling pag-uusap nila na tila may kakaiba matapos itong ulit-ulitin na ipagdasal siya dahil may misyon ulit silang susuungin, bagay na naganap nga matapos silang matanggap ang masamang balita. Labis-labis ang hinagpis na nararamdaman ngayon ng mga naiwan ng bayaning soft trooper dahil sa mapait na sinapit nito sa kanyang destino na malapit na rin sana niyang lisanin para sa bagong work assignment. Perpektong anak kung ituring ni Nanay Virgie Francisco ang uniko iho dahil sa taglay na kabaitan ng bunso sa dalawa niyang anak, kaya't tila gumuho ang mundo nito nang malaman ang sinapit ng kanyang napakamapagmahal na anak. Doble naman ang nararamdamang sakit ng kapatid nito matapos malamang sinama pa rin siya sa mga beneficiaries ng kanyang kapatid. Isang patunay anya na kahit pamilyado na siya ay hindi pa rin siya iwinawaglit sa isip ng kanyang nakababatang kapatid. Labis naman ang panghihinayang ng mga kakilala at kabarangay ni Police Corporal Francisco na mas kilala sa kanilang barangay sa alias na KK sa kanyang maagang pagpanaw dahil sa dami ng mga pangarap na hindi na niya matutupad. Plano pa umano ni KK na ipagdiwang ang kaarawan ng ama sa Setyembre, tapusin ang tahanan ng mga magulang bago pakasalan ang kanyang kasintahan at bumuo ng pamilya sa itatayong bahay nilang mag-asawa na pawang magiging mga pangarap na lamang. Samantala, sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan ng pamilya Francisco, ay patuloy ang ginagawa nilang paghahanda at pagproseso sa mga kailangang dokumento para sa pag-uwi ng mga labi ng bayani nilang mahal sa buhay. Police Corporal Kevin KK Francisco, saludo kami sa iyong kabayanihan. Salamat sa pagbuwis ng iyong buhay para sa ating inang bayan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
1: Gawin din 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. Balitang hatid sa amin ni KK5 Sunshine Lacson.
11: Binawian ng buhay ang 70-anyos na si Nanay Rosa sa naganap na sunog sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental. Nangyari ang trahedya alas 11 ng gabi sa Barangay Alihis kung saan umabot sa apat na mga kabahayan ang nilamon ng apoy kabilang na ang bahay ng mag-asawang Aming at Rosa Magbanwa. Base sa salaysay ni Tatay Aming, sinikap nilang mag-asawa na kaligtas mula sa malaking apoy na mabilis na kumalat sa kanilang bahay. Magkahawak kamay umano silang umalis ng bahay at paakyat na sana sa pader upang mailigtas ang kanilang buhay. Ngunit hindi na makaakyat si Nanay Rosa at sinabi na lamang ng biktima sa kanyang asawa na iligtas ang sarili nitong buhay. Namatay si Nanay Rosa at nakaligtas si Tatay Aming, ngunit nalapnos din umano ang likod ng matanda. Bago ang sunog, may sumabog umano na butane canister mula sa bahay ng pamilya Baradas na siyang pinagmula ng apoy na kumalat sa iba pang bahay. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: MyDC Network News. MyDC Network News.
1: At 7.7 million pesos na siya buo na kumpiska sa Cagayan de Oro. Detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
10: Nakumpiska ang 7.7 million pesos na siya buo sa isinagawang drug bus operation sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Arestado ang 21-anyos na high-value target na si alias John, residente ng Barangay Kugman, at ang dalawa pa niyang kasamahan. Kinasanag CDEU, CMFC Kokpo at Pidayatan ang operasyon kung saan nakuha mula sa mga suspect ang sling bag na naglalaman ng 17 pakete ng hinihinalang shabu at ang 10,000 pesos na buybus money. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang mga suspect. Samantala, mas pinaigting pa ng Kokpo ang operasyon laban sa illegal drugs.
12: Ako si K5K Buscaino. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: MyDC Network News. MyDC Network News.
1: Mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, iniulat ng World Health Organization na naitalang 7 kaso ng hantavirus mula April 1 hanggang May 4 habang nasa biyahe ang cruise ship na MV Honduras. 2 kumpirmado at 5 ang pinaghihinalaang kaso, kabilang na ang 3 nasawi. Sa isang payag, ibinahagi ni Director General Tedros Adhanom na itinuturing ng World Health Organization na mababa ang panganib ng virus sa pandaigdigang populasyon. Ngunit patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at maglalabas ng mga update kung kinakailangan, kasama sa ginagawang aksyon ang masusing investigasyon, pag-isolate at paggamot sa mga kaso, medical evacuation, laboratory testing upang matukoy ang sanhi at pagkalat ng sakit. Maaari itong magdulot ng malubhang sakit tulad ng hantavirus pulmonary syndrome at mga kidney complications.
0: MyDC Network News. MyDC Network News.
1: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyDC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandali, wag pabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News of M Palawan, Dumaguete at Rojas, ang tabayana ng pagpabalik ni ka-K5 Ray Almuda, ka-K5 Rex Santos Canos at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalik, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of M Philippines.
0: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, may puso.
0: K5 Darren Salomeo Henson sa 11 Mbps.

18 minutos sa nakaligad sa takna alas 12 sang udto. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa Gyapon, kaupod nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sininga mga balita, mga ka-K5, check ta dugay-dugay ang aton sininga patrol. Kay may ara, isa ka mekaniko mga ka-K5 ang ginkastigo o kag napatay gini no mga ka-K5. Ano bala ang motibo sa sining natabo nga insidente mga ka-K5? Kag ginapahayag isagid ka magpamilya ang nagkastigo patay sa isa ka mekaniko dira sa may banwa sang Pontevedra. Check yaron naton sindi madugay ang aton sining nga patrol direkta sa may banwa sang Pontevedra mga ka-K5. Mayong udto anay kay Ma'am Vienna Villaruel nagamonitor na sa aton sining nga pagpangalagad. Ma'am Sinalin Finiquito Tabigay yung udto Sir Darren and all ka-K5. God bless everyone watching live now. Okay, kag subong man. Ma'am Gianna Amvil Siloso. Hello K5 Darren, nag-monitor na loud and clear sa shop sa may barangay Luktugan. Copy sa Adventurist Vlogs, Galanog ang K5 News FM diri sa Dumalag. Thank you gid sa copy sa Adventurist Vlogs sa may banwasang Dumalag. Sir Loey J. Demo, nag-monitor naman. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang nalagat-lagat na to ng aton sini nga patrol. Okay, grabe ini nga hitabo nga abalagin kastigo. Anong rason? Anong kabugusan gid nga detalye may kang tanan sa sining insidente mga ka-K5? Ibaloon nato nina sa hindi madugaya. Mary Ann Atinon, good PM po, ma'am and sir. Lagi ako nakikinig sa K5 News FM Rojas. Thank you gid no kay ma'am Mary Ann Atinon. Bienti, uno minuto sa nakaligad sa takna nga alas 12 sang udto. Diri sa aton sini pagpangalagad mayong udto man dira kay Tay Rudy Kata sa Barangay Nagba, Kwartero, Kapisa. Always gid naga monitor siya sininga radyo no diri sa K5 News FM Rojas sa Kata Family. Okay, Dudoy Warren Tibor Herosa. Adira kaday nung undot la Alice la Merdi kag Nini Camille. Always man dira nagasigabong no ang radyo ni Doy Warren. Sa tanan no nga mga taga kwartero mayong udto sa Punta Tabok sa Light Shine Bright Cookhouse kay Nainelia and Ate Bebs mayong udto sa mga nagakalaon dira subong. Subong man kay Taros Marie and Tujo Jo Aperes sa Raj Kainan. Dira man sa may Punta Tabok. Kag sa kay Brother Elias and Sis Arlene Disyembre. Always man nagatutok diri sa K5 News FM Rojas. Sa mga friends naton sa Dao Central School Sped Class, kay Kian Villanueva, Joseph Escotin, kag kay Jemuel Idanyo. Ng mga blind students, ng mga friends naton dira sa may Dao Central School Sped Class.

0: Dianti, tres minutos. Nakaligad sa takna ng alas 12 sang udto. Iningabahin sa aton sinipagpangalagad, ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Beauty Soap. Sa subong nga mainit ang tiyempo, mga Haki 5, kinanglan magpaligo, gitkita, adlaw-adlaw. Para mangin fresh ang aton sinipamatsyagan, syempre, kung luyag nyo yasang sabon, ga hindi lang basta nga sabon, kundi beauty soap na antimicrobial soap pa, mga Haki 5. Aring mag-DTX Beauty Soap. May Ampalaya Leaves, makabulig din no, mga Haki 5. May ara inisang antimicrobial properties. Para mangin makinis, malimpyo ang aton sininga panit, mga Haki 5. Kagpreska ang aton sininga pamatsyagan. Sa liwat, DTX Beauty Soap. 24 minutos sa nakaligad sa tak na alas 12 isang odto, check na ton. Ang aton sininga patrol direkta sa may banwa sang Pontevedra. Doangot sa sining pagpangkastigo patay. Sa isa kami kaniko, mga Haki 5, ibalo na ito ng detalye. Sa line number 2, kaupo na ton si Haki 5, Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ginbawian na ka K5 Darren sang kabuhi ang isa ka mekaniko, no, matapos ni nga ginapahayag gintastigo sang isa ka magpamilya kag ginbuno pa ini sang gunting, no, sa naman diri sa pamilya sang biktima. Sa aton diri exclusive interview sa pamilya mismo sang biktima nga si Ronilo Batuigas, iyan ay ginapahayag, no, ni Ma'am Rona Jane Villanueva ining gumangko niya nga sa itong Mayo 3 pasado alas 8.30 sa gabi, nag-abot ining biktima or ang iyang atiyo nga si Ronilo halin ini sa Kugon, diri nag-abot sa ilang nga balay sa may pabahay sa Barangay Rizal, sakay ang iya siniya nga angkar-angkar kag konsa diin samtang ini ang nagaparking kag nagadiskarga sang mga sakay sini nga mga lamesa kag mga iban pagyud nga pagkabutang, naghinali lang ini, no, nga nagpabati-bati ining gina isa sa mga suspect nga ginatudlo nga nagpabati-bati ini nga magbuha ang biktima kun maisog nagpanghangkat bala ini sang away kay K5 Darren, kag ining asawa man niya or live-in partner, no, sining ni Ronilo iyan ni ginapayag nga iyan ni ginapunggan una ang iya sininga live-in partner ining biktima nga hindi pagpamatian ang suspect kay hubog ini ka K5 Darren dito na sang uli na na impito na ining biktima, no, nagguha pag nagkuha ini siya sang tubig nga 10 liters bala kag ginbash siya dito sila nga ugsaran kay K5 Darren, pero gin klaro sang pamilya, no, sang biktima nga wala iniya sang may naigo ni sino sa pihak nga bahin apang matapos na ni, no, nga nag-aari ni samtang nagakayo pa niya gyapon sang mga iya mga gamit sa guha ining sauce or ining biktima, hinali na lang nga nagsugod una ang ining suspect or ining amay gani, no, ginatudlo isa sa mga suspect kag dito na, no, nagkuha ni isang matig-ang bagay particular ining si Farlin Balaki kay Padaren nga stainless, no, ginaobra ni sa ilang gamit, obra sila sininga balay kag dito ginlampusan ang biktima, no, ginigo ni sa iyang ulo kag dito na nagumpisa gitanan ang komosyon, mainit nga tensyon nagululuha ni karon ang iyang mga kabataan nga apat kabilog nga mga babaye kag isa ka lalaki kay K5 Darren kag dito na ginpinulihan na ang biktima, no, kag samtang ang payag pa sini sang isa man ka gumangkon gintinguan pa niya nga punggan abi ang isa sa mga suspect nga hindi pag puruhan ang iya sining tiyo kay nakit-anan niya na hindi na ni kasarang kaki pagdaren kay ginpulihan na inisaya. Pero yung kabahin sang payag sang isa sa mga gumangkon sang biktima ang aton exclusive interview.
3: Una-una, ma'am, garanta kami tibis ako ng asawa. Tapos nabatian na mo na doon may nag isay bala nagwa kami na duwa. Tapos nakita ko akong masawa sa kong tiyo. Kanang sa tabok balay ka po isay. Tapos akong tiyo nagwa. Tapos naghaboy siya dito sa 10 letters nga tubig sa ilang galay sa tabo. Pero wala man sila may naigo, ma'am. Tapos nakita ugit sa akong duha kamata. Nga iya mga kabataan nagwa. Una-una, kagimpulihan si Manoy. Tapos iya amay. Nga mapalapit ko tani nga tambangan bala si Budoy. E ginapulihan na sa mo. Pagkatapos, nakita ako iya amay. May bit-bit. Kaya ma'am nga, ang putay ko kabalak kong topic or si Firelands ang ginang ano sa iya. Nakita ko nga masinggit pa ko tani nga, hindi cool. Ano mo yung tingin mo, ma'am kayo natampa. E nagiging ma'am sa akong tiyo, sa ulo. Tapos akong tiyo, natumba na. Impulihan pag isang iya po yung lalaki yung tapak-tapak. Tapos may gimbuno pag isa di sa gilid.
4: Sino ang nagbuno?
3: Ang iya bata, si Ijiboy, Bichayda, ma'am.
4: Dayon, pagkatapos, ato sa nakita mo na nga may gimbuno si tito mo?
3: Gintabangan na sa dayon akong tiyo, ma'am, nga madalas ospital. Wala na kami labot ng ano dito ang matagoy. Kaya nagsilalaka, nagisila sila balay. Nagtapos sila sakit sa akong tiyo, nagsaka sila sila balay, nagpanarado sila. Nagintabangan namon akong tiyo, akong asawa nagpo na tricycle, pagindala na sa ospital akong tiyo. May 50-50 na mga suka na sa ilong, pagsaba-ba sa dugo. Mula ang natabo, ma'am.
4: Dayon, pagkatapos sa tudabi, di nagtadto ining magpamilya.
3: Nagsulod sa sila balay, nagpanarado na sila.
4: Wala na din sila nagbaguha?
3: Wala namang mula sila nagbaguha.
0: K5 May? K5 May la? Okay.
2: Ang tiyag sa yung nagka-witness din mismo sa amo ng insidente. Kag amo na isa sa pagpangkastigo sa biktima nga si Ronito Igas.
0: Sige. Okay, dumabulubod lagi no ang signal sa katun sini nga patrol. Ang mga K5 no dugang sini nga mga detalye. Okay, grabe gining naagyan sining biktima. Gin kastigo gini patay no sa isa ka magpamilya. Tutukan yung mga K5 no ang update sini. Kung ano ginibala ang natabo antes sini no ano pagid ni kadalom ang ano sining magtimba nga bahin nga ang naglabot gid sa punto magin kastigo ining biktima. Ato ni na nga tutukan no diri mga K5 sa aton sini nga pagpangalagad. This time maghaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound
9: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DTX 500!
9: DTX 500!
11: Catalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
9: TDX 500 Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang akon nga lawas.
12: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
17: Pamakang sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangakon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. Excel food supplement for men.
20: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
12: DTX 500.
17: DTX 500. Mapakal sa mga butika.
12: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.
22: Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, may puso!
12: K5, Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
24: 11 Mbps?
0: Bienti, 4 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alauna sang hapon. Pabalik kita mga K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Kaupod nyo sa gihapon ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Hanson. This time mga K5, no, may ara kita sang guest via Zoom. Iniisagid ka bugal sang aton sininga probinsya sang Capiz. Nangin representante ini mga K5 sa isa ka national pageant. No, representante sang probinsya sang Capiz sa bago lang nagtakop nga Mr. Island Tourism Philippines 2026. No, paano bala ang naangkon niya ni no nga pageant o kung naangkon niya kadalagaan sa sininga pageant, ano bala ang iyapagid sini mga napasakupan kag sino ang nangin inspirasyon niya sa sininga patag mga K5. Ginabi-abigin naton sa pihak nga linya si Mr. Rodney Barrios. Sir, mayong udto sa imo antes ang tanan ang imo danay nga pagpanamyaw sa aton sininga mga tagpalamati kag mga online viewers. Welcome diri sa 11 Mbps program sang K5 News FM Rojas.
25: Hello, mabuhay ka K5 Darren. Thank you so much for the opportunity and also K5 News FM Rojas for the opportunity. So I would like to introduce myself. I am Rodney Barrios from Barangay Dublao City, and I represented Capiz in Mr. Island Tourism Philippines 2026 last April 26, no, 2026.
0: Okay, kag salamat man no sa imo siniginhatag nga oras sir no sa aton sining programa sa sininga tion kag by the way no congratulations gid sa imo sinina angkon nga kadalag-an sa Mr. Island Tourism Philippines 2026. Kag sir no paano mo ini na pasakupan o kon nagapasakop ka na gid man sa mga pageant diri sa aton sininga probinsya?
25: Yes sir. This Mr. Island Tourism Philippines, sir, 2026, it was my first national pageant. Pero to answer your question, sir, no, oh, sir, nag-pageant, nag-pageant ako, sang, diri pa lang sa local, sa Capiz, no, sa municipality, barangay, ka local. And ini nga pageant, sir, ginatag ng opportunity nga para mapalapnag, no, ang advocacya, sir. And also, ang Mr. Island Tourism Philippines, yun, nga pageant, isa ka dakong opportunity since national pageant on a bigger platform, on a bigger podium, gid sir. So I'm very grateful kay I was part of this national pageant, sir.
0: Okay, kag luyag na to may baluan, no? Sir, sino gid bala ang imo pinaka-inspiration sa pag-intra, no? Sa pageantry, no? Kag nga, sir?
25: So, inspiration, gid sir. So una, family, gid sir, no? And especially sa kunya brother, sir. Ang eldest brother, sir. Si my RV, siya ginang nag-push sa akon to join this pageant kag para man ma-improve man ako niya mga areas na need ko pa improve communication skills, akon pagrampa, ang pasarela, kag pag-istorya man sa tao, sir. And that's why it pushes me to join GID and to represent also Capiz since ang Capiz, sir, hindi GID natin kita makita sa mga pageant. No? So, It is my way man siguro, sir, no, para mapabugal man sa bilog na Pilipinas nga damo ma-offer ang Capiz, damo gwapo kagwapa sa Capiz, sir.
0: Okay, kagati kumusta man sir ang imo sining experience no bilang representante sang Capiz sa sining bago lang nagtakop nga Mr. Island Tourism Philippines sa 2026.
25: So grabe gid sir ang feeling nga masinggit, masiyagit mo gid ang probinsya sang Capiz every time nga mag-introduce ka and doon dala mo na sir ang bilog nga Capiz kung ato ka na dito. And of course gasa jaman ko sir kay ang tourism video ko sir nadala sa top 3 dito sa pageant nga to. So dako gid siya nga kapasala, dako gid siya nga opportunity since na showcase po ang beauty sang Capiz nga hindi lang siya seafoods kundi ang mga tao nga gabi mag-welcome ang beaches, ang falls, tanan yung mga spots sa Capiz no. So muna sir gabi yung opportunity ang Mr. Island Tourism Philippines. So, I hope na naging proud sa akon ang buong ang mga Capiz noon no sa Capiz and I'm really proud gid nga na isiyagit gid ang probinsya sang Capiz sir nationwide or nationally.
0: Okay, so bali ining Mr. Island Tourism Philippines 2026 sir bali tanan gid ning probinsya diri sa aton sininga pungsod ang may mga representante
25: across the nation sa so, bali bilog din siya ng Pilipinas. Oh. Luzon, Visayas.
0: O so bali madamo gali no ang imo sini mga nangin kasumpong no kag correct me if I'm wrong sulod ikaw no sa top 18 kag nagdaog pa gid no top 3 ang best in tourism video Sir Rodney.
25: Yes sir, ang tourism video bali tanan kami sina Sir Miara and then tatlo mapili ang tatlo kung sino ang tatat sa amon nga mga contestants and of course may ara lang gid one winner no nga best in tourism video gid sa pero luckily sir sadyan ako nga naging part na gid ang tourism video sa top 3 since ako lang nag-edit together with my cousin kaguto sir so I'm really grateful muna sir. Yes sir.
0: Okay, so bali no napakita mo gid kun ano ang aton no sininga kultura ang katahom yes, sang kapi sa national stage no so paano mo na ano no o kung may mga challenging man bala nga pag-abot abi sa syempre no may mga preparation o kung may mga challenging nga man bala nga na ano no na atubang sa sininga competition Sir Rodney.
25: Yes sir and it's normal no in every competition you say there are challenges and I know nga in every struggle or challenge, I know may blessing yun at siyang maabot. So, sa challenge naman, sir, no, ginapamangkot siya. So, damo, gitter, unang-una, gitter ang financial. So, you need to gain jud sang financial na sa kwarta para magasto kag sir si mga outfits, si mga travel, since ako lang man nag-travel sir all by myself. So dala-dala ko sir maleta, so dala-dala ko ang buo nga kahapis sa akon yung pag-travel kay land travel, sea travel. So balik-balik sir panaog, sakay sir all in all 18 hours kay sir MBI ta kada sa Cebu, kay sa Cebu City gin-held sir ang pageant.
0: Ah, okay. So, kumusta naman ang support sang aton sining local government unit no sa imo sining journey no ngati hindi basta-basta no madamo sa mga kasumpong yes, mga kaprobinsyahanan bilog nga Pilipinas. Kumusta naman sir pag-abot sa support sang aton sining LGU?
25: With regards or sa in terms of support sir, grabe yung support system sang LGU local government unit kay Gov Castro and kay Kong Howard, tanan sir yung mga nag-ano sa akin, yung mga tao behind sina ang financial support, moral support in all aspects man sir, no? I'm really grateful kaya at least wala gigugin pabayaan sa akong nga journey as I step onto national stage and hindi gin siya madali sir, especially national stage niya siya, damo ka na ma-experience, damo ka na makilala. So I'm really grateful na behind my back ara sila sa akong ara gidang support until the end sa competition.
0: So bisan first time mo ha, ini dalayawon gid kay ti hindi ni basta-basta no nga kadalag-an kay na lakip ikaw no sa top kag ang aton sinigid no na representar mo ang aton sininga kultura at turismo diri sa aton sininga probinsya sang Kapis. Sa imo sini sir no magluwas no sa sining national pageant kay imo na intrahan at syempre no anti sina may mga local pageants. Sa imo sini nga mga journey sa naintrahan mo sa pageantry, ano gid ang imo pinaka advokasiya nga ginadala no ginaduso mo Sir Rodney?
25: For me, sir, my advocacy is all about children's rights gid sir no, promoting youth empowerment through ecotourism and wherein ga-teach kami sir sa mga bata no sa four fundamental rights ng isa ka bata, ang kinamatarong niya bilang bata kag mainly gid sir sa mga kabataan ang focus ang akong advocacya. Kaya syempre, it's my base man sa akong personal story na sir. Kaya I live man before in Tondo sir. So do dira nag-push sa akong yung mag-advocate no, para sa mga kabataan. Muna gid sir ang advocacy ko gid sir.
0: Okay.
25: It's more anxious.
0: So bali no, malapit ka sa mga kabataan. Kag ano ang imo sining masiling nato no, pinaka-importante nga leksyon gid nga imo sini natun-an sa imo sini nga mga naintrahan no kag subong man no sa imo sini nga naangkon no nga kadalag-an sa national pageant no sa imo sini nga journey ka Sir Rodney.
25: So the biggest lesson I've learned you, sir is to try everything sir. Amo na ganihan ba ni Shakira siya kanto sir try everything no. Kay there's nothing wrong man if you try, kay if you fail that's part of the learning process since learning is a continuous process kid gapadayon ganang gapadayon. And of course, when you fail, that's the time you're gonna learn ikaw. And then when you're learning, you don't drop the ball again, and then you do it again with confidence, with determination, and also be authentic, sir. No, when you are authentic, you are true to yourself. You just show the true Rodney, the true you. No, napakita mo gid mo sino ikaw. And when you are telling authentic or compelling stories, you inspire others and you listen to their stories, not just listening by you, but you also listen to them and both of you will be inspired by what you're doing. And I hope that all the young girls and boys out there, i-equip me na nilang quality. Kaya I know having a pleasing personality and attitude will bring them to the fullest and will kumaga makita nilang best version of themselves. Kaya parang magka-come out na sila sa ilang shelter. So that would be all good.
0: Okay, sir. Kag Sir Rodney, no, pagkatapos sining imo sining achievement subong, no, ano naman ang sunod mga plano para sa imo sining advocacy mo sa mga kabataan kag subong man no pag promote sang turismo, dala mo ang aton gid sining probinsya. Ano ang mga next plan mo, Sir Rodney?
25: So my plan sir siguro focus gidanay sa work and career since I'm also working sir.
0: Okay.
25: Under Master Pan Philippines sir. So more on children ng Japan and kahit pa paano na strengthen ng Japan ng advocacy sir, which is more on sa children. So bridge ako para sa mga kabataan nga kumbaga mga less mga deserving nga less fortunate children sir at least ara mong yapon kag maisingit ko mong yapon ang advocacy and of course hindi mo ko gapon mag-untat sir no sa pag promote sa ating ito business especially here in Capiz kaya I know there's a lot to offer dire sa Capiz and I would love to see people nga mag-visit dire sa atong probinsya kaya no damo gid sila matilawan kag ma-explore no sa Capiz.
0: Okay, sir. Lastly na lang, guru, sir. Anong imo sinimabilin nga minsahe sa aton sini nga mga kabataan no nga luyag man mag-sulod no sa imo magsunod sa imo sini nga yapak o kung magsunod sa pageantry no pa kag o kon leadership sa Rodney.
25: Okay, sir. So my message to all young girls and boys no nga gusto gid or handom man no nga maging isa ka pageantero or in any field man no. Siguro, managane, do not be afraid of trying things. Kasi when you try something, nagaka-learn ikaw. And at the same time, you are growing as an individual. Okay, that's when the time that you are growing up, no, damo ka na-learn, damo ka na-experience, damo ka ma-share sa iban pa. And I would love or I encourage everyone to not be afraid no of coming out sa inyong shell. Kaya I know may mga hidden talents ka muda. I know, nahuya lang ka mo and wala pa nahasa. But when you are trained by people, siguro diragid mapagwa, ma-unleash ang inyong potential. And also, be coachable, no? Hindi sa tanan nga bagay, balaan ninyo. There are things you need to improve. So, as individuals, you need to be trained by people nga balaan nila nga may ma-improve ka pa pag may potential ikaw. And again, I would love to see you grow good, no? Each and every one of you kay may mga unique abilities and talents ka mo. So thank you so much kay Kaysar Darren.
0: Thank you so much man Sir Rodney no kanami isang imo sini nga mga mensahe sa aton sini nga mga youth. Kag saliwat no thank you gid kag God bless and saliwat congratulations.
25: Yes sir, thank you so much kay Kaysar Darren and Kaysar Youth SM Rocks for the opportunity. Thank you so much God bless.
0: Sir. You're welcome Sir Rodney.
2: 11 Mbps.
0: Nabatian no mga kakifay mga aton sini nga interview o isa sa mga bugal sang probinsya sang Capiz. Nagdala naman sang kadungganan sa aton sini nga probinsya mga kakifay sa national stage no sa national pageant si Mr. Rodney Barrios. Representante sa Mr. Island Tourism Philippines 2026. Oras naton 10 minuto sa nakaligad o kunang nabilin. 10 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon mga kakifayba. Hatagantan ay ligwa ang inyo sini nga mga mensahe no basi magsunggod ang aton sini nga mga kakifayba. Mayad-ayad gid nga pagpamati sa aton sini mga Facebook Live viewers kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Congrats sir, we are so proud of you. Congrats gid ko no kay Sir Rodney Barrios. Kay Kakifay Rodney. Kay Noy Renato Foliona, nagamonitor naman sa aton sini pagpangalagad. Ma'am Elmador Dasmanalansan, good noon po kay Five Sir Darren. Nagatutok na kami diri samtang kumakain. Na sir, kain tayo watching from Mandaluyong City, Manila. Madamo gid nga salamat kay Ma'am Elma Dordas Manalansan. Hi po, kon hi po sir, good PM po kay siling ni Ma'am Mary Ann Atinon. Good PM man. Oras na ton mga kaki 5-8 minutos ang nabili natin kita magdangat sa takna nga alas o kon ala una sang hapon. Diri sa to siya pagpangalagad. Ang ining abahin mga kakifayba, boylog nga ginadulong sa inyo sang The Power Trio sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang Clinica DTX 500, The Superior Antioxidant, Clinica D3 Bio Antiviral Specialist, kagang Mighty C, the Immunity Booster. No, ang The Power Trio nga aton gidga kinahanglan para maging healthy kita, mapag-on ang aton sining resistensya. Ang aton sini nga immune system mga kakifayba na mag-take sang Mighty C Clinica D3 Bio kag Clinica DTX 500 no perfect nga kombinasyon mga kakifive, para sa mga binipisyo sa kayong lawas ngayon mo siniginapangita, mga kakifive. Kaginatanan, mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ng clinic dire sa Roja City sa McKinley Street sa Tabuklang sang PLDT, mga kakifive. Kag mahimo man makamo makalokon maka order online, i-add to cart nyo na sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kakifive. 7 minuto sa nabili ng tis kita magdangat sa tak na alauna sang hapon, ginakulabos sa kita sang aton sininga tiempo, mga kakifive. Iban pa nga mga balita gawain nato na tagan sang tiempo, tutukan sa mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby sa update sa sining pagpangkastigo patay sa isa ka mekaniko dira sa may banwasang Pontevedra, mga kakifive, no? Standby, tutukan nyo sa masunod ng news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Kag like, kag share, no, mga kakifive, ang aton sining mga balita sa aton sining Facebook page. Masunod ang Room 1009 with Miss A sa pangalan sang Bugos Gahobon sang K5 News FM Rojas. Kapon natin sa technical side, ka K5 Jobek Hover and ka K5 Michael John Detoga. Samon si News Director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga Station Manager ka K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
3: This is K5, K5 News FM, your official news and music station.
4: D3Bio Health News. D3Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio.
6: Ang D3Bio.
7: You may VCO.
6: Ang VCO.
7: You may D3.
6: Mga buti ka.
8: Ang estudyante sa mo is vaccination.
26: How D3Bio makabulig sa mga gaplano nga
8: magpabaksin. And how D3Bio could supplement you after tapos mo na pa vaccine.
26: Hindi ang matabo, Sir Boy, kung halimbabi after vaccination inuman mo D3Bio dayon. Ang matabo inuman mo D3Bio dayon, di jutay lang antibodies maporma, o basin unahan pa siya sa D3Bio, wala sang antibodies sa matabo. Ang sekreto, Sir Boy, san o ang proper timing sang D3Bio inumon? Akon, Sir Boy, at least be after 24 hours.
27: Let them react anay, no?
26: Pareha ka anay mo immune system. Papurmahan anay sa mga ano.

0: viral component ka ma-detect.
1: Correct. Oh. May rason gali sir boy guys, biskan di na 24 hours siya mainom before and after mainom giga di tribayo.
2: Kay may mga bilin pa na mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, kumbaga amo man ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination, ginatawag nila mRNA or amo ni ang attenuated gidyang virus, ginpaluya ang virus ginsulod sa lawas kag makilala sang aton immune system may mo antibodies. Or may ara maginatawag yang protein subunit vaccine. Ano ni ginatawag nga protein subunit vaccine? Ini siya may ginkuha lang nga parte sa virus kag ginsulod sa lawas ma-identify
1: ang ibang spike lang gani na sir boy spike protein lang.
2: Ma-identify sang aton lawas, pag identify sang aton lawas makahimo antibody. And lastly amo ni ginatawag nga vector vaccine. Amo niya kumbaga ang virus nga ginusat pasulod sa lawas mulain nga virus. Example COVID-19 ang vaccine pero ang virus ginsulod sa lawas mo lain klase nga virus ginbutangan lang sang party sang COVID-19 nga amoning rason kinaiya nga virus ina naka form na immune system mo sa antibodies da so ang lawas mo hapos lang magform sa other sa protein nga ginpusulod.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, damo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghini ang akong
3: kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. O, hindi sa guarantee nga malatnan, hindi ka na malatnan.
1: Pwede.
2: Pwede ka man gap.
1: Malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibody sa imo.
2: No? May napurma na nga antibody.
1: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning pa sir boy, ang suggest mo, kung halimbawa gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
2: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
1: Preparado imo immune system.
2: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid, uy, another stress for the immune system.
1: Correct.
2: So, mabudlayan ang lawas.
1: So, at least be 3 days or 1 week before gati ditribayo ka every 8 hours. Then, after sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, sir boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another ditribayo, sir boy. Dako niya makabulik.
2: Correct.
1: Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, ti personal sir boy ako niya way kuya ga pa vaccine niya maditribayo lang kuya
2: maditribayo ka
0: ako man
2: maditribayo
0: lang kuya
2: here's the point pagsulod sa vaccine sa lawas
1: kaya masugot ka si hindi either makabaksin ka or hindi masulod ya po ng kagaw sa imo ang importante yan nakainom ka ditribayo kaya kung may ditribayo kaya biskan wala pa ka antibodies nga napurma, patyon niya po na niya,
0: patyon
1: sir.
0: Panigurado naman lang na importante.
1: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
3: D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
6: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
7: Ito masul sa barangay.
8: Ano ginabatsag mo sa
7: kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga

0: Matok man ko.
1: PTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
0: Three times.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na.
1: Try gig ka mo sa PTX 500.
2: PTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: O si Lord is maglupot. Alas 31 ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayaw ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mamakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. Gabes gid ang Extend Food Superman for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
11: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
1: Hey, darling, a time check. 109 sa hapon.
2: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kagalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
3: Ipautos na ka.

0: Good afternoon, sweethearts. Happy Thursday, mga palanggi. You are listening sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga istasyon sa probinsya Sangkapis, K5 News FM Philippines, championing the lives of the Filipino. Ka K5, my name is Miss A. Ka K5, Amy Orleans Berondo. Ang inyo sining kampiyon nga abiyan tag sa kahapon diri sa aton palatuntunan. Room 1009, ang inyo hulot palautwasan.
1: Ipautwas na ka.
0: Sulod na kamo diri mga ka K5 sa aton sining hulot, no? Ipautwas ang inyo sining mga hugot, gutgot. Kag mga hibubun, oh.
2: Ito!
0: Kung makapautwas, ano gani, ga?
1: Kanamit, turn, gitbalaga.
3: Kanamit, turn!
0: May nga po sa mga nakatutok, no? Hindi lamang sa 100.9 K5 and News FM Rojas, kundi man sa aton sila mga sister stations. Sa Pilar, live kita dira sa 89.7 K5 Rancho Taguanay. And sa Hamindan, 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio. Ay nga po lang da kay SM Jobert Lago. Kamusta ang aton nga lagay? Lagay sang panahon dira sa Pilar. Ang lagay namon diri sa Rojas City today, March 7, 2026, lagay sang panahon. 31 degrees Celsius ang temperatura diri sa seafood capital. Ano? Severe heat is expected sa amon sini nga area. Si inyo dalagay, kamusta? Nagabaga-baga? Though, carry lang ang init ah, sa Rojas City. Kamusta dira sa inyo sini nga lugar, mga ka-K5? Abi, chikahi kami. So, i-comment sa aton sini nga live video. Live si Miss A Subong ha sa aton siling official Facebook page, K5 News FM Rojas. Again, K5 News FM Rojas. Paki-hit ng like and follow button para updated ka mo ang ukon ma-notify ka mo. May ara kita sa mga nagadaba-daba ng mga balita ukon may ara kita sa mga live video. Jomar Bawisan, maay nga po sa aton siling technical staff dira sa 89.7 Spearhead Kalinong Radio Hamindan. And dira naman sa Pilar, K5 Alvin, K5 Monmon Villa. Hello kay John Mart Biliano, maayong hapon lang sa Barangay Bato, sa family Biliano, Apuang, Bernas, Caldea, and Gonzalez family. Thank you, John Mart. Ma'am Elnora Avelino, good PM, pretty, my favorite, Miss A. Thank you, Ma'am Elnora. Wala naman ako nagpanyagaw, subong Ma'am Elnora, ha? Kaya balaan ko naman, makapabusog-busog naman ang imong dayaw sa ako. Gamay nga atik-atik, okay. Thank you, Ma'am Elnora. Love, love. And of course, sa aton sila nga mga K5 solid supporters, dira sa tuburan maayo, no? Nagatutok na sa K5 News FM, Ma'am Christy Villar. Hello sa mga kapamilya dira, no? Ni Ma'am Christy, pagsiya sila nga mga guwapa nga mga junakis, no? Sa Villar family, Deseo family, dira sa maayon, magandang hapon ho, mga ka-K5. Hey, happy birthday man ha, sa mga birthday celebrators today. Sa akong pamilya, duhagit ang naga-birthday. Happy birthday to my pinalangga nga hinablos, ang akon nga baby girl, Ate Alex, at Ate Alexi Rayan Barondo Baraga. Pila na siya subong, 16 years old, no? Dalaginding naging, manang-managid kay Mami Mim ang karte. And of course, akon sila nga beloved kasi naman, no? Dungan niya sila nga birthday, kagaya sila nga retirement day, no? Si Kuya Ray Loha, dira sa Burias, Mambusa o Capiz, absent anay kita dira sa okasyon, kay man, may ara kita sa work, may trabaho kita. May ano pa man, may Sabado pa man, kita kits na lang kita. And advance happy birthday man sa akon nga hinablos, si Baby Gyro. Mga ma-celebrate man sa May 9 sa nga sila nga kaadlawan. Tiwala kita may ka-birthday. Wala kita may mga hagad sa amon subo. Na malapit-lapit lang tani.
2: Happy birthday!
0: Hindi na makaubos ang handa ang wala, ang Team K-5. Pila man na nakahiwa ang amamoy amon pa una. Pila man na nakagamay lang na slice ang cake amon ko. Happy, happy birthday and kabay pa ha. Tagaan ka mo sa mahal nga makaako sa malawig pagid nga kabuhi. Ang malawig nga kabuhi bala nga puno sang kasadya, no? May mga problema man pero no. Kaya, no. Kaya pas anon, kaya atubangon. Kaya hindi pa na nimo matawag ng life kung puro na lang hayahay kag kalipay ara ang sabor sang kabuhi sa mga pagtilaw ika nga mga ka K5 and ang aton siring programa no ginadulong sa aton ka K5 sa atong ginapabugal nga suplemento ang DTX 500. Sikat-sikat nga produkto mga ka K5 binabalik-balikan nga tungod sa kanamiturn nga benepisyo nga mahatag sa aton tanan. DTX 500, produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Tingaman si Kat, Miss A, ngaman kampiyon, ngaman ka na miturn para sa aton lawas. Ini mga ka K5 nga suplemento gindisenyo, no, bilang powerful antioxidant, no? Himo mga ka K5 sa dahon sa ngampalaya, kagdi sugar cane extract. Mga ka K5, so nagasuporta sa aton sila nga digestive health. Paano, Miss A, ginasuportahan ang digestive health? Kay ginaproteksyonan ang aton sila nga pancreatic enzymes. Nagapromote sang cell health batok sa free radicals. Kag naga-aid sa pagpahaganhagan sang abnormal lumps. Sa mga hindi luyag magkabalatian sa korazon. Nagapanubo sang aton bad cholesterol para maprotektahan kita batok sa mga cardiovascular issues. Sa mga taas ang sugar, kamusta ka modera? No? Abi magtumar na sang DTX 500 para hindi kita magka diabetes. Iwat-iwat nga daan bala lang ga o diabetison ikaw ga no? Ano mga symptoms kung may diabetes? Nagaburo na imo sini nga mata, gulpi ikaw ganiwang, dry imo panit, permi ka ginauhaw, permi ka man ginagutom, no? Masami ka nagaihi-ihi, pag-abi bala lang ga no? Pare ang imo dira nga alaga kung diabetison ka ay wawa gidyaga. Wala na pwersa. Hindi mo na naman mapabugal sa mga chicks mo da. Kay man, hindi na makaarangkada. Nagapaukoy-ukoy na lang ina. Nagadukoy-dukoy. Ay, kaluoy gid, no? Imbis ka gina-enjoy mo ang imong no? Pagkalalaki. No? Te, gusto mo na? Of course, hindi. Ang muna gani, ginapabakal ka na sa butika sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant. Again, produkto ho ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 14 pesos lamang per capsule. Mambalaban ka mo ba? 14 gid? 14 pesos gid? Ipilay mo sigarilyo. Ipila ng pads ang imong vape. Pila ng imong mga ginaano, ginabininakal sa imong mga aesthetic. Kaya mo gani magbakal sa mga ano da, mga bagay-bagay nga, mga anik-anik nga, wala man sang benepisyo sa imo sining health, wala may mabulig o matabang sa imo, no? Para malikaw ka sa mga balatian. No? 14 pesos per capsule. Bakal na ha. Kay kusiyon, tagid ka sa DTX 500. 20 minutes after the hour of 1. Basahon naton ka K5 ha. Ang kaungdan sang aton sini nga drama nga igapalayag sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Sini nga hapon sa edisyon sang aton sini nga palatuntunan Room 1009 ang inyo sini nga hulot palautuasan. Istorya ka K5 ni Febby. Ang drama nga aton gintiguluhan matapos ibaligya ang balay. Bana ni Febby, nagpalagyo kag nangindulaan.
2: Ito! Ito!
0: Yari ka K5, ang iya kasaysayan.
2: Istorya, hey!
4: Ka, ipautuas na ka.
0: Dear Miss A, Miss A, maayong hapon kag sa imo sini nga mga suki nga tagpanamati sa sini nga palatuntunan Room 1009. Tawag ako sa pangalan nga Febby. Miss A, may ara na ako sang bana. Palangga ko siya. Kag syempre nagsalig ako nga palangga man ko niya. Kailaw ay man abala Miss A, di bala? Kung nag-asawahay ka mo nga, wala ka mo salig sa isa kag isa. Ako abi Miss A, masami ako nga naga out of town. So, ag ako naman niya nga bana, kung ano man iya nga gusto obrahon or kantuan, napasugtan ko man siya. Kay salig gani ako, Miss A. Wala gid ako makahibalo, Miss A, nga ang akon bana. Ang akon langga-langga nga bana. Ginapadihuta na gali nga ibaligya ang amon balay.
2: Inunto! Ito!
0: Sa wala mahibaluan nga rason, Miss A, ang akon ba na nakapanumdum nga ibaligya ang balay nga pagasilungan sang pamilya namon. Nahibalan ko ato Miss A, tubtub naglabot sa punto nga nagpalagyo ang akon bana. Yes, Miss A, nangindulaan ang tuntuya.
2: Tuntuya!
0: Sa diin niya bala, gamiton dason ang kwarta. Tuman gid kasakit sa akon, Miss A, nga amo lang to kahupos para sa iya nga ibaligya ang balay. Nagwala man lang ako ginkonsulta. Miss A, palihog laygay sa akon. Saliwat, ang imo tagpalamati, Febby.
4: Ga, ipautuas na ka.
2: Istoryahe!
0: Pero kabudlay sinihaw, no? Daw mapapa-research naman kita sinikaroon, nang makapanalawsaw na naman kita karoon, no? About sining istorya ni Febby, bana mo, kung kasado sila, tiko di ko ang jugal. Muna, hindi kita eksperto sa mga amo sina, galikaw kita sa mga legalidad. Base, sumemplang kita balaga. But anyways, mamang ko tanong kita karon, kano ni ang nagakadapat, ano, sa kay Febby. Pero before kita magtugda, pamatian tagad anay ang drama, no? Kay ini nga kasaysayan ginatagan kabuhi sa ngaton sining mga lagding nga dramatista sa Bacolod City, Negros Occidental. Sa K5 Ilonggo Drama Production Center, mga ka-K5. So sa aton silinga pagpanumbalik, kay inyo mabatian ang unang abahin sa silinga drama. Istorya ni Febby nga aton gintiguluhan matapos ibaligya ang balay. Bana ni Febby, nagpalagyo kag nangindulaan.
2: Inunto! Ito!
0: Ay, base mabalay-balay. Upo ng ibang Wala man na. Wala tamang kamugin na pa-overthink. Basi amugin man na yan. Gin ano bi, gin bulang, gin sugal, gin scatter. Gin ano niya bi ang kwarta. Hindi ko siya makapangutang. Ibaligyan niya gitang balay nila ni asawahon niya araw-araw.
2: Tinunta! Ito!
0: Mabantayan niyo na ha, mga K5. Wala liso ay. Tutok lamang. Dari sa aton sila nga kampiyon nga estasyon. Kampiyon sa balita. Serbisyo publiko kagkalingawan. K5 News FM.
5: Ithrie Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Ithrie Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlete. Ako ginanay mulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
9: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
10: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar.
10: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
9: DTX 500 naging DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo
9: gid. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhod.
13: Arthritis na gali.
14: Pero sang pagsugod ko inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica DioFresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Sa pulmo, baby.
9: Extend. Supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
9: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
8: Madalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
9: I Care Gold.
23: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Sa pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
1: Ipautwas na ka.
24: Hey, saka namin turn.
0: Karami turn nga hapon sa gihapon mga ka K5. Sa aton sila nga mga suki nga tagpalabati diri sa aton panatuntunan sa kampiyon nga istasyon nga K5 News FM. Kayo nakatutok sa 100.9 sa inyong mga radio. And of course, live kita sa aton sila nga sister stations 89.7 K5 Rancho Tabuan ay Pilar at 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Hamindan mga ka K5. Live man kita sa aton siling official Facebook page. Follow us on Facebook, K5 News FM Rojas. Shoutout tira sa aton siling mga abyan nga nagatika-tika sa aton. Oh. At Leo John Bilyones, good afternoon. Alpha, sa abogado siya kagtok para mangayo advice. Correct, Gidia. Ang mga ginambal na aton. No? Nga, hindi iya basta nga pag-abot sa mga amusin at bala nga bagay nga conjugal property nila sa nga iya sila nga bana, no? Ang rason sang ila sila nga pa problema kay binaligya sang bana, dapat kadugid siya, no? Sa legal counsel dito siya mangayo sang advice. Tristan Wyatt Gulay, maayong hapon. Ma'am Rana Wakas, and ginatamayan mo naton, no? Jivon Bolina, good afternoon. Miss A watching live sa Banwas ang Hamindan. Solid K5 News FM Rojas. Maraming salamat. Ma'am Dolores Abilarde, good afternoon. Elmer Bakli Bertulto, maayong hapon. Guapa Miss A, greet ko lang Team Arcabalo. MRWD, SG Coros, Reyes Baroa, Alayon Espino from SG Bertuldo Elegance. Bawang mga guwapo nga mga guwardya, ang mga pagros nga guwardya dira sa Metro Rojas Water District. May hapon! Mga guwapo nga mga tinuga. No, thank you ha sa pagtutok sa K5 News FM Rojas. Tawagon kita nga guwapa, tapos hindi mo sila tawagon nga guwapo.
2: Ito!
0: Bala SG Bertuldo? malos-malos lang na.
2: Istoryahe!
0: Napamati ka mo doon sa aton nga drama, ha? Kaya play natin sa hindi madugay. Bomba Marilu! Bombahi sila pa! Musta pa? Habaw na lamang. Ang ako na po drama-drama sa una, ha? Bomba Marilu, nga amuni ang pinakakampiyon nga boses, no, sa mga drama sa K5 News FM Rojas. Roy Starsky, luya na kaayo, Miss A. Ano nagluya sa imo, Roy? Ano man na nagluya pang sa imo pang, ay? Ah, siguro itong pag-endorse natin sa DTX500 nga, no, kung diabetison ka, luya-luya, gen. Ay nga man, ah. Taasin mo sugar, Roy, ha? Kaduto sa butika ka magbakal sa DTX500, ha? Jo Marie Rafael, ginatamuyaw mo natin. Maingapon, ka K5 Miss A, pasyaro sa Family Rafael sa Barangay 7, Washington Street, Rojas City. Watching live from Barangay Kupang Antipolo City, Rizal. Ay, Tagalog pala ito. Pero taga-Rojas ang iya, sila ka mga pamilya. Steffs Doryagan, Miss A, tamayaw ko lang dahil si Doydoy Gatanok Saging from Kasutwa. Maayon, Kapis. Di na yung Kasutwa, maayon, ha? Huwag dada saging doy. Nami ng tinanok na saging pare sa DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, ang paborito sang tanan nga kape. Nga man, ano ang ara sa DTX Coffee Mix? Nga man, paborito sang masa, no? Nga herbal coffee. DTX Coffee Mix, mga ka-K5 may ara sang ampalaya. Chia seeds, kagdi sugared sugar cane extract, no? Nagbulig para sa atong siringa digestion kag metabolismo. No? Ang fiber, no? Nga halin sa chia seeds, nagbulig manage ang atong siringa hunger o kung kagutong, kag nagpromote sa digestive health. So, sa mga conscious dira, sa ila siringa mga buyon or mga fats, no? Nag-support ini ha sa weight management para ma-manage natin natun sa maayong aton siringa timbang, no? Maayo gid ang aton kape. Nagabulig para maka-detox kita adlaw-adlaw, no? Kaya syempre nag-regulate man sa aton siringa blood sugar mga ka-K5. Diba si magka-acid kami sina Miss A, hindi oh? Iya pagparehusa ang DTX Coffee Mix sa mga natilawan mo da nga kape. Ato yai nagapang aslom to imo nga chan. Ang DTX Coffee Mix, no, tistingi lang balaga, no. Waay niya nagatugas ang acidity sa aton siringa stomach, no. It's gentle sa aton siringa stomach mga ka K5 compared sa mga regular coffee, no. And amuna nga suitable ini, no, para sa mga abyan natin nga may mga acid reflux or may aras ang sensitive nga mga stomachs na nag-reduce inisang acidity. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Diba mati na taas ang drama? Ay, si Ma'am Elma Dordas, manalansan, o nagatutok man sa aton. Hello sa mga ka-K5 naton dira, nga mga kapisnon, nagatutok si Ma'am Elma dira sa Mandaluyong City, Manila. Ma'am Nariza Bautista, maayong hapon, manyaga ta ma'am. Shoutout kay Jinky Untayaw dira sa Sitio Libuton, Barangay Libasa. Kay Angeline Amangka, kag sa Blanco family. O sa mama ni Ma'am Angeline Amangka, nga permigid nagatutok sa K5, si Mama Flora. Maayong hapon, and Amangka family. Ma'am Vina Villarreal, shout out. Bao kun wala lang ko Ma'am Vina sa may ginabatsyag, no? Nami gitilawan ng imo da nga puto bombong, ano. Kibuton ta lang kada, ulat ka lang kay kusiyon tagid ka.
3: Ouch.
0: Thank you Ma'am Vina ha, sa always nga pag-support sa K5 News FM Rojas. 1:39 sa hapon mga ka-K5, kag ato na pamatian ang aton siling drama, The Febby Story, sa mga pinanida, sang gugma, or The Pages of Love.

0: Maghalong kagid dito sa Manila, Ana.
1: Yes, Han. Mahalong gid ko.
0: O, gali. Mga pila ka kasimana dito.
1: Duwa man lang kasimana, Han, ah. Matapos naman ang seminar namin sa duwa kasimana.
0: Amo ni nga hindi tama kabuo nga duwa. Tungod masako ka sa obra mo, Perme. Kaga ko, amo man.
1: Amo na gani, Han, eh. Isa na katuig nga nagaupod kita. Pero wala kihapon eh.
0: Nag-advise sigid ba ng doktor na confirm ita stress. Hindi kita sila makabuo.
1: Han, nagaplano na gani ako nga mag-resign sa obra.
0: Pero kanugon man balahan, mas dako kapag ganisweldo sa sakon eh.
1: Isa pag ina sa ginapaligban ko. Pero bastahan ah.
0: Yes, Han.
1: Pray lang tagihapon.
0: Sige, Han. Mamiss na kid ka. Abi, dali na. Idulong ko na ikaw sa airport.

0: Han, kamusta ka dira?
1: Okay, gid, Han. Ikaw, kamusta ka dira?
0: Wala sa problema, Han. O, gali. May ginsend ko na nga form sa email mo.
1: Hmm?
0: Na tungod sa balay-bala. Pero may palihog, Han, ha? Kag isend balik sa akon.
1: Ay, nga aman, Han.
0: Basta lang, Han, ha? Tanawa sa email mo.
1: Okay, tanawan ko. Wait lang, ha? Anay ka? Deed of sale?
0: Yes, Han. Para kung in-case kayo baligyat ang balayta, wala sa problema, di ba? Nagaplano ka nga dito kita ma-star sa umay. Kaya baga patukod kita sa balay dito, di ba?
1: Yes, Han. Pero, naapirmahan ko ini. Ano? Ibaligyat mong balayta?
0: Kung mag-abot ang panahon, Han. Grabe nga rin kasako sa ato niya, Duway. O sige na. Permahan mo lang kita. Ano ka wala, Han? Wala ka sang salig sa ako, now?
1: Hindi, Han. Okay, ah. May salig ako sa imo. Karon ko lang i-download, ha? Kag-permahan ko lang, okay?
0: Okay, Han. Salamat kita. Maghalong ka da. I love you. Bye.
1: Okay, Han. Bye. Basta gani layo, madamo gid sa napinsaran.

excited na kita ko nga makapauli. Ay, kakapoy. Pero wala sang kaso ah. Worth it man. Worth it man ang pag-seminar ko diri sa Manila. Kag wala ko gin pahibalo si Kimpoy nga mapauli ako subong. I-surprise ko siya.

0: Ari na kita, ma'am.
1: Thank you, Gidnong. Ari galit pliti ko, oh.
0: Thank you, Gid, ma'am.
1: Magwa na ako dali sa taxi. Ay, salamat. Ay, naidlaw man ko sa balay namon ba? 2 weeks lang gani ako nga nadula. Bo, ginakahidlawan ko na dahil ng balay namon. Kag nahidlaw naman ako kay Kimpoy. Ari na ako sa gate. Ang yabi. Ba, may nag-abrigulpis ang gate.
2: Han? Ari ka na?
3: Wala ka ginagtawag sa akon. Kung tani na sugat ko pa ikaw sa airport.
1: Wala na ako nagpabalo sa imuhan tungod gusto ta ka i-surprise. Pero, anay ka? Kanday sino ini sila?
3: Ha? Ako kwan. Han, mga clients ko sila. Si Grace kag si Raymart.
4: Hello.
1: Ay. Clients sa anuhan?
3: Kwan, sa bago ko kaging sudlan nga networking.
4: Hello, ma'am. Good day.
1: Good day.
3: Kwan, han. Hindi naman sila magdugay eh. Ay, ma'am, sir. Maghalong ka mo, ha?
4: Ay, sige. Oh. Thank you. Thank you,
3: welcome.
4: Thank you, sir.
1: Bye-bye. Ito, hindi ang hulag nila, ha? Ano ba lang nagkakatabo sa kay Kimpoy, man? Ano?

0: Nabati ang K5 ang unang bahin sa aton sini nga drama mga pinanid sang gugma or the pages of love. The Fabi story mga K5 isa ka asawa nga ay nagahilibion mga darling. Kay tungod no ang iya bala nga bana ya ba maro-maro gidi ya. Ang iya nga bana ga no ay inhana nga ibarigyang ilang abalay kagsang ulihi baw binaligya
1: ginunto ito
0: di katunto no no inang asawa mo na tuntuhon mo pa
1: tinunto ito
0: dako nga leksyon ang ibilin sa aton sang drama nga ini mga ka K5 pero wala tagambal ha nga ang bana hindi mo masaligan. Kasi magambal ko bala karon nga ah ang mga bana galing hindi masaligan ang mga bana galing mga maro hindi sang amusin na ang mga bana masaligan ginayaga pero pilal hindi ah tuduan ta kamo karon no? Paano nga hindi bala kamo maglansihanay nga magasawa. Dapat may ara kamo sang communication na maayo, no? Karon ta na, karon ta na tublagon, out tublagon. Ang drama ng inyo nabatian, gidulong sa aton sang BTC, ang alkaline vitamin C, mga ka-K5. Ano ang benepisyo, no? Sa aton siningalawas, kung naka-MyTC ikaw, no? Kag damo man sa mga vitamin C, sa merkado, nga man MyTC, ginang ginapabakal ni Miss A sa inyo. Ang MyTC mga ka-K5 is sodium ascorbate, no? Subot silingon, alkaline-based. Kag gentle sa aton silinga stomach. May mga kilala kita gambal, hindi ka sa mag-vitamin C ng regular. Iba lang nga ginatay kay nag-aslum. Dawang ila silinga sulok-sulok. Hindi ya pag parihasa to ang MyTC sa mga na-take ni mo mga vitamin C. Kay iniya mga ka-K5 non-acidic. Gentle sa aton silinga stomach compared sa mga regular nga ascorbic acid. No? Kagtungod gentle sa aton silinga stomach, no? Hapos man siya i-digest, no? Kay alkaline-based. Anong benepisyo? Kung may ara kita sang or bugana kita sa supply sang vitamin C, no? Nagabulig pataas ang aton silinga energy. Nagabulig improves ang iron absorption na nagikan sa pagkaon. Kung permi ikaw ginakapoy, nag-reduce inis ang aton nga fatigue. Kag mga ka-K5, maayo man nga mabatuan ang mga sakit. Ubo, sipon, hilanat, kag-trangkaso. MyTC, mga ka-K5. Again, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, 8 pesos lamang per capsule. Anong na-mention ni Miss A kagina? Ano ning conjugal nga ginatawag, no? Kuya pa ko bala ka panalans, pakapanalawsaw, no? Pero syempre may gamay makitang ihibalo kung ano ang conjugal property. Kay kun atong balay mga ka-K5 gagin bakal, no? Or gibaligya rather sang bana conjugal property nila nga mag-asawa, no? But sa mga conjugal property, assets nga na-acquire sang either spouse during marriage, no? Which are owned jointly, no? Ang kinahanglan equal na ang pag-divide sina mga ka-K5 under ina sa Philippine law. So sa sandig or sa idalom sang aton siningalagi ang propriedad nga na-acquire during marriage na presume na ina nga conjugal unless proven otherwise. So buot siningon kay conjugal siya, both spouses kinahanglan may consent o kun may permiso kun ibaligya ina. Hay nga man ang bana gintado
1: niya. Ito.
0: Nga man ang bana ginmaruan niya asawa ya. Mabalaan ta na karon sa kasugpon sang aton nga drama mga ka-K5. For now, ma-shout out ta anay no sa aton sini nga mga suki na nagatika-tika di gihapon sa aton Boyet Vika. Magandang hapon. Wala ko Miss Ega Atik si imo kahuluya na nga mag-atik ko kay tuod nga pretty ka halin pa sang una na mian ko sino masadya kag isa pretty pa kay tatlo ka pretty palakpakan kasi Ma'am Elnora Agudino Thank you, Ma'am Elnora, ha. Nang nakakataba ng puso nga ara gihapon kamo, no? Wala nagauntat sa pagsuporta sa K5 News FM Rojas. Nang wala gibala kamo natak-an, no? Sa pagpamati sa amon. Kag adaw-adaw, ba't siya ginamo ng inyo sila nga pagpalangga sa amon sa liwat? Maraming maraming thank you. Ma'am Jana Anvil Siloso, thank you, ma'am, sa pagtutok sa pihak sang imo sila nga kasakoon. Damo, di saging kagbalinghoy, Miss A. Andam ka lang, Chef Daryagan, makalabay ko da sa maayo na. Andam ka lang, makalabay ko da sa tuburan. Dapat nagatubod, gida ang saging kagbalinghoy. Amo ng kape, ah. Imo ang balinghoy. Salamat, shoutout dira sa Barangay Bara. Uy, kay Cap Ernie Lorenzo, kay Nanay Saning, Tatay Istong, no? Ang beloved parents ang aton sila nga pinalangga nga punong barangay dira sa Barangay Bara. Maayong hapon sa inyo dira, no? Again to Cap Ernie Dodoy Lorenzo. Shoutout. 54 minutes after the hour of 1, and magapanumbalik kita sa aton silinga pagbalik, ang kasugpon sa aton silinga drama, The Fabi Story, balikan ta, kagpamatian ta, diri sa gihapon sa kampiyon ng estasyon sa probinsya sang Capiz, sa K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
3: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
5: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya? Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga agakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabing nga yabok, grabing nga kagaw, grabing nga kung ano-ano lang nga kuha na, gakontribute sa pagdevelop sa punggod. Biskan mga kuha na, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
4: Baka epekto na sa iyong skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays or radiation. Nga cause man na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your
6: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
5: Pulaw, aside nga pulaw, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis grabe magpakuan.

0: Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
1: Antioxidant
0: man lang. So kung adlaw-adlaw kagainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
2: Kakas
0: na
2: ng punggod.
0: Kakas ng mga punggod. So, hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako, ginaya makabulig ya.
3: Correct, no?
0: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
3: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
4: DTX 500!
5: Sina ka, no? Nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya, puson gag sa ako niya, baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
6: Sa kapila ka maginan?
5: Sa pilmero ka tatlo sa subong kaduanan.
6: Subong kamusta?
5: Huwain na ko ginapatsyak maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
4: DTX 500!
0: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuluan mo atay sa tanan ng mga toxin. Tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurinon.
3: Correct, no? Kay collagen
0: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen nami.
3: Puting datos ang DTX 500.
0: Hindi dali maghubag imong kurason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
1: Free radicals.
3: Going back sa imo pimples, kung sa pimples, bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500?
4: DTX 500!
0: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
3: Ang extension?
0: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
4: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
6: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
7: 470.
6: Sangsa no ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
10: Mabagat, mangabot ka.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics! Gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion na pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
4: DTX 500.
10: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
10: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagating kulang ka?
10: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas humid sa kitad ang itsura.
10: DTX 500.
4: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test. Kailan tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty!

0: The Mighty Power of C. Mighty C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
6: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advance

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: You're listening to 100.9 K5 Music.

0: Han, may luya ka balang ihambal sa akon?
1: Ha? Kukuan, wala man han. Kukuan, may ginapaminsar lang ako eh.
0: Ay, ano bala ina han? Ihambal sa akon. Kay daw, pila ng kaadlaw nga daw madalo mong ginapaminsar mo?
1: Wala han. Okay lang ako. Happy Dali Dari. Siguro na-idlaw na ako sa imo.

0: Febby. Sir? Next day, ikaw naman ang ipadala ko sa Davao, ha?
1: Ay, pero sir, nag-file na ako sang leave.
0: As of now, ikugid ba aprobahan ang leave mo ngayon eh? Bangod kulang kita sang tao subong eh.

0: Oh. Han? Nagpanood ka naman sa mga bayo mo sa maleta.
1: Palaka gani yan eh. Nag-file na ako sang leave para sa bakasyon ta, pero wala akong ipasugtan sang boss namon tungod may appointment dito sa Davao kag akong ipadala niya.
0: Ote, mga pila ka naman kaadlaw dito?
1: 4 to 5 days, han.
0: Amo bala? Ote, ano? Subong gidayon?
1: Hindi. Buwas pa, han.
0: Hey, pwede man nga malakad ka na subong. Para nga makapahuway-huway ka na dito sa Davao.
1: Ba... Han? Nga doon... Nga doon nagkadali ka gid nga maglakad ko, ha?
0: Ay, hindi man sa mong sinaan, ha? Ang ako man lang, nga makapahuway-huway ka.
1: Ay, kung sa bagay. Pero, buwas na lang, ha? Gusto ko nga, subong nga gabi, makaupod ka.
0: Oh.

0: Salamat. Last day subong sang meeting ko. Mas mayo pa nga, mamakalang ko daan sang pasalubong ko para sa bana ko. Ang mayo pa, tawagan ko siya kung ano gusto niya nga pasalubong.
1: Hello, Han?
0: Ay, Han! Ano gusto mo nga pasalubong, Han?
1: Kakuan, bisan ano lang, Han? Ay, oo, galihan. Bye, Anay, ha? Importante gini ni Katama, eh. Tawag ka lang, kaliwat. Bye, I love you.
0: Han, madaligid lang! Ginpatay kiniya dayo ng cellphone. Ay, ano ba lang natabo sa iya, man? Nga nagadaligid siya. Ay, sige na lang, gani. Basikon may obra siyang importante, gid.

0: Salamat. Nakaabot agad man ako diri sa Silay Airport. Ay, matawag ako sang taxi ah. Ba? Si boss? Sabton ko. Hello, boss?
1: Febby, pwede nga maghapit ka anay sa opisina?
0: Ay, boss, mapauli ko anay diritso sa balay.
1: Ah, okay. Sige, ulaton ko ikaw, ha? Madamo kita sang istoryahan. Okay?
0: Okay, boss. Thank you. Ito, nakapoy na gid ko. Duga ka pressure na gid ko. Hindi ko na lang pagtawagan si Kimpoy. Mangita na lang ko sa taxi.

0: Ay, thank you, Gidnong. Ay, manawag na ako diri sa taxi. Anay ka?
1: Ay, dagan
0: sa mga nga ko damo sa tao sa sulod sa balay, oh. Pag nagapakadto pa kari sila. Ay, basikan may bisita si Kimpoy, ah. Ang maayo pa, mamangkot ko. Ara, may lalaki nga nagapagwa, oh. Hello, sir. Mayong adlaw.
2: Mayong adlaw man, ma'am.
0: Kanday sino ka mo, sir? Nga aari ka mo diri sa balay ko? Sa din ang bana ko?
2: Bana? Si Kimpoy ang ginamin mo, ma'am?
0: Yes, sir.
2: Ay, wala na ko kabalo, ma'am. Kaysa nagbayaran ay kami sa bangko, wala naman kami kakita, ay. Ay, nga man, ma'am, ho? Ano ka niya?
0: Ako?
2: Yes, ma'am.
0: Ako ang asawa niya.
2: Oh.
0: Pero anong siling mo nga? Anong siling mo nagbayaran ay kamo sa bangko?
2: Sa balay ngayon ni ma'am. Ginbakal na mo ni Mrs. Saya. Ang balay ngayon ni mismo.
0: Oh, Diyos ko! Diyos ko! Hindi matuwa din eh. Hindi. Ginbaligyan ni Kimpoy. Ang balay na mo na wala akong makahibalo.
2: Ay, ambot lang ma'am, pero ikaw galing misis niya, ma'am. Kaya ang siling niya sa akon, bulagay na kamoy.
0: Oh, Diyos ko.
2: Wala man siyang problema ang pagbaklanin na mo, ma'am. Kahit nakapirma ka man sa didubsel, di ba?
0: Oh, Diyos ko. Hindi matuhutin eh. Hindi matuhutin eh.

balaan nga may kirida gali si Kimpoy, kagin palagyo nila ang kwarta. Nagpasaka gid ako sang kaso kag sang kulihi na kontak ko siya kag ato siya sa Manila. Kag ang masakit, ubos na ang bilis ang balay. Naglalain gid ako tungod gintunto ako sang bana ko. Pero wala na ako sang mahimo. Natabo na ang hindi dapat matabo. Masakit man, pero dapat batunon ko. Sa subong, nagapaayo ako sang pilas nga ginbilin sa akon sang bana ko. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Febby.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
8: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga
11: butika. Ga, ma-joy ride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
11: Sige ka kidya!
12: Siyempre! Naka-extend ko ya!
11: Basta sagad nga driver, extend, love.
0: Extend Supplement for Men! Yahoo!

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Dennis Juan.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
4: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Physio.
6: Ang Physio
5: nga may D3.
6: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
6: D3 Bio.
5: Ang D3
6: nga may Physio.
5: Ang Physio
6: nga may D3.
5: D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: DTX 500.
5: Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho,
9: kag stress adlaw-adlaw.
5: Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulan. Kalaman ang abyan.
3: Mag DTX 500 ka.
5: Kaysa DTX 500.
3: Ang stress malikawan,
5: pagkamurigon malimta.
3: DTX 500.
6: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500. Gin 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500 Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiyak. Ipugit ka tama.
6: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: Una,
13: problema, gid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
17: Ga gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay ga. Gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman, balaga.
17: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: gid sang init ang relasyon nga ini.
9: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
24: DTX 500.
25: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko
26: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
25: Salamat sa DTX 500.
24: DTX 500.
27: Bakal sa mga butika.
28: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
29: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norberdoy, saka atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lajester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 2.

0: si apasok na guys star sa Call of Duty Carmela ko ginaubo pag sip on das mo nakainumak may tisay na dula. Salamat sa may tisay kinadula at kunya na ubo pag sip on.
1: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
7: Ang labahan.
8: Nakasampay na.
7: Ang uniform ko.
8: Naplansa na.
9: Ganito ako.
10: Tigasi.
9: Tigalapa.
10: Tigasay.
9: Tigaplansa.
10: Sa araw si Miss is ang masusunod.
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing.
9: Dahil kasangga ko
10: ang Extel
9: Supplement for Men.
10: Lourdes,
9: tapos ka ng maligo?
11: Yes, darling. Come to mama.
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
12: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila paghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
14: Mag-Eye Care Gold Capsule ka.
13: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata.
14: Eye Care Gold Capsule,
13: may aras ang lutein,
14: vitamin A,
13: vitamin E,
14: vitamin C,
13: zinc,
14: kag bilberry extract.
13: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health,
14: mag-inom sa Eye Care Gold.
13: Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
16: News FM.

epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gitgada ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nagaapekto sa aton airways nga amo ang nagadala sang oxygen pagkadto sa aton baga. Ang asma wala na sang kaayuhan pero mahimo papunggan pinaagi sa Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Epektibo nga suplemento

0: Squalene Capsule. Protektado ka!
1: Muterna Max! Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
1: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
3: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
5: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, mag-joyride na ta.
6: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Siyempre,
6: naka-extend ko yan.
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Yahoo! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Gamano ba na ka mo? Gamay tatlos ang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Capsules adlaw-adla. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa mandami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
15: Wala sang OTP sa pag-overdate? Relax lang.
14: Tama! Red Horse Beer. Labit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. DTX 500.
3: Di na problema mo ba ang magtaas ng blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
3: Ay ang palaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
0: DTX 500. Mighty C. Alkaline.

0: ilong sa Mighty Sea.
1: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix?
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, initamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
10: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
8: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
11: Hi, Tennis Juan.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
11: Hi, Tennis Juan.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
11: Hi, Tennis Juan.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
5: I Care Gold.
12: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
14: Rehas!

Portugal na ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: payo.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Turkey sa nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX 500.
3: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka?
3: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
4: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inabakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay, namin nagit sa akon nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
8: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pidalangga namon ng mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang mataho makasugpon sa atong drama sa kanginan. Ngayon gid makuhan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: May katola!

0: padayaw mo. Ginapasuya agad ko. Dugago, blaw.
1: Na, nutol man? Daw laman kay labot si Manong say mo. Nga daw, perte ganyang kaugot mo siyaw.
0: Ang piste agad nga asawang ugat si ni Tanantol. Hmm. Sang wala pa si Manong Inso ng asawa na siya. Kasadya mali sa aton nga apat ni tatay. Pero igu nagabot niri sa aton. Doon nagsamong ng pangabuita. Nagarot! May dalaguro na nga sumpang kagwapa sang buisit kinoy ma. Tiyagan ko gani. Kusunada ni tatay ang asawa ni Manong Inso mo. Man isa ka bes. Nadakpan ko gina siya eh.
1: Oh? Ha? Nadakpan nga nutol? Nagano si tatay ho? Hatol?
0: Basi makibot ka tol. Kag basi pati ikaw. Pariyo man blakay tatay ho.
1: Be! Ha? Eh, anong bot mo silingon niya, tulman? Abi, sugirin, anong kabala? Natakpan mo si tatay nga nag-ano, tul? Ha, tul? Nag-ano si tatay, ha?
0: Nga ginaling-ling niya si Nima.
1: Be! Ano? Ati, bisan sinong lalaki to. Matinta naman gibi magtulog kay ng Nima, eh. Gwapa na, siksi pa. Bla?
0: Te, pati ikaw, naghahandom ka man nga matilawan mo siya, no?
1: Te, ano tol? Uy, lo, kalain man si Mutol man. Kalaway niya. Asawa na sa magulang, te. Ako ya, tol, sa tuod lang, nagkalingaw ko tuod maghimutan sa kanang Nima, pero wala ko ya naghandom sa kung ano man nga kabastusan sa iya, tol. Wala gidya, tol, ya. Di ko musin na yan.
0: Nugay na, tol. Oh. Ikaw ng santo, eh, no? Ikaw ng santo, tol. Man, mainit ko. Bukuhon ko gina si tatay kay Manong, bro.
1: Be.
0: Bukuhon ko gina si tol. Para magkinagamo na lang talitanan, ha?
1: Tol. Hindi lang bala, tol. Palihog lang. Hipsin na lang, bala. Hipsin na lang, tol.

Todos los

0: Te?
1: Ay, kanami!
0: Nahuman na gid man ang balay talang ka. Kaplastado na tanan. Bisan gamay lang. Pero hipid ang pag-ubraw.
1: Gani man.
0: Kag kanami tanahon sa mga tanaw mo. Sa mga tanaw mo ng mga bulak sa palibot.
1: Oo man gani ka. Ay. Pero nahubas gid ang sinuktanta.
0: Kwarta lang ina. Makapatubas kita sang mga tanom tagag mga utanon. Makasupot naman kita liwat. Halarbiso naman to daan ang talong takag ukraw. Daso na makamatis na naman.
1: Gani man.
0: Ang importante ga. Malinong gagmatauhay ang pagsinalayo ta.
1: Amugid ka.
0: Layo sa samunga. Kag makapagusto kita. Kag bisan anong oras ang gusto mo yung mag kado sa mga tanong ta. Pwede git. Kayo ho. Ara lang sa ubos ang talam nanta.
1: Gani man.
0: Ya. Oh. Bi. Hapos bi anay bi.
1: No, kay ka. Ba't ang balas nga duma ho?
0: Natural lang ang humot. Amo na ganing gusto ko eh. Kitapos natukod ang balay ta. Ang subang ta naman ang sugudan ta.
1: Buenas kila kung ikaw ngayon pili ko. Pero may mugid ako ginabusog sa pagpalangga.
0: Kagamo man ikaw, Day. Ginabusog mo man ako sa pagpalangga. Kagbagrespeto. Ikaw ang kabuhi ko.
1: Enzo.
0: Ikaw ang kabuhi ko, di ba?
1: Ikaw man ang kabuhi ko, Ga.
0: Ga, ihigda sa salog. Kay bunya gantang palayta.
1: Anika, abierto mayor tanga puertahan.
0: Isino man yang malantaw dire sa aton. Kikita man lang may balay dire. Wala kita sing katupad. Higda sa salog pala. Higda ka.
1: Nag-higda na ako sa salog ka.
0: Kagawa pa kit sa asawa ko. Day, dumakabuluan ka. Akon ka lang ha.
1: Enzo.
0: Akon ka lang.
1: Enzo. Wala ako. Enzo.
0: Kadapit kit sa ibo, Day.
1: Imo lang ako, Enzo.
2: Enzo. Enzo.
1: Ay.
2: Pasensya git, pasensya git. Ay, nanu man, why kamu naga panirado de?
1: Enzo.
2: Tapusan nyo na da, mapuli ko anay.
1: Which is ko, Enzo. Nanitakpan git kita ni tatay.
0: Kakagi mo na siya.
1: Enzo,
0: tapuso tarik ha. Tapuso tarik.
1: Enzo. Enzo.

0: sakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics!
3: Clinica Spore Biotics!
4: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
4: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
4: Spore Biotics!
0: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
4: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
5: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
5: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akong nga lawas, kag nagnubo ang akong sugar, kamayara inigal ng sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
5: K5.
10: K5?
5: News FM.

0: Ga, maapas lang ko guro sa imo sa talamnan, ha? Kido, lingin-lingin ang ulo ko, eh. Kasulabs ang sulok-sulok ko.
1: Ha? Lain matyag mo?
0: Mm-mm.
1: Basi kong nanonay na ga.
0: Ga, matyag ko balaga busong ko.
1: Ha? Dote ka? Bum! Kung magamusin na, mangin kumplito ng pamilya ta. Maging tatay na gali ako?
0: Oo, ga.
1: Maging tatay ako, ga?
0: Ga, hindi anay magpatama ka-excited. Siguro unta, anay. Mapasentro ako dasun si Managod. Makasiguro gid ako kung nagkabusong ako o wala. Isa pa man lang kabulan nga, wala kaabot ang period ko eh.
1: Ay, di! Gabusong ka gidya eh! Bahaw, halong kagid ha! Halong kagid! Yahoo! Pakita ko ng kwapo kong aliwat! Yay!
0: Yay! Kagid mo, angka! Gusto mo, angka malaga! Ala kagid yan kasinggit-singgit!
1: Malipayan kita ko, ga! Malipayan kita ko! Gaga! Kung lalaki ang subangta, i-junior ko ginaya.
0: Bao?
1: Lorenzo Minis Junior gina. Pero kung babae ka, Nema Marie Junior. Yes!
0: Ay, ilang ang ngalan, ng ano be, Princess Marie. Nan, amo lang na.
1: Nan! Nan! Huga! Kampyon! Yeah! Kampyon, oh! Salamat, Ginoo! Salamat, Ginoo Lord! Ginhatag mugit sa ako ng the best nga babae sa kalibutan! Guapa! Buot! Pisan! Kampyon lawas!
0: Ay!
1: Day! Ikaw na ang pinaka-perfect! Ikaw na kaya!

0: tani, makabuo man ta pareho sa ilan inong inso, no? Kita mo si Nema? Dako lagi ng tiyan niya.
1: Kita ko ah. Ay, buisit! Nga tanan na lang nga makita niyo niya sa piste nga asawa sa magulang mo, ikumparar mo sa akon. Lublub na lang ka mo ito balatanan sa iya. Oh. Pareho lang ka mo sa amay niyo.
0: Na ano man yung babae yaman? Gusto ko man makabuo kita. Kaganong problema da?
1: Malingaan gani ko? Lumsan ko na lang buisit ngayon sa suba mo? Sige ba na? Para kung wala na siya, wala na ka mo sang ikumparar pa sa akon!
0: Oh. Nugay ka ha? Amo na lang budlay si Morian eh. Kailain niyang buot ko si Lingon, lain man ang paghangop mo. Krimte na lang ha! Kung hindi ka gusto magbusong, hindi! At ako!
1: Hoy! Sadali ka makadto! Sa payaw mo? Sige ta na! Basi po, hindi ka pa to kaamot, bisan dulong gana lang sa kinabusong iya! Buisit nga ni Ma! Buisit ka gina! Sugod sa ori ka din eh! Dumamano lang mga tao din eh! Puro na lang ikaw ang ginadayaw! Puro lang ikaw! Ikaw! Ikaw! Ikaw! San o kapay mo yung mapatay man? San o pa? San o pa? Parang wala sa makita ang tao nga ikumparar sa akon! San o ka pumupatay? San o pa?

0: Day, mapasyudad ko, Anaya.
1: Ah, ga.
0: Kay mamakalakos ang pesticide para sa sprehan tanga mangga. Kag para man sa ibang tanga pananom eh.
1: Ate, sige, sige, ga. Ga. Baklan mo ko sang insaymada nga damo-damo munggo kag margarin ha. Dasunay na balang garlic bread na balahaw. Kinamit ginagae para sa DTX coffee mix ta.
0: Oo ah. Kisa anay be. Oh. Be. Ah. Be. Ikapon kong tiyan mo ha. Junior. Junior. Malakat anay si tatay ha. Updan mo di si nanay mo ha. Hindi mo siya pagpabayaan.
1: Pamati na ga, sabi mo lang. Oh, pala? Nag-iyo.
0: Nag-iyo siya.
1: Gani.
0: Ga, daw na kahit sindigit siya sa ginaistorya ko sa iyo, oh.
1: Gani man.
0: Nyor, palangga ka gini tatay, ha?
1: Oo, nag-iyo na mag-iwa to. Ay, love yagid si tatay ba? Gasabat gid ba? Ante, sige na ga, lakat na. Ito maano lagi ko magkaon sang insaymada kag garlic bread sang food moon bakery.
0: Oo, malakat ako ga. Pero hindi ka maglakat sa uma ha. Ige basi kun makadanlog ka or makasandad ka. Dulogon ba ya?
1: Makadulang ko to kay gusto ko tumamuksi nga daan sang ukra kag tugabang kay maluto ako sang laso ha. Pero mahalong ko ah.
0: Mas nahalong ka gid ha.
1: Gani.
0: Halong gid.
1: Gani halong ko gani. Sige nalakat na. Halong ka man ga ah. I love you ga. I love you katama. Halin sa tiil pakadto sa ulo. I love you ga.
0: I love you too ga.

Nagabihan kita ko pa uli ba? Ba? Anay ka? Nga daw ka dulong sang balayaw? Oh. Diyos ko. Doon kita kulpana ko. Nga wala sang... Nga wala pa siga ni Mang Sugaman. Palayo lang ang may malaing na tabo sa asawa ko. Diyos ko, ipalayo lang!

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
1: Clinica Diofresh.
0: Available now.
2: Excel Food Superman for Men.
3: Ako si Mark. Sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: May malain ayhan nga natabo kay nima. Mga apyan, sunagin niyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon makuhaan sang pagtulunan nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan may katol-a. Ginsulat kang sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
5: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano ginabatsag mo sa
6: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
5: DGX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako nga allergy.
5: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipito!
17: Shhh! Relax gan.
18: Kinhimo ko man ang tanan.
17: Pero wala na ganyan.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
20: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
23: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
25: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
27: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
29: D3 Bio. Ang D3.
30: Yung may Physio.
31: Ang Physio.
30: Yung may D3.
31: D3 Bio.
30: D3 Bio.
32: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
30: D3 Bio.
31: Ang D3. Yung may Physio.
30: Ang Physio.
31: Yung may D3.
33: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
34: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
35: DTX 500.
36: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
37: Saan nag-inom ka?
38: DTX 500.
37: Kailan nalang subong imo?
38: Sugar.
36: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
35: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
39: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
35: Mighty C, epektibo, garantisado.
40: Kadaragsa nga punggot,
41: DTX Beauty Soap.
40: Magaspang mapanit,
41: DTX Beauty Soap.
40: Gala o magputi,
41: DTX Beauty Soap.
40: Puro katol-katol,
41: DTX Beauty Soap.
33: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
42: Bakal na sa mga butika.
35: DTX Coffee Mix.
43: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
35: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
44: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
35: DTX Coffee Mix.
26: Mabasa butika.
33: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
35: Memory Advanced Syrup.
33: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
26: Bumakal sa mga butika.
33: Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang
0: impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
4: ikapsula mo.
3: Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
3: Extend! Supplement for men!
5: Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500!
7: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
6: DTX 500!
8: Mabakal sa mga butika!

0: Radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 17 minutos sa labilin antes kita magdangat sa tak na ang alas 5.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Roldan Besara Villarreal.
6: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
6: El Castigador.

0: Castigador.
1: May nga ponsyonad sang Rojas, probinsya sang Capiz sa Western Visayas. Nagapalig ng El Castigador sa gyapon ko po sa inyo KK5, sa inyo Anchorman, KK5 Roldan, Bisana, Villarreal. Sa mga balita, mga balantayan nga mga balita diri sa aton sinigapag pangalagad mga KK5, mangin sentro sa aton sinigapag pangalagad sa pang Webes Gedison sang El Castigador. Mister Patay sa pagkastigo sang pamilya sa isa ka CVO sa Barangay Rizal sa Pontevedra. Mga sospek ng ginatudlo imbulbado sa pagkastigo sa mister, nagpalalagyo na. Pamilya sang biktima dismayado bangod wala madakpan ang responsable sa pagkastigo sa ilay mata. Maayon PNP, may person of interest na sa natabo nga pagpatay sa isa ka mangunguma sa may Barangay Alasaging. Samtang sa dugang pangabalita mga KK5, Batangas representatives ginkondinar ang birada ni Representative Liviste batok sa pamilya rekto mga KK5. Total ban sa vape ginaduso. Amo ni mga balita kag issues gaton pag istorya diri sa aton sininga pagpangalagad mga KK5. And by the way no aton gid gapag pasalamat pag-abi-abi sa Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Doc Ramil Uy no saya sining surprise visit diri kaina sa K5 News FM Rojas mga KK5 no gibisitahan niya ding iya sining mga tinawo sa K5 News FM Rojas kag of course sa tanan siguro nga mga boss ang iba niya magbisita ila boss ang iban nagapaingit, ang iban nakulbaan, ang iban nagalikaw. O kami sa K5 magbisita mon boss excited kami. Kaysa kada bisita may dala nga maayo nga balita mga ka K5. But of course tong aton sini iya nga gina pasalamatan of course tong iya sini nga presensya kag pagdumdum sa iya sini nga mga empleyado nga bisan balay sa iya kasakuon, ah, galibot gid sa mga ka K5 kagang oh, sa iya siniga pa sa piyaksang iya kasakuon, nagatagid sempo mga ka-K5 para sa iya sini ng mga empleyado. Dala of course ang inspirasyon, no? Ang iya pagpakigbahin sa iya sininga humble beginnings, paano sa nagsugod sang una, iya sininga pagtingwa, iya nga pagbakas, halin sa pigado, nagbakas, nag-eskwela sang mayad, nagbakas, nagtipon, nagsakripisyo, tub-tub nagkayuhan. Kag sa wala ginalauman mga KK5, subong ginatos na ang iya sininga mga empleyado sa idalom sang K5 News FM Philippines. Likewise, ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag sa iban pagid ng mga kompanya sa idalom sang 5K Broadcasting Network Incorporated, kag RYU Group of Companies mga KK5. Kag syempre, before maglakat partner, ang pinakamanami ang ginbilin. Magluwas sa ginbilin ng mga inspirational message, mga tinaga na makapadabdab naman sa kasing-kasing kagtagipusoon o kung sa tagipusoon sa mga empleyado para magbakas pagid mga ka-K5. Kaga ang pag-apresyar sa kada efforts ng empleyado, siyempre may ginbilin, gidi. Ay, hindi pareha sa iba niya mga employer da nga mabisita sila mga empleyado pang mulayon ng ilang mga empleyado. Kundi ganyan pag mulayon, may multa. May iban pa, hindi gid man namin experience. O, sa K5 yung boss mo magbisita, ang excited ka mamati sa message, excited kapag sa ginabilin nga mayo nga balita. Kung ano ina, kami lang anay kabalo, hindi namon pwede mambal kay basi pang sokton kami karoon. Damon ang adaan kabantay kada 15-30. Thank you gida sa short visit, surprise visit, sa aton sini nga CEO si Doc Ramil Uy mga KK5. 11 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga alas 5 mga KK5 diri sa El Castigador program. Kung may mga minsay ka mo nga lagi palabot diri sa aton sini nga pagpangalagad, ipadala lang ina diri sa aton official Facebook page KK5 News FM Rojas mga KK5 para mabasa ta ang inyong sininga mga minsahe. By the way, sa mga ka-K5 naton, actually, damo gusto mag-usar sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pero ang iban na layuan, magkadto sa butika, das banwa nila na layuan sila, magkadto diri sa syudad sa mga butika or magkadto mismo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, iban na layuan. Don't worry. O, ako ya personally, gina-offer ko nga kung sino yung servisyo sa inyo. Ho. Basta siyempre, pinsanon nyo eh. Hindi man pwede nga pakadto nyo ko da sa tapas da son, isa lang ka banig sang DTX 500. Pwede ka mo maka-order mga ka-K5. Inya bulig na lang ninamon sa inyo. Pwede ka mo maka-order sa amon, sa akon personally, kaya ako da mismo madulong sa inyo. Ako da mismo madulong sa inyo. Pilagid mag-motor da pakadto man. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Sport Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deofresh, Kag Extend Food Supplement for Men. O, padala lang ka mo private message. No, pwede ka mo ka-message sa inbox ng K5 News FM or sa aton sinipersonal account. No, para kami, da mismo, madulong sa inyo sa mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5. Mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy nga madugay na ginasaligan mga ka-K5. Madamo na ang nabuligan sang sining nga mga suplemento mga ka-K5. Gani ka muda? No, ano pa inyo ginaulat? Magpadala na sa mensahe mga ka-K5. Nueve minuto sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga alas 5. Sa mga nakatutok na diri sa aton pagpangalagad, good afternoon sa mga suki naton nga mga ka-K5. Sa mga nagamonitor na sa Facebook Live, o hindi pagkalipatan nga i-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sa malabutan. May ngapon sa kay Joanna Sumagaysay Rose. Joanna Sumagaysay Rose, ginagreet niya amay nga po si Roldan, pakigreet man ko sa akon bata nga si Lian Joy and Jolo. Kag sa akon bana nga si Jude Bartolo Liberato. Greetings from Sitso Lunok, Vizcaya, President Roas Capiz. Oy, thank you gid Ma'am Joanna Sumagaysay Rose. Kay Lian Joy, kag kay Jolo, kag kay Jude Bartolo Liberato sa Sitso Lunok, Vizcaya, President Roas, good afternoon. Present mano si Leo Jan Biliones. Thank you, good Leo Jan. Ni Risa Bautista, nagatutok na. Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nagamonitor naman. Sir Reynanti Cam sa Family Cam, da sa may Barangay Dayaw, nagatutok na. Thank you, good. Ma'am Rhea Umbas Calino Balbona. O, salamat, good, sa ton sining mga ka-K5. Kay Bus Echo, sa kay Sergeant Trey. Then you will know the truth, and the truth will set you free. John 8:32. Ang mga messages nyo di, dali lang gid, balikan ko na mga ka-K5. Balikan ko na inyo sining mga mensahe, hetagan taligwaton mga nakalinyada nga mga balita, mga isyus kag impormasyon, tutukan ta na. Diri sa El Castigador, ina kagiban pa pagkatapos sa mga panumdom.
0: El Castigador, El Castigador. K-K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ginakanon. Ang ginabatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
3: Isa ka kapila ka maginan?
2: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan na.
3: Subong kamusta?
2: O ay, nagko ginabatya at maskin gamay.
0: DTX 500.
4: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Do apilye, do ni sir boy?
5: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis.
4: So, po silingon, ini ang arthritis, no generic name yan eh. Mm. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
5: Inflammation no? Tuga sa mga free radicals.
4: Gusto.
5: kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
4: Kag ining pagtigulang na dok sang imong nga mga
5: cartilage.
4: Mga cartilage. Now,
5: dapat hindi matigulang imong cartilage kay damo man mga tigulang na wala arthritis kay palainom DTX 500.
4: Hosto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no, sining aton bala nga thumb, may joint na dio amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang prone naton sa pangabudlay, pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi ka strain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadjutay naman ang imong collagen.
0: TDX 500.
3: Ako si Tomas sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang naginom ka
3: DTX 500.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
5: Para ma-prevent, Sir GP, nga madula ang cartilage. Pero minato na balik-balik. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sang DTX 500, bisa matigulang ka, kuan na, persado na yan.
4: And you know what? Siling sa mga pagtuon, ha? Ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually doksam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo na damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sang imong free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang selula sang cartilage. That's why may ara ka sang decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
5: result? Pinaka-contra sa cartilage degradation, tamis.
4: Tamis.
5: Sa ginaya, protein from animal.
4: Oo.
5: Take note, ha?
4: True man na.
5: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
0: DTX 500.
5: Before magamit ang collagen, you need DTX 500. DTX
4: 500.
5: Para madipinsahan ang mga selula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
6: Correct.
5: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
0: DTX 500.
5: Here comes DTX 500.
4: DTX 500.
5: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
4: Oo, ang
5: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
4: Na, amo na da.
5: So,

0: 500.
1: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kada adlaw. Subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Lubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mangabot ka.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
0: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test. Ilatong score gani?
6: 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabalo manusik.
0: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta po lang agabi pre?
12: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Tigasin.
0: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagmaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Serum.

0: syrup bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: Ditribayo, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3, Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: Ditribayo, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtabas.

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nako ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amo na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, ibigtibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: El Castigador.
9: El Castigador.
8: Roldan Besana Villarreal.
10: 6 minutos sa nagaligad sa takna nga alas 5. Pabalik diri sa El Castigador. Sa giyapon ko po sa inyo ka K5. Roldan Besana Villarreal.
8: El Castigador.
10: Kung may mga minsay kamo mga ka K5 gulagi palabot diri sa aton siniga pagpangalagad, ipadala ina diri sa official Facebook page ng K5 News FM Rojas para mabasa tayo sining nga mga mensahe mga ka K5 diri sa El Castigador program. Sa liwat ako may mga messages kamong aligay palabot diri sa aton siniga pagpangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Good afternoon lang sa mga suki naton nga mga K5 gadaga monitor diri sa aton siniga pagpangalagad. No, sa mga tagpalamati naton nga nakatsun ina diri sa El Castigador program. Nagatutok na sa bunga hapon samtang nagkapikapi DTX Coffee Mix. So na, may gini paris ang DTX Coffee Mix sa kwan mo. Sa nilaga nga saging, nilaga nga kamote, balinghoy, or sausaw sa kape partner nami man mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Jezreel Colasino nagamonitor na kay Ma'am Elsie Acuña dira sa Kapagaw, Panitan. Kay Herosa Noven sa Barangay Nagba, Kwartero, nagatutok na si Herosa Noven. Thank you, Ged. Duy Arthur sa West Villa Flores, Mayon. Ma'am Rolinda Villa Villasis. Kay Patrick Matias Robles sa Lantangan, Pontevedra. Sa Robles family. Daydin Boro, good afternoon. Kay Ma'am Gianna Vel Siloso, nagamonitor na dira sa Luktugan. Kay Ma'am Elsie Acuña, madamo gid salamat mga ka K5 sa inyo pagmonitor. Ma'am Ria Umbas Calino Balbona, Ma'am Arlene Uniada Basa, kay Bus Eco, kay Sergeant Ray. Thank you gid sa inyo siriga pagmonitor mga ka K5. Check tani report sa aton siriga patrol sa pagconduct sang separate investigation sang K5 News FM angot karon. Sa ginapayag wala kaluoy nga pagpatay sa isa ka persona, sa isa ka mister mga ka K5. Dira sa may barangay Rizal sa Banwa sang Pontevedra mga ka K5. Ining isa ka mister ni ginpulihan kastigo mga ka K5 sang magpamilya, pamilya sa isa ka CVO mga ka K5. Balod tabing detalye sa balita, may detalye sa line number 3 na ka-standby aton sininga koreksyon sa patrol with K5, Myla Vasquez Fuentes.
2: K5 News FM Live Report.
11: Patay samtang ginabulong sa ospital kay K5 Roldan ang isa ka mekaniko matapos ginapayag ginlampusan kag ginkastigo sang magpamilya sa Barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Sa aton nga exclusive nga interview kay Rona Jane Villanueva ang gumangkon sang biktima nga si Ronilo Batuigas, 43 anyos. Iya ginpayag nga natabo ining insidente sa tung Mayo 3 pasado alas 8:30 sa gabi. Sinodri bag-o lamang abot ni ang biktima nagikan sa kasal sa Barangay Cugon sakay ang angkar-angkar kung sa diin ang sospek nagainom kag nagawinangot kag nagapanghangkat ni sang away. Bangod nga naimpito ining biktima nagkuha ini sang tubig kag inbas siya sa atubang no sa ila sining puluy-an gipayag pa ni Villanueva nga ginabalan niya sinyang iyang atiyo nga pabay-an kag indi na lamang pagsapakon ang samtang nag-diskarga no sang biktima sang mga kagamitan hinali lamang niya nga nagpalapit ang suspect nga may dala nga super lens nga ginggamit hamtak ni sa biktima nga kun sa diin naigo niya sa iyang ulo. Kadungan si Dean, nagpalapit pa ang lima ka mga kabataan nga ginakabugusan sang apat ka mga babayi kag isa ka lalaki subuman ang asawa sang giratudlo diri nga suspect kag didto nagpuli ini sa mga ukon sa biktima tubtob nga natumba kag nagkulob iniya sa tubang sang yasini nga puloy-an kag dugang padre nakit-an mismo ni Villanueva nga nagkuha sang gunting ang anak nga lalaki sang suspect kag amo to ang ginggamit nga pagbuno sa kilid sang biktima. Matapos ang insidente, nakita na to sang magpamilya nga naghigda na toya ang biktima, madasig sila nga nagbalik sila sininga pulian kag nagpanarado samtang ang pamilya naman niya sang biktima nagpadulong sa Pontevedra PNP agad nga ipabalhag ining natabo subuman nagindala na ni dayon ang iyang atiyo sa Bailan District Hospital agad dapatan sa nagkakaigo nga pagbulong apang gilayon nga gin-refer nga gin-transfer sa ospital sa Iloilo pangod man sa critical sininga kondisyon. Apang alas 2:30 sa kaganhon sa Tumayo 6, ginbawian sa kabuhi ang biktima samtang yara iniya sa ospital. Yari ang kabahin sa aton nga interview kay Rona Jane Villanueva ang gumangkon sang among biktima.
9: Ang nagabot ako siyo, mamahalin sa kubon nga nagbulig siya sa kasal siya nga papaisa, ma'am. Pabuot, sinasabon siya, nagabot lang yung mga kapay mo yung ma'am. Bali, anong iyaw kong trabala, ma'am. Nang nagainan nila sa hapon pa lang, tapos nagpo na sila balay. Naganiwangot siya, ma'am, ginapabati-batian niya naman akong tiyo nga. Buwadira, muna ba naman kumaiso ka, tapos ang iya mga po yung nag-ilintra, ma'am. Muto na dayon, ma'am, nga nagkadukod eh, kanaluoy ko sa bata, kaya bakit ba naman po kandungan sa kinigitanay nila, ma'am. Tapos ginhalaan ko kung tiyo nga, no, eh, hindi kagid ang magwa. Kasi kung malapit ka to sila, trespassing kagid. Amo na, ma'am, hinaingit ako tiyo, ma'am. Ginbasyaan niya na to. Iwais na nagpalapit din lang sa gwa, ma'am. Ginbasyaan niya na to tubig sa 10 liters pa lang tubig. Pero wala gid may naigo sila, ma'am. Mutong na tayo nga nagbalik ako tiyo nga. Nagpahiga darang ako di asawa, ma'am. Kag ang kabataan niya, mga gagmay pa. Dira-ara na dira, tapos ginsugod siya sa una sa kabataan, sa lalaki, ma'am.
11: Gapigit.
9: Oo, ma'am, gapigit. Madulong pa rin, wala ka streetlight nga daan, ma'am. Basak ang streetlight. Ginsugod nila akong tiyo, ma'am, nga sila nga magululutod. Muto nga, kapugong akong tiyo, katalikod, ma'am. Muto sa nga niya, pagbatir sa akong tiyo, nga wala kalaban-laban, ma'am. Magkatapos si Tanto, natumban akong tiyo, dila sa gilid ng drum, ginsipa-sipa, patang ilang nga. Kaya nga solterong nga laki, gimbuno pa nila, ma'am, gimbuno pa sa gilid. Ato dito ang ebidensya sa akong tiyo. Pagkatapos ito, nakita ko na akong tiyo, nga gagawin, bangon ko siya. Gagawa ng gugo siya ilong, ito nga hambay ko, kasingit ko. Tabang-tabang ang tiyo, ah, sinibudoy, tabang hambay ko, dalawang sa hospital muna, ma'am. Muna dayon, ma'am, nagindala sa hospital, tapos ang ito nga nagbago, simple lang niya nga nag sulod sa siya balay. Simple lang. Pitugin sila yun, ma'am.
11: Ito?
9: Oo.
11: Ano?
9: Ma'am, bali gani, ma'am, nang ano pa na siya, nang may grupo pa na siya nga, CCW5, Municipal Chairman, ina sa gani, ma'am, eh. Tapos si BO pa na sa di sa barangay, pero iya ba?
11: Ang nagkasigo?
9: Oo, ma'am. Ang nag-battery sa akong tiyo sa ulo.
11: Dahil tapos sa to, wala yung bay na tuloy,
9: uli, inagid yung mga gipasulod yun lang ang pakaisa sa akong nga tiyo bala si Papa na akong gipasulod yun lang hindi pa inumin lang tubig mo to dahil yun ay pag-badger sa akong tiyo. Wala kami nga bayan, ano manabi amon mahimo. Muna ma'am, nagpuguno ano lang din kami.
11: Ang tiyo na tabo na ano na may hindi ka mo hindi sila ayuhay.
9: Hindi sila ayuhay ma'am tungod sa speaker, ganit dira niya ma'am. Kaya grabe siya magpatunog kung bista may hinay, may tudo kung gapahuway ang tao. Wala yung mga pinatunog, wala man okasyon.
11: Oo,
9: muna may bladder naman nasa dito sa barangay, ma'am. Tapos ang iyang panwildo sa tao, may bladder pa nasa dito.
11: Kamusta ang
12: sa hapon sa tuya, matugid lang nagpaisay lang sila kayo. Wala dito nagsugod si.
13: Why no, wala mang diri lang isa ko, ara lang isa diyo. Diri lang isa ko.
12: Ay, diin ang pilas ni ano ni Tito mo.
13: Diri sa ulo, ma'am. Bali diri gid ang lala mamu, kay may crack na diyang iya, operahan pa sa tani, mami. Kaso may crack na diyang iya nga bungo, tapos ang dugo ang iyang utok may dugo na. Delikado.
12: Ano ang
13: gamit, ma'am? Okay, si Parlins, ma'am, po hindi ba? Si Parlins, tapos, ma'am, bugat-bugat. Kaya ga-ubra, ga-ano na sa ma'am mo? Ga-kwanesa sa punong. Ga-ubra na sa punong, ga-pakyawa na sa.
12: Ay, ang gamit na bunok. Pabunok. Anong
13: gamit? Bunting, nakita na siya po yung agamay.
12: Pinakamidog ang pwede.
13: Lima na sila tanan, pito na sila tanan, ma'am.
12: Ano obra ni Tito, ma'am?
13: Isang mekaniko, ma'am.
12: Mm-hmm. Dahil pagkatapos sa ito, nagpa-record ka mo sa
13: police? Oo, sa nagpa-blatag kami sigida sa police ang matrix ang gabi nga na disgrasya sa ma'am.
12: Dayon, anong hala sa police sa inyo?
13: Ang hala sa police sa amon, nagpangayuan kami sa ano sa amon nga ano bala sa witness namin kung ano mo na i-complain bala dito sa ila muna tapos mag-abot ko no sa kaso hindi pa kami kakaso kaya amon complainan ko no ara pa sa ospital yun yung balal man sila namon nga ara man ang gidikanan ara man upod na mo ng amay ni Budoy bala si tatay mo lay upod man namon kaya ang ban nila hindi gid ko no pwede kaya amon ko no complainan at pa sa ospital kaya ang balal namon nga 50-50 na to yan o ato ano mo mahimo ko hindi kami mag-file case mo na ma'am.
12: Dayon, sang after sa to, pagka-aga or gabi sa to, ari pa diri ang nagkastigo kay dito.
13: Wala na ma'am, tapos nag-abot ng diya mga puya, nagpa-escort sila sa police, nagkuha sila mga gamit nila, dira.
12: Ah, ginugdan pa sila sa
13: police? Oo, nag-escort ang police sila ma'am.
12: Okay. Pero tapos nakamuya pa blatter.
13: Oo ma'am, tapos nakamuya pa blatter.
12: Bali, nagpangayo man sila yung tambulig sa police.
13: Basi ma'am eh.
12: Kila kabilog ng police ang nagkakot?
13: Duwa ma'am.
12: Dayon, after sa ito pagkaga, wala na sila din.
13: Wain na nagpagtapos nila kami, pagtapos nila kuha gamit, wain na sila din ka balik-balik.
12: Hindi nyo kintala si Tito muna?
13: Una-una sa Bailan Hospital, ma'am. Ay, bali, critical na bali, ah. Kung disyo, iya nga, ano ma'am, bali, guligan na lang, ah, i-refer siya sa Western sa Iloilo, ma'am. Dito.
12: Then, dito na lang siya.
13: Oo, na bali, ma'am, ma'am, baga na isa kong tiya, babi, ganina mo, ma'am, may recovery na sa bala, ma'am. May nag-chat akong tiya pagkaaga, ay na yung kumatos na akong tiyo.
12: So, kung may nagkapamati, ma'am, ang, ano, ang emotion niya, ang mga naghimo, tabi sa emotion niya, tiyo, anong emotion niya, mahambal sa
13: akin? Mahambal ko lang sila, ma'am. Tani, kung si Shawar man sila sa ginghimo nila sa akong tiyo. Uy, wala ka laban na ba na akong tiyo sa inyo. Tani ko lang yun akong tiyo. Tapos malis ka rin pa rin yung akong patiyo. Ang una nagsubot sa inyo, dala sa inyo balay. Kung si Shawar, mukhang mabatay na akong tiyo. Hindi na ninyo mabalik yun sa buhay. Iyan kabataan ka sa buhay. Kasi nanganan mo na, amay. Marang, ma'am.
11: Na batian kay Five Roldan ang paglibion sang gumangpon sa biktima matapos nasaksihan niya mismo kung paano ni ginpulihan kag ginlampusan sa ulo subong man pagpangguno sa iya siniya nga tiyo luyag maniya kung tani sunod rin nga buligan o galing wala sila sa maymo kay may mga kopdanan sila nga mga kabataan kag halos na hadlok na kay Five Roldan.
10: O, oh, K5 Myla, dalanggid, balikan ta bala ang insidente, paano gindi nagsugod? Paano gindi nagumpisa ning stapiki nga napulihan na yung kastigo ining mister, no, para sa benefit sa mga late sooners naton?
11: Una, nagpahayag.
10: Ano ni nga pizza, nagumpisa?
11: Sa sano ni? Mayutres.
10: Mayutres sa Domingo.
11: Domingo ng adlaw.
10: Mga ano oras?
11: Mga alas 8:30 sang gabi. Nag-abot ining si Ronilo Batuikas, ining biktima, halin ini siya sa pugon, no, naghalin ni sa kasal, sakay sa sakay niya pag-abot.
10: Sakay siya sa top down.
11: Sakay siya sa top down. Kag pag-abot niya niya, nabdanan niya ang iya sininga kaluol, tupad or tabok sang balay ini nga ri sa kon nga video ini may color orange amo ni ang balay. Sa magpamilya nga nagpuli sa iya nga nagainom ya ining amay no dira sa guha
10: ang dayon, amay amo ning isa sa mga suspect
11: Yes, amo na
10: sa pangalan.
11: Ang unangan si Jimmy Bichayda.
10: Jimmy Bichayda.
11: Amo ini siya ang naguna, no, nga nagpalapit ni sa biktima. So, samtang nagdiskarga tuya ang biktima, nagwinangon na ya ining suspect kag ginahangkat na niya sang away ang biktima. O galing kay Yara man niya ang presensya man ni Rona Jane or ining gumagpo niya sang biktima, nagginahin ang bala niya niya ang iyang tiyo nga hindi pagsapakon kay Kubog. Nagtugtog na nga sang ulihi na impito na ni siguro ya ang biktima, nagkuka ini siya sang tubig na just liters.
10: 10 no? liters ng tubig.
11: Mm-hmm. Kaging ba siya ya, dira ya mismo sa ilalang yang atubang atubang sa balay. Kag amo to lang, no? Kag nagpadayon manisaya sa pag-ubra o pagdiskarga sa mga gamit, no? Nga raya siya nga top down. Apang sa nagtalikod ni saya, no? Nag ining siro na Jane ato naman niya sa sulod sa balay sa iyang tiyo. Wala ni siya ka balo, no? Nga di nagpalapit ya amat-amat ang ining si Jimmy Bichayda. Kag may dala ni saya nga si Farlins. Pagkagwa niya ni Rona Jane, nakita na yan niya nga naghana na ya nga lampusan sa si Farlins ining iya nga tiyo. Kung nagsinggit pa ni siya gani nga hindi. O galing kay dito na, no, nabatian na niya nga naglagubo. Sa una, pagdumdum si niya sa gumangkon nga ang naglagubo to ya, ang drum lang. May drum ni sa gwa sa kay Padre Roldan. Kag dito na, nga nakita nga natumba na ang iya sini nga tiyo kag dito na nagsininggit na ining si Rona Jane kag nagguha man ang kalibin partner no sang biktima kag dito na nagkinagamo nagdalagan man niya ang lima ka bata sa suspect kaupod ang ila sini nga Iloy kag ang duha or ang isa ka bata nga babae sa suspect kag ang iya sini nga asawa. Amo tuya ang nagpuli or nag ano gala naghawit man sa live-in partner sang biktima agud nga hindi bala makabulig na dito or makaintra sa Pagrodan.
10: So do kwan gali sila nga bilog nga pamilya ginpulihan nila ya ining si Ronilo Batuigas.
11: Yes, kay Pagrodan muna ang sandig man sa payag sang kumangkon sang biktima kag dito na mabato na ni Kuntani dalin sila o galing kay may damo, may mga kabataan inidapi no ining biktima sa ilang abalay kung gumutuan na ang ginuna man niya sinini Rona Jane kag sa giyaman niya nga mga pagkaisa pinagahililibi na no muto na wala na nila na talupangdan nga ginpulihan na gituya tugtog nga ang isa sa mga bata nga lalaki sa suspect maya raya nga ginauyatan nga gunting kag amo to ang ginggamit nga pagbuno no dito sa biktima nga naigo to saya sa iyang kilid kay Kipad Roldan kag dito na nasa nakita na nila nga may dugo na nagagwa ng dugo sa ilong sang biktima nagdalalaga na to sila pabalik sa ilang balay kag suno pa diri kay Rona Jane nagpanarangka na to ya sila kay Kipad Roldan kag amo to na no, nasa kadlo pati nagbululok daw na suno diri ang mga tawo sa ilang palibot. Wala na dayon ni nagbumuha ang magpamilya matapos nga amo to na niya ang natabo. Pag ini sila ya, ang pamilya dayro na Jay masapo na nga nagasikaso, nagpadulong ni sila, nagtunga sila. Ang iba nagkanto sa police station, ang iba nagupod man niya, upod ang live-in dito sa ospital. Ang gudalon ining biktima, ugaling dito na gin-refer man gilayon, padulong ni sa Iloilo ang biktima, bangod man sa critical niya yung kondisyon kay Kipad Roldan.
10: So ano mga injuries niya nga naangkon si ni Ronilo Batuigas?
11: Kasi dito kay Kipad Roldan sa itong pagpamusik isa, sa ulo, nag-crack ni Sunodrian sa likod para sa iyang ulo kay nag-crack to sa iyang pagkakon kay tudong ito ya ang paghandos bala sa si Parlin sa iyang ulo. Una gani nila nga pagdumdum tapi ang ginhampak galing sa uli na nakita kay Ginhaboy ang buto na nagkonfirma nila nga si Farlins ang gamit tag ang ginbuno pagin siya sa kilid kay Kipad Roldan. Na dito pagin, no, muna, may samad siya sa ulo, may ara sa buno sa kilid, Kagang iyang gadukahan, naghabong kakipag-rundan, kay ginsinipa.
10: Oh, terrible. Basta gintinapak-tapak pa to?
11: Gintapak-tapak siya. Kaginadira nga ang video or ang makita ta sa screen, dira mismo nagpulob. Iya
10: sini nga tiyo kay K5 Myla, pagbalik ta ipadayon taning imo pagpatpat sang natabo kay gina-imagine ta lang bala samtang gay gina-istorya mong insidente base sa imo pagpangusisa nasubuan kita no sa natabo. Mga ka K5, balikan ta na diri sa aton siniga pagpangalagad. Pagbalik ni K5 Myla, iya ni dugangan mga ka K5, balikan ta na diri sa El Castigador ina kagiban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
14: K5 News FM
15: Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
17: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
19: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
20: Ew! Yucky!
19: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
21: Para sa matino nga dugo,
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500,
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500,
21: DTX 500.
23: Q7 lot.
24: Ano ginabatsyag mo sa
23: high blood gid ko?
24: Ano sa una ang imo
23: blood pressure? 180 over 100.
24: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
23: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
21: DTX 500!
22: Panahon na naman ang ubo,
21: si punch at trangkaso.
22: Pero huwag mag-alala
21: dahil andito na ang Mighty!
22: Panlaban mo!
21: Mighty C!
22: Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw.
21: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
22: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
21: Mighty C!
22: The Mighty Power of C!
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Mighty C!
21: The Mighty Power of C!
25: DTX Beauty Soap.
26: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
25: DTX Beauty Soap.
27: Mabakal sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
25: DTX Coffee Mix,
27: mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix,
27: mga butika.
30: Gagabasa na naman bala ang imo.
31: Ay, gabasa na naman.
30: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
32: Always nagabasa.
30: Kag nagabaho ang kilikili.
32: Mag-Clinical Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Clinical Deo Fresh.
31: Nagabasa na naman balaga.
30: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
32: Clinical Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
30: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
32: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
25: Extend
32: Food Supplement for Men.
25: May maca,
32: kag-flavawaska,
25: mga natural herbs
32: nga nagahatag sang gana.
25: Extend
32: Supplement for Men.
31: Muling binuhay.
0: buhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DGX 500.
3: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuhayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DGX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mahayugid ang DGX 500.
2: DGX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
4: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: El Castigador.
14: El Castigador.
9: Voltan Besara Villarreal.
10: 28 minutos sa nabilian antes kita magdangat sa takna nga lasays. Pabalik diri sa El Castigador. Sa gyapon kaupod sa inyo ka K5. Roldan Besara Villarreal. Taga mga balita diri sa El Castigador. Ginadulong sa inyo mga ka K5 sang Power Trio DTX 500. Mighty C kag D3 Bio, dapat adlaw-adlaw protektado katuwang naton dira mga ka K5 ang DTX 500, the superior antioxidant. Mighty C ang alkaline base ga vitamin C, the immunity booster. Kaupod man naton mga ka K5 ang Clinica D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kagansay bacterial specialist mga ka K5. Power Trio ng suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kay Nonoy Latusa, nag-monitor na namin sina K5 Roldan ihulog sa pugon para mabalaan nila kung naano bala kasakit ang ilaginhimo, wala kaluoy. Amogani, Sir Nonoy Latusa. Louis J. Dimo, good afternoon. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, haba niya grabe, gidiya na agyan o kaluluoy man, sir, ba amogani. Grabe kay isog sa pamilya nga nagpuli sa isa katawo, gabaan gid kamo sang inyo ginhimo. Amuhalin sa kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Leo Billiones, good afternoon. Robert Agassi, Ma'am Becky Lana, kay Ma'am Leia Bae sa Tisa, may hapon man sa kay Ma'am Genevieve Incong Rosales. Good afternoon kuno sa kay Sir Osmenia Aguirre. O, nalabayan ko ka the other day si Sir Osmenia Aguirre, samtang naga-walking-walking kitaw. Aga, pasagaliga duty, Ma'am Jenny. O, shout out lang kuno sa Waya-Waya Group, naga-monitor man, halin kay Ma'am Genevieve Incong Rosales. Jessril Colasino, nagatutok na. Ma'am LC Acuna, thank you, good mga ka-K5. Balikante si K5 Myla sa pagpatpat mga ka-K5 sa sining natabo. No, nga pagpuli kastigo sa isa ka-mekaniko sang iya malang mga kaingod sang balay dira sa may barangay Rizal sa Banua sang Pontevedra. Balikanta si K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
9: K5 News FM Live Report.
10: K5 Myla.
11: Kaangot sini kay K5 Roldan, nagapanawagan man ni ang live-in partner sang biktima nga si Ma'am Roselyn De Vera nga punta ni hatagan gindi sang hustisya ang pagkamatay sang iya siniya nga partner kay para sa iya mabudlay ni kay may nabili ni nga lima ka mga kabataan ang amo nga biktima nga sa karon wala ni siya kay balokon paano ni niya karon i maumpisahan no nga ilabi na nga inilang ang biktima ang nagpangabuhi para sa ilaya kay K5 Roldan. Yari naman ang kabayan sang payag sa atong sini exclusive nga interview kay Ma'am Roselyn Vera, ang live-in partner sang biktima.
0: Oo, lagi dyan mamang natabo, lagi dyan mamang. Malig kami sa Togon, kay ginagawa kami sa mga lamis, sa kaging kasalit to yan. Paka isa, pangwa namo na mo mga gamit na dalura di sa balay, itapos na. Pag-abot na mo rin sa balay, nag-abot kami di rin, nag-apa na sa daw, aras na da inong. Nag-apangangkat na sa sako na sa walya, kung maisip ko, pagbuha ka da. Nayahala. Pero nila, na, ano na akong asawa, kay tanan yung mga pati, yung mga bata, nag-singgit man. Kinapagwa nila ako na sawa. Ako ga pugungos ako na sawa nga hindi makagwa. Ano mo kasi sila gidya tanan nga hala nga pagwa. Da ako may isog ka. Gumawa ako na sawa pagwa din niya ang tubig. Basyahan sila yung tubig. Ang isa ka bang galon lang nga 110 liters. Bala mga muna iya din basyaw. Pero wala sila yung mga maigo. Mamba sila nga igo nga gigkadto. So wala ari kami diri yung mga sa amon niya balay. Sila diya nagkadto sa amon niya. Pag muna ilay, ginhimus ako na sawa. Gindubog na ko din. Una ko, nag-ipan ako sa iya kuya, duwa sila sa iya iloy. Ako nasawa, lima sila man dito. Sila ang nagbunal sa ako nasawa, ilag, yaging pulian. Muna ang natabo, lima sa gabi, alas otso sa gabi, alas otso yung midya.
12: Bali, ikaw man niya, ma'am, kagang asawa na papay.
0: Oo, oh, iya bata, kag iya asawa. Ako ilag, yung pan, yung pulian, mga kudri nila. Ako nasawa, si dito man nila, yung pulian, sa iya mga puya, kag sa iya asawa, mga laki.
12: Ano ang nakita mo?
0: Ang nakita ko lang niya ma'am, kaya ang duwa, ako ila ginuna mo. Ay, nagbato mo ko sa ila ma'am na makabuhi, ma'am ko nga makabuli ko sa akong asawa. Nagkakita ko yun na yan sa akong asawa, ya ma'am, nalaga ako, nagsinggit na ako, baka isa nga si Manoy Budoy. Naamo to ako na ba tayong pagtulog ko sa akong asawa, nagtumba na sa, ay nininbil, anak ko nila, kay ang ako na asawa, nakita ko lang si Bimbo. Tumalagan sa ila balay pati ila mga puya kag nagpanirado sila kay nakita di pa bayan na nila ma tumalagan ang kusta ko no ka okay dugo ano pa nakita ko na ang dugo siya ilo nagwa naman siya ilo man siya ba ang dugo sinakuwat ko na siya ma wala na ni ko man sa ako na ba't dyan na ilagin ni mo sa ako sa ginauna ko ako na sa awang mga padala na mong suspital ba naman nagpanirado na sila dayot. Wala ka mamba sa laging gubat sa alam mo. Wala ka maging gubat. Kamu niya ang nagubat sa amon. Nagpamu niya ang nagkastigo sa amon. Wala kami tirong palakit sa ilam. Hindi sila mag-amba. Laging gubat sila. Sila yung nagpangangkat. Kani-ari na kami susunod sa balay. Hindi sila mag-amba. Amo na. Binuotig pa sila.
12: Ang naipaluan na nila yun, mamagkato nila pinag-respondi ang barangay official.
0: Wala. Kaya ma'am. Dugay pa yama. Ay, kada, sige lang yung mga natabo ya, ma. Sige lang, huwag ka, nima 10 minutes, ma. Duga, kung gita na sa panya, ma'am, nag-prepara, din sila yung magpamilya, ya. Ila na yung planuhan niya ako, nasawa. Una, kig sila yung halimpatuguna, ila, din na subo yung planuhan niya. Ama ko na kung nayo sa chairman, tapas sa CCW5, membro, pangimong mga kabataan, tanan ka mo, bilog ka mo, ara ka mo sa barangay, kapan ka pa. Tamid ka pa nga man amun ang ginaimo mo. Wala ka na pa-respeto. Basta ka ka si tao. Hindi ka na yung tao. Demonyo ka na yan. Tinatay mo yan kung sawa yan.
12: Roslyn de Vera Kikifebral Dan, angot man eh, no, sa natabo man nga pagkamatay sa iya siniya nga bana. Kag amuna, no, kag yung pasiguro man sa atun sining pag-interview man, no, sa katapos sa Punta Federal PNP. Sa pagpamuno man ni Police Captain Dennis Los Banias, iya ginigin pa siguro nga padayon ang ilas
10: ni... Pero K5 Myla, before kay Los Banias, may daan na gidman niya nga kwan? May daan na gidman ni sila yung trouble, abi? O hindi pag-insindihan ay da sila sining komunidad?
12: Base man, kay K5 Roldan, sa ito nga pag para pamangkot sa lugar, no? Madamo na ni sa mga naingit man sa sining kay Jimmy Bichayda, bangod una, kon mahubog ini saya nagpa music ini saya sang matudo matunog
10: no pamatsaga niya do siyang tagiya sang housing prios malan sila dagiging pa-star sa proyekto ka gobyerno halin sa mga taxpayer nga kwarta.
12: Yes, amo na kay Kipay Roldan ang isa man nga ginareklamo ginareklam mo kay kuntungang gabi tio na niya sang tigpuluhuway labi na kay sila ya may mga kabataan kag atubang gid mismo sa ila sini nga balay. Kon ila iniya nga suwayo nagapangakig ka K5 Roldan kag amo na no pinag-abot gid ang adlaw nga wala na gid ni siguro ya naubos na gid ang pasensya kag didto na na nga wala na ni napunggan kag nagresulta gyud masubo-subo sa kamatayon nga kuntani no nadala lang ni sa istorya o galing kay madamo naman isang record base man sa pagsaysay no sang pamilya sang biktima madamo naman isang record sa barangay ining si Jimmy Bitsayda bangod mangani saya siya nga hindi maayo nga pagbinatasan kag sa piyaksina ginpasiguro sang Pontevedra PNP nga padayon ang ilang maid-id nga investigasyon kag ang paghikot ginaulat nila nga masikaso ang mga dokumento nga kinahanglanon agod matigayon nga mapasaka ang kaso batok man sa suspect kag kay Five Roldan kay nagpalabuot ni sila sang pagpatigunong sa pamilya sang napatay nga biktima nga sa karon niya ra lang sa isa ka funeraria ang bangkay ni Ronilo Batuitas. Yari ang kabayan sa aton nga interview kay Police Captain Dennis Los Banias ang hepe sang Pontevedra PNP.
13: Ma'am, as of now, ongoing ang pagkandak naman sa Tungo Follow-up Investigation. Then, atay na po instruction sa aton Lucidron case na as soon as possible, i-file ato ng case sa before the Office of Police Prosecutor. At the same time, nag-coordinate man siya sa family. Mm-hmm. At least makapanalize na mga dapat nga mga documents. Mm-hmm. Iatas ato na sa prosecutor. Mm-hmm. Then, sa victim na ito, ang victim number one, ginbawian siya sa kabuhi while na confined siya sa buwan sa Muslim Sayas America Center sa Mandaluyong. Hmm.
12: Recap, sir, sa itong mga tagpalamati. Ano natabo, paano natabo ang insidente, sir?
13: So, natabo ang insidente, ma'am, around 8:40 p.m. of May 3, 2026 sa Barangay Sal, Pontevedra, Cavite. Specifically sa kuan sa pabahay, sa housing nila sa mga bahay. So, nataboy na ang insidente. While nag-kuan, si Ma'am Annabelle, kagang iyang bata na si ISG, nag-arrange sa nila ng belongings sa guwa sa nila balay.
12: Mm-hmm.
13: So, when alias Ron, nag-abot siya, then while carrying a gallon filled water, so threw it outside the house of alias Ann. And then, muna, yung panatin, yung suspect natin, nag-guwa sa balay, nag-retaliate. Instant-instrike niya sa si Parlin na si victim ngayon sa ulo na po sa lakong injury.
12: Mm.
13: And then, that's the time na nagwa ang mga kabataan sa fiat na party that nagwa na may rampol na lakabo. So, as a result, so may mga other na mga person na injured man pero mga minor injuries.
12: Mm-hmm. Aton sir, pasalig sa pamilya, ilabi na sa victim 1, nga nagtaliwan kag consulate is siya karon nang ilagi na pangayog sir.
13: Yes ma'am, siyempre nagkatosya sa police station, di nag-inform sila din sa update sa victim 1. So, nakasubukit, ang Pontevedra NPS nakasubukit sa natabo sa biktima. So, amuna, instruction ko sa ato ako na Lucidron case na i-prepare na, i-materialize na ang all documents so that as soon as possible, i-file ato ng case before the office of the prosecutor ang doon na matagang isang justisya ang natabo sa biktima.
12: Naabatian kay Five Roldan si Police Captain Dennis Los Banias ang hepe sang Pontevedra PNP. Kagamuna na ginapasiguro nga once nga matapos ni hikuton sa pamilya sa biktima ang mga dokumento gilayon gini nila nga iga pasaka ang kaso batok man sa suspect nga si Jimmy Bitsayda kag padayon pa ni karon ang ilaman nga investigasyon kay Five Roldan.
10: So si Jimmy Bitsayda lang ang file and complaint. How about ang ibanto nga mga nag-intra ka K5 Mila sa pag padapat man sila sa kamot sa biktima?
12: Una, sa karon ang investigasyon sa kapulisan, no, ang ginakabig pa nila man nga biktima ka K5 Roldan, ining mga kabataan sa suspect nga ni Jimmy Bitsayda, bangod una na ang nagkaguha dito kaangay nga depensa sang mga kabataan kasi syempre nakuhaan lang ni sang side no or sa investigasyon ni sang kapulisan ang na-interview lang ni nila danay una ang pamilya to sa ni Jimmy Bichayda kay ang live-in partner sang victim ha wala ni nila na kuhaan sang side kay nagdiretso na dayon ni sa ospital sang Iloilo upod ni ang biktima apang subong no kay Fabrodan gin pa siguro ni Los Banias nga padayon ang investigasyon tubtob nga matuliit git kun ano gid ang matuod nga ginhalinan sang among insidente pero ang una gidri nga ginalantaw nila nga suspect una amo ining si Jimmy Bichayda kag ini saya ang una man nga naglampos gid or nagpangamot gid ni sa biktima nga si Ronel Batuigas kay Kifay Roldan apang once ni mapamatudan nga kalakip gid ni no ang mag-iloy kag mga bata ni Jimmy Bichayda gin pasiguro man sang hepe nga ano ni nila magapatigayon gini sila sang pagpangita man or search magpagwa gini dayon sila sang warrant of arrest batok man no
10: oh, kung mafailan sila sang kwan mafailan sila sang reklamo sa korte of course base madagdagan sang warrant of arrest pero depende na isa pagfile sang police now kaina pagkadto nyo sa area kaya mention mo ka K5 may latabukay lang sila balay ining orange nga balay amo ning sa pamilya ni Bichayda di bala.
12: Yes, kay Kipa Roldan.
10: Sa Tabok, amo maning pamilya Batuigas, anong situation kay ina sa area? Kag may mga tao pa sa balay ni Jimmy Bichayda?
12: Una, pagkanto naton dito, no, wala na, sarado na niya kay Kipa Roldan. Kay base mani sa pamilya sa biktima, kahapon sang aga, nagpanghakot na niya sang gamit ang pamilya Bichayda, sakay ang tricycle.
10: Sakay sa tricycle.
12: Kag amo to na tubtob ka ina sa pag ano nila paglantaw pag obserba wala na ni may nagbalik ni isa sa ila kay Five Roldan kag amo to man nakasarado gid ni ang ila yang balay kag sa aton man nga pagpromangkot hindi lang sa pamilya sini nanday Ronelo Batuigas pang dira man sa iban nga ano kung kamusta ta kung kamusta ang ila siniya nga pagsulundan didto so didto yung kumpirma nga masamigin man sila ya nga nagabinaisay kay Kipay Roldan una gani no amo ina ang pagpatukar sang matudo no sini ni Jimmy Bichayda sang iya siniya nga tulunggon especially kon ini siya ang makainom sa makahulubog nga ilim noon bisan ano man ya
10: oras pamatsaga niya guro da sila lugar binailihan. Bala niya nagid nga housing na hindi lang siya isa daga star patukar siya sang tunog-tunog. Tanigin na nagbakal isa sang headset. Bala K5 may lang dako-dako kag idasok siya dulunggan. Kag dito niya patunggon. Natural mareklamo gila ng mga neighbor niya.
12: Amo gani kag K5 Roldan kag hindi lang man ina no. Kag nga nakumpirma man to nila nga even ang pamilya sinini Jimmy Bichayda. May mga ano na ni hindi man ni sila pag-intindihan.
10: Sila-sila man ga dogmal man.
12: Yes, kay ang ila sininga pagpanawagan ni Tikalon suno diri. Kag amo na ang ginapanawagan get sa pamilya ni Ronilo Batuigas nga kuntani mahatagan gini sa hustisya ilabi na nga ila man gina describe nga isa gini ka maayo ka nga provider no sa iya sininga nga pamilya ining biktima kay Kipay Roldan.
10: Pila ning kabataan niya? Mga anong paning ano ni kaladalag ko mga pila edad?
12: Ang lima ni Kabilog, ang yasin nga bata, kay Fabro Dan, Jesse Otso, ang subang.
10: Ni Bichayda, we're talking about, or I mean ni Ronel, Ronilo.
12: Yes, ni Ronilo. Jesse Otso, anyos, ang yasin nga subang. Tag ang yasin nga hinipo, on si anyos, kay Fabro Dan, nag-ilaskwela pa ini. Amo na ang ginakabalakan karon sang yasin nga live-in partner, nga paano ni niya mapadayon kay ang ila siniya nga ginasaligan amo na lang ining iya siniya bana nga si Ronilo Batuigas kag amo na nagapangabay gini sila nga puntani mabuligan din sila sa aton nga mga otoridad kay hindi lang man sila ang mayara sang kasubong sininga record or mayara sang may na record ra sa barangay kundi may mga iban pagid nga past nga record ining si Jimmy Bichayda sa iba naman niya nga mga reklamo kay Kipay Roldan.
10: Oh, may nag-message diri isa ka listener. Why not try to reach out to the family of sang suspect in order to have free biases news. Gintinguan labuton sang K5 ang pamilya sang suspect, di ba? Wala tawong balay, alang na interview mo tong ido kag kuring.
12: Yes, actually, kay Kipa Brolda, nag-message kinatry ta nga magpa-interview, no, bisan via phone lang, ang isa sa mga bata ni Jimmy Bechayda. Kaga mo na ang ginahulat-hulat ta, no, agod nga ti mabatian man ang ilang side, kay ang ila, ang base drink, kaya sino nga mensahe nga ginpadala sa aton, no, ang nagaguha suno diri sa ila, sila pa ang may sala, kay suno sa iya ang biktima una nga nagbakol ni sa ila nga iloy nga nagapanghimos sa ila siniguha nga balay sa luyo man sang or nagtabok bala ining biktima muna ang ginamin sa isa sa mga bata ni Jimmy Bechayda kag amutoy ang una nga nagbakol. So ang nagaguha nagdepensa lang ini sila nga magululutod bangod una nga ginbakol sang biktima ang ila siniya nga iloy kag amuna ang aton nga hatagan gid sang klaruhan kun kuhaon ta ang side sang pamilya man Bechayda kon ano ang natabo gid no antes nga naglabot na niya sa pag binakulay tubtob nga na puruhan gid ining biktima kay K5 Roldan.
10: May halang bala nun gani kay K5 Myla. Thank you gid kay Director Ma'am Hemen Bonafe Guillermo sang PIA Memaropa, isa gid sa ginarespeto nato no sa industry. Gini-remind niya kung ano ko nung doctrine sina sa nagpalagyo bala ka K5 Myla. May ara na sang doctrine. May ginagatawag na flight is a sign of guilt. Or flight is an implied admission of guilt. Kung nalagyo ka do, implied admission sang guilt mo na mo. Amo nang sa doktrina ina no sa laying sa legal nga aspeto nga ginatawag. Pero ti ilang taon tani kumatubang ning suspect o kung hindi, pero subong, tiway na sila, nalagyo na sila sa lugar, siguro ti para man sila, siguridad, kiti napatay gitong ilagin pulihan, K5 Myla, pero para sa iban, ti do pagpalagyo ining guwa sini.
12: Amuna, kay K5 Roldan, ang bantayan sa ngaton yung mga K5, angot man sa kaso sang mekaniko, magin pulihan kastigo, pag diri na napatay samtang ginabulong man niya sa ospital, sa buman ang sideman, no, nga payag sang pamilya Bechayda, nga isa sa mga ginatudlo man nga suspect sa siniya nga natabo kay K5 Roldan.
10: Okay, sige. Salamat K5 Myla.
12: Ini nga balita, ginadulong sang D3 Bio, the antiviral specialist, o kung antibacterial specialist. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
14: El Castigador!
10: Madamugid ni salamat K5 Myla Vasquez Fuentes sa gindulong nga balita. Hindi tagusto husgahan ang suspect diri, no, nga si Jimmy Bechayda. Pero kung lang taon mo, sa ordinaryo nga paglantaw, mga K5, wayas ang bastante nga rason para mamumunal ka si Parlins, mga stigo ka. Kagang kinastigo mo yan, napatay gidiya. Kay kung ordinaryo lang nga away mag-neighbor, tapungulay or babaanay, okay lang na. Barangayanay lang kamo. Pero tinagresulta ini sa kamatayon. Ayhan mapakao ni Jimmy Bechayda kag sang pamilya niya, ang kabataan ni Ronilo Batuigas. Although gina-enjoy niya ng presumption of innocence mga ka-K5, pero ang baltagani, mayara naman sang ginatawag na doktrina iyang flight is an implied admission of guilt. Tikon komo na patay tong biktima mo doy, kung wala kagidman sang sala, abe, surrender da sa Pontevedra Municipal Police Station, voluntary surrender kada. Kagatubangon mo ang konsekwensya sa imo sining aginimo. Pero ti kita diri sa K5 News FM nagapabilin nga bukas sa pagpamati sa ila sining bahin mga ka-K5. Gapamati lang ko sa panaysayon sang gumangkon kag sang asawa mga ka-K5 kasakit pamatian. Nga kun butang mo day mo ko galingon. Tuman gid kasakit kag masubo. Dugangan tani mga ka-K5 sa iba naton nga pagpangalagad sa K5 News FM. Salamat gid sa iyong pagtutok diri sa El Castigador program. Inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
32: 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
32: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
32: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
17: Sport. Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
32: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga ulo.
32: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauhaw.
32: Masi may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
32: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
32: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
32: DTX 500.
16: Garantisado.
32: DTX 500.
16: DTX 500.
18: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon.
32: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
19: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
32: Mighty C,
20: mabaka nga butika.
32: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
21: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo. Kagsip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
32: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C DTX Beauty Soap.
22: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
32: DTX Beauty Soap,
23: mamakas sa mga butika.
32: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
32: DTX Coffee Mix.
23: Mabasa ang butika.
32: DTX Coffee Mix. Hello.

0: Tapos ka ng maligo?
1: Yes, darling. Come to mama.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy at stamina
3: para sa tigasing performance.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
4: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
7: Memory Advanced Syrup.
6: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
8: I Care Gold.
9: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insak. Testing ako nga magtumaras ang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso!
13: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 6:01 na sa gabi.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: K5 Evening Newscast.
16: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
13: Kat K5 sa mga headlines.
15: Headlines.
13: Sa mga balitang lokal. Mekaniko ginkastigo patay, suspect, CVO kag iya pamilya. Maitid nga investigasyon ginpasiguro sang Pontevedra PNP sa kaso sang mekaniko nga ginkastigo patay. Mga otoridad padayon sa pagpangita sa driver nga nakabunggo sa speed radar gantry sa Sigma. Sa mga dugang mga balitang lokal, bulig nagikan kay Mayor Ronnie Dadivas, ginapanawagan sa mga apektado nga pamilya sa Banica Bridge renovation. Dugang alawan sa Capiz Division athletes, ginahatag na kag Doc Ramil Oy nagbisita sa K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai, Sokod Western Visayas, mga balitang regional.
15: Balitang regional.
13: Masobra 1.3 million na pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa Bybust operation kag implementasyon sang search warrant sa distrito sang Mandoriao. 5 sa 19 ka barangay sa Tuboso ginusisa ni Dr. Raquel Fortune. Mga dalag

0: Buwan ka K5 nga mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Ginaaligara pagpangbalitok sang laptop basura nga chismis no kay Vice President Sara Duterte. Philippine Coast Guard nagpadala sang desalination unit sa water purification system sa Bicol. Bagyo magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado o kung Domingo. Kagbirada ni Representative Leveste batok sa mga rekto. Wala ginasuportahan sang Batangas Representative. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international.
1: Balita international.
0: US military ginpalukpan ang oil tanker sang Iran.
1: Balita international.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapang.
1: Balita sports.
0: PBBM kag Olympic Council of Asia magatutok sa Asian Beach Games.
1: Balita sports.
0: Kag para naman sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Heaven Paralejo kag Mikey Quintos bukas sa pag-obra sang GL project.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sa nagapagpangalagad, subong nga adlaw sang Webes, Mayo 7 na kita sa tuig 2020 sa isa. Ako ang inyong mangintag balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisoan sang inyong mga radyo Shen 89.9 K5 Radyo Tagboanay sa Banwa sang Pilar, K5 Spearhead Kalinong Radio sa Hamindan. Live inyo man kami nga makitaan ka K5 sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 and News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:06 na sa gabi, ka K5 ining oras ang ginadulong sa aton sa Kaluwansang Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio ka K5 meron sang virgin coconut oil plus vitamin D3, masami nga stress, boringot kag dali malipad. D3 Bio ka K5, agud nga mamligan ang aton sininga memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mga ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Patay samtang ginabulong sa ospital ang isa ka mekaniko matapos ginapahayag ginlampusan kag ginkastigo sang magpamilya sa Barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Sa exclusive nga interview sang K5 News FM Rojas kay Rona Jane Villanueva, gumangkon sang biktima nga si Ronilo Batuigas, 43 ang iya kun 43 anyos. Iya ginpahayag nga natabong insidente sa tung Mayo 3 sa 2026, pasado las 8:30 sang gabi. Sunod diri, bag-o lamang abot ang biktima nagikan sa kasal sa Barangay Kugon, sakay ang iya angkar-angkar, kung sa diin ang sospek nagainoma. Nagawinangot kag nagapanghangkat sang away. Bangod sa naimpekto ang biktima, nagkuha ini sang tubig kag ginbasya sa tubang sang puloy-an. Ginapahayag ka K5 kung ginpahayag pa ni Villanueva nga ginhambalan niyang iatiyo nga pabayan kag hindi na lamang pagsapakona. Apang samtang nagadiskarga ang biktima sa mga kagamitan, hinali lamang nagpalapit ang sospek nga may dala nga si Perlins nga gingamit hampak sa biktima nga naigo sa iyang ulo. Kadungan si rin, nagpalapit man ang 5 ka mga kabataan nga 4 ka babae kag 1 ka lalaki. Subong man ka K5 ang iasawa nga nagpuli sa biktima tubtob nga natumba ini. Dugang pa nga isa diri ang nagbuno sa yatiyo gamit ang ginapahayag gunting nga naigo sa kilid sang biktima. Matapos ang insidente, madasig sunod diri nga nagbalik sa Ilapuloy-an ang magpamilya kag nagpanarado. Samtang sila naman ang nagpadulong sa Pontevedra PNP agod ipabalhag ang nasambit nga krimen. Ginpadangat naman sang pamilya ang biktima sa Bailan District Hospital agod madapatang sa nagakaigo nga pagbulong ang biktima. Apang gilayon nga gintransfer sa ospital sa Iloilo bangod sa critical siri nga kondisyon. Apang last 2:30 sang kagahon ka K5 Mayo sa East siri nga tuig, ginbawi na sang kabuhi ang biktima ya samtang yara sa ospital. Panawagan karon sang pamilya nga mahatagan sang ustisya ang kamatayon sang ilahimata. Ilabi na nga nagpalagyo na mga kahimuan sa among nga insidente. Sa kaangot nga balita ka K5, ginpasiguro sang Pontevedra Municipal Police Station nga padayon ang ila pagpatigayon sang maidid nga investigasyon sa kaso sang mekaniko nga ginlampusan kag ginkastigo sa Barangay Rizal, Pontevedra. Sa exclusive interview sang K5 News FM Rojas kay Police Captain Dennis Los Banyas, hepe sang Pontevedra PNP, iya ginpahayag nga ginahulat na lamang nila pag-asikaso sa mga dokumento sang pamilya sang biktima agod matigayon nga magpasaka sang kaso batok sa suspect nga si Jimmy Bichayda. Matandaan nga pasado alas 8:30 sang gabi, Mayo 3, pagbago abot ng biktima nga si Rondino Batuigan sa 43 anyos. Kung saniin bago lamang abot ang biktima nagikan sa kasal sa Barangay Kugon. Suno pa sa hepe, diri na kagnagluntad ang komisyon tubtob nga nagrambulanay ang magtimbang kabahin apang nakakuha sang si Perlins ang sospek nga gingamit lampos sa biktima. Dugang pa, nagbulig man ang apat ka mga kabataan nga babayi kag isa kalalaki nga bata sang sospek. Kung sa diin mga ka-K5, natigayon nga mabunan sa kilid ang biktima gamit ang gunting. Samtang nagpalabot naman sang pagpagigunong ang Pontevedra PNP sa pamilya sang napatay nga biktima. Nahibaluan mga ka-K5 nga nagapabiling karon sa punerarya ang bangkay sang biktima para sa nagakaigo nga disposisyon. Padayon nga ginapangita sa mga otoridad ang responsable nga driver sang truck na nagbunggo sa speed radar gantry sa Barangay Dayhagon, Sigma, Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM, Rojas, nagikan sa Sigma Municipal Police Station. Ginapahayag nga tubtub subong kun subong, wala pa makilala ang responsable nga persona. Dugang diri padayon nga nagatipo ng mga otoridad sa mga impormasyon. Kagpagpangita sa mga witness, sagod matumod ang insyakto nga hitabo kag identity sang driver. Matandaan nga bangod sa pagkabunggo sang ginapahayag truck nga may karga nga tubo, naguba ang speed radar gantry sa mga banwa. Nagapasalig naman ang kapulisan nga padayon ang ginahimo nila nga pagpangita sa driver. Agod matagan sa nagakaigong aksyon ang nasambit nga insidente.
1: Balitang Lutal.
0: Mga balita naman kay K5 na nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai sa kon Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa East 12 na sa gabi. Ka K5 ng oras sa mga balitang regional ang ginadulong sa aton sa Kalwan sang Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C. Nagnatobo si Pontrang Kaso ka K5, agod nga malikawan, magtumar sang Mighty C, the immunity booster. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Naglabot sa 1,360,000 nga balor sang iligal nga droga na kumpiskar sa Bybust Operation kag implementasyon sang search warrant sa Barangay Pale, Benedicto kon Benedicto Mandoriao. Ang operasyon ang gipangunahan sang Regional Drug Enforcement Unit kaupod ang ICPS-5 patigayon alas 9 kainis ang aga. Ginkilala ang main target nga si alias Mar, yara sa legal nga pang-idaron kag ang kahimbon sini nga si alias Charlie lunsa residente sa nasambit nga barangay. Suno kay Police Captain Glenn Suliman na team leader sang RDU nga kapin isa kabulan nila ginmonitor ang subject. Kagkaina, ginhiwat ang Bybust operation gamit ang 3,000 pesos nga Bybust money. Kasunod siri, ginserbihan man sang search warrant ang subject angot sa reklamo nga nagatago ini sang iligal nga droga sa iya puloyan kag ginabaligya sa ila mga parokyano. Sa duga nga balitang regional, nagpatigayon sang autopsy si Dr. Raquel Fortun, ang pinakauna nga Filipina kag isa sa duha lamang ka forensic pathologist sa Pilipinas. Sa 5-19 ka mga individual nga napatay sa operasyon sang militar sa Banwa sang Toboso. Gimpatigayon ni Dr. Fortun ang autopsy humalin sang Abril 25 tubtob Abril 29 sa pangabay sang mga himata. Suno kay Dr. Fortun, isa sa mga bangkay ang maze akon mistakenly identified o kun sala ang pagkilala. Dugang pasini, tatlo sa mga biktima ang madamo sang igo sang bala. Kag may mga senyales nga hindi husto ang pag-recover kag pagproseso sa mga bangkay. Pahayag pa ni Dr. Fortun mga ka-K5, mabudlay ang pagkuha sang importante nga impormasyon bangod nga ang mga akusado nagproseso sa retrieval o kung pag-recover sa mga bangkay pagkatapos nga ginaligar sa mga inkuwentro sang Philippine Army. Ginpaligon pa sa doktora sa mga pamilya sa mga napatay na hindi pag-cremate ang mga bangkay. Agad mahimo nga sa gihapon nga mausisa ang mga lawas kung kinahanglanon.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K-Fan sa mga dalaguan ng mga balita sa sunod sang pungsod, Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa 6:15 na sa gabi, ka K-5 ng oras sa mga balitang nasyonal. Ang ginadulong sa aton sa kaluan sa Klinika DTX 500. DTX 500 mga ka K-5, amayara sa kampalaya leaves, kagdi sugar, sugar cane. Extract is a herbal food supplement nga puno sang antioxidant, hypertension, diabetes, kag any heart diseases mga ka K-5, na Klinika DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Gintawag ni Vice President Sara Duterte nga chismis lamang ang alegasyon nga nagpangbalitok ini sang laptop bangod sa tuman nga kaakig. Sino kay Duterte, hindi matuod nga ginahaboy o kung ginhaboy sini isang laptop ang akon laptop. Ang bisan sino sa iya mga abogado o kung mga staff. Imposible man sino sa iya nga ihaboy niyang iya personal nga gamit. Bangod mahal ini kag hindi masarangan baklon sang gobyerno. Posible luyag lang ipagwas ang iya mga kasumpong amo ng akon amo nga buang ini. Pabor sa China kag madamo pa nga mga basura nga isyu nga wala sang kamaturan. Agud paboran lang ang naratibo sa mga tawo sa likod sang pagpanamad batok sa iya. Nahibuluan nga yara karon sa The Hague ang Vice Presidente sa pagbisita sa iyang nakabilanggo nga amay nga si Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpadala ang Philippine Coast Guard sang water purification and desalination system sa Bicol Region agud mabuligan ang mga residente nga apektado sang ashfall gikan sa Bulkan Mayola. Suno kay PCG spokesperson Commodore Noyme Cayabyab. Sarang makahatag sang masobra 10,000 kaliters adlaw-adlaw sang matinlo kag luwas nga tubig ang desalination machine sang Philippine Coast Guard. Nagapagigangot man ang mga ini sa Department of Social and Welfare and Development o kung DSWD. Agod magbulig sa pagdala sang family food packs ng iban pa sa mga apektado nga mga residente. Nahibuluan nga nagdangat sa 195,000 ka mga individual ang nabalha nga naapektuhan sang aktibidad sang Mayon. Sa karon nagapabilin sa alert level 3 ang bulkan kag hugot nga ginadumilian ang pagsulod sa 6 kilometer danger zone. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginalauman nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa mabot nga adlaw sang Sabado kon Domingo ang tropical storm nga may international name nga Hagupit. Sa tion makasulod sa Philippine Area of Responsibility, tawgon ini ka K5 bilang kaloy. Nahibaloan nga katapusan na siplatan ang bagyong Hagupit sa kalayon nga 1,930 kilometers sidlangan sang northern na kung northeastern Mindanao sa gawa sang Philippine Area of Responsibility. Dala siring kakusugon sang hangin nga 65 kilometers kada oras malapit sa sentro kag pagmadlos tubtob 80 kilometros kada oras.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Balita naman ka K-5 sa luwasang pungsod Pilipinas, Balitang International.
1: Balitang International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 na sa gabi, ka K-5 ng oras, ang Balitang International ang ginadulong sa aton sa kaluan sang DTX Coffee Mix. Ang kape nga paborito sang masa, ang kape nga hindi labasta manamit, kag maaroma, kundi healthy pa nga kape. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita International.
0: Ginpalukpan sang militar sang Estados Unidos ang Iranian oil tanker agud pagtinuha nga mapilitan ang mga ini nga magsulod sa kasugtanan agud matuldo kana ang inaway. Sunod sa Islamic Republic, gina-review na sa mga ini ang pinakauli nga proposal sang Amerika. Nahibaloan nga ginpalukpan sang fighter jets sang Amerika ang radar sang tanker sa Gulf of Oman samtang nagatingwa ini nga makalumpuas sa blockade sang US. Natabo naman ka K5 ang pagpangatake sa tunga sang ceasefire nga ginapatuman. Una na ginpahog ni President Donald Trump ang Tehran nga bombahon ini. Kung wala sang matabo nga kasugtanan, kalagip na ang pagbukas sang Strait of Hormuz.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Nakigsapol si Olympic Council of Asia President Sheikh John bin Hamad Al Thani kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang agod masiguro ang madinalagon nga paghiwat sang Asian Beach Games sa 2028 sa Cebu. Magluwas sa hosting ginpahayag ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino nga naistoryahan man ang pagpakusog sang sports cooperation agod mas labi nga magdalom ang programa sa pungsod. Kaupod ni Tolentino sa meeting sa Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. Formal na gintugyan ka K5 sa Pilipinas ang hosting rights ang Asian Beach Games sa gihiwat nga seremonya sa tung nakaligan niya simana sa Sanya, China.
1: Balita Sports.
0: Para sa ato ang katapusan nga balita ka K5 at chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista. Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Preparado na mag-abyan nga actress kasi Sunday Heaven paraleho kag Maggie Quinton sa paghimo sang GL o kon Girls Love Project. Sa ila guesting sa Fast Talk with Boy Abunda sa tong Lunes Mayo 4, ginako sang duha nga madugay na nila luyag mag-upod sa trabaho sa isa ka proyekto. Ini kasunod sang pagpamangkot ni Tito Boy kung ano nga klase sang proyekto ang ilaluyag himuon. Sino kay Mikey, komportable ini nga maghimo sang GL series kaupod ang abyan bangod sa ila pag-updanay. Sino naman sa Viva Artist, mas instructive sa paglapit sa role samtang method acting naman kay Mikey. Apang sa uli, higing klaro sang duha nga wala sang romantic relationship sa tunga nila.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa nga Webes Mayo 7 to 2026. Ako ang inyong intag balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Live niyo kami kanabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7 K5 Radyo Tabuanay sa Pilar, K5 Spearhead Kalinong Radio sa Hamintan. Live naman kami nga nakitaan sa Bilog nga Pilipinas kag kalibutan pinaagi sa amo ni official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa liwat ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 solid supporters, mga Facebook viewers. Thank you so much sa pag-upod kay ka K5 Chef. Subong agabi sa D3 Bio Evening Newscast. And of course, thank you so much man sa amon nga CEO kag President sa K5 News FM Philippines, kag Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa pagbisita diri sa K5 Rojas. And also kay Sir AVP Ray Umalay, Doc Ramil Uy, thank you so much sa pag-visit sa amon. Sa ngalan ng lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, kay K5 Michael John Ditoga, kay K5 Alvin Pagunsan, kay K5 Eric Moonvilla, kay K5 Jomar Bawisan. Sa ngalan sa amon niya news director, kay K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager, kay K5 Ami Orleans Berondo, especially sa amon niya big boss, chief executive officer sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kay K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! May Visio, yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, pag-klinika, Max4 Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga Kagaw Clinicas for Biotics.
4: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
17: Extend Food Superman for Men.
13: DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
22: Nagaburod nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, may puso!
25: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
26: Tinig ng Reformasyon.
25: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
26: Tinig ng Reformasyon.
25: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
27: Sa
0: Sa tanan nga tagpalamati isang aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kag tanan nga mga kapamilya, sa tanan nga tagpalamati isang K5 News FM Philippines. Sige hapon, walay untat nga pagpangabay sa inyo nga tanan, kagabay pa nga sige hapon kamutanan ayara man sa ikayong lawas. Kaglabaw sa tanan sa aton pirmi ginasulit-sulit diri nga ang aton gid nga relasyon sa Dios. Arogod nga bisan sa ano nga mga krisis nga maglabot sa aton nga mga kabuhi. Mga krisis man nga physical, mental, spiritual, financial, amo na nga ang Ginoo pirmi ginasiya maghatag sa aton sang lusot, maghatag sa aton sang dalan para aton maagian nga kita makapadayon nga malipayon sa gihapon. Amo na nga dako gid nga bulig nga ara kita sa Ginoo. Amo na ang aton palatuntunan, pirmi nga nagapangabay, nagapamisita sa inyong mga puloyan, kag tutok gid kamo, padayon kamo sa pagpamati nga man kay may ara gid kita damo nga matunan, kag labaw sa tanan ang guidance ang Ginoo, guidance ang balaan ng Espiritu, ang pagpatunga kag ang aton manugbulig nga si Jesucristo. Permi na siya nga magbulig sa aton sa tanan ng mga kapipitan. Amo nang dayaw ta siya. Pasalamatan ta siya sa ninga, sininga tion. Sana hindi pa kita magpadayon sa aton nga palatuntunan. Sige hapon, mga muyo, anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, sa mas sandali pong ito kami ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay inyong pinagkalooban ng pagkakataon na kami makapagpatuloy sa pag-aral ng banal na mga salita. Pagpalain mo ang nakikinig sa himpilan pong ito at ang mga na nakikinig sa inyong banal na mga salita na ito nawa ay maging gabay sa aming paglilingkod, lalo tigit sa malapit ng pagparito ninyong bugtong anak. Maging karapat-dapat nawa kami na matatagpuan at masasalubong ang kanyang pagparito. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga nakinig, pagpalain mo man ang siyurok na miloy, at pagpalain mo ang mga kawani sa himpilan pong ito, nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagparayon sa pagtuon mautoran, diri aton tunan man siya nga punto ni balang pagpatindog ni Kristo sa iya iglesia, sa iya nga simbahan. Kaya hindi nato manigar nga si Jesus nagpatindog sa iya nga simbahan sang diri siya sa kalibutan. Lamang bangod sa sining mga dumambalta nga tinaga, hindi nato manigar nga perti kadamo ang nagiluganay nagapangangkon nga sila kuno amo ang matuod, amo ang ginpatindog ni Kristo sang diri siya sa kalibutan. Amo na nga hindi ko na lang mitlangon kung sino sila, damo na nakabalo, labi na sa subong. Pwerte sa social media nag-viral ang lain-lain nga mga grupo nagapangangkon nga amugid ang matuod. Pero ano ang ilagin pabugal, mga gamit na ng pulong gin pabugal? Amo ang pangalan. Pangalan, amo ang organisasyon. Hindi ang kamatuuran nga ginatudlo ni Kristo sa iya matuntuon nga simbahan. Muna nga pila ka mga bersikulo diri aton nga gamiton, aton tunan, agod mabalaan ta kung ano bala ang butang balon sang Ginoo. Pero may mga tinaga sa ginasiling ko na. Kung aton usisahon, kung kanto ka mo sa Google, dayon makita ninyo kag mabalaan kung ano ang sa global percentage of adherence by religion. Pwede niyo i-type lang ang how many religions worldwide. Pwede na. Dayon, mabalaan ninyo nga ang Christianity, mga 28%, 08, na 28.8%, Islam, 25.6%, unaffiliated, mga 24.2%, dayon Hinduism, mga Hindus, ang Hindus na dito na sa India. So, kag sa mga naging Hindus, 14.8, 49, and then ang Buddhism, ang mga Buddhist, kangay sa kadtoka sa China, Buddha ila. Dayon dito man sa Bangkok, Buddha gyapon. Munang kag iban pa. Munang may 4.10%, and then Sa iban pang mga religious organization may 2.40%. Grabe no? So amo na ang nakita ta sa bilog nga kalibutan na siya. Amo na nga diri matingala kita mga kuturan nga pertigid ang aton nga kalibutan sa lain-lain nga mga grupo sang mga relihiyon nga makita ta. Muna nga diri sa ginasiling na naton diri hindi naton manigar nga perti kadamo ang mga nagapangangkon nga aman. Kaya siyempre nagadamo ang nga nagadamo ang mga grupo sang mga simbahan or mga iglesia or mga mambal naton nga religion. Amo na nga hindi kita matingala o sa amo na nga testingan nino kadto dito. Now dere, isa pangit sa aton babalaan sa aton ginlantaw dere sa Google, ang followers ang gintawag tanga religion, billions ang record, o billions. Nga naman, kaysa Christianity, 2.3 billion. Pero gani, ang ginbutang dere is about Abrahamic religion, tapos ang Judaya, dito, doon, dito sa Middle East, may ara man sila. Islam, may ra 2.0. Then Hinduism, 1.2. Buddhism, 0.3. Then Hawk religion, 0.2. Dayon may ara na nagkalain-lain nga mga grupo. So, amo na nga diri sa aton, ilan daw, sa ginasiling ko na, kung maglantaw ka mo dito sa encyclopedia, malantaw ka mo sa Google, amo na ang aton nakita. Pero, dumdumunta, mga kotoran, nga sa panahon gikan pa kay Adan, pagkato kay Kristo, aton dumdumon nga, hindi damo ang mga grupo sang mga tumuluo, kumbaga, sa mga hindi religyoso kag sa religyoso. Or in other words, sa mga hindi Christian kag Christian. Kay biskan nga ang Biblia nagasiling nga ang Christianity or Christian nga pangalan nagsugod lang na sa panahon ni Pablo, ni Apostol Pablo, kay mabasa ta na siya sa Acts, no? Sa 11 versikulo 26, nga dito nagasugod ang pagtawag nila sang isa ka pangalan nga Christian. Amo na nga sa mga lugar, amo na nga sa dito sa mga duog, nagsugod. Amo na ang dira nagsugod ang pulong Christianity. Pero in reality, kung believer kay Kristo, bisakan nga dito pa lang sa mga nagasimbolo kay Kristo nga mga ritual nila sang una, matawag na naton sila nga Kristiyano. Nga man, naghalad si Abel sa iya nga karniro, nagsimbolo ang dugo kag ang gihalad nagsimbolo kay Kristo. Sunod sa Biblia. Amo na nga halin sa paghalad nila ni Adan sang sapat. Kay naghalad man si Adan sang sapat. Siya man ang una nga naghalad dayon gituduan ang iya mga anak pero lang wala magsunod si Cain. Kay nagpatuman siya sa iya kaguling gusto, self-willed man nga bata. Mahambal ta nga bata sa sugilanon sa Biblia. Pero amo to ang pinakauna nga bata nila ni Adan kag iba. Kung baga, pinakalulo sa tanan nga kaliwata ni Cain. Napatay man si Abel, na ay anak nila yung katatlo. Amo to ang ginbasihan naman sa mga kaliwata ni Adan, si Seth. So balik kita sa kasaysayan, ang sanguna, duhalang kakaliwatan, duhalang katumuluo. Si Cain nga di matinuohon, hindi matinumanon, hindi mapainubuson, matinumanon si Augusto, kag si Abel nga nagasunod sa Ginoo. Nagpadayon nga nagpadayon ang kaliwatan hasta sa panahon ni Noe, duhalang gihapon, ang di Dios nun kag Dios nun. Amo na ginambal sa 2 Pedro 2 versikulo 5. Ginlaglag ang di Dios nun, ang Dios nun ginluwas. Amo na ginambal sa 2 Pedro 2 versikulo 9. So, ginluwas ang mga Dios nun, ang di Dios nun ginlaglag. Duha lang. Pag-abot na sa panahon ni Abraham, amo lang gihapon, ang aral sa palibot nila, nagasimba sa mga Dios-Dios, sa mga tinibgan nga mga kung anong ginhimo nila nga mga ribulto. Pero si Abraham, matinuohon gid katama sa Dios. Ay, duha lang sila. Hasta nga nagadamo, hasta sa panahon ni Moses, hindi man gyapon damo ang mga reliyoso. Ang hambaltang religion, religious groups. Nga man, bangod kay amo lang gyapon sa una, ang mga worshipers of idols, ang nagasimba sa mga Diyos-Diyos, kag panahon ni Moses nga ang gisimba nila, ang ginsimba, amo ang matuod nga Diyos, kay dito naman siya sa Egypto. Pero matingala kita nga, kung aton istoryahon pagid hasta sa panahon ni Kristo, naabutan ni Kristo, sang una ang mga Hudiyo ang mo ang tutum sa kay Kristo. Kay natabo na pa panahon ni Moses na apostasya man ang Israel dito nas kamingawan or kalasangan kamingawan. Dayon pag-abot nila sa Kanaan, nabahin sila sa duha. Nabahin dito ang division nila sa ilang henerasyon. Ang Huda kag ang kaliwatan ni Levi, ang ilang capital city sang Huda amo ang Jerusalem. Dayon amo nang itawag tang Hudyo. Dayon ang sa pihak naman amo ang Israel, pero ang ilang capital city Samaria. Pero matingala kita dira sa 10 generations nga amo nang gitawag nga Israel, dayon capital Samaria. Amo na subong sa tunga nga nagagira sila sa Middle East, dayon sa tuod-tuod lang ang ila by blood na sila dira, kalabanan nila mga Muslim. Pero gainaway gyapon sila. Kay bisan ang itawag na ang Israel, may blood na sila, may dugo na sila, kay na mixed multitude na sila. So muna nga sa panahon na ni Kristo, mabalikan tato siya. Si Kristo, unang natabo nga hindi maayong nga kasaysayan, ang kasaysayan sa natabo sa Jerusalem. Bangod sa pagka hindi matinuohon sa Jerusalem, hindi matinuohon kay Kristo. Si Kristo, napilitan siya sang pagtawag sang iya kagulingon nga mga apostoles. Amo na nga, samtang nagsugod na si Kristo sa iyang ministry sa edad nga 30 sa tuig 27 AD, Anyo Domini, amo na nga si Kristo, nagtawag na siya, nagsugod siya ministry sa year 30 sang gintugmawan siya ni John the Baptist. Nagsugod sa ministry, dayon una naglakat siya kag nangita siya sang iya pwede taugon nga mga gintutunan. Dira, so dire kita magsugod sa aton nga pagplastar dire sa mga tumuluo. Tumuluo nga biskan nga may ara mga Hudyo nga tani nagasunod sila sa kasuguan sang Dios, nagahimo sila sa mga ritual nga ginsugo sang Dios. Ang ila lang dako nga problema, wala sila magtuo kay Kristo nga gikan sa langit, wala sila magtuo nga si Kristo anak sang Dios nga Dios nga matuod. Biskan hasta subong damo na nga mga tawo nga hindi magtuo, amo na nga didto napain, nabahin ang Huda o kag ang mga libihanon. Ano ang grupo ni Kristo nga bag-o lang niya nga ginpangtawag, dayon iya ginorganize, dayon ang kadamaan man nga hindi nagbaton kay Kristo. Amo na dayon. So dayon nahi mo na nga tatlo. Nga tatlo naman. Kay siyempre mga Hudyo, grupo ni Kristo pareha silang Hudyo, kag mixed multitude kay ara man dito ang mga Levites, ang mga Libihanon. Dayon ang mga sa palibot nila nga hindi man tumuduo kundi nagaalagad sang mga Diyos-Diyos. Di tatlo na sila grupo. Karon diri sa aton nga pagtuon, aton mabasa una sa tanan, sang gintawag ni Jesus ang una nga mga gintutunan. Sa Mateo 4, versikulo 18, hasta sa unahan, kung basahon ta hasta sa 22, nagasiling diri, sang nagalakat si Jesus sa higad sang dagat sang Galilea, nakita niya ang duha ka mag-utod nga si Simon nga gintawag Pedro, kag si Andres nga yung utod nga nagahulog sang ilapukot sa dagat, kag sila mangi, kay sila mga mangingisda. Dayon nagsiling si Jesus sa ila, sunod kamo sa akon, kag himuon ko kamo nga mga mangingisda sang tawo. Sige layon, padayon kita sa pagbasa. Sige layon, ginbayaan nila ang ila mga pukot, kag nagsunod kay Jesus. Kag nagpadayon sila sa paglakat, nakita niya ang luha ka mga mag-utod nga si Santiago, kag si Juan, nga mga anak ni Zebedeo, kag gintawag niya sila. Sa gilayon, ginbayaan nila ang ila sakayan, kag ang ila amay, kag nagsunod kay Diyos. Sang una, sang gintawag ni sila, si Kristo wala gin maghambal sa ila kung pila ila swildo, kung swilduhan man. Dayon, kung ano ang mga benepisyo, kung benepisyo man. Hindi kaangay subong, kung may mga calling, may mga immediate nga kumpanya nga nagapanawag, damo mga benepisyo. Pilang swildo, ara, dayon ano benepisyo, ara. Nga man kay may urgent hiring. Pero diri sang nagapanawag si Kristo, huwag gin maghambal kung pila swildo. Ginbayaan nila ang ilang sakayan, ginbayaan nila pagkamangisda kay sila diri. Mga mangingisda man, pati pukot, pati ginikanan. Amo na ang record sa Mateo 4, versikulo 18 hangtod sa 22. Halos parehas nga kasaysayan. Sang gintawag naman ni Jesus si Levi. Si Levi ni, Levi Mateo. Diri naman sa aton nga makita sa Lucas 5, versikulo 27. Pagkatapos sa ito, nagwa si Jesus kag nakita niya ang isa kamanugsukot sang buwis nga ang iangalan si Levi nga nagapungko sa opisina sang buhis. Nagtindog si Levi kag inbayaan ang tanan kag nagsunod kay Jesus. Dayon naghanda si Levi sing dako nga punsyon sa balay para kay Jesus. O si, ginhimuan pa kumbira, kumbiti. Dira kita matingala na hindi basta-basta ang butambalon tax collector ni si Levi Mateo. Ang mamaning Mateo nagsulat sa Mateo. Di basta-basta pero wala gin pahibalo, gin hambalan, kung pila ang iya sweldo, ano ang iya benepisyo, paano suportahan nila nga makasurvive ang ila pamilya kay mga pamilyado man sila. Pero matingala kita, si Kristo ang nagtawag, hindi gid sila nagbaliban. Lakat dayon. Mang record naman rin, balik kita kay Mateo sa Kapitulo 10 na, amugya po ni halos parehas lang, pero dari, ari na dari ang iya 12 ka mga gintutunan. 12 ka mga apostoles. Ang Kapitulo 10 sang Mateo 1 hasta sa 4 amo niyang ato mabasa. Gintawag ni Jesus ang iya 12 ka mga gintutunan kag ginhatagan sila sing otoridad sa pagtabog sang malaot nga mga espiritu kag sa pag-ayo sang tanan nga mga sahi sang balatian. Amo ini ang ngalan sang 12 ka mga apostoles. Ang nauna amo si Simon nga ginagtawag o ginatawag Pedro, kag si Andres nga iya utod, si Santiago nga mga anak ni Zebedeo, kag si Juan nga iya utod, si Felipe kag si Bartolome, si Tomas kag si Mateo nga manugsukot sa buhis, amo ni siya si Levi, si Santiago nga anak ni Alfeo, kag si Levio nga ginahinganlan man kay Tadio, si Simon nga kanaanhon, kag si Judas Iscariote nga nag-tridor kay Jesus. Bugat niya pulong no, tridor, nag-luib. Now, diri ang 12 ka mga apostoles, sa Lucas 6 naman 12, hasta sa versikulo 16, amuni ang aton nga magbasa. Sang satungay na adlaw, nagkadto si Jesus sa bukid sa pagpangamuyo, sang kagabihon, gintawag niya ang iya mga gitutunan, kag sa ila, nagpili sila sing 12, o nagpili siya sing 12. Nga ginhinganlan niya nga mga apostoles. Kag si Simon, nga ginhinganlan niya si Pedro, si Andres, nga iya utod, si Santiago, kag si Juan, si Felipe, kag si Bartolome, si Santiago, nga anak ni Alfeo, kag si Simon, nga Silote, kag si Judas, nga utod ni Santiago, kag si Judas Iscariote, nga tridor man. So, diri sa Lucas, nakita natin may arak galit duha ka Judas. Judas nga utod ni Santiago, kag Judas man nga Iscariote nga nag-tridor kay Jesus. Diri ta mga kautoran makita ang 12 ka mga gintutunan nga gintawag ni Kristo. Amuna ni siya ang grupo nga iya gin-organize nga separate halin sa Jerusalem nga pinakadako nga simbahan nila sang una sang mga Hudyo. Kaya ang Jerusalem to, amo to ang ila central synagogue or church. Damo man mga sinagoga sang una or mga simbahan. Dayon, kung aton nga usisahon, paano sila gintawag o ginpili ni Kristo? Aton naman basahon ang duha ka bersikulo sa Juan Kapitulo 15, bersikulo 16, 18, kag 19. Dayon ang tinutuyo sang Dios, amunan eh, Siling niya, hindi kamo ang nagpili sa akon, kundi ako ang nagpili sa inyo, kag nagtangdo sa inyo nga magkadto kamo, kag magpamunga. Kaya ang inyo bunga, kag ang inyo bunga magpadayon. Agod nga ang bisan ano ang inyo pangayoon sa amay, sa akon ngalan ihatag niya sa inyo. Kung ang kalibutan nagadumot sa inyo, dapat ninyo mahibaluan nga ako ang una nila nga gindumtan sa kay sa inyo. Kung iya kamo nga sang kalibutan, higugmaon sang kalibutan ang iya mga kaugalingon, ha, mga tawo. Diri, makita ta ang classification. Ang butang balon, ang isa ka grupo o isa ka simbahan nga iya ni Kristo, kay nag-angkon man ang tanan nga gintukod ni Kristo nga mga Kristiyano nga simbahan. Pero ang masubo-subo sa ato ng interaksyon nga ina, nga ang ginapangangkon, ang ginapabugal nila or ang ila ginpakigbato amo ang organisasyon or pangalan. Hambal nila ang pangalan sa iglesia nga gintawag ni Kristo, Iglesia ni Kristo or Church of Christ, ha, English lang na, no? Kag Ilunggo man siya o Bisaya man siya or Tagalog, Iglesia man lang yapon ni Kristo. Iglesia nga kay Kristo kung balaw naton. Pero inatanan, mga pangalan lang ang ilang gamit. Wala si Kristo magbutang og pangalan sa iyang simbahan, kundi ang iya ginpakita characteristics nga man. Una sa tanan, diri nakita naton, ginhambal ni Kristo nga ako ang nagpili sa inyo, hindi kamo ang nagpili sa akon, kundi siya daw ang nagpili. Diin, halin sa kalibutan. Kaya himbal niya, ginpili ko kamo halin sa kalibutan. Sa versikulo 19. Na? Kay amugani, himbal niya nga, kung iya pa kamo sa kalibutan, ang kalibutan maghihugma sa iya mga kaumulingon na tao. Ang point niya is, ang matuntuod nga iya ni Kristo nga simbahan or iglesia, hindi magpauyon sa kalibutan. Nga man, kami tinutuyo siya. Himuon nila siyang light bearer to the world. Kag himuon nga daw pang timpla. Nga man, kay diri sa aton mabasa sa Mateo 5, versikulo 6. O Mateo 5, 13 na lamang. Dayon Mateo 5, 14, kag 15. Dayon 16. Ang ginsiling diri mga kauturan, himbahambal ni Jesus, kamu ang asin sang duta. Pero kung ang asin madulaan sang iya sabor, paano na bala ini mapain? O paano pa bala ini mapain? Wala na inising pulos, kundi ihaboy kag tapakon sang mga tao. Nga ang aging gamit ni Jesus diri ang isa ka, halimbawa ang asin. Kay ang asin, kabalo na kita kung ano iya gamit. Ang gamit sang asin is una, panimpla. Di ba? Pangtimpla sa imusudan. Now, pero diri sa espiritual nga aspect, ang asin, ang iya kapuslanan, is amo ang pag-preserve. Bisan gani sa literal aspect, kung maghimo ka binuro, asin kinahanglan. Kung maginamus ka, asin kinahanglan. Amo na, di ba? Kung maghimo ka usudan, asin kinahanglan. Kay bisan ano pa na ang tanan ng mga panakot, ano ang tanan ng mga lamas, ano ang imulutuon, karne man na siya, kung ano pang klase ng karne, kung wala asin, way gina sabor. Ang butang balon, asin lang nang ang naghatag sang sabor, hindi ang karne, hindi ang sudan. Hindi ka maghambal nga, namit man yung sudan, ba? Pero ang nagpanamit dira, ang gina-magic kay nga man, sa subong ara gani, magic sarap. Again, magic ang sarap. So, hindi gali ang nagpanamit nila ang kung ano nang ginluto mo, kundi ang mga panakot, ang mga panabor, panabor, pangsabor. So, muna nga, diri sa espirituhanon, ang nami sa isa ka tumuluo, kung si Kristo nga nagtawag, si Kristo naghimo sang halimbawa siya kagalingon, amuna dapat ang aton patihan nga mo ang matuod nga simbahan. Kaya nga man, gingamit nga asin, parehas diri sa kalibutan, ma-preserve ang kalautan diri sa simbahan or sa kalibutan rather, kung ang simbahan makita nga kapawa or makita siya nga daw asin nga nag-preserve. Nga sa pihak sang tanan nga mga nagakalatao sa kalibutan subong sa mga kustombre, kultura o kustombre, kung anong lang kustombre sa subong, hindi tani magpauyon, di ba? Hindi magpauyon ang matutuod nga katawhan sang Ginoo. Nga man, halimbawa na lang, sa subong nauso na. Ano ang nauso? Ang babae, makita nimo nga daw, hindi nagid kaangay sang una sa amon nga tiyempo. Way back 1960s, 70s, 80s, wala pa ang year 2000, hindi ka makakita sang mga babae sang una nga nubuk-buhok. Hindi ka makakita.

sa sumong puwera de los Buenos na lang. Malipay ko nga magkalantaw kon may babae nga nakapalda o nakabistida nga lagba. Pero kalabanan. Naga de largo or labi na gin kalaway kong nagasyort. Hindi na siya Kristiyano nga pangbayo. O hindi na siya bayo sa Kristiyano nga babaye. Pasensya na. Aton klaro na siya. Kaya nga man. Kaya ipaano mangin asin kay Hambal ni Kristo kung madulaan na siya sang iya sabor. Di, madulaan na sang Kristiyano nga kabuhi kung amo na ang makita. Alamang aton galing at simpo na ubos naman. Pero sa gihapon padayunon tani siya sa sunod nga tiyon sa aton nga programa. Aton nga anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kisa, itasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa inyong mga alaala at pagpapakilala sa inyong tunay na mga mananampalataya at mga lingkod. Pagpalain mo ang bilang ginagamit upang makapagbibigay ng mga kaalaman na lutigit sa katotohanan na magbibigay sa amin ng espiritual na pamumuhay. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan ng K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Oro Camilo Oy at pamilya, ganyan din ang makawani at kaming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis na pangalan ng Mipinesus. Amen.

0: E3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagbuti. E3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mamakal, sumagbuti. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics. Sporebiotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Sporebiotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Sporebiotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
5: My family history ba na kamuos ng diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis!
5: DDX 500!
6: DDX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, tinagbakal ko dayan sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay.
8: Ang ginamit na gitsa ako nga mat.
0: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang ako pamatya. Regular ang ako pagpamuhi. Wala sang hangin ang ako dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang

0: Mabaka, magabuti ka.
1: Excel! Food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
1: DTX
3: 500.
1: DTX 500.
0: Mabakal sa mga buti ka.
1: DTX 500.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
5: D3 Bio.

0: Ha? Sa sa din ta ba do?
1: Imo sa gamit mo layas na ta!
2: Hey! I'm Galingawan ta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto nga nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon yung kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buho. Kang nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Sa barangay
11: po. Ano kinabatsag mo sa akin?
10: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamustang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O si Lord is maglupot. Stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo ang salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
2: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
25: News FM.
26: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
27: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time.
1: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
0: Hey, bye! Galinya One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pariyo sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Mabakal, sumagbuti ka. So kagapon, gin-discuss ta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
6: Wala pili, Sir Boy.
5: Why pili?
6: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is hilanat.
5: Hilanat, palakit lawas.
6: Siyempre gariak ang immune system, kagaw mo yung pasuro mo.
7: Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
6: Correct.
7: And recognize siya dayon. So,
6: buligi ang imo lawas. Buligi. Paano man D3 Bio?
5: Inong ka na D3 Bio? Ano bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si mo during the time na gid tapos na si mo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si mo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya, ha? Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan paggatong para mag-imo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sang imo gitawag nga D3 Bio.
6: Asa na Sir Boy? Patyo na gid niya tapat ang ano, kwanto mo ang attenuated virus.
5: Correct.
6: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
3: D3 Bio with physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. You may physio. Ang physio. You may D3. D3 Bio.
5: Remember, ang balyati mapatay. Paano na lang na iyang maghimo ang aton nga, ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies. Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na iyang kalanda ni body cells. Oy, makuha ko na protein kimimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko na parte sang iya kamot kimimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
6: amo na may mga vaccine nga spike protein lang.
5: Correct. May ara man niya mRNA. Ano na iya kompleto nga virus, may halag nga tawag nga vector type nga vaccine. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sang parte, ginpaupdan sang kamot sang or other parts sang lawas sang COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
3: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
6: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC. Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, nami kong makainom ka D3 Bio, ang epekto sa post vaccination, ang D3 nga ara sa D3 Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
7: Correct. Meaning to say, mangin efficient.
6: Ang D3 Bio, makabuligin siya before, and after. During, and after. Tatlo ka phaser boy. Before, preparahon niya imo immune system.
7: During. Di siya mag-overreact?
6: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies. Oh.
3: Bio.
10: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
3: DTX 500.
4: Di na problema mo ba
3: ang mataas ka blood sugar level?
4: Mag-DTX 500 na.
3: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Rightis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
9: Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan,
10: wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Tiso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Tiso.
11: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr.
14: isang bala ka lang.
5: Ako,
14: ang linya ko,
5: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbangan harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
5: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-bangan aga. Sa pulmo, baby.
5: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
17: Hi, Tennis.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Tennis.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang pamsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
5: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. Three times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: habla nga manggranon pa ko? Magkaon ko? Nagkakamot lang ko? Pero sa subo nga pidado na ko? Nagkakutsara na ko?
1: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man hao!
0: Balaan mo, pre! Bunlay ka mo to ng luga!
2: Hey! Hi! Kalingawanta!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Magabot ka.
9: Masakit ang tiyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
5: DTX 500.
8: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
8: Masamihin na kapalatian?
5: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
8: DTX 500.
5: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
10: Kira tong score ni?
11: 470.
10: Nagtiko 2
11: sa gabi, 2 sa
10: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500!
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
14: Pabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
1: Three,
20: DTX 500.
21: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
0: Ah, matigas ito!
1: Ah, nyog!
0: Op, hindi ito namumunga!
1: Alam ko na, alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey! I'm Kalingawang Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. May D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
10: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
11: Di na kano. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
12: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
13: Sa DGX 500.
11: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
13: Subong kamusta?
11: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
10: DGX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga Vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrios, sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
19: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
20: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
19: Di nakabalo manusik.
10: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
19: Di pre, musta po lang agabi pre?
20: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
10: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin.
10: DGX 500.
22: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una da ko gidang ako nga problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
23: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
10: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
0: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
12: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
13: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo no nga mga pagkaon nga

0: Sure, sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga ka D3 Bio, ka DTX, ka Mighty C, and Pure C, kamusta na kamo? Kamusta ang inyo tulog? Oy, nagahilanat na? Kung wala, good! Bangod kon, sige ka tumar sang DTX 500, Mighty C, or Pure C, and D3 Bio, amo ini ang Gaserbi prophylaxis mo. Agod nga, batuan ang mga kagaw, infeksyon, kagiban pa, nga mga bagay-bagay nga makahatag si mo sang balatian, even your own hormones. No, may mga imbalances ka na, magka-diabetes ka. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryante, karon ng epekto sang oxidative stress sa lawas. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramel Uy, ang aton CEO, and Sir Boy Zulueta, and of course, Engineer Ronnie Albaug. Doc,
3: sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta subong ang epekto sang oxidative stress sa aton siningan lawas. Again, balik-balik naman, but for your better understanding sa mga waay pa, mga late tuners naton, ang oxidative stress, amuning imbalance sa tunga sang free radicals, kag imo nga antioxidant sa lawas. Ang free radicals again, amuni siya ang mga oxygen-containing molecules. When you say atom, single entity, may nucleus, may electrons, may protons, may neutrons. Ang sasagwa ng libot-libot, electrons. Kung duwa ka atom mag-upod, tawag sina molecules. Ang oxygen molecules, no? Oxygen is an atom, pero ga-upod sa isa to form water with the hydrogen. That's why H2O siya. Now, ang problema lang abi amuni. Ang imong oxygen pag nagamit sang aton nga cells, kung ka isa gagwa ang isa ka electrons. Pag nagwa ang electrons, imbalance na siya, kulang na isa. Kay kulang na siya isa, mangita to sa sang iban, kawatan niya. Upod man nga oxygen, kawatan niya. May imbalance man to. So ka imbalance. Kung ini nga imbalances, actually ang antioxidant amuning iyang himuon. Ang antioxidant is of course an atom nga damo saya electrons. Nga bisan ibanan mo siya, hindi siya mangin reactive species, hindi siya mangin why siya changes. Ang iya pisyo pang dunitan niya to ang mga free radicals. Kaya ang oxygen nga naibanan electron ang tawag sina free radicals. Kung magdamo ang free radicals, kay why ka antioxidant nga gahatag ga donate sang electron. Ini siya ang makaguba una gid sa imo nga DNA sang imo nga cells. Once guba ang DNA, produce sang hindi amo nga selula, amo nang ginalinan sang cancer as lectured by Sir Boy sa inyo. Cancer cells develop because of a corrupted DNA. Ano pa? A corrupted DNA magahuyang ang imo nga selula. What else? Kadamo sang himo sini gub-on yang imo nga protein sa lawas, ang imo nga mga matinapik ina sa imo nga mga kaugatan will result to hypertension, kay magagmay ang imo nga ugat through atherosclerosis. Ano pa? Diabetes, pagpalapit to ni free radicals imo pancreas, hala bombardiyahon niya tong imo nga pancreas, may inflammation na karon, maguba si pancreas, hindi na mag-secrete insulin, magka-diabetes ka. Pag abot sang oxidative stress o pag abot sang free radical sa imo mata, wasakon niya to ang mga selula sang imo mata, gubod niya ang cells sang imo nga mata, marisulta magka-glaucoma ka, magka-katarak ka, diseases of the old age. Kay kung normal lamang imo nga antioxidant sa imo lawas, you have glutathione, may ara kada nga antioxidant nga ara na nga daan. Ang imo nga mata, kung tigulang ka na like mga tigulang sa mga 90, sanag pagyapon. Sanag pang mata, because subong, may oxidative stress ka na through oxygen oxidation, may ara pa gina-contribute ang cellphone nga radiation, may ara pa tanan-tanan. So, subong, ang aton antioxidant nga innate nga ara sa lawas, endogenous antioxidant, gimpreparal sa Ginoo, hindi na enough, engineer. Hindi na siya enough to combat oxidative stress brought about by, ano pa, ozone. Ang ozone ta, wasak na, engineer. No, wasak na. Ang init sang adlaw, makapakanser na.
0: TTX 500.

0: At sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
0: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, namin nag-it sa akong nga mata.
2: DTX 500!
1: What else? Pesticides sa aton nga mga ginakaon nga utan, may mga pesticides ina, dasoy hugasan nyo maayo. Ang mga cleaners ining mga ginapanghugas na sa banyo nga paninlo, may mga kadugang ina nga nagapromote sang oxidative stress, pagpanigarilyo, alcohol pag-inom sang alak, radiation sa cellphone, radiation sa kundi-indiin, ang stress pagkaon sang sweets kag added sugar. Ini makapataas sang free radicals. Kag kung taas na hindi na masangan sang antioxidant, mag-oxidative stress ka. Anong resulta? Cancer, heart disease, high blood pressure, inflammation, arthritis, atherosclerosis, diabetes. So, kinanglan, taason tang antioxidant. Dua sa atong produkto ang kampiyon nga antioxidant. Unahon ko gid ang DTX 500. May ginatawag kita nga scale or measurement sa antioxidant ang yakadamuon. Ano tawag? ORAC, Oxygen Radical Absorbance Capacity. Iya gina-measure ang kapasidad sang isa ka antioxidant nga mag-absorb sang radical oxygen. Now gintestingan nila ang DSE, disugared sugarcane extract. Mapait nga bahin sang tubo nga yara sa DTX 500 nasa 1.3 million ORAC units. Ang mga berries ara lang na yan sa tag 300,000, 1.3 million engineer. So kung naga DTX 500 ka, you have enough antioxidant. Damo nga mga antioxidant molecules ang mag-donate sang mga electrons sa mga free radical oxygen, pamangkot. Gaginhawa ka? Yes. Kung di ka maginawa, mapatay ka. Kay kumo gaginhawa ka kada adlaw, you are using oxygen. And because you are using oxygen for cell respiration, ini ang nagatugas ang free radicals. DTX 500 kampiyon sa inyo. Paamanan ta. We have Mighty C. Siling sa mga study, isa sa mga best antioxidant is the ascorbate, no? Ascorbate, no? Subot silingon, ascorbic acid. Ang aton silinga Mighty C or Pure C, they are superior antioxidant nga vitamin C. Gapakusog na si imo immune system, ga-detox ka pa sa imo pag-inom sang Mighty C or Pure C. Dugangan ta na lang D3 Bio. D3 Bio has good fats. MCTs nga nagabulig feed sang aton nga mga selula, nagabulig sa aton nga utok nga ining tagaan sang husto nga nutrition. Ang ketones, nami ni siya, it is the most favored food sang aton sininga selula. Ang tamis ugaling grabbing attraction sa cells. That's why kung gakaon ka tamis, usually lethargic ka. Kung pala kaon ka tamis, lethargic. And dyan ito ka nami tulog. Kaon ka blatudo, kanon, busog-busog ka, do ka nami tulog. Ang sapat nga grabe pa kaon nun, baboy. Kablang baboy, pagkaon sang baboy, dayon tulog. Kay ang sobrang nga kaon sang carbohydrates, sobrang kaon sang tamis, nagapalitargic. Kay nga ang brain mo, imbis ka mag-active, ang ginpuno yato, glucose nga sobra kadamo. So again, hapos lang ang paghalong sa aton nga lawas. Halungan ta una bes ang aton silyula. Because kung isa-isahon kita, we will go down to the most basic unit of our body as the living organism, amuni ang cells. Kay cells altogether becomes tissue. Tissue becomes organ. Kung nagdamo ang organ, they will become organ systems. Ang tanang organ systems will become a living human being. Hindi magkalipat, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, and of course, ang ginatawag na ton nga D3 Bio. Ang baho sang ilok, hindi man ginakos kisa sang antay, sang oxidation, kisa kos gina sang bakterya presente sa ilok mo. Pero may mayod ang solusyon, Sir Boy, para sa baho sang ilok. Ano gani imo anay ligo kag anong gamiton?
3: Tapos ang una maligo ano, use Santon Plus Herbal Soap kay antifungal, antibacterial ni siya, meaning to say ang mga balhas mo nagtingob to sa imo kilikili, sa imo lawas, amo nang ginakaon sang bacteria, no? Gadamo ang bacteria do in those areas. So, hugasan mo sang Santon Plus Herbal Soap. And of course, usaran mo sang Clinica DioFresh with VCO. Ang Santon Plus Herbal Soap, may VCO man na siya. Para kakastanan, ma-maintain ang imo hygiene nga . Kay ang VCO will protect you 48 hours, no? Lalo na yung imo underarm. 48 hours from ginatawag na bacterial activity, fungal activity, lalo na sa imo ilok. That's why yung ilok mo maging mahamot, maputi pa.
1: Personal tapamangkuton si engineer. Gapamasahi ka, engineer?
2: Hindi mo paglipat yung engineer gamit. Balon-balon ni Santon Plus Herbal Oil.
3: Okay. Santon Plus Herbal Oil yung dapat, no? Nga, no? There is a study in a Prime University in London. Kapag masahi mo gili, anti sa magpamasahi, kuhaan siya dugo.
1: Ay?
3: Tapos, kung magpamasahi siya, 1 hour. After 1 hour massage, kung kuhaan siya liwat dugo. And they found out, nagdamo ang T-cells sa tao na ginamasahi. So, ang tao kuno, kalanan magpamasahi every other day. Lalo na kung ang liniment mo refreshing. No? Plus ang Santon Plus Herbal Oil, nami ang production sang imo immune system. So, pamasahi ka, engineer.
4: Ang pamasahi ko, permia, ara sa sulod sa lakyan. Kanami,
2: tapos, after masahi, inom na yung ka-extend?
3: Aha, of course.
4: Ang extend niya, adlaw-adlaw na siya.
3: Ow!
2: So, tingala ko, you're looking yan.
3: Mahamis, no? Kinami ang blood delivery, nami ang blood circulation, kaya ang extend, because of maka and clavuasca, na-improve niya ang imo blood circulation. So nami ang delivery sa nutrients and vitamins. That's why mahamis si engineer.
4: Kag bisa lang nagamasahe, gahambal ka nami sang aroma, sang Santon Plus Herbal Oil.
3: Natural na natural.
4: Kaya ginapangita mismo sang masaysta.
3: Namangkot yung mga mas paho, kung pwede ko kabakal bolt, pwede ka mo kabakal bolt, kadto lang ka mo disamon para mausahin niyo sa inyo spa clinic, no? Sa inyo mga spa.
2: Sa mga mahilig magkape, don't forget gamit GDT DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix puno sang chia seeds kag disugard sugar cane nga kaya niya nga mag-donate sang antioxidant. Nakakapi ka na may antioxidant ka pa.
3: Correct.
2: Sir Boy.
3: Ang akong pabulito, DTX Premium, no?
2: Wow.
3: Amo-amo man isang DTX Coffee Mix.
1: Kadahapon inong ko sa program ko.
3: DTX Premium, may gano mushrooms, which has basically has ergothionine. Ergothionine is one of the antioxidants sa lawas na nga gabulig kay glutathione. So it stays in our body for a long time. So that's why mag-DTX Premium, kung gusto ka maging medyo social ang afternoon mo, DTX Premium, gakapi ka na, gadetox ka man gapon, no? Just like the original.
4: Kaga ko nga, ang tamis siya kay hindi ordinary nga sugar.
2: Yes.
3: Stevia. So,
2: natural sugar. Yeah. It's stevia. Di layo sa balatian. Correct. Engineer.
1: Sige.
5: DTX 500.
6: Ginakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
7: Sa kadaw, kapila ka mag-inom?
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
7: Subong, kamusta?
6: O ay, nago ginabatsyan mas maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
5: DTX 500. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Periodin, pinyakakan, tagay ganya. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
5: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako po si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
5: PUC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Yung atong topic ko sumong medyo sensitive, no? Ano ba lang ka-forms ang blood clot? Una-una gid, kanan-lan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kanan-lan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyutay ang chance of formation of blood clot.
2: Ang rason nga dapat ma-exercise ka.
3: Dapat ma-exercise ka, gid. Correct.
2: Kaya kung hinay guro, sir boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
3: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pukunst pwede ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy niya sa dugo, gakadagdag na. Gakadiposito na sa mga imo
2: arterial
3: walls.
2: Magbaralain to ya kung nami ang daloy, masabay na lang siya.
3: Sabay na lang siya. Ang dapat din natong ginawasan nga, ang aton dapat i-maintain digali, ang correct blood flow.
2: Gakadamo lang, sir boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
3: Correct.
2: Once nga ma-oxidized, amatamata siya.
3: Amatamata siya deposito.
2: So kung pala inom ka, no, D3Bio, ang BCO nga ara sa D3Bio, may ara man siya nga powerful antioxidant, nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
3: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid. Those two
2: actually,
3: acids,
2: family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
3: Correct. Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
2: Ang D3Bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3Bio, i-prevent niya nga maghubag.
3: That's why gambal nila.
2: Wala sang inflammation nga matabo.
3: Wala inflammation. But how does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation? Ari ang sabat, it's gallic acid.
2: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
3: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3Bio. Ang si D3Bio padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries panghimuson na kwaon ni LDL ni HDL dalon sa atay pagwaon.
2: Amo na kanami sang D3Bio engineer. Tungod sa gallic acid.
3: Gallic acid.
2: Kung gallic acid. Kung D3 nga imo nga sana ginainom, wala gallic acid.
3: Wala saya.
2: Pero ang D3 bio nga ginainom may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Amo nang rason nga magbara kag matunaan sa imo pagka-stroke. Correct? Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's D3Bio. The gallic acid of D3Bio.
3: So anong blagi na himo ni D3Bio regarding blood clots? Apat gid ka paagi. Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan nina mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
2: Para damo may manghimos.
3: Sang imo, oxidized nga LDL. Thirdly, may mga antioxidant present in D3Bio, gallic acid and ferulic acid. Ang gallic acid, gin-explain na ni Dr. Camille, ang ferulic acid is a kind of antioxidant that basically makes you younger. Because the ferulic acid, ang yan specialty is gapanghugas ginisiya cellula, may labot gapanghugas cellula. It also cleans the other antioxidants present, glutathione and other vitamins na antioxidant like vitamin C and vitamin E.
2: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3Bio, sir boy, may ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
3: Correct.
2: Meaning pa, kaya niyang ano, mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Silima. Ang nakanami sa D3Bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga-induce sa apoptosis. While si lauric acid, simintuhon niya ang imo nga cancer cells.
3: Cancer cell.
2: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
4: Patay siya.
2: Patay siya. So, aray pa yun, sir boy. Ang D3Bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also gitawag nila nga ferulic acid. Ang ferulic acid, gina-prevent niya ang pagkadali, pagkatigulang mo. Instead 10 years, ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Duga nga lifespan sa'yo mo. No? Layo sa'yo mo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
3: Brain.
2: Alzheimer's dementia.
3: Parkinson's.
2: Oh.
3: Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
2: That's the reason nga, nga gina-promote ginawa ang D3Bio over sa mga plain lang nga D3 tungod sa iya nga hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta. Tasbong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatags mga butika. BOC. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Kuryagin, punyakakan, tagaigan niya. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sang mabatian ko ang BOC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
5: BOC vitamin C. BOC. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ito si Helen na dairo. Kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PureC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
5: PureC Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Checklist na ta, no?
2: Oh, nga ang D3 Bio Gigo Engineer, over plain D3. This is my practice. Every after lancer boy, nahimo ko ni mga a week ago, mga isa na kasimana, di tapos mo kaon, makaan ka, manyaga ka, manyaga, after panyaga, matutbrush. Mm-hmm. After ko tutbrush, dahil ko kakas kuha D3 Bio, kag akon i-oil pulling. Before gali ko mag-oil pulling, gano ko ga ano tag na flossing ko. After flossing, butangan ko sang D3 Bio, duha ka soft gel ako.
3: Hindi mo na may mo sa D3 yang plain?
2: Hindi na pwede sa D3 ya.
3: Mga pila
2: ka minuto. Reason why nga D3 Bio, because of the busy ang araw sa D3 Bio, 5 minutes to 5 minutes nga ihulom-hulom mo sa baba ang D3 Bio.
3: Kay kung plain nga D3, Doc, ibutang mo to, yung may himo sa baba mo. Wala lang.
2: Kung at least once a day, himoon mo na right after sa imo nga pag-toothbrush, pag-flossing, mas makumpleto gindi mo nga no patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3 hindi na nimo maamo na, because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 Bio.
3: Correct. May ara man ko blood doc diskubrihan. Kundi kung hapon engineer ga pangapigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa. Tinistingan ko pusa D3 Bio.
4: Sa kape.
3: Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid. Ang sabor yun, dulsi. Kanami, ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, daw makaron, subla. Damo nang yung sabor sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
2: we are talking about the experience, all about the D3 Bio. Paano na ito gina-apply sa aton nga, no?
3: Gusto.
12: Daily life.
2: Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
3: Ano ni Boy? Ano
2: yung experience, Sir Boy?
12: Ako niya, every nagkatuksi sa kalugar.
3: Oo.
12: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas, inanat ko, kumbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero,
3: as times goes by, ang bal ko i-detribayo ko ni. Nag-detribayo ko, duwa ka capsule, ah, duwa ka soft gel, pahuway, tulog, no? Take advantage of it para magwaang, para mausal autophagy, no? After 4 hours, liwa, tumar naman duwa. And after 4 hours, tumar naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, no, to 5 days. Biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
1: Kami engineer, maka-witness na, kaya rin gusto pa niya room. Puwerte nila nat ni Boy.
3: That is D3Bio.
4: Ako yung lalain.
2: Iya, D3Bio, DTX, kag-extend. Kaya nga man, para locking yan.
4: Locking yan? Kaya isa pa...
2: Para hapos makakita sa yan.
1: Ay!
4: Ano na? Amo nang sikreto.
2: Na.
4: Sa mga may ulo edad, kinanglan mo.
2: Ay, hindi ka mag-ako nga may ulo edad, ya?
4: Hindi.
2: Yang ka pa, ya?
1: Matured lang.
4: Ano ang ako ni experience siya sila. Before ko magtulog, wala ka, ginapusa ko na, kagibutang sa akon nga alimpuduhan.
1: Hala, natubuan! Oo,
4: natubutubuan na siya.
2: Are ang chikle si Sir Kevin, according sa research study, research study sang Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Neonatal Incorporated of Florida, USA. Study nila, ang lauric acid, kagang iyang derivative ng monolaurin, may kuhani siya, action against viruses. Ari ang mga action, Sir Boy. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus, wasa. Number two, siling ni Sir Gabin, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi makakadamo.
1: Kung nakalusot ginman.
2: Kung may nakalusot, hindi makareplicate. Hindi.
4: Multiply.
2: Patay na. Tagay
1: na nga doon, Kwan. Example, ang bata nga hindi mag-mature, mapatay naman gani sa tiyan. Tiyan mo lang virus.
2: Meaning pa, hindi mamature ang virus kung nakaditribayo ka.
4: Correct.
2: Kung nakaditribayo ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell.
1: Hindi siya ka-touch.
13: No attachment, no infection.
1: So, tatlo, Doc. Una, tatlo. Ara. Tatlo. Pag-attach niya, hindi man siya ka-touch. Kung maka-attach gin man siya, ma-disintegrate siya. Kung hindi pag siya kaya ma-disintegrate, kuso gid siya, abi. Nagsulod siya. Hindi man siya mag-mature.
2: The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3Bio nga wala na sa
4: Ordinary.
2: Now, ano naman ang work ni D3 na ara sa D3Bio?
1: That's why imbutang ta D3.
2: Amo nang rason nga agi combine ang D3 kag ang BCO. Siling ni Sir Kevin, gina-stimulate niya ang production sang aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
4: Mga nabilin.
2: Integration.
1: Grabe, no? Kung sa mga gira, pero may gatinga-tinga pa to.
2: Oh my God, tinga-tinga pa. Kadtoon na to sa imo immune system. Sinong rason sina? Ang D3 nga ara sa D3
1: bio. So, muna nga super combination siya, Dok.
2: Yes.
1: Ang BCO kag D3.
2: Kag, this vitamin D3 nga ara sa D3 bio, no? Gina-signal niya ang imo nga memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya.
1: Kilala.
2: So, may klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka-D3 bio ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay, kag may police station ka.
3: And that study is brought to you by Dr. Direct. Ha?
2: So, diin ka. Wala ka police station o may security guard ka sa imo balay kag may police station ka or police station lang ang imo.
4: Dapat na arak ito tanan eh. Dua
2: both, no? So, D3Bio ka. Overplane D3. Kaya kung plane D3 ka, police station lang na. Pero kung D3Bio ka, may security guard ka, may police station ka pa.
3: Ay, wow.
4: Correct.
3: Kampiyon.
2: Ang police station, di na nimo magamit. Once nga, may gwardiya ka na. Kaya man, pag may kawatan, hindi na nakapangawat.
3: Investigal na lang.
2: So, hindi na makapangawat. Pero kung masulod yun ang kawatan, mapatay sa iyo mga security guard, ang police station, makantun lang kag ma-record.
4: Record.
3: Anong taba?
2: So, amo na ang bintaha kung naka-D3Bio. Ditribayo na kamo.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
16: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
19: Ew! Yucky!
18: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginabadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
20: Q7 lot.
21: Ano ginabatsyag mo sa
20: high blood gid ko?
21: Ano sa una ang imo?
22: Blood pressure.
20: 180 over 100.
21: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
20: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang mighty panlaban mo. Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
23: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: Gah! Mag-joyride man tabi ka.
29: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
28: Tika, mag-joyride na ta.
29: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha? Siyempre, naka-extend ko yan.
28: Basta sagad nga driver, extend, lover.
5: Extend Supplement for Men.

0: 500.
1: Marahal sa mga butika.
0: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract, isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: 95 News FM. Oras na ito, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong agabi mga ka-K5 and welcome na sa aming program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Updating kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon. Kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text yun na ulit awag sa ating smart number 0928-611-2263. Sa ito naman nga Globe number 0927-448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Sa ito naman nga Globe number 0927-448940. May 7, 2026 is a Thursday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, lo?
1: Well, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntunan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, saliwat aton gida, tagaan sang importansya ang aton igayong lawas. Proteksyonan tagid, kag ibutang ta sa mataas nga level sa prioridad naton. Nga hindi kita kag makalikaw kita sa mga sakit kag malatian sa subong panahon. Kaon di kita sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakot ang lawas naton, ha? Kag subong man ang pagpabalhas, isa ka natural nga proseso kag pamaagi sang aton sistema nga maeliminar ang mga toxins kun sa din amo ini nagahatag sang kalitan sa aton sistema kag nagresulta sang masakit kag balatian. Kag kung hindi kita makalampuhas sa dulot o kung sa halit sang sakit kag balatian sa aton igayong lawas, pwede kamatay sang isa ka tawo. Kanilikaw kita sa masakit kag balatian, buhinan tang toxin deposits naton, pisanan ta ang magpabalhas mga kakipay. Limpyohan ang palibot, ha? Ang mga basura, ihaboy sa saktong halabuyan. Alang-alang taguon mo sa kabinet. Ang aton ogsaran, ang aton sulod balay, aton ogalion, limpyo mga kakifay. Kaibalan naman naton ang mga kagaw, isa man karason nga nagahatag sa aton balatian. Pero kung limpyo ang aton panimalay, limpyo ang aton palibot, hilway kita sa kalitan sa mga kagaw o mikrobyo. Kang saliwat, stress mga ka-K5, ha? Ang stress, huwag mong ismulin. Nag-trigger ang imong blood pressure tungod sa sobrang stress. May damo na natumbang away pilas mo. Damo na nagkala heart attack tungod sa stress. Tungod sa stress, nagtukar ang yakan, Sir Jerry. Grabing stress, no? Mag-aandar ang mga kunano nga sakit nga ginatago sa lawas naton kung sobra kita ka-stress. So gani likawan ta mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi kin magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Diyan sa tanani, kag oportunidad ni naton tanan nga mayara kita sang suplemento nga masaligan sa pagbulig limpyo sang aton sistema. Ginakaliya kag ginatultulya ang nagapalanago ng mga toxins sa aton sistema. Ginailiminar kag ginapagwa sa lawas naton para maglimpyo, magbakod, para hilway sa sakit kag balatian. DTX 500 may ampalaya extra kag ginabantayan ang aton blood sugar level. Kung taas ang blood sugar level nimo, ginabutong siyang DTX 500 panubo. Kag ginagwardyahan niya nga hindi maglapaw sa level jirili. Kag subong man, may aras siyang epekto nga parihas gid sa insulin. Kag luwas na siyang ampalaya extract, may aras pa gid siyang super antioxidant nga halin sa tubo nga nagahatag dugang depensa sa aton sistema para mabakod kag makaaway depensa batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals nag-aataki sa aton cellular kag ginahimo ini sang mahuyang kag ginahalitan niya ang aton sistema kag magresulta sa masakit kag balatian. So duwa ang igo kag damo pa nga pwede mabulig siyang DTX 500 pagi sa duha lang ka ingredient, ha? Ining ampalaya extract kag ining super antioxidant kahalin sa tubo. So adlaw-adlaw, pasiguraduhon kita na nakainom kita tanan sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para hindi ka magsisi, inom na Mighty C. Hilana trangkaso sipon, kagsumong man ang paos, ang sore eyes, nagabakod ang imo mata, nagabakod ang imo ugat, kag nagahatag madinis ang dugang nga kabakod sang aton depensa resistensya para hilway kita sa kunado mga sakit o balatian sa subong nga tiyempo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagahatag man sang dugang nga kaalam sa aton immune system para bantayan ang aton sistema. Kag nagahatag madinis ang resistensya, no? Nga hindi kita basta-basta magmasakit sa sining tuman kainit sa subong naton nga panahon. Ari ang lakad sang panahon, mga ka-K5. Weather update with Jerry Lee. Anong latest sa bagyo, Jerry Lee?
0: Yes, no. Ginalauman nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sini nga weekend ang ginabantayan nga bagyo sang pag-asa. Nagkapabilin nga isa ka tropical storm ang bagyong Hagupit nga ulihin nakita sa 1,850 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao. Maximum sustained winds ang nagdangat na kung nagadangat sa 65 kilometers per hour kag iya pagmadlos kung nagdangat naman sa 80 kilometers per hour. Nagapadulong ang bagyo Hagupit sa natundan nga direksyon sa kanasigon nga 15 kilometers per hour. Sunod naman sa forecast asang pag-asa, ginalauman nga magasulod sa par ang bagyong Hagupit sa hapon o kon sa gabi sining Sabado ngadlaw. pag nakasulod na ini sa Par J. Lolo, pagatagaan ini sang pangalan nga si Kaloy. Maka-experyensa naman sa mga pag-ulan kag madako nga bahin, ang madako nga bahin sang Visayas kag Mindanao, bangus sa epekto sang low pressure area. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Luzon, lakip ng Metro Manila. Apang sa hapon, posible ang mga pag-ulan kag thunderstorms. Kani sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton panahon, buwas, kaga posible ang mga pag-ulan, kaga thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, 34 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Sumutong lakad sa panahon aton dili.
0: Yes, lo.
1: Ang bagyo daway mo ma-mention.
0: Siya gupit lo, ara.
1: Ah, okay. Siya gupit nga lang niya gano'n. Hagupit. Malupit si Hagupit. Okay, so nakasulod ng isa ka low pressure arangin sa Tilan sa Mindanao. Ining bagyo yan, nag-dali-dali man siya yan, pasulod naman sa Philippine Area of Responsibility. Nga si Hagupit, no? Ang isa doon natunaw, ang nagasunod kay Hagupit, no? Doon natunaw, why na siya sa monitoring sa pag-asa? Ay, thank you. Ula na. Damo na nagareklamo ng mga farmers natin, mangunguma natin, no? Kinakulbaan sila kay Maperde naman. Mayo lang kung may mga palulos. Kung why na palulos, lulos, guaya. Lulos ang kapital. Di siyempre kung magkalalaya na mikron mais mo na, magkalalaya na humay mo. Kung ano man mga produkto na ginatanong mo, abi. Siyempre kung malaya na, paano ka makabawi isang abuno mo to? Isang gasto mo sa pagpatanong? Mga binhi mo da? So, amoy na ang isa man kagina bulubaliswa nirili. Isang aton ng mga pinalangga ng mga mangunguma sa subong at chipong at tuman kainin. Ini nga bahin na dulo na sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Ati good. Mga kaka-K5, may masaligan kita. May ara sang D3 Bayo nga nagahatagid sa aton sang protection. Batok sa fungus, bacteria, kag especially virus. Ang virus gido. Kamudlay siyang virus eh. No? Okay, number one, hindi mo siya makita. Bla. Kung makasulod sa sistema mo, kag wala ka siyang depensa, kag wala ka nakainom siyang D3-bio, mamatsya ka gidiyon hilanat. Mamatsya ka do trangkaso ka palamuypoy ang imulawas. Kasalakit ang ulo mo. Pero kung nakainom ka D3-bio, agi lang girili ang pawan ka na yun. Kaya siyang unay, kundi may matyagon ka, inong kabulong, ang pawan ka, mo na siya unay. Subong dinana mo. Dapat subong una kainom siyang atong nga suplemento. Kaya in kaso makasulod ang virus, dasig lang mampawan. Amo na na subong. Amo na ng chimpo, nagabag-o girili, nag-aalaman ang mga kagaw. Nag-aalaman ang mga bakterya o kung mga virus. That's why ang D3 Bio himo ini sa extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Maayo nga kombinasyon para amligan ang aton selula, ang aton sistema, na ikaso giman makasulod ang virus sa aton lawas. Dasig lang kita mampawan, makalikaw kita sa posibleng nga kalitan sa virus. Kaya ang virus wala patawan eh. Patyon kaya siyang virus. Inom kita D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drug Store. The Generics Pharmacy. Sa mga butika sa inyong lugar, magkutalang lihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kung gusto nyo mga barato nga produkto ni Doc Ramil Oy, kadto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayan. Mayong gamigid sa atong tanan nga mga suki tagpalamati dira sa Rojas Cafe. K5 News FM Rojas, good evening. Ara gidira sumong ang aton CEO nagbisita gidan sa inyo, ha. Love na love gid kamo ni Doc Ramil. Inlibot na naman ang bilog nga panay. Kag nagkantong in sa aking ginahusisa, kag, well, nagpagamusta na siya sa Rojas Capiz, no? San o tayo makanto sa Rojas, dirileman? Kakanto na ko tayo.

mga Koreano, la. Manag Koreano kung kilala diri le, no? May mga abilidad to sa sangkyu pangjor, la. Sa South Korea, sa ilan to lugar, ang mga tao wala masyado ga ospital. Pagkanto lang sa ospital kung aksidente, mabata, no, amula na mula, ang tao sa South Korea, no, talag siya lang ang masakit mo. Now, ining bisita naton before, way back siguro mga 10 years ago or more, duwa sila nga, nakita nyo na sa mga, ining malang mga gagluwa sa Facebook ni bilang mga Korean, blani. Inang mga puti buhok nga lagba nga may mga burangos nga daw ermitanyo. Amo nang ila tsura. Now, nagkandak sila siyang mission da, no? Medical mission. Kag isa ko sa ginadala abisang nag-sponsor nga mag witness kang mag-assist dito da sa may kapis, no? Sa Rojas. So, gagamit sila sa mga ancient nila ng mga pamaagi sa pamulong ni Vlad. Iling acupuncture. Now, grabe. Daw mga surhano, sila ka daw mga ermitanyo, Vlad. Ang ilang mga dagom na ginatoslok sa mga vital points sa lawas ng tao. May atoto dili isa nila ka tag-iyas ang puninarya, Vlad. Nga dugay na nga naga-wheelchair. Tungod siyang ilayang technique, guro kang ilayang natunan sa acupuncture, susama ako mo, nakatindog, nakalakat, nakasaka pa na og pasagdanan. Sus, grabe, mga tanda to sila. Mga damo to bisita nga nagpabulong. Ang ilang misyon to, Bacolod kag Rojas mo. So I was there. Now, karon, on the side of this, ang ilang pagpamulong, ining acupuncture, ng medical mission sa mga duwa ka Koreano. Sanggap, asang ugto na niyaga kami da sa may baybay sa Rojas. Kay nanotara namon sang akon nga abyan abing nga nag-sponsor nga nagdala si Iladri from South Korea. Nga kadugay mla, tatlo na may kadlob danay, kadugay sila magundang kaon. Kadugay sila magkaon mla. Kay kung ano ang ilayang ginausap, no? Ginaisip nila mla, 100 kausap antes nila tunlun. May mga edad na sila mga almost mga 70 plus. Mutanta mi 78, no? 76, 78. But tanawon mo sila, hubin sila sa ilang mga supat. Kaya mo lang galing, lagba bigote nila, lagba mga kilay nila, mga bukay na mula. Tingnan mo na sa tatlo namun, kadlawd of the night na sa panay, kag ilabi na dito sa may Iloilo. At is kami nagpadulong sa Rojas. Nagtas kami siya nga konmigo nga sponsor nila. Di ka dugay maglaon. Pag-amot na mo na sa Rojas, gindala na mo na sila sa Tigpalanyaga, gindala na mo siya sa may baybay na mula. Arandang the longest beach, no? Daw pila nakakilometro na da nga lapan nga hunasa na da. Karon, kundi mo na sila magkaon nga duha. Ginaisip nila magkaon sila mikanon, 100 ginaya kausap. Antes tonlon. Kay para magwasi na da nga pag-abot dito sa aton nga stomach, sa aton nga sulod sang tiyan aton. Dutay na lang trabahoon sa aton digestive system. Hindi mula makapoy, bla. Amo na ikonong sa mga sikreto. Kung nga galawig ila kabuhi, kay ginausap nila mayo, ang tanan nga gasulod sa baba nila, bla. Di karon, kami ang host sa nagpiparasang order sa pagkaon, Jirili. Ipamangkod ko siyang migo kong sponsor niya nung may pagkaon na sila. Sinin ko mo order, tas sinugba nga lokos, bla.

Let me magulan ka muna. Nyari man siya. Subahe ko na apat bilog, be. Di ka nalagko siyang lukos nung mga mutkon siyang bata. Grok nalagko. Naging sugba, no? Magulan. Kaon nami, kaon nila. Isda, okay. Oh, okay. Niya siyang ba siyang Korean niya. Kung sa aton, mami niya matisting kung niya siyang lukos, wa. Pamba siyang migo ko, tisting niya. Inimitar ang upo niya, Meg, ang upo niya ka Koreano, kaon ta niya, ang ano ka namin siyang lukos, ng sinugba. Gatulok kayo na kami si migo ko, sige sila usap din. Siling ko, siya ulit naging kapo, sila gulo kayo sobra ng 100 kausap. Hindi pa sila magtulon, Milog. Siya ulit ka maloka. Guro na mga 200 na kausap. Naging kapo, guro ilang sang-angsang usap, sang lukos. Giluan nila. Di man. Yawas la usap siyang lukos. Anyway, no? Tisigya. Good evening, Roja City! Magasuki natron from Canlaon mayong gabi. Nagtana natron ng mga KFM stations from the south. KFM News FM La Carlota, Hinigaran, Kamangkalan, Sipalay, Kag Hinubaan. Good evening, ha? And to all the KFM stations from the north, KFM News FM Victoria, Cadiz, Sagay, Kag Escalante. Hello! Dawag na kamo sa atun hotline, storya kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema sa paghigugma, problema sa panimalay, nubo ang imong kumpiyansa sa kogalingon, nabudlayan ka mag-desisyon sa mga bagay-bagay, permi lang ka mong galalisay sa imong kahagugma, gainaway, kag nudali na lang magbulagay, tawag dire kay Bugtuon ta ang inyo nga ginalalisan. Mga komentaryo kag opinyon, tawag ka mo di ha. Kag we can talk siyempre mga inagyan naton sa kabuhi. Kung paano naton nalampasan ang mga pagdilaw. Paghahatag ina sa inspirasyon kag pagtulunan sa aton tanan. Ang aton nga telephone number 09277-448940. Kag 09277. Ano ganit din? 0928. 0928-611-2263. Kag 09277-448940. Amo na ganit.

isa ang KFM News FM Bacolod sa media partner sa National Private School Athletic Association Games Negros 2026 nga patigayunon sa siyudad sa Bacolod. Humalin Mayo 9 top 15. Aki lapit na lang galing, duhan lang kadlaw. Initawag nila nga Prisha Games.

0: mga private school galing niya. Amo ni Guru and I'm line maning nupsiya, no? Local niya, ini national niya. Di damo naman bisita diri siya makulod. Damo naman sang mag-enjoy sang pagtanaw sining mga okasyon kag mga events sang mga sports from different provinces diri sa aton Pungsyon Pilipinas nga magakadto diri sa aton probinsya kag sa aton syudad Bacolod para magpatigayon sining hinampang. May ara sila no Jelly, ano gampang nila ba?
1: Basketball girl.
0: Wala plumba ka on.
1: Wala dahil.
0: Okay, dumduman ko naman Jelly ining diri siya una sa Paglab Sports Complex. Dali lang no, kaya may gatawag. Hello, good evening.
2: Good evening, Jilolo.
0: Oo, si Donnie, si Rex, ikaw na eh.
2: Yes, Jilolo.
0: No, kalayo siyang tingog mo din kasi bong sa Mars.
2: Hindi, kaya yung daan mo, sinipunan ko kinabusan. Inang, ari ko sa kwarto.
0: Yo, ang kwarto mo na aircon, hindi?
2: Oo, kasi
0: yung patay
2: na
0: itong
2: aircon
0: sa alas. Grabe, no? Oo. Masya yung saran nyo, aircon man, di?
2: Gaso nga binulan, pero pa aircon ta.
0: Pamati.
2: Hindi na manugid. Hindi na manugid sa best friend ko.
0: Pamati, ito siya sa Talisa, yun? Oo. Anyway, Rex, na inom mo na, Rex?
2: Yes. Ang GTX 500 kan ang Mighty C.
0: Ati, good, ah. Anong pasabog mo da?
2: Ah, wala pa siyang pasabog kay Banti. Galing ba lang, dumduman ko lang ang Gilulo. Wala mga balita ang pabatian ko. Naluul na dito sa Pilipinas as in. Kaya mga tao, mula Gilulo, no? Sa subong wala lagiho, huwag sila kabalo kung anong nakakatabo na dito sa Pilipinas.
0: Okay.
2: Una, at mag-una mo na ginambal nga bayad sa eskwelahan bala. Nadungduman ko dahil nung nagtawagin ko kay ang top 10 universities sa bilog kalibutan ng statistika, hindi lang niya sila yung Manila lang kung ano, bilog kalibutan, statistik, pinaka-top ng mga universities. Sa panong ako, number nila ang Philippines?
0: Number 5?
2: Dugagi, 2 ka 0.
0: Number 500?
2: 501 is the university ang nasal gali 600 plus eh.
0: Kimayo na lang, yung may kalabot 1,000.
2: Ang number 1 ka, malo ka hindi lolo kung ano?
0: Ano, no?
2: Number 1, number 10 gali, so go to sa number 10.
0: Number top 10 eh. Anong number 10?
2: Top 10 mo.
0: Ah.
2: Ang top 10, number 1 is Hong Kong.
0: Hong Kong. Oh, dan nag-eskwela si King Kong.
2: Number 9, China.
0: China. Oh.
2: Tapos number 8, Hong Kong Riwat.
0: Kadwagin ang Hong Kong?
2: Oo.
0: Number 10. Na ang ilang ang place six. Number 10 kag ika number 8 place ang Hong Kong University abi. Oh. Number 7.
2: Number 7, China.
0: China naman?
2: Yes. Sila na ang taksubong sa mga universities. Ang number 6, China. Okay. Number 5 is Singapore.
0: Singapore,
2: Number 4 is Singapore, Japan.
0: Tama Singapore ba?
2: Number 3 is Hong Kong, Luwak.
0: Oh.
2: Number 2 is China. Ang number 1 is China.
0: Dari ka nyo, daya ni mo.
2: Hindi, amura nila bal sa statistik. Terribly, ang Pilipinas.
0: Hindi, janay ka. Why ba sila ka ba nila malita to para man number 5 ta?
2: Tapos, ang isunod na to ng ano ni, ang IQ.
0: Ano to yung una? Ito yung top 10? Ano to yung mga China, Hong Kong? Ano to siya? Top 10 sa ano to?
2: Top universities in the whole world.
0: In the whole...
2: Wala, ganito kuha ka Amerika eh.
0: Why,
2: wala pang US.
0: Why, kalusyon, ang Harvard?
2: Wala. Nalipat ko.
0: Di kanina, dyan ka, di kanina nag-research. Basta sa China ni Helen?
2: Hindi. Ang sabali sa kabugado. Nga kilala mo ah. Saya ni program ginawag niya.
0: At anong source si na Amy si sa abi kiti wanta ka mo kung ano nag-survey si na nung grupo na to validate no masima fake news tada
2: kilala mo si Attorney Topacio?
0: Ambot kong kilala ako ah kilala ko siya eh.
2: Wala
0: sa
2: iya
0: nga
2: program
0: sa isa naging kandang. Ah, okay. Siya to rin pasyo. Oo.
2: Napakasubok kita puno kay ang Pilipinas to wala naging ano. Kasi sa IQ, wala dilulo. Sa 100, ha? Sa 100 naman ka sa listahan. Ay, iniya sa DCRX naman eh. Naman na ganyan ganalain, ito mamati. Kaya DCRX, masaligan mo na, di ba na?
0: I don't know. Ang ako, masaligan niya K5 eh.
2: Oo, sabagay. Galing nung isa kung wala pa ang program sa K5, sige, masunod sa ilo.
0: Oo. Ano na ni CRH? Anong report nila? IQ na ano na?
2: Sa IQ naman, ang sa 100, wala nang nakuha ang Pilipinas kasi diin yung sunod.
0: Masyara ang Pilipinas sa 200, Guruya eh.
2: Kaya wala pang galawag mo sa... Ano, sa school noong mga luoy ko sa Pilipinas, subog sa kahintangan, kabala nga, pinabayaan. Tapos sa ano, sa ekonomi, Diyos ko, 7.2 ang inflation, plus, dilulog ko pala ko nga aton na gold reserve na baligya na galing nila sa...
0: Scrapan? Ano sa scrapan?
2: Oo, tapos ano, dilulog, nina-question nila kung sino ang buyer, sa diin din baligya, wala answer.
0: Ah, 3.5 tons nga gold to nga reserve, no? Te wala na yung nahusisa na ato ang Maharlika fans. Damo siya mga fans nga mga lagko nga mga kandidat nga wala may mistigaran. No, kay ina nga mga fans ina nga nagkaladula, no? Pating kwarta nagkaladula. Amo nang isa sa mga rason gid nga gusto nila nga si Sara madula kay ko makapungko si Sara panglokito na ni Sara.
2: Tapos kanina dinulo, sa istorya si Rowena Guanzon talagang ang isa ka economist na wala nang lipat sa apelido ya. Basta daw...
0: Sige, abe.
2: Ganito ba lang ka dinulo, wala magkita linya na sa mga economist. Pero kung ka pamati ka dinulo, matulong luha mo sa Pilipinas. Kanan na investor, walos wala na nag-ano sa Pilipinas.
0: Why? Nagpulol out na galing iban eh.
2: Ang pinakalas kang gabaligya skill, no?
0: Mo.
2: Still pala kasi siyempre kaya lalo tayo sa infrastructure. Nagsailo na sa Vietnam. Why did you...
0: Tungod hindi friendly ang aton nga offer sa mga investors, no?
2: Correct.
0: Kagtapos ang mga benefits sa mga investors magsulod dire, do hindi uyon sa nga makaginansya sila bla, no? Kag tungod sa ano eh unstable ang aton nga gobyerno subong di damo man ang isa ka hindi matrack ang ano ni ang mga investors nga mag-invest diri even though nga may advantage kita sa English no kay hapos kita makangkon sa instruction compare sa China compare sa Vietnam,
2: Korea,
0: no? Kita daw halos kita tanan niya kay chindi kang makahambal biskan kinarabaw lang. Pero... hindi tanan, ibang kakaludos mo man. That's why nga depende na siya mga leader, tamo siya ila interest mo, di ba? Te, wala gid naton mabatyagan ang tawag naton nga mga nami lang mga proyekto kag mga improvements nga mga balita daw puro na lang unod sang balita parte kinawatay balita gera no ang tsura ni Marcos naglain nagbag-o naghubi nagtingulang
2: dinulo ka tapatik ka kun interviewon sa basta ano nga tingog wala tama ka hubin sa diretso-diretso sa magsampan ingle kasi AI na lang yung ginagamit ano man kaya may balita dinulo no na sunod sa kunang hospital amo nang balita
0: tinagamba siya na si Otto Jaman Shaimi
2: gani o
0: dito po si Claire Castro ang spokesperson sa Malacanang gina-deny niya, no? Gina-deny niya. Hindi na to, nawakal niya. Tiblakad daw sila gina ni Amy, may kontrohanay.
2: Nagkari pa sa dyan ni Lolo.
0: Oh.
2: Subong, gina, ano naman nilang mindset ng tao, no? Kaya si Lini Robredo, kunwari, nag-atras. Kunwari, nag-atras. Si Rimulya, gapabatsyag, kita mo, subong, ikaduwang ayuda, hindi na yasang sa DSWB, kundi yasang DILG. Ba? May DILG na mga tagwarta, katiwalahan. Pero, para na ang mamahingsit siyang tao, kung iniyahan nila si Garcia na kumilit, na maperde si Sara, ginano niya subukong si Tulfo sa Manila, tupong kay Sara. Tupong din. 60, ano ba? 62% ang sarap.
0: Huwain na na si Tulpo niya. Namo una-una siyang nagbutargin si iya. Because ang iyang nga mga programa, kag nag-viral, nag-viral gito siya sa
2: OF.
0: Nag-viral gito siya sa mga OF. Idol gito siya eh, no? Si Rafi Tulfo. Daw silang nagapangbungkag siyang mga katiwalian. Dog naghatag ang kumpiyansa sa ila ang mga Pilipino nga angayan na sila because ang ilang mga advokasya during sa mga programa nila. Sanggintagaan sila sing kagayunan nga makapungko sa posisyon sa gobyerno. Why man? mga mabuot man na wala man ba? Ang garangkag niya si Bong, sino? Si Marcolita ang mag-amaygin.
2: Aring sadya, dilulo.
0: Oh, sadya niya, ano? Ano na?
2: Sabati isang away ni Salpanelo, kag-Lakson.
0: Wala pa nung inaway nila, pati siya na pandisal.
2: Ang pandisal pa nilo, huwag siya nagamit sa word na daw manami-nami, wala? Sige nga, ang pusakal. Pusakal. Pagkakata pusakal, inablang kriminal.
0: Ah, nadula si Pusikat. Ako si Pusikat. Si Rex, no? Kaya mo na magagakifay. Daw wala kita ma-feel about education, no? Edukasyon, transportasyon, mga patubig, kuryente. Daw ay kita siyang, daw ay kita consuelo, bla, no? Lapit na matapos ang termino siyang Marcos administration. Daw wala kita siyang big event. Nga daw, ma-proud ka, bla? Hello, Rex.
2: Sige din, Lolo. Ang habal ni Sal Panelo, senior niya, senior, hindi ang junior. Sige niya, makundik, hindi si, nasuspect siya, sige niya, makundik si Sara, tungkol siyang apat ni kapusakal ng mga senador. Pusakal, sabi niya, gamit niya.
0: Pusikat. Sige
2: niya, ginawag niya ganyan, ang paralan. Sige niya, number one, si... ano ni, si Ping Lacson, sila nga, ang mabuhi ng pinakapusakal, number 2, si Pangilinan, number 3, si Bayros.
0: Risa, unti Bayros. Unti Bayros.
2: Ang ikapat,
0: Soto.
2: Si Soto. Pero, may nagdagdag, sige, hindi mo madala si, ano, si Erwin Tulpo, kag si
0: Rafi
2: Tulpo, kasi sila na nagpirma sa nga pito sa ano ni Pinyakson sa result niya bala sa ICC ICI na report bala
0: partial report
2: ang iba nagpirma
0: partial report
2: ang iba naman nagpirma ang pito gina mo na pirma, si Ping Dakson, sila na ni, ano, ni
0: ang grupo ya, ang grupo ya.
2: O, Tulpo Brothers. Kaya mo na nga, kung intuon ng tao, nga si Tulpo Mayo, number one mo na nga, manimani, ang hampang na nila, yung manimani, gina niya.
0: Ate o,
2: Ari pinakasadya.
0: O.
2: Imbis nga mag, concentrate kita sa flood control, no? Na ano niya?
0: Isyo.
2: Problema. Isyo. Agin biraya to doon ito na. Sorry, si Marcolita.
0: Oo, gibasibang na naman siya tungod siyang during siyang campaign, may mga nag-alamot kay Marcolita, no?
2: Oo.
0: According siya kay Ping naman na, no? Te investigaran, kagtapos si Marcolita kuno, nalaman sa flood control nga mga project kuno gali. No. So, kung magpataktika na ni siya mga maalam sa tawag naton nga maagi sa mga laying nga kung sa niin, ang normal nga paminsaron sa tao ni Club Ot. ni Mla, kung magandalong na niyang ilang mga reverse ecology na ni, kag tapos ng mga taktika na niya nga daw do ay mold kung para pa ni siya Pilipino do wala naging naginagot ang ilang nga ginawakal da.
2: Ang ilang taktika ni Lolo in general ha, kung ako pa ng tawon sa sining administrasyon kung sino ang tao nga gusto magbulig ng itudlo kung sino ang nangawat sa kwarta abo po yan din ang pamriso pag ginabalikan.
0: Correct.
2: Sa una nga sa una magtudlo ka nga amo ning nangawat.
0: Ho si Shaon. Investigaron. Subong ikaw matudlo. Ikaw ang pisyohon.
2: Ikaw ang investigahan. Grabe ka malistan na nga si sa administrasyon. Hindi ka nabo sa white and hindi. Matusto nila yan kuno. Tawatan niya kuno si Sarah. Subong na pamati. Subong ang mga aray din ng mga magpaka Minggo nga utok. Hindi na kumpormi sa istorya. Tama.
0: Hindi. Dahil mo lang masihan, no? Nga ang gina-single out nila si Sarah. Tita ni, kung ang issue is confidential funds, kotob sa may mga confidential funds, investigaron para fair.
2: Na,
0: di ba? Nga, da mo lang mabalaan nga vice president nga reserve na iya nga posisyon in kaso kung anong matabo sa presidente, hindi maabiriya ang operasyon siyang Pilipinas. Amo ng purpose ang vice president mo. Why naman na siya brahon? In kaso nga hindi na kapabol, wala na sa kapasidad mag-manage ang presidente, ang mabulos, no? Kundi yung vice president. Nga gusto nila kakson. O reserve siya eh, no? Papatay man na o kung magkuman, kung ano naman tabo siya presidente nga, hindi na sa kahimo siyang function niya as president. Automatic na iya mo, niara na sila ye. Nga si Sarah Gidbe, no? Nga si Sarah kay reserve na siya sa mga Pilipino. Then reserve na siya sa Pilipino tungkol nagapati siya. She is capable in case ginman, may matabo nga hindi nakapabol ang presidente. Nga ini ang mga gagmay buto kag-ara sa posisyon. Gusto eliminaron ang vice president. Sino gusto nila ibulos na? Ha?
2: Kag may mandato yung vice president, yung buto na yung katawo.
0: Iliminaron nila si Sarah. Paagi siya Malaysia nga, si Sarah nag-abusar, no? Sang kwarta sang mga Pilipino. Te ang ginahambal confidential funds. Ang mga confidential funds nga naurot ni Sarah sa 11 dias lang. Ginhungod Manila nga gindelay ang budget ni Sarah, pero sa iya nga function as vice president, tanan nga mga kinanglan i-functional, ginutang lang anay, hulat-hulat na nyo lang, kay maabot gin man ang budget ko. So ginhungod to nila yung plano, nga i-delegin man yung budget ni Sarah para bitinon, bitinon, amo na ng plano. So si Sarah naman, ginhimo i according sa report, gin-istorya niya ang mga supplier, ang mga connection, nga supposedly nga may mga budget na, no? Kag wala pa niya, sige lang, trust me, gintaya niya lang iya opisina, nga maabot gin man ang akon budget, pero ma-delay lang. Karon, ti sa pag-abot, naka-online na gadaan, naka, kumbaga pa, gin-prepara na da sa grupo kung sa opisina ni Sarah, ang mga alagyan sa kwarta, ngayong kaso gin man, mag-inabot ina, tanan ina siya, magkakanto sa supplier. No? Magkakanto sa mga kinanglan nga dapat punduhan. So, dasig lang kinapipara niya ng gadaan mo. See? So, pasalamat kita kay gingamit siya supposedly ang iya inisiyatibo nga bisan delayed ang budget niya nga which is ginhungod, no? Nahimuan niya pabaagi nga hindi ma-paralyze ang operation sa opisina sa Vice President. But it was a trap, no? Para sa i-convict o kung i-pasibangdan nga ginabusaran niya ang iya nga kwarta nga napartinisher nga budget nga naurot niya sa 11 dias lang without further explanation kung paano niya gingasto. Karon isa nila, ginatutukan nila is ang confidential funds nga hindi ma-reveal kung sino ni nagkadto nga tao ni mga piatos na bla. Oo, ti, ina sila, may araman na sa layin ato, na kag-accepted ina, kag may practice na naiyasang una pa, nga wala nga gina-divulge kung sino na mga ahinti na, sino na naghahatag sa information about sa mga terrorists, about sa nag-threat sa gobyerno. See? Sinong nagalaon kay Sarah, ha? Kundi ang mga connected man sa gusto ni Sarah nga tokibon, kung sinugid ang nag-promote o kung nag-imbitar sa mga kabataan sa mga eskwilahan kag sa ibang paging ahensya sa gobyerno. Amo na ginatiktika ni Sarah, gusto nila ang tatona kag si Sarah kakso nila because si Sarah tonok sila mo.
2: Kagabi mo din, Lolo, na kuha ko sa report na ang nag-gusto baka maghalin si Sarah sa pisto, binder sa T-pop.
0: Sa gano?
2: Binder sa T-pop.
0: Ano nang titap man? Napay?
2: Kipap, kipapangit ng mga mukha sa mga
0: may nagkakiwi, may nagkonto. May arat na nga si Dilimaw. Dilimaw. May ro-
2: si Ridon, ang kiwi, kaguyam na na.
0: Oo.
2: Dabaw na pero. Tama sa mga kipap, kipapangit ng mga mukha.
0: Sabi ko na kipap, yung lang mga... Inang mga uso na nga K-pop Korean na K-pop pangit gali ay damo ginabalaan Rich no.
2: Are pagigyo din Lolo si Magalong nagpaya si Lestro niya sa distrikto sa Batangas ang iya na balang Tiger Eye na para sa dalan.
0: Ha?
2: 2 billion ang gasto, 800% ang ginan siya ni Luis Pro, kag subong sa nagakpa ni Magalong, ginpauntat niya ang ubra sa dalan.
0: Ang catch eye na, mag-agi ka sa gampidan, nag-reflect na siya, nag-siga siya, oo. So, grabe na daw, nako na ng kwarta na daw, no? Kaya daw pila mo lang ng bilog na, pero pila ka mil-mil ang ilayang ginpatong si Nada. So, kung nakagi sa bidding na, no? Kung mag-bidding ka, the lowest price mo, tingaga nag-amon ng presyo, ha? May mga baligyan.
2: Ha? 14,000 ng isa, pero kung mo ka, 700 lang ang isa sina.
0: 14,000 ang bilog?
2: Oo. Kaya mo na nga, sinuli Magalong, ang ubrato ni Luis to sa Batangas, 800% ang napatong.
0: Grabe, no? Grabe. Ginagatasan, ginilay. Di kaluluoy ang Pilipino, kaya nga man, magsweldo ka, may tax, no? Magbakal ka, may tax. Kung magbaligya ka, may tax. Kung wala ka magbaligya sa propiedad mo, may real property tax magyapon. Tanan, may tax. May taxasyon ka, may tax. Tapos, Di bla?
2: Oo. Sabi mo, Junolo, ginano nila si Sara Salian ang salin-salina. Pero sino ba't niya kanako ang utang sa bahay sa tax? E sino pa? Si BBM eh. Ang yan na ba lang ano ni, state tax? Siya ba lang at 320 billion na nasubukan ang pagbayari?
0: Nga ka ba loko na yaw?
2: Tiba yung confidential fund man ko. Galing hindi ko ano ba si Bawihon sa akon. 320 billion na din pa sa senador siya. Kakakabal niya, wala niya ito na mabayari. Kaya din exile sila.
0: Okay, sige, sige.

0: Pero na yun ni Rex ang impeachment kay Sara sa Senado?
1: Sa nagtaw ko nang nagpusta na gamit si Atty. Pasyo, siya ang akon 100,000 kung may magdaog, 1 million ang daog. Siya, ano yung pusta nga ipasagid tingwaon din sa mga kongreso nga mapasa sa Senado ang kaso. Mapusta ko siya ba dayon ang yaya ni Atty. Pasyo, 100,000 kontra 1 million.
0: Ano mo chilingon nga kung magdaog si Sara, ang 100,000 mo madaog 1 million?
1: Kung maipasa sa Congress, sa Senado, perdi si Tupasyo 1 million.
0: Tinga, oy pa mapasa.
1: Oy pa mapasa. Ara pa lang sumong sa plenary, kaya sa pagkabalo ko sa pinaka-last na, 83 pa lang ang nagpirma. Including sa aton duwa dire ka congressman.
0: Okay. Dire. So may mga kinanlan pa sila nga mga dugang nga buto para magsaka sa Senado.
1: Okay, 106 mo ang kinanlan, 106. Pero subong nagpagwa sila kwarta na mahatag sila sa project. Basta magpapirma ka lang, may project ka na. Amo na subong ang ano.
0: Grabe.
1: So naglapot subong 83. Pero nagambal na si Atty. Pasyo, dayunon binilila kasi din niya wala pa magsugod ang hearing sa Kongreso na plano na niya. Hindi niya sila nga yung mga ano, drama-drama na lang niya tanan niya. Kunwabi, din asikaso nila sa maayo, din tinuwaan din nila sa maayo. Wala, na plano na niya.
0: Grabe no. So more or less masaka gid sa Senado kay mapagwa sila sa kwarta. Oo. So kung sa kutob siyang wala pa nakapirma, no? Mapagwa sila kwarta para sa project naman. Ti ambo sila kung project sila si bulsa muna.
1: Unprogrammed fund na magkunukwaon ang project nila subong.
0: Questionably, sino galing mag-question sila na kaya rasta lang sila sa posisyon?
1: Ni Atty. Panilo, sila niya, sigurado na yan makundit nila si Sara kung mag-abot sa Senado, kaya rada ang mga pusakal na Senado. Nangaking si Lakson, yan yung si Atty. Panilo, hunghang din yung klase Atty.
0: Kamalungan ko magdaog si Sara, ba't siyagan ko, mabaylong persa sa Pilipinas mo. Ang Luzon is no longer the capital of, capital siguro, Gyapon, pero ang development kay gutok ng Luzon, no, Manila, most probably Visayas or Mindanao, diri ang concentration. Kay ligwa pa niya kag maplato muya kag maplano muya ang mga sistema how to improve and adapt kung ano ang mga bag-o nga syudad sa ibang nga lugar diri sa Asia. Ang Mindanao kag Visayas are very much capable sa mga ina nga mga bag-o nga mga classic ang moderno nga mga syudad. Kung magdaog si Sara, amo ginamo na suway nga inkaso si Sara magpresidente, no, malampasan niya ning mga pagtilaw ni kag bang presidente siya, ang Mindanao gid ang maboom.
1: Kay ano eh, kalapad sa Mindanao nga wala, kalapad sa mga duta nga wala gid sa pak ng Tagaluzon.
0: Kag dito sa Mindanao ya wala tiya masyado baha tiya. Wala tiya masyado gid sa quarter gid nga parya sa Manila sa sentro. Di ba? Kag diri sa Visayas amuman, next in Manila is Cebu mo tindasun Davao. Amo mala ning mga dagko nga mga syudad sa Pilipinas kin nga mga mayor. So in caso gin man malampasan ni Sara kag makuha ang presidency by 2028, so makambyo gid ang development sa Pilipinas from Mindanao, i-priority gid siguro kag ang Visayas, ang Luzon, Manila i-rehabilitate. So ang mga tao to nga dito ya sa Manila nga nagpangayaw sa una nga pangayaw to because nag-hope sila, nag-aasa sila sang Bayo nga pangabuyan,
1: Asenso.
0: Magapauli ni sa Visayas, magapauli ni sa Mindanao. So mabadbad ang gumon, bla. Mabadbad ang gumon, no, di bla? Oh,
1: may istorya ko din, Lolo.
0: Yes.
1: May istorya ko din, Lolo. Itong upod mo na sang migo, mo ba lang mag-inom kape na kadunlan mo lang?
0: Oo. Oh, oh.
1: May upod siya, nagambal siya yung dugay sa kunos Dabaw. Sili niya, nakasubuan sila kunos tanan dito kay sang sugod na nag-inigaway na nag-sipak na si Sara sa administrasyon. Wala budget ang sa Mindanao para sa hospital nila na ang ilagan dito di Lolo hospital zero balance ka, wala ano na balay na magwa ka sa hospital.
0: Tiyan mo na hampang, so, misyan sa lokal bla, kung kontra ka sa kapitan, muni e magpasiminto, lugar mo na. Alak, hindi bla, kung kontra, kung magapa, kinanglan, upod ka sa gusto ko, kay hindi na ka na pagbuligan. So mga tao na simo lugar ba aking simo because officialist ka pero hindi mo mapa-improve because you are not in good terms with the capital. So ga personalanay. So ga unprofessional nga mga practices. So ga katabo mo na to na sa Mindanao. Na mo to naga pinitin siya. Ti ano pagin ko no?
1: Siya mo na sila niya sa una magwa ang imo pamilya sila niya si Robala sa hospital. Subong kami na ang gabayan sa namon ng mga pasyente kay wala dinatagan si Sara budget para sa iyas bulig sa ospital ng libre sa nitanan. Grabe ko rin Dabaw ni Lolo. Susubong kaluluoy sa tao to. Kaya mo na, na kung sino pa na subong na pala mati sa imo programa na mapati ka mo nga si Tulpo nagatupong kay Sara gat sa lasa ng sins into apang amo hindi ito mo magpati. Kaya gusto nila dayaon naman ang eleksyon para ka kumagdaog si Tulpo, habalo nila, ti, ara man sa survey, tupong-tupong man sila.
0: Ay.
1: Na mind-shipping naman eh. Amo na yung mga plano, hindi lang grabe.
0: Ay, do, hindi na guro nila maintong tawa. Kaya tungod nga, damo na nagagawa ng mga advokasya nga ginabalansi, kaginapabri ang mga pangunauna sa Pilipino. No?
1: Ay, are ka din, Lolo, at is kumalipat kayo daw maubusan ko. Ano? Ato ba lang nalipat sa ngalan niya? Ito ba sa pangalan niya? Ito, ano, Lim Chong? Ba sa Chong to yung apelido? Nga ito, nagdakot ba lang sa eleksyon ba sa unang dinayaan sa mathematic to?
0: Si Glenn Chong, Glenn.
1: Glenn Chong. Magpasa gali din, Lolo, pamati, tanan nga pamati sa programa din, Lolo. Magpasa gali ang aton nga ginsulat sa papel ng butuhon ta paglabot to sa Manila may ano gali may lock paglock hindi kasulod masulod ang ilang nga ginbutang anong tawag sila
0: USB oh do kung magapan daw scam oh scam niya po na oh do magapayang magwa sinadaiya ang binutuhay do para na lang kuno abi may binutuhay pero may human nga resulta.
1: May humana, may humana. Amo na din, amo na ko nga ginakusan si Gidjong sa pagdibulja sa amo sina sa ano sa tumilik. Nga sini nga si Garcia gid ang balasulon sang tanan sini nga.
0: Si Garcia tawo na na iya. Si Ta Garcia tawo. May ga kumpas na siya liko ni Garcia ni man na siya magiyo kung wala may gamando siya.
1: Correct, correct, correct.
0: Alaga lang magiho na siya nga daw si Sinogid sabi. May boy. Dibla, may boss na yan nga sa babaw na kung sino na yan niya. The orchestra lang nga may maestro na nga naga...
1: No? Nag-uyat sa ano?
0: Nag-uyat sa nag-uyat sa baton. Kag naga...
1: Baton?
0: Oo, kag naga... Ginalsang kamot, may huning at trutot. May ipananaog ang kamot, may huning at trutot. Oo, kung ni-alsang duwa ka kamot, tanay nga trutot, huning.
1: Ginulo?
0: Yes.
1: Ang nakumpas na kinala mo, basta babae ang nakumpas. Amo na ginambal ni Glinchong, babae ang nakumpas. Ati kabalo na kamukumpas.
0: Sino naman nang babae, man?
1: Basta babae kung nung nakumpas.
0: Sa Pilipinas o sa Pilipinas o kung sa abroad?
1: Sa Pilipinas. Amo na napapriso, so yan kami nag-akusar.
0: Agli ka. Ati, sige. Thank you, Gert. Thank you, Gert.
1: Thank you, man, Lolo. Kabayong gabi sa Tagana.
0: Okay, sige. Thank you man, ha. O, di ka muna, pindi magkamu katawag kang kung medyo may klaruhol ka mo sa ginambal ni Rex. O kung may arak ka mo sa dugang opinion nila kang observation niya, yaya. Ay, di pindi ka mo katawag niya. This is our show. We can talk anything and everything under the moon with clouds. We don't know behind the clouds mo. May moon behind the clouds. Oras naton, alas 10:47 na, magkaka-K5. Inigabahin na dulo na sa aton sang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Lahingin man ang DTX Coffee Mix, ha? Sa aga, sa ugto, sa gabi, huwag kipili oras, pwede mo lang siya mainom. Bisan sa kagahon, budlayan ka magtulog. Nga gusto mo naging magtulog, inom ka DTX Coffee Mix. Pero kung natuyo ka, kag hindi kaya gusto magtulog, inom ka magyapon DTX Coffee Mix. Amuning may alam nga kape. Na-experiensyahan ko na na mga kakifay. Nga kung gusto mo magtulog, nga ginakondisyon mo ng pinsan mo, hindi ka katulog, inom ka DTX Coffee Mix. After 15 minutes, sakon pang obserbang, hurago ka. Pero kung gabi ang duty mo, kag gusto mo gising ka, kag energetic ka, hindi ka pagtuyhon, inom ka gyapon DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.5. K5.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Sige, could be added picture. Dapat beautiful, good good, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nagaregulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
5: Muternamax, Muternamax, Maxepectivo.
6: Ako kali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatsyagan ka mag-ana.
7: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics, kasakit ang dyan, mag Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Sport Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasang, grilled scallops, and many more. Yummy gid dyan! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag wabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan?
17: Naintuan nila ko sa nobya ko.
16: At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: Game 5 News FM, oras natin, we got 4 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayan ko po nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, mga ka-K5, mga problema ninyo na sa panit ninyo, amo na ni. Ang mga punggo ninyo da, gamatika nga guya, alap-up, blackheads, whiteheads ninyo, pangaksyon nina, sang DTX Beauty Soap. Kung garas ang guya ninyo, may mga buho-buho, hipi doon sang DTX Beauty Soap. Sano kabukal nga hamon, ginapatagin ang mga kagaw nga nagatinir sa aton panit? Kaga, tanan nga baho sa lawas, kakas, no? DTX Beauty Soap, subong ating ilinid, kaprisko lang sa pamatyagan mo, ah. Dasig magpaputi sa aton panit, ha? Sa mga guya, dira, kag sa mga bahin sa lawas mo nga itom na, tuhod, siko, liog, hawak mo na. Makita mo git ang resulta nga, matinaw git ang mga garhom. DTX Beauty Shop, sarangin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, kasi mga butika na sa inyong lugar, magkutalang lihog, ha. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pang produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan.
4: Alright. Hindi ka bahin man

0: Todo lo mansaton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. King Dr. Pinoy, siya nagaproblema gid sa arthritis, ho. Gout arthritis. Inom ka mo siyang duwa ka kapsula siyang Dr. Pinoy kay para nga mauntad na ng inyo nga pinitinsya nga nagangot-ngot na nga nagasakit. Dulao na siyang Dr. Pinoy. Pakuposo niyang banog. Duwa ka kapsula. Himuon mo 3 times a day kung ara na git ang arthritis mo. Now, sa may mga problema naman sa menopause, ha? Hormonal imbalance, dysmenorrhea, mayong Dr. Pinoy. Sa may mga mayumang, ginapakupos siya. Ginatinuan ang kidney, ginasuplayan oxygen ang aton ng ugat, kag ang aton ng brain, nga para hindi kita maging malipaton. Kag sumong man, ginatunaw sang Dr. Pinoy ang uric acid nga nagatindal sa mga joints naton, nga nagatugas ang arthritis, kag ining mga kolesterol nga nagahatag bara sa aton nga mga ugat. Tanan nga mga naga-inflame o kung nagabanog sa sulod sang lawas naton. Ginapakupos sang Dr. Pinoy Squalene Capsula. Aprobado ini sang BFAD. It's all natural. Wala overdose, wala sang side effects. Himo ini sa shark liver oil. Mayo man ang Dr. Pinoy sa may mga psoriasis, sa may mga depression, sa may mga dengue. Kadasigin magpasaka sang blood platelets ang Dr. Pinoy. Kag mayo gid sa may mga high blood, kag likaw-ikaw sa stroke, kag heart attack, kung nagainom ka adlaw-adlaw, sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Hapos ni Baklon, kantulag ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa halos tanan nga mga butika, da sa Kabankalan, Valladolid, sa may San Enrique, diri sa bahin sang La Carlota, Morsha, Ibi Magalona, Silay, Talisay, Victorias, halos tanan nga mga banwa kag kasyudaran, diri sa Negros Occidental kag sa Panay. Available gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule pamangkuta lang mga suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Sa liwat, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. May nga milo sa inyo nga duha. Ako nga lilo si Jolo, nga ari diri sa Maaw. Sandiin ko makadto ang clinic ni Dr. Amil. Oy, kay wala pagid ako katultol, kay 5 na kaadlaw. Hindi ako makalakat sang akon tiil tungod sang arthritis. Okay, okay, ate. Paano ka katultol? Kag paano ka kalakat? Kaya hindi ka magkalakat? So, abi. Diri ini siya makulod, no, kung may ara ka siyang ideya nga makakanto ka sa klinik, abisita ka ni Tubangan sa Paglaom Sports Complex, no? Sa may main gate, gina yun. Kung maaw kahalin, naog ka sa may Taitong. Ara na yung planaugan sa Jeepstar o konsang series, no? Mangkot ka lang dira, ano nga salakyan nga nag-agi Tubangan Paglaom Sports Complex, no? Tapos, ambalon mo lang ang jeep, da lang sa may main gate sa Paglaom. Pagpanaog mo, ara ng clinic ni Doc Ramil. Kilid lang ginalan, no? Hapos lang tuntulo na, ha? Good evening, Jay Lolo. Ginatamin ko lang galilo dira. Una, ang akon nga langga nga si Fred. Ang tanan nga nakakilala sa akon. Kung gusto mo gali magkanto di sa Rojas, sa kasal ko na lang, lo.
1: Ah, okay. Sino na?
0: Si Ellen, gurulo.
1: Ellen, malayo daw. Pamalalang ko kung dayo na kay... Ah, tatlo na wala kong botones, ang kulang to.
0: Good evening, Jerry Lee, J. Lolo, Gricolang Losi, Elnora Avelino, Inora Avelino, kag Bel Balkerin, Hilda Alvisor, also to Sandra Batislaon, kapamati diri sa Rojas City. Thank you, good, Jerry Lee, J. Lolo. Good evening, Jerry Lee, J. Lolo, always good na nagainom sa Power Trio para sa Steady Pulse sa Tamyao. Tamyo ko lalo si Arturo de la Cruz and the family sa may barangay Banago, si Cedra and Eliseo Viahe sa may Bingig, ay manang Willy Soto, no? Jerryville, Magiling, and Maribeth Inday Gamay sa tanan ko ng mga himata sa may Kampustuhana, sa may Tabok, Suba, Kawayan, sa kay Nila Olitan, kay Gemma Baraconia, sa tanan ng mga KSS, kay sa mga nagapamati, sa K5 News FM. Mayong gabi ang nagapanamiyaw Amansya Intana sang Himamaylan.

J-Lolo, mangayo ko tani advice lo kay may boyfriend ako. Pero may asawa siya. Ha? Nga mahilig ka mo siya may asawa, nga ari makaming shortero. Anong may ara siya may asawa nga lalaki nga wala siya shortero, ha? May mga babae nga gusto nila nga may asawa, no? May mga babae gusto nila may ara babae nila nga gusto nila mas matured ang lalaki. May mga lalaki naman nga gusto nila mas hubin ang babae. Depende siya pa na bora. Okay. Iyan niya siya nga itong letter sender. May asawa. Di ko may asawa ka, hindi mo na yung mabindihan sa experience siya, Jirili. Sa mga private na session. Pero sa pangabuhi, nga may kalinong kag formal, hindi niya isakto nga makipagrelasyon ka sa may asawa. Kung ikaw tuyo mo nga formal kag may sakto nga direksyon sa kabuhi mo be, nga makipagrelasyon ka sa may asawa man. Di ba? Kundi may ara niya something sa imo pinsan na yung lain nga tuyo nga gusto mo yung may asawa. Kaya may asawa yan, ay siyempre yan, malayon na, wow. Tanan nga gusto mo, umagyan mo ngayon mo. May experience kung baga pa. May asawa siya pero wala na sila nag-uupod kasawa niya. Wala. Pero may asawa. Saan may sila nag-uupod? Asawa niya po. Kung baga pa yate, amun na mo, no? Itindihon naton. Ang mag-asawa, miskan magbulagay na, asawain na sila niya po sa papel, sa legalidad. Not unless nga ang papel wala na sang visa nga para sila nga duha kay tungod na anal na nila na ako na utod na nila na kansila ng kontrata nila sa marriage nila. Promisyon magbulagay sila as long nga wae mabugto kag wala isang formal nga kasugtanan. May ara ginayagya po niya siyang posibilidad nga magbalikay sila kag mabayaan kay mo niya sa katamtaman. Galing lo kay wine na sila no nag-uupod sang iya asawa. Galing lo kay may apat? May apat ka bata sila J. Lolo. Oy, alapat gid. Kay apat nga daan niya palakan on nang apat may responsibilidad gina siya. Ha? Di nagdugang kapag inaya siya. Mayutanik ya kon na. Ikaw man niya gapakaon sa kagalingon mo kung magdepende kapag gid siya. Sudugang nga sila guron. Ang lain nila ya kay base yang imuya sa sinabawan dili ang unod imo ang bata ya sa baw na lang bala. Apat ka bata lo ara sa banan niya. Ano ni? Ara sa banan niya. Okay, araging gali siya nubyo yung apat kabatay. Sang nabalaan, kaasawa niya nga may iban nga babae ang banan niya. Pirting pangakiglo. Oh, natural. So, why sila gabdanay? Pero nga apat kabata, ara sa lalaki, kay amuning nubyo mo. Karon nabalaan sang iyang asawa nga may ara kada minubyay ikaw nang aking ang asawa.
natural eh. Mga aking ginasya ang reaksyon niya because saliwati, siyempre, ang kabataan niya, ara sa pundila sa manaya mo. Kagbasi iya kung nag-aspiral pa niya ang asawa, magbalikay sila. Di paano sila karoon ka? Balik na kay ginaagaw mo na ang pwesto kag ang posisyon. Lonong himuon ko luman, please advise me. Ate, maluoy ka, palihog. Gabuta? Kung tatana na, no? Hindi ka mag-engage o kung mag-involve sa isa kalalaki nga may komplikado nga sitwasyon sa inyong relasyon, no? Kay problema na madalahi ka na iya. Mita kaya sang lalaking responsable, no? Maghambag kita responsable, kaya ikaw nga buhion, kaya ikaw nga palanggaon, tagaan sang dungog, kag maayo nga boss damlag. Responsable. Wala iya sang asawa, wala iya sang ibang nga babae, kundi ikaw lang, no? Responsable. So, kung kaysa dirili ang mga problema, nagadepende ni sa aton nga mga desisyon mo, no? Kag depende sa aton nga pagpili sa mga bagay-bagay nga nag-aabot sa aton nga kabuhi. Kag kinanglan, malaan mo kung anong gusto mo eh. Kay kung wala ka sang gusto nga kung ang imo yung life is panod-anod lang, kung ano nga ra lang, wala na maabot, go ka lang na yun. Usually, amuin yung matabo. Kung wala ka sang definite purpose kag plano sa kabuhi mo, kung anong maabot, dati amula na imo ang kabun eh. Amula na imo kanton, even though yung may problema, galing. Pero kung may ara kaya set sa kagalingon mo, kinaglan kuya kung makarelasyon ginman ko, lalaki nga walang sabit, lalaki nga may trabaho, lalaki nga willing mag upod sa akon, kag maghatag sa akon sang dignidad. So kung may mga lalaki nga nag-approach si mo, mahirit ginaya. Pero kung hindi siya may isawa, glin eh. So, balaan mo nga foul siya, wala sa imo yung plano, distansya ka na yan eh. Kinanglan focus kagidya sa mga bagay nga nami nga makahatag si imo sang katawhayan sa balatsyagong kagpaminsaron. Kaya man kung kaisa mo nang naghahatag sa aton problema mo, mga wrong decision, kag wrong choices naton.

mas maayong tagaan mo gadya realisasyon ng imo kaugalingon. Nga mabutang ka gadya siyang prioridad mo bla. Kay way ka naman tega isul edad ta mo, nagadugang na malang edad ta ni. Prioridad mo gid bala ang magkanubyo, makarelasyon, o kon ang imo yang nga palabuton. Kay te kumbutan tabi kung 30 anyos kasibong, 5 years from now, 35 years old ka na. 10 years from now, magiging 40 ka na. Di kinanglan gamiton naton ang aton nga paminsaron, aton imagination, kag ang aton nga visualization. Ano ang life ko by the age of 35? Ano ang life ko at the age of 40? Makapili ka mo kay maabot pa lang. Nga gusto ko ya, at the age of 35, may ara ko ya sang akon kagalingon nga negosyo. So di ko makuha kapital niya mamana ako Amerikano. Di mayo. Niya gusto ko at the age of 40, why na ko utang? Niya at the age of 40, financially stable na ko. So mangita ka siyang pamaagi kung ano ang mga gusto mo himuon nga mag-abot ang tiyempo. Nga makuha mo ang gusto mo. Ang problema lang kung kaisa sa aton is why pata kasugod nag-give up na kita sa aton paminsaron bla. Tamaran kita maminsar. Gusto naton hapos na lang kay kung posible palang imuklad na stubangan mo ang mga ginagusto mo sa imo kabuhi. Amula nang namigit. Pero hindi. Kinanglan mo pangamudlayan kag trabahoon kag dra kita. Usually, nag-i-solve lang. Kaya huwag takabalo kung paano himoon. Di kung huwag kakabalo kang disinido ka ganyan, manginunguha ganyan parambalana eh. Pa siyang kilala ko, Dinili, hindi mo siya kabalo magsagot, baboy. Pero nag-apati siya, tungod sa baboy, damo nag-asinsob lang. So, huwag siya kachindi siyang baboy. No? Kung paano mag- sagot siyang baboy, abe. So, gapulo pamangkot ba lang siya? Gapamati ba lang siya kakwa sa idea? Gatanaw siya sa mga YouTube sa nag-negosyo siyang baboy? Ginobserbaran niya? Kag nakuha yung idea, kag amat-amat siya gin-gamit siyang idea, no? So, nakangkon mo siya siyang kagayon na nga mag-improve. Kati ang mga success nga mga tao nga nag-share about kung paano magsagot siyang baboy, gina-share nila kung nga agaka-failure sila. Ano ang mga problema sa along the way samtang nagasagot sila before nakuha nila ang success. So kung ikaw nagabamati ka, ma-advance kay mas advantage mo kiti ginsugidan ka na sang mga posibleng problema. Kag isugid man nila kung ano ilang ginbuhat nga na-overcome nila kag nalampasan nila mga problema along the way sa ilang negosyo nga pagbaboy, abi. So muna eh, no?

So sa liwat letter sender kag samtang may chimpo pa gabuta unta tada may isa to gani ya ka single mother dili magina pa eskwela wala siya siyang tinapusan man kag napatay ng bana niya. Bagi na paskwila pa siya nga kuliyo, tatlo kakamataan. Ang ginhimo niya is nagkontrata sa mga restaurant, bla. Niya, sir, kung may ara ko ipasulod sa imuda, nga catering abi, may ara ko komisyon. Yes, ah, pulo kapisos.

a 15 pisos kada ulo. So 15 pisos kada ulo, kung mag-sint ang katawo ang bisita, bisang inang okasyon, may ara sa pila, may 1.5 siya. May 1.5 siya. So kung may ara ka siyang pulo ka okasyon nga ibook mo sa ina nga restaurant, sa sulod sa isa kabulan, may 15,000 ka man, di ba? Pero kung mahimo mo ang pulo ka okasyon sa isa kasimana, mo silingon 15,000 ang bulan, ang simana mo eh. Kag apat kasimana sa isa kabulan, may ara ka posibleng may income nga 60,000, di ba? So pisanan mo lang eh, no? So napatapos siyang bata niya sa mga bata niya sa pag-eskwela sa college, pagi sa inisyatibo, pagi sa dedikasyon kag sa pagbuling man sa mahal nga Diyos sa iyang pagpangamuyo, itagaan sa sangkusog kag kaalam kag determinasyon nga mapursigiya ang mga kinanglanon sa kabataan niya nga ma-provide diyan, no? Pag gusto, hindi may paraan eh. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Parehas ba lang ining binailihan na isa una? Mambal ang ginikanan nga hindi ka magwa sa balay. Dito'y may bayli ito, damo ito laga mo. Hindi na! Pahuway ka na, hindi ka magwa ha? Libog ulo mo, kaya siyempre ito itong markada mo, no? Isang una, blang, away pa yung mga silpon, blang. Ting style mo da, nung iban, ginasulod ang mga bayo sa bag ni Rili. Kag ginahulat lang yung magtulugan ang ginikanan, kag maagi siya, kag kandado yung pertahan mo, sa bintana, kag yun. Galakad sa kudal. Kay mahingagaw, binailihan na ito. Ginagawaan mo ng paraan mo kahit di gusto mo gede. Pero kung hindi ka gani gusto, may manghagad sa imo, no? Bisa hindi pa lain matyag mo, mamba ka, hindi ko magupod pa rin kay lain matyag ko. Gakuriit ka pa, di ba? Bisan huwag maglain matyang mo, kay tungod hindi mo gusto mo. Gahimo ka dahilan. Gahimo ka excuse. Gahimo ka rason nga hindi ka makaupod sa ila. Pero kung gusto mo, taklason yung kundala. Di ba? Pag gusto, may paraan yan eh. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Isa na na pinakamadasig yung jirili ang himuon sa kalamanan. Hindi man tanan. May mga babae lang. May gusto na lang nila yung mamana kati miserab lang. Pakaonon ka siyang bana mo, sagundo niya ikaw, bakla niya kabayo kang lipstick. Tapos, ma-enjoy ka man kati siyempre balbalo niya ka mo. Kaya mo na, may bata kasi yan, di ba? Pero at least yan, hindi ka na magproblema pa. Ha? Kaon ka na lang kag maghayang. Pero sa mga iba naman nga babae, why ga depende sa lalaki, di ba? Nag-plastar gitsang kaugalingon nila, gagapaningo ha. Nga may aras sila nga sariling income. May aras sila kaugalingon nga ganara. Bisan pa pano. No, di ba? So, kanya-kanyang desisyon sa life. So, kung anong desisyon mo, tiin mo ba na iya, imo mo na ilokdo? But then, tiin mo na, hindi ka lang iya magreklamo because amo na iyang gusto mo, iya mo. So, you have to pay the price. And that is sacrifice. Pero kung luyag mo, ginaubra mo, hindi mo mabatsagan ang sakripisyo mo because ginatanaw mo nga sa punta may maayong balik si Momo. Actually, nag-excited kapag hindi siya mag-maabot ng panahon. Kitungod na balaan mo sa imong pagpaningo ha. May ara kang iyasang tawag nga stabilidad sa palabuton sa financial, sa health kasi imo kabuhi. Pero kung wala ka sang definite yung plano kag
purpose sa imo yung gusto ko ano ginaluyag mo. Kung maabot lang dati, amulan na. So, ano, hindi mo mula masiling may arakagin nga joy sa imong heart, no? Okay, di kanya-kanyang choice, kanyang desisyon. Libre, wala bayan. So, between success and failure sa kabuhi naton, nagadepende sa aton nga paghimo sang pagpili kag pagdesisyon. Okay? So, letter sender, good luck, si Muday.

0: O ini nga bahin na dulo na sa aton sang Gina Seafood Restaurant. Mga kaki-five, kumakagadno ka sa Gina's. Mapicture ka gini, no? Kay tungod sa ilang nga display la. Ang display na nila sa ilang nga mga seafoods, makita mo na yung ano, baldi ka na ko, ang lawas ang isda. Kag ang mga basang isda, blado, may mga design, may mga pidada, may sibuyas dahon, kanami sa pagplasta nila, bla. Tapos masilpi ka gin, kang imo yung nga background, mga isda, nga mga lagko, bla. Kag kanami gin sa Gina's, kay sigurado ka gin fresh ang mga seafoods. Tungod nga ang mga nag-supply na kay Ma'am Gina, ara pala na siya lawod, Jirilea. Gahana pala na iya matukob sa bunit. Yung katawag na lang, Ma'am, manugtukob na gino? Ma'am, ba pala si Ma'am Gina yan? Kung makatukob ng isda, dalani. That's why nga halin sa dagat, pagdungka, Jirilea, riktagi na siya Gina's, no? Kag wala yan nag-tinir ang mga seafoods dira kay tungod sa customer ni Labla. Aga kagami dili, damo sila customer mo. Sa Mochilingon, ang supply nila kinanglan masigisige. Mga kasag pasayan, mau pasayan, ginho. Katilaw na ka mo siyang pasayan nga may itlog. Inang panitan mo siya balaya. Tapos mutangan mo siyang tatlo ka itlog. Doktor, tanga pasayan, bla. Nga may sibuyas dahon, bla, kang may mga iban-iban pa da. Namit, bla. Kuni may torta tayang hipon, no, ni bla hipon. Torta yang pasayan, Jirili. Tistingan ko na sa Gina's, man. Kaya man sa Gina's, pwede ka makarequest, no? Even though may aras sila ng mga suggestion, dira, ng mga luto namin nila, just like sa pasayan, butter garlic shrimp, no? Pwede man isigang. Pwede mo man isugba, pasayan. O kung pwede mo man igambas, no? O kung timpura, no? Muna mag-aras sa menu nila. Pero kung gusto mo, aming pasinilawag ko, aming, no? Torta yung pasayan. Tistingan na namin. Ang aton permit torta lang nga hipo, namit, no? Tistingan namin kung ano, anong samur sang torta nga pasayan. Kaya siya nagligan, nag-request man ko, Jerry, kundi lisyon isda, inulot. Kundi usually, pwede mo isinigang kay sugba mo na, pwede mo na siya, di ba? Siling ko, abe, dua ka slice, siyang lisyon, bla, dua ka gulot, pritohon, kagbutangan sang minating itlog nga may sibuyas dahon, bla? Nga may pidada. Singko pwede, siling sang chef cook nila, no problem, lo. Wala na sa mino nila, gusto lang ko magtilaw, bla? Tingnan lang mga customers si Evangeline nga ginasyem siya nga noon. Ano niya, ano kahamot niya. May sabaw-sabaw, kuya mo. May itlog niya mo. Pwede lang na iya si Gina siya. May imo mo na iya. Pinaksyo nga ginulot, Jirili, nga lapu-lapu. Ay, kanamit namin. Kay katilaw ko sa isa ka okasyon lang. Gorodo mga lapit goro isa ka mitrong isda goro bla. Gingaw goro to kung lapu-lapo to. Nakong isda. Ginpaksyo bilog mo. Siling ko grabe, dako-dako ang isda, ginpaksyo. Siling ko ako ng tilawa niya ng lubo-lubo. Pinaksyo yung lagaw. Gurayan. Pinamalhan, no? Ini pinaksyo yung dako ng isda. No, lapit siya ka mitro. Anong sabor ni man? Ay, partigal ka namin, dirili. So, atong okasyon yung katuan ko, no, anniversary siya, wedding anniversary. Amo ito ginbira, kuya yun. Pinaksyo ito nga gingaw, guru to. Kain ture daw lagaw nga nakup lang. So, pag-abot sa Ginas, amo man ang ako gina-request, oh. Dua kang gulot, dili. Ginpapaksyo ko, lapu-lapu, ya. Pinaksyo nga lapu-lapu. Nang lagko nga gulot bla. Sus, ang Ginas na best ginya magluto nila. Kuha ang sabora. Di ang pinaksyo kung makiton mo na yun, may mga pidada pa na may sibuyas dahon na buta. Nagkahamot bla. Di nag-aso-aso nila, nag-agi sa mga damo ka customer. Nagabalik, yun doon na iniyayas yung tingulang. Damo ka pa mangkot mo. Try nyo mula kikita kagit sa mga ginagmaila niya ang mga salmonite. Okay na yan. Ining gurayan. Ha? Ining mga ilak ni, mga lilang na. Tistingan na naman abis sa Ginas nang lagko yung isda mula paksyohon mula. Kung may ara na nga daw table size nga daw isa karuler kang tunga ang kalabaon, tistingan ta bilog, ipapaksyo ta. Namit na, oh. Lugilaway ko, oh. Tangigi nga kinilaw ti aramanda. Ano pa? Shells, dirili. Ining daw bulas ang basketball kanako, bla. Abalon. Abalon, ngalan niya. Abalon shell. Adobo, dirili nga abalon shell. Shosh, perte ka namin. Sa Ginas lang ko katilaw. Ang wasay-wasay nga shell nga sinugba, shosh, perte, makanamit namin. Parisan mo siyang sisling manumbok nga baho siya sa ginluto sa butter. Oh, gali. Tanawan nyo mula, tanawan nyo da, no? Sa ilang Facebook page, kay arat na tanang ginapanglawa kung ang mga foods nila da. May mga mino na sila. Kay mga pictures and videos ang pagkaon, arat na naplasta sila ng Facebook page, no? Mukha sila ang Gina Seafood Restaurant every day, Monday to Sunday, alas 10 ang aga, tumtum alas 10 ang gabi. May function room sila, kag tapos nako yung parkinga nila, kag may gabantagin sa inyo sa lakyan, gin. Hapos tultulon, kilindala lagid likod sa 888 Chinatown Square. Kag kalimpyo sang lugar, ginili. Kadasig magiliho sa mga witer. Kagdamo yung witer. Kagdasig ang luto ay 10 minutos lang. Luto na, wala supaya mo. Di ano pa be, basta seafoods gani, alams na, matik na, may mga bisita, kantuta, saniin sa number one seafood restaurant, Gina Seafood Restaurant, ha? Bisitahin nila ang Facebook page mo. I-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? We're going to take another short break, magaga K5. Don't go away. We'll be right back. 101.5
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit.
3: ang VCO.
4: Yung may D3.
3: Matakas, mga butika.
4: DTX 500.
3: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
3: DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
6: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot kon. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C.
3: Mababaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapong katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Masakit mangihi?
14: Mag-Spore Biotics ka!
13: Basi UTI na ina!
14: Mag-Spore Biotics na!
13: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
16: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
17: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabalo manusik?
19: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
17: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: This is K5 News FM, your official news and music station.
24: What is love meant to you?
25: Mas paparamdam na siya na kasi niya naman makipaghiwalay.
24: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
26: Hey, Shamba, Jimo.
0: Oh, good evening, Anay, no, sa aton ng mga listeners na sa K5 News FM Victorias. Greet na mga members ng Victorias City PNP. Mga sir, mayong gabi na. Kay Lieutenant Antoinette Lorais. Sir Lorais, I hope I got it right, Lorais, no? Antoinette Lorais, sir, good evening. kay Sir Jory Paguntalan. Mayong gabi na Sir Jory Paguntalan. And Police Master Sergeant Memes. No? Thank you again. Ha? From ka K5 Ding. Ha? Kang sa atendri sa K5 News FM, mga share sa Victoria's City PNP. I salute you, sir. Mga snappy na na niya rin. Ari dyan ay kadali lang. May isa pa takar problema. Bausos, ano nina priso? Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Isa ko ka at nagpalamatigid sa imo programa. Ako lo si Junjun sang Negros Occidental. May problema man ako nga luyag ko pangayuan sang advice parte sa akon nga bana. Tawgon talang siya sa ngalan nga Roger. Amuna ang akon problema ang bana ko, pertika palahubog. Mapintas siya no, J. Lolo? Ka-irresponsable. Kag-permi ako ginayaw-yaw. Kag-saulihi na presyo, di man. Na presyo. Kag-nagligad ang pulo katuig, nakagwa siya, J. Lolo, sa presyuhan. Abi ko nagliwat ang iya batasan. Kay gali amo man siya gihapon, ang iya batasan. Galibog akon ulo. J. Lolo, anong akon himuon man? Bulagan bala siya o kon iakusar ko siya na ginahimo niya. Gaulat ako lo sang advice mo, no? Di ang lalaki, Jirilea, kung sa pangabuhi, amo ni nagahatag sa aton sang protection. Kang nagahatag sa mabayi, sa asawa, sang maayo nga direksyon sa palabuton sa kabuhi. Nag-provide siyang kinanglanon. Pero this time, ang lalaki nga ginexpektar mo nga magadepensa, kang magahatag sa proteksyon sa imo, siya pang nagapanakit, siya pang nagabuyayaw, ginadulay ang dignidad mo bilang isa kaasawa kang mabayi. So, hindi siya material kag-angay. Tawgon nga bana. Kay ang bana nga maayo. Naga-provide, naga-palangga, naga-respeto, kag-ginahalungan ang malatyagon sang tagsa-tagsa ka-membro sang panimalay ilabinagid ang iyang nga misis. Dibla? So, why na ni siyang gugma nga nagaluntad ni? So, ambal mo gani, irresponsable man siya sa giyapon. Pintas siya, ginabuyayaw ya ka, plainom, kagi na sa prisyo. So, siguro the best thing to do, iha number one is relax. Take it easy. Watch a movie. Relax ka na eh, kag mga muyo kagin, nga tagaan ikaw siyang kabakod, kag makapaminser ka sang anong bagay nga himuon mo. Itugyan mo na sa aton mahal nga Diyos ang imo nga ginabatyag kag plano sa kabuhi ni mo, no? Because you deserve to be happy, ha? Isa lang kabuhi na ito, tapos kalbaryo pang ending sa kabuhi mo. Subuin. So, gusto mo yan may peace of mind kayo, no? Amo nagkakalabanan kag katon din ginapangita sa pangabuhi. May kalinong mula sa pangunahuna, bla. Hindi kay do pagbugta mo, do ayam mo, taari naman. So, a after praying and himuon mo next is pwede ka pangayo advice sa women's blog. Sa women's desk, no? Sa police. Kung ano ang ilang mga masuggest abi, no? Mamangkod ka malang, hindi mo lang siya ipanakop na yung kang ipabartolina. Mo, ma'am, good morning. Ma'am, mamangkod ko tani ay, kaya mo bilaniho. Mangayo lang ko tani, ma'am, sang imong opinion kung anong nagkakabagay ko himuon. Isay-isay mo da eh. Hindi mo lang pagbataman kalawig basi matulugan ang women's dish blank. O kung makanto ka sa kapitan sa barangay ninyo, kung kilalahay mo lang ka mo, ngayo ka sang legal advice. O kung para sigurado, kanto ka pagin sa bugado. Para at least nga kondisinido ka na magin sa imo nga plano nga makipagbulag sa iya. At least balaan mo kung anong mga tikang mula. Kay basi mula mag-warfrek na siya karon kaging abuton niya ikaw. Kag magsala-sala ka man. Pero kinanglan before ka na magwa, kinanglan ano na siya nang himuon mo. No? Kaya mo ka dapat ipreparada. How to sustain your life. Ano ang pangitanan mo nga masustener mong kabuhi mo kung may kamataan ka mo dira. Dapat may plano ka madira, no? Kung maghalin ka na sa upod sa bana mo, nga, ambal mo, irresponsable, no? So, mas mayo kung damo kita sang isaktong informasyon kag ideya sa legalidad, kay para makahatag kita sang klaro nga desisyon, bla? Nagabakod ang imo yung nga malatsyagong kag paminsaron sa paghimo sang desisyon kung amugin man ang gusto mo. So, kinanglan mo lang, gid, mangusisa, gid. Kiman kung amun nagyapon ang iyang batasan after 10 years nga na-prison na siya, wala man siya gyapon nag-reporma. Kamudlay nga mag-upod ka sa isa katao nga wala ka na sang salig. May puno ka na sang pangduwa-duha kag kaki. Kag may upod nga kahadlok. So patay ang happiness. Ang purpose man gani iya mamana ka because you want to grow constructively with that person. Gusto mo yan magtubo ka man as individual nga tao. Nga may dignidad, nga may kalipay, kag may direksyon. May mahatag si imo man at the same time, proteksyon bilang siya imo ba na? Pero how come siya paning nagasilot si imo? Siya paning nagahatag siyang lagob sa... Nagahatag gabok, agabok. Lagob sa lawas mo. Ginapakanubuy ang pagkatawo mo, ginabuyayaw ikaw. Irresponsible ang musilingon, wala siya nag-provide sa mga basic nga obligasyon niya bilang bana. So ano pang rason mo na, men? Nga magtiner ka, mag-upod pa na sa iya. But before ka mag-desisyon, klaro kang final, kinanglan i-equip mo gid ang imo kagalingon sa mga legalidad nga mga bagay para makatag si imo sang kabakod. And of course, don't forget to pray. So good luck to you, iya.
1: Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Cebu nga gabi. Kita lang naman kita sa Domingo sang gabi. Kay Boss is Friday, the next day is Saturday. Day off na mo ni J. Lolo. So we'll be back on Sunday evening. Saliwat ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night. And God bless everyone.
0: Ako naman si K5 J. Lolo. don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always. Bye-bye.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: contra el sábado.
1: D3 Bio ang D3
2: yung may Visio.
1: Ang Visio
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Masakit ang tiyan, masamin ang budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500.
4: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
4: Masamin ang kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
1: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan itong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, pasok na ga-star sa Colored City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga
1: kapi. DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
16: Extend. Food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang ga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
1: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
18: Glaucoma,
19: Eye Care Gold Capsule.
18: Bacterial conjunctivitis
19: o pink eye,
18: Eye Care Gold Capsule.
19: Eye allergy,
18: Eye Care Gold Capsule.
19: Cataracts,
18: Eye Care Gold Capsule.
19: Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutin.
18: Vitamin A,
19: Vitamin E,
18: Vitamin C,
19: Zinc,
18: kag Dilberry Extract.
19: Eye Care Gold Capsule.
18: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health,
19: mag-inom sang Eye Care Gold.
18: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
19: Adlaw-adlaw,
18: Eye Care Gold Capsule.
19: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
20: Hands up!
21: Heads up, audio enthusiasts! K5 Radyo Tagbuanay.
22: K5 Radyo Tagbuanay.
23: K5 Radyo Tagbuanay.
21: Proudly presents... the first K5 Radyo Tagbuanay Battle of Mina Sound. This coming May 31, 2026, the bass is dropping and the speakers are screaming here at Sinigabong sa Tagbuanay. All in celebration of the Tagbuan Festival in the Municipality of Pilar in the D12 category. We've got Kara Athena, RGB, Dandan, and Tata Mina Sound bringing the hit. Switching gears to the D15 category. It's an intense six-way battle between Yanko, AJ, JNL, GM, and 3E Minisound. But don't miss the exhibition by CJ Minisound from Pilar, Makoy Minisound from Maayon, and Triple H Minisound from Roa City. See you there, mga ka-K5. Let's shake the ground.
24: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuanay 89.7.
25: Pilar Kapi.

0: Balikman mo dali sa aton singa pagpangalagad sa palatuntunan balitang K5 sa umaga sa aton singa pagpagigupon sa Biyernes edisyon sa aton singa palatuntunan mga ka-K5. Good morning sa kay Ma'am Leia Baez dala sa Maytisa Inocencio. May edad nga kagahon is Toto Oscar Jaime. Oy, good morning, Toto Oscar. Good morning. Draman sa kay Robert Agassi watching from Camp Peralta, Hamindan, Capiz. Toto Robert, good morning. And kay, oy, Sir Ariel Buyo, mayong aga. Sa Buyo and the Butin family dala sa may barangay San Pedro. Dali na may piyesta sa San Pedro, ha? Next week, mga ka-K5, mga pinalangga natin ng tagpalamati. Mga viewers natin, pakishare. Oh, Inday Hilda Agarado Rason, good morning. Kapitan Roy Galinero Palomar, sang Tapas, good morning. Mga ka-K5 na ng mga balita, subong, no? Tapos natin sa pagpangalagad, mga ka-K5. Ang Sigma PNP, nagakuan subong, nagalibog ang ulo nila mga ka-K5, kundi in kagsino ang responsable nga driver sa isa ka truck mga ka-K5 nga nagsalakay sang speed radar sang ila sininga banwa dira sa baybayin sang Dayhagon Sigma Capiz mga ka-K5. Manamo tatlo ni ka-K5 Alvin ang ila sininga ginatawag naton speed radar gantry ng pag-agi mo bala dako-dako da nga kamera nga makitaan ka kung madasig dalagan mo kung hindi sang imo sini nga salakyan kung madasig dalagan mo over ang imo sini nga speed mga kikap ka K5 dakop ka no so dito yes may bahin sang Dayhagon area nga ginbutang nila as inalakay mga K5 sang truck no tiway mabalaan tubtub si Kron kag wala makilanaan ang responsable nga persona mga K5 team why na sang may matiro wala na sang kamera mga K5 sinalakay mo nagkalabugto mga K5 na utod ang frame sa in between sang both sides sang duha ka porta ka no ka karsada mga K5 naglupad utod mga K5 wala sang may matudlo wala man sa may witness mga K5 kung paano kag sino mga pinalangga nato kasi manwa dining speed radar gantry amo ang ginakuan subong amo ning pinakaimportante para sa nasambit nga banwa mga K5 para nga maka monitor sila sa sitwasyon sa karsadahon dira nga area ang Dayhagon area between inisang Dao and area sang Sigma mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita at impormasyon mga pinalangga nato nga tagpalamati kahapon nagayuhom ang aton sini nga mga estudyante kag mga coaches mga ka-K5. Matapos nga gintagtag na sang Capiz Division ang ila sini nga mga allowance alin sa Western Visayas Regional Athletic Association meet nga gininteran sa mga bata naton sang nagligad pa to no agligad pa to nga bulan o duha na kabulan angan-angan subong pa lang ginatag ang allowance iti minute to say nga before sila nagampang kag naghampang time mga ka-K5 wala to sila balon subong pa lang ginatag ila balon amo na man lang ati kuan na tapos ng tanan before ginhatag ang allowance no pero okay lang kay additional allowance ini mga ka-K5 nga ginpanagtag kahapon sa Villarreal Stadium ato dito kahapon no mga ka-K5 si Ralph Kihada ang technical assistant sa sports sa Capiz Division nga nakabaton ang 692 ka mga atleta kalakip ang mga coaches mga K5 sang 6,500 kada isa no amo ning allowance kahapon matapos nga naghampang sila sa Wivra at 2026 sa May Pasig City mga ka-K5 nga ang una nila nga nabaton 3,500 no ang nabaton sa mga delegado sa probinsya sang Capiz ti kahapon suno sa kay Kihada na atrasar ang paghatag sang dugang allowance bangod sang proseso sang gobyerno mga ka-K5 dito si Governor Ferdinand Loto Castro nagpatigayon aging klaro sini nga nahampan ang tanan kon nga aman na delayed ang pag-release sandig sa promisa sang provincial government sang gobernador nga hiatag ang nasabit nga ang allowance mga ka-K5 ti amon man nila bisan late basta importante nakabaton mga ka-K5 pero ti amon muna kay ang aton sini nga mga players at tutuya sa kwano pinakapunta mga ka-K5 ang aton sini nga mga players, mga pinalangar tag tagpalamati. Ha? Naunahan naman kita sang Aklan mga ka-K5. Nabili naman kita nga sa tabtaban sa probinsya kang Antique mga ka-K5. This is the real scenario kag amuning time mga ka-K5 nga tun-an sang provincial government kag sang Department of Education diin kita nagkulang. Ano ang aton kakulangan nga aamo ini ang aton kahimtangan sa patagsang sports mga ka-K5. Ang mga ginaswilduhan ta dagob ang mga nagakuan sa sports ang mga ginagastuan ta na pangukaya isli kon islan bayluhan kon bayluhan importante nga sa tion sa imo administrasyon na improve ang mga players natin. Dapat sang players nato niya adlaw-adlaw ginapainom ina bitamina nga may TC mga ka-K5. Hindi nga painom nyo sila vitamins 1 week, 2 weeks na lang before maghampang. Ay ano pa ka-kwan na? Why pa na naka-subside sa lawas niya ang kwan? Ang mga bitamina para magpag-unsa ka magpag-siksa, no? Mga ka-K5. At the same time, hindi nga self-training ang mga bata. Kagsang gasto sa mga ginikanan, kundi gastuan a long time nga preparasyon para sa aton sini nga mga players para nga magapangaybabaw ang kapis. Diba? Good morning, Ma'am Mary Jane Masisar. Dai, good morning. Likewise, good morning, man sa kay Toto Gisril Colasino and Mary Jane Ocampo. Good morning sa iyo, tanan-tanan mga K5. Dugang pang mga balita sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5, ining mekaniko, no? Ginkastigo patay ang natudlo din mga suspect mga K5 CBO kag ang iya mismo pamilya. Ining details ang report with ka-K5 Myla Puentes. K5 May.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla, go ahead.
2: Patay samtang ginabulong sa ospital ang isa ka mekaniko matapos ginapahayag ginlampusan kag ginkastigo sa magpamilya sa Barangay Rizal Pontevedra Capiza. Sa exclusive nga interview sa K5 News FM Rojas kay Rona Jane Villanueva, gumangkon sang biktima nga si Ronilo Batuigas, 43 anyos. Iya ginpahayag nga natabo ang insidente sa tuong Mayo 3 pasado alas 8:30 sang gabi. Sunod rin bago lamang abot ang biktima nagikan sa kasal sa Barangay Kugon sa kayang iyang karangkar kung sa diin ang suspect nagainom, nagawinangot kag nagapanghangkat sang away. Bangod na yung pito ang biktima nagkuha ini sang tubig kagin basya sa tubang sang puluyan. Ginpayag pa ni Villanueva nga ginambalan niya ang iyang atiyo nga pabayan kag hindi na lamang pagsapakon. Apang samtang nagadiskarga ang biktima sa mga kagamitan, hinali lamang nagpalapit ang suspect nga may dala nga C4 lens nga ginggamit hampak sa biktima nga naigo sa iya nga ulo. Kadungan sini nagpalapit marang lima ka mga kabataan nga apat ka babae kag isa ka lalaki subong marang iya asawa nga nagpuli sa biktima tubtob nga natumba ini. Dugang pa nga isa diri ang nagbuno sa iya tiyo gamit ang ginapahayag gunting nga naigo sa kilid sang biktima. Matapos ang insidente madasig nga nagbalik sila puluyan ang magpamilya kag nagpanarado samtang sila naman ang nagpadulong sa Pontevedra PNP agod ipabalhag ang natamo. Gipadangat sang pamilya ang biktima sa Bailan District Hospital agod madapatan sa nagagaigo nga pagbulong apang gilayon nga gintransfer sa ospital sa Iloilo bangod sa critical nga kondisyon. Alas 2:30 sang kaganhon Mayo 6 ginbawian na sang kabuhi ang biktima samtang yara sa ospital. Panawagan karon sang pamilya nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang ilahi mata. Ilabi na nga nakapalagyo ang may kahimuan sa mga insidente.
3: Inisi ka K5, Myla Vasquez Puentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla sa nasambit nga report, my development report mga ka-K5. Ining ato sa inyong magkatapos ang kapulisan si Kiron, kay suno sa ato sa mga kapulisan, mainin ang investigasyon, ipasiguro sa Pontevedra PNP sa kaso sa mekaniko nga ginkastigo. Ayaring report with ka-K5, Maria Rochelle Lebron. Che, standby!
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Che.
4: Ginpasiguro sang Pontevedra Municipal Police Station nga padayon ang ila pagpatigayon sang maidid nga investigasyon sa kaso sang mekaniko nga ginlampusan kag ginkastigo sa Barangay Rizal Pontevedra Capiz. Sa exclusive nga interview sang K5 and News FM Rojas kay Police Captain Dennis Los Bañes, hepe sang Pontevedra PNP, iyagin pahayag nga ginahulat na lamang nila ang pag-asikaso sa mga dokumento sang pamilya sang biktima agud matigayon nga mapasaka ang kaso batok sa suspect nga si Jimmy Bichayda. Matandaan nga pasado las 8:30 sang gabi Mayo 3, 2026 bago abot ang biktima nga si Ronilo Batuigas, 43 anyos, kung sa diin bago lamang abot ang biktima nagikan sa kasal sa Barangay Cugon, sakay ang iaangkar-angkar kung sa diin ang sospek nagainom, nagawinangot kag nagapanghangkat sang awaya. Bangod na impinto ang biktima, nagkuwain isang tubig kaginbas siya sa atubang sang puloyana. Suno sa hepe, dirinakag nagluntad ang komisyon, tubtob nga nagrambulanay ang magtimbang amahin, apang nakakuha sang si Perlin sang sospek nga gingamit lampos sa biktima. Dugang pa, nagbulig man ang apat ka mga kabataan nga babayi kag isa ka lalaki nga bata sang sospek kung sa diin natigayon nga mabunan sa kilid ang biktima gamit ang gunting. Samtang nagpalabot naman sang pagpagigunong ang Pontevedra PNP sa pamilya sang napatay nga biktima. Nahibaloan nga nagapabiling karon sa punerarya ang bangkay sang biktima para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 GH sa report mga K5 developments sa interviews ato si matapos ang kapulisan sa Pontevedra PNP mga K5. Ati Dabaloon Tanik, umadakpaning ito, mga parintyanay man lang sila. No? Mga pakaisahan niya kay Tiyo man tong unang nag-umpisa mga K5 sa nasambit nga kinagubot dira sa may bahin sang Pontevedra area. John Fern Gonzalez Aguirre, good morning. Good morning man sa kay Miss Arlene Onyada Basa dira sa Ivisan mga ka K5. RR and RG Store sa Santa Fe, may nga pagpamati dira. Likewise sa ka Batsuya ni Tatay Eli oh, sa may housing Santa Fe, good morning. Gag sa mga suki na itong tagpalamat din sa may public market sa ang President Ruas Calbanua sa ang Pilar mga K5. Alright, dugang pa mga balita. Kahapon mga K5 ng kortesiya sa aton sining mayor sa syudad, ang bago karon nga hepe sang pulis, no? Sang Roja City PNP, mga K5, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang. Grabe nga ngalan. Rogelio Tumagtang, agudupisan nga magpakilala, antes siya nga magpunggo bilang bago nga hepe sang syudad sang Rojas, mga K5. Sa pag-istoryahan na ipabutsag sang alkalde ang importansya sa padayon nga pagpasiguro sang katawayan, kaluwasan sang mga pumuno sa Rojas. Kabay pa maaktuhan, Mayor, ang kawatay sa syudad sang Rojas. Grabing kinawatay, kaming sinakaay. Wala na patawad, sumung gutom na ang mga pumuluyo, mga K5, sa sining sitwasyon sa atong sining syudad. No? Di kabay pa ni Sulbar sa atong mga tapos ng kapulisan, matagaan sa isang lead. Kung sinong mga tao sa likod sining pagpangawat, aran sa kanay sa balay, sumunguso, gutom na gidyaguro, no? Mga ka-K5. Pipasalig man ni Mayor Darivas ang suporta sa lokal nga panguluhan sa mga programa kakinahanglan nun sa Roa City PNP, mga ka-K5, good nga mas mapabaskog, kag mapaka patigayon ang kampanya kontra kriminalidad, iban pa nga mga concerns sa seguridad sa aton sining ang mga pumuno sa syudad, mga ka-K5. No? Di nagpasalamat man sa alkalde, si outgoing chief of police nga si Police Lieutenant Colonel Donel Reyes, bangod man sa yasining serbisyo kag kontribusyon sa pagmintinar sa katawahan sang syudad. Why magdugay si Colonel Donel Reyes how sa may bahin sang Roja City Police Station, mga K5. Ibaluon na ito na pagisi na ang iban ng mga development kag kabay pa nga matagaan sang iban pagid ng mga pagtamod ang mga concern ng peace and order sa Roja City, mga K5. Alas 5:35, before kita maghatag sa ibang pagiging mga balita, at the same time, mga atong singa pagpatigayon sa atong singa Thunder Broadcast, sabong nga kagahon mga ka-K5, no? Maghatag lang gid ko, dali lang gid ha, dali lang gid ha, pakishare sa atong singa live. Good morning, Mary Mar, Agupitan, Alpiche, nga nag-aupon sa atong singa pagpangalad. Commercial break lang ko, magabalik ako pagkatapos gila man sa pila kami importante nga mga pahibalo. Standby!
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
5: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia tuga sa mga kagaw. Klinikas. Sport Biotics.
8: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500.
9: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: DGX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
11: DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
11: DTX 500.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: K5 Radyo Tagbuana, Pilar Capiz presents K5 Mobile Legends Tournament. Get ready to battle and prove your skills in the Land of Dawn this May 26, 2026 at the Covered Court Gym, Barangay Rosario, Pilar Capiz. Witness 16 fierce teams battle it out in the ultimate K5 Mobile Legends Tournament. Who will rise? Who will fall? And who will claim the championship crown? Only the strongest squad will survive. Will it be yours? Don't miss out. K5 Mobile Legends Tournament.
16: This is your official news and music station. K5 Radyo Tagbuana 89.7.
11: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Balik pa nung address atong singapag pangalagad. Good morning sa kay Ma'am Belma Vasquez sa Villanueva. Nag-aupo sa atong pangalagad. Good morning sa akong pinalangga nga asawa kay Hazel. Kag sa akong bata nga si Arindel and Ariandel. Dito sa housing Santa Fe. Halin sa kay Chantern Gonzales Aguirre. Good morning man sa kay sa La Corte Machine Shop, Pastillas Candy sa Tansagwa, Rojas City. Thank you. Halin sa kay Madam Mary Mar Alpichi. Nag-aupo sa atong singapag pangalagad. Mga K5, sa itong sininga matag palamati, no, dili sa itong sininga palatuntunan, ang COMELEC nagpasiguro ng 2028 na eleksyon, madayon gid. No, kag sulo sa kay Chairperson George Erwin Garcia nga madayon, ining nasamit nga 2028 national election, sa piyak nga may mga pagpangduwa-duwa ang iban. Ha? Ini kasunod sa payag ni BP Sara sa interview sa mga K5 dito sa The Hage Netherland, nga nagalaom siya nga madayon ang pinilaay 2028, mga K5. Ha? Di madayon gid jay? Mga pinalang natong tagpalamat. Check na ito natong mga sister station. Welcome and good morning, K5 Buas ng Visayas.
17: Nga mag-DTX Coffee Mix na sila. Kaya agap pa, kabay pa nga naka-DTX Coffee Mix na sila. Di Samon, oy, tapos na. Pang!
18: Olod champion man ang signal. Good morning, Liwat Bacolod. Kung tama nang i-check ang signal sa Ililo. Sir ABP, good morning.
17: Ah.
18: Wala. Balikan talang si Sir Ray. No? Sa kay Sir Jobert sa Capiz. Sir Jobert, kumusta ang signal?
0: Good morning, Sir Michael. K5 Western Visayas Island, Negros Island Region. Matawhay, basko kang signal nyo dali sa aton sa may probinsya sang Capiz. Makanay ka na yung panahon sa syudad sang Roasca, probinsya sang Capiz. Back to you, Sir Mike.
18: Salamat, Sir Jubert Campion, ng signal. No? Sir ABP, kumusta ang signal sang Iloilo? Si Ray?
19: Kapangapin na ka muna di text ko, Pemex. Okay na?
18: Ayos na, si Ray.
19: Okay. Sige. Kapangapin naman kami di klinika di text ko, Pemex. Pangapin kita tanan. Balik siya mula, Sir Michael.
18: Damo salamat, Sir ABP. Antike, Sir Nisto, Sir Milmar, kumusta ang signal?
20: Kampiyon, klaro ang signal. Nakapuro pang apirman kami ka DTX Coffee Mix. Mananam kag nabatsagan gid namon ang gasagapra nga chia seeds. Kampiyon sa diet. Balik ka nimo, Sir Michael.
18: Damo salamat, kumpleto na kita tanan. Nakapangapi naman ko din, nakaduhan ako kasasya. Umpisanta ang pagbira sa mga balita. Alas 5.43 ang agang oras. Diretso kita sa Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert. Anong kampiyon nga balita sa Negros Island Region? Good morning.
17: Dere sa amon sa mga balita, mga kakivibe nga kampiyon, pilasore ng tatlo gid ka mga persona ho, agindala sa ospital ang tatlo sa sininga mga persona ang siling tana, matapos nga ginbuno kag ginlampusan sang bato sa barangay Libas, Banwasang Isabela, Negros Occidental. Ginkilala lamang ang mga pilason nga biktima nga Sunday Willie, Johnny kag Agosto, samtang ang mga suspect amo Sunday Christian Roberto Kagtorla. Sa nakuha ang impormasyon mga ka-K5 sang K5 Southern Negros Occidental sa kapulisan, nagluntad ang komosyon sa duha ka mga grupo bangod sa utang. Bit-bit ang patalo mga ka-K5 nagkadto Sunday Christian Roberto Kagtorla sa balay sa mga biktima kaginbuno Sunday Willie kag Johnny samtang si Agosto naman ang ginlampusan sang bato sa agtang pilason. Subong landing sa ospital kag padayon pa karon nga ginabulong.
21: Sa iban pagit nga balita, balita ni K5 Wilson Bilia na mga ka-K5, grabe ni ang natabo sa amon di kay tungod sang sitwasyon amon di nga grabe ng illegal drugs, problema sa drugs sa kinawatay pati sa sulod sang simbahan samtang nagapatigayon sang ikatatlo nga misa dira sa San Sebastian Cathedral diri sa siyudad sang Bacolod. Samtang nag-sermon ang pare, mga kakipaib, manog patapos na, o tunga-tunga na sang misa, nakuhaan pa sang cellphone ang isa ka sumilimba, isa ka tumuluo, ginkawatan sang isa ka kalalaki nga may pagka-Lucifer. Natuon sa pulungkuan sa likod, nagapungko ining pamatanon nga lalaki, nga gintungtong niya ang cellphone niya sa kilid niya, samtang nagapamati sang misa. Pero ang samtang gapakuhi-ukoy ito sa pamati, ang isa yan nagamaniubra sang cellphone niya, pero wala man magdugay si Satanas pagkakuha niya sang cellphone, nagwa man sa simbahan kayo doon nakabatyag sang init mga kakipaib.
17: Mm-hmm. E muna mga kakipaib, gabay pa nga si Lucifer, madakpan mga kakipaib. Muna ang mga balita na Mondria sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod. Back to you, Sir Michael.
18: Bacolod sa kampiyon yung mga balita. Si Lucifer to nakagrasya sa gali. Damo nga salamat, Bacolod. Dugan natin yung mga balita. Kuwant ang kampiyon yung mga balita sa aton ABP sa Iloilo. Si Ray, good morning.
19: Sa mga nagapanguna nga balita, diri sa may syudad kaga probinsya sang Iloilo. Ten times. Amo nang masami nga mabatian natin kung nakabingo ikaw sa scatter mga ka-K5. Ini matapos nga ang isa ka guardiya nga 32 anyos sa siyudad sa nga Pasi ang nakuha nga magbinuteg sa iya sini nga bayaw kag sa mga kapulisan matapos mga ka-K5 nga madula ang 20,000 pesos nga sweldo sang iya sini bayaw mga ka-K5 kag tungod nga suno sa suspect nga ginhold up ini siya no sa aton sini nga mga kuturan ining si alias Ken nga isa ka guardiya sa aton sini nga mga ka-K5 pero sa ginausisa na sa mga kapulisan ng area kung sa diin ginapaya ginhold up siya wala ini kuno sang kamatuoran kagilayon na lang ginako sang sining si alias Ken nga ang 20,000 pesos nga sweldo sang iya bayaw ang iya nagastos sa 10 times scatter sa aton sini nga mga ka-K5 do no? So bangod sang kahuya nagimuimo na lang siya inisang istorya nga gin hold up siya. Kay gani 10 times man ang kaakig sang iya sini nga bayaw sa iya. Sa dugang naton sini nga mga balita mga ka K-5 ginkompirmar sang Iloilo City Police Office nga mayara sang mga kontak sa sulod sang BGMP mga ka K-5 particular na ang BGMP yung kanaton sa mga kuturan naton nga mga nagkaladakpan nga mga suspect sa illegal nga droga no sa aton sini nga mga ka K-5 inisandig sa mga gingboyan man nga mga statements sa mga subjects sa drug buyback operation nga ang ila kontak ara sa sulod sang BGMP nga mga kasubong man nga mga PDLs no o kon na person deprived of liberty mga ka K-5 kagti sa karon ginausisa sang BGMP management ang mga PDLs no kag nagpatigayon sang sa inspection sa mga karsel kung saniin mga ka K-5 ginatudlo nga may mga cellphone ang mga PDL nga ginagamit para kontakon kag tudloan ang mga subject sa drug buyback operation kun diin sila makuha sang illegal nga droga sa outside world mga ka K-5 o kon sagwa sang presuhan. Alas 5:47 ang mga balita namon diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Balik si Madra, Sir Michael Celorio.
18: Damo salamat ABP, Sir. Good morning. Damo salamat, no. Diretso kita subong sa Rojas kay Sir Jobert. Sir Jobert, anong mga latest nga balita sa Rojas?
0: Good morning once again. Good morning kay ABP nga naglapaw sa Pilar kahapon. Mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, mekaniko ginkastigo patay sang iya mismo familia. Ini matapos nga nagpatigayon sang pagbinaisay mga K-5 sang tinaligan nga adlaw ining tiyo nga sige ang maoy mga K-5 ining biktima na kwan na impito ini siya sa tuman kagahod kag nagawaras ang tiyo. Sinabiyahan niya sang tubig mga K-5 ang itiyo dito kag nagbalos ang itiyo nampusan sa sang C-Far Lins kagin pulihan sang mga kabataan taapat ka mga babae kag isa kalalaki upod ang asawa mga K-5 gin sapute at until such time nga natumba ini siya kagin buno sang gunting. Grabe nga kulata mga K-5 gindala ini sa Iloilo kay gin refer pero napatay sang kahapon nga adlaw mga K-5. Diga pangayo sang hostisya ang nasambit nga pamilya ang iya sining kundiin na nagkadtutong tiyo kag ang iya sining pakaisa nga lalaki nga nagbuno sang gunting mga K-5. Nagpasalig ang Pontevedra PNP nga ti ang ila sining nga maidid nga investigasyon sa sambit nga kaso mga K-5. Dugang mga balita, bag-o nang hipis ang Roa City PNP kahapon nga adlaw nagkortesiya sa amon sining mayor kay Meron Ronnie Dadibas mga ka K-5 ini si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang no ini matapos nga ginbuslan niya ang amon sining outgoing hepe nga si Police Lieutenant Colonel Donel Ridges mga ka K-5. Suno sa mayor nga ti gusto lang sang amon pinalang nga mayor nga ma-sustain ang peace and order sa syudad at the same time matagaan sang nagkakaigo nga pagtamod ining uso subong nga sinakaayos ang panimalay diri sa amon sining syudad at the same time ang proliferation sang illegal drugs sa syudad sang Rojas. Amo naman ang nagapanguna nga balita diri sa Capiz kag Roa City. Back to you Sir Michael.
18: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon yung mga balita alas 5:50 sang agang oras. Kampiyon yung mga balita, diretso na to ng Antique. Kumusta ang Antique? Latest news halin sa kay Sir Nestor kag Sir Milmar. Good morning.
2: Mga nagapanguna nga balita diyan sa probinsya kang Antique, K5 Boss Sir Visayas Negros Island Region, may isa ra ka 12 anyos nga bata nga nangin makabig baganihan bangod nga atana kadyang naglangoy pabinet sa dagat kang masobra 7 ka oras nagpautaw-utaw tanang K5 Boss Sir Visayas. Nagubaabi ang andang nga bangka alin sanda sa mainland kang Kulase padturaad sa andang lugar sa Batbatan Island. Ay pagabot sa tunga-tunga ginigo kuno ka balod kag nagkulob ang anda kadyang bangka. Ang bata naglangoy kang 7 ka oras tapos nangayo katabang ang tatlo na ka mga imaw
20: pagkaaga pa nakitaan pero runsay mga luwas kag salbar sa datanan.
3: Sa dugang pagit nga mga balita, may mga kalalakinhan narugto sa may sitio Kostan, Barangay Kabladan, Sibala, Mantiki, ginpang dara sa ospital matapos anda kadya nga nagkaangken kang sakit sa busong kang sanda ang naginam-inam kang tuba. K5 was in Visayas and Negros Island Region katong Mayo 6 mga alas 11 sa gabi. Lima sanda kadya kabilog nakagwa sa ospital baw ang imaw da nga sara kahapon nasapuan na lang nga wara ren kang kabuhi banged ginalantaw posible nalingin kag natumba. K5 Western Visayas. So talad wara man kuno ti foul play suno sa mga otoridad ang kamatayan kang diyang isara kalalaki nga ginapahay nakainom kang tuba.
20: Mura mga balita ramon so far just Antique. Balik ka rin mo Sir Michael.
18: Damo salamat Antique sa kampiyon niya mga balita. Sa mga balita sa probinsya aklan mga development report posible nga magpangatubang sang kasong isa ka babaeng nagaligar nga ginkidnap siya kag ginaligar ginhold up gid siya mga K5. Matapos ining nagagawa subong sa investigasyon sang Altabas PNP nga wala nagasinanto ang iya mga claim sa mga ebidensya nga nakuha subong sang Altabas Police Station. Buning pagpahayag ni Police Lieutenant Palma Jr. nga wala sang suporta ang mga statements ang babayi. Ang isa na sini amo ning ginahambal nga nagsakay sa tricycle pero sa bus gali siya nagsakay pakadto sa Banwasang Makato. Ginkumpirma man ni nagcorroborate man ang statement nga sang conductor nga nakita niya ang nasambitan nga suspect mga ang babayi mga ka K5 no. Kun madumduman April 21 gindulong sini ang iya bata kag iya kabulig dito sa Katiglan papauli sa Mindoro kag nagsakay sa suno sa iya sa tricycle pabalik sa Banwasang Makato no. Pero kay kalayo na tricycle ang gisakyan niya kag may ginpainom sa iya nadulaan siya sa pangalibutan kag nadulang 850,000. Tanan ina nga mga claims no kay Police Lieutenant Palma, wala ginsang suporta ng mga ebidensya sa ila CCTV backtracking. Pero sa ang ina nga tanan nga mga aligasyon nga siya ang nagsakay sang bus kaya ginapamalibaran sang nasambitan man nga babayi mga ka K5. Mamunang kampiyon yung mga balita di sa aklan ah. Sa Lunes naman ta, maistoryahan na ya.
0: Mga K5, buhay na ta oras sa ato sa Inga Tande Broadcast. May sugpon ba to? Kayo na may panawagan to sa ABP. Nula mo. So, K5, 53 minutos sa kaligatan ng alas 5. Dato sa Inga pagpangalaga din sa ato sa Inga palatuntunan, mga K5. O, sa mga abya na tundra, kamusta ka mo da? Kamusta na? O, dahil lang din may palaga sa Lisa Barrientos. Good morning. And likewise kay Manang Margarita Buenvenida. Good morning, good morning. Oy mga K5, ang utang sa pungsod Pilipinas nagtimbok na sa 18.49 trillion pesos. Initimbok sang mga K5 sang mga tinlikdan nga kuan no nga Marso oh, suno sa Bureau of Treasury mga K5 ang dugang mas mataas is 328.43 billion pesos. Ikumparar sa tong Pebrero mga ka-K5. Rason kuno diri mga ka-K5 ang pagtaas ang utang ang revaluation o kung impact sa paghinay sang piso batok sa dolyar sa net issuance sa domestic securities sa kabugusan nga utang sang pungsod nga 12.53 trillion domestic debt ini mga ka-K5 kaga 5.59 trillion nga external debt mga ka-K5. Grabing utang na to, no? Mga pinalangga na to nga mga si Manwa. Oh, sa mga suki na to nga tagpalamati, 54 minutos na kaligis attack ng alas 5. Dapat makuha na kita, hook up na or ma-unhook na kita by 5.55 mga ka-K5. Salamat sa ato sa nga partners. Sa mga suki naton nga mga kaupdanan nga nagaupod sa ato sing pagpangalagad sa K5 News FM Capiz. Oy, thank you so much sa ato sining mga partners sa K5 Spearhead Kalinong Radio sa Bainsang Banwa sa Amindan, Sergeant Ray and ka K5 Jumar Bawisan. Thank you so much sa iyo tanan-tanan mga ka K5. Sa siyudad sang Rojas nangin kaupod natom Chief Nelson Puntilla sa 100.9 K5 News FM. Nasunod na si KK5 Chandi Tuga, mga KK5. Standby naman, mga KK5. Thank you so much sa ito sa inyong patrol. Aga pa nagalagulag, aga pa nagabugtaw. KK5 Rodney Dalanon and KK5 Peter Juarez. Thank you so much. Thank you so much sa inyo tanan-tanan, mga KK5, mga listeners naton. Thank you. Joanilio Casabon, good morning. Sa pamilya Arevalo Lucci family, kasamay bayan sang Matinabo Sigma, good morning, good morning. Mary Mar Alpiche, good morning once again. Lisa Barriento, salamat, salamat, kid. Mga ka-K5. Sa technical side ko subong mga tinion, ka-K5 Alwin Pagunsan. Ang atong sininga partner, sa atong sininga pagpangalagad, sininga mga tinion, mga ka-K5. It's Friday! Tagpalaway na mga K5. Inyong kubos nga byan, alagad sa kahinan ka K5 Jubert Lago. Opon sa aton pinalangga nga Chief Executive Officer Doc Ramil Itangoy. Amon sini nga pinalangga nga Mayor, Mayor Arnold Alba Perez. Empleyado sa gobyerno, wala opisina, mga ka K5. Georgia, banga naparan. Good morning, mga ka-K5. Inyong lagid lamang ang inyong sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga with ka-K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM. Good morning!
1: K5 News FM. News FM.
4: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may visio, ang visio, yung may D3. D3 Bio.
22: O, si Karen, nadamugid sa akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3, yung may visio. Ang visio nga may D3.
23: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
24: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
25: Ito masyon sa barangay
26: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
25: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
26: Tumar kong DTX 500.
25: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
26: 3 times.
25: Kamusta ang alay sa kamot?
26: Wala na.
25: Try gig ka mo sa DTX 500.
24: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
24: Mighty C!
28: Mababaka sa mga butika.
29: Nagadamo na nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
30: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
24: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
24: DTX Beauty Soap.
28: Mabaka sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para iyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix.
28: Mabakal sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix.
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
34: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
6: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
11: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
14: Memory Advance Syrup.
15: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
16: Bumakal sa mga butika.
17: I Care Gold.
19: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
35: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
36: D3 Bio with Physio.
37: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
36: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
38: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
36: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
39: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
40: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
41: DTX 500.
42: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
43: Saan naginom ka? DTX 500.
44: Ilan na subong imo sugar?
42: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
36: DTX 500
45: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
46: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
45: Mighty C, if Tibo, garantisado.
0: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica DioFresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
7: Clinica DioFresh.
6: Available now.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
12: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
12: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
12: Extend Superman for Men.
17: Isang kapsula ka lang.
41: DTX 500.
18: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminorrhea.
41: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
22: Healthy nga uto.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
24: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol, mag-eye care gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow, may puso!
28: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa aga.
29: Live, nagikan sa hulot
4: Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kagiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
8: Morning Newscast.
28: Ka K5 sa aton nga mga headlines. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
4: K5 Bantay Panahon.
28: Tropical storm nag-apekto sa Mindanao. Esther List naman ka K5 ang mag-apekto sa pungsod Pilipinas. Headlines ka K5 sa aton nga top story of the day.
4: K5 top story.
28: Commission on Election gin pa siguro nga madayon ang 2028 elections. Headlines kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita sa probinsya sa Capiz. Mga balitang lokal.
4: Balitang lokal.
28: Inspirasyon dalasang CEO nga si Doc Ramil Oy sa pagbisita sa K5 News FM Rojas. K5 News FM CEO Doc Ramil Oy kag SB K5 Ray Omalay naghatag sang 500 peso sa 30 tanan ka mga tricycle drivers sa Banwa sang Pututan. Kinamatarong sang kabataan, advokasya sang Capiz noon nga nangin representante sa national pageant. Bulig nagikan kay Mayor Dadivas, ginapanawagan sa mga apektado nga pamilya sa Banica Bridge renovation. Dugang alawan sang Capiz Division athletes ginahatag na. Mga awtoridad, padayon sa pagpangita sa driver nga nagabunggo sa speed radar gantry sa Sigma. Mekaniko, ginkastigo patay, suspect si V.O. Kagiya nga pamilya. Maidid nga investigasyon, ginpasiguro sang Pontevedra PNP sa kaso sang mekaniko nga ginkastigo. Headlines kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas, mga balitang regional.
4: Balitang regional.
28: Una kita sa Antique, 12 anyos nga babahi naglangoy kang 5 ka kilometros para makapangayo kang bulig matapos nga nagkapan ang ginasakyan nga motorbangka sa Kulasi. Samtang 24 million pesos ginpanagtag sa 4,470 nga mga tupad beneficiary sa Aklan. Samtang sa Bacolod ka K5, ambulant vendors ginapahalin sang City Legal Office Enforcement Unit sa South Capitol Road. Samtang sa Iloilo ka K5, delivery boy sang tubig ginbuno patay sang kagawad. Headlines kita ka K5 sa mga balita sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
4: Balitang national.
28: Congressman nga magapabor sa impeachment, mabuhina ng boto sa eleksyon, suno kay defensor. Total ban sa paggamit sang vape, ginaduso sang Department of Health. Reading proficiency kag numeracy skills sang mga estudyante, nagsaka suno sa Department of Education. Headlines kita ka K5 sa mga balita sa luwasang pungsod, mga balitang international.
4: Balita international.
28: Pope Leo natala na nga magabisita sa Spain sa madason nga bulan. Mga manunudlo sa Singapore, ginatugutan nga hanuton ang mga estudyante. Samtang ka K5, headlines naman sa patag sang negosyo.
8: Balitang negosyo.
28: Utang sang Pilipinas nagtimbuok sa 18.49 trillion pesos. Samtang headlines ka K5 sa patag sang hinampang.
8: Balitang
28: sports. Spurs ginpatas ang serya sa Game 2 matapos gintambakan ang Wolves. Samtang ka K5 sa patag naman sang entertainment.
8: Balitang entertainment.
28: Chris Aquino nagpositibo sa COVID-19. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
8: Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo.
9: DTX 500, morning newscast. K5 News FM.
28: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ka K5 ang DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast.
28: Subong adlaw ka K5 sang Biyernes. Petsa 8 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026.

mga balita nga mga nakapanglinyada. Una kita sa balita sa aton Bantay Panahon. Ulihi nga nasiplataan ang tropical storm Hagupit sa kalayuon nga mil 6-15 ng sidlangan na Minhana, sidlangan sang Mindanao. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 75 kilometers per hora malapit sa sentro. Kagpagmadlos nga 90 kilometers per hora. Nagahulag ini ka K5 na katungda northwestward sa kalayuon nga 20 kilometers per hora. Ang adlaw ka K5 nagbutlag alas 5:31 kay na sang aga. Kag magatunod naman alas 6:15 karon sa gabi. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast. Ka K5 inyo nabatian ang dalagang sang aton nga paniyampo. Direkta kita ka K5 sa aton nga Top Story of the Day. K5 Top Story. Ginpasiguro ni Commission on Election Chairperson George Erwin Garcia nga madayon ang 2028 national elections sa pihak sa mga pangduha-duha. Inikasunod sa payag ni Vice President Sara Duterte sa interview samtang yara sa The Hague, Netherlands, nga nagalaom nga madayon ang piniliay sa 2028. Suno kay Garcia, yara sa 50%, top 60%. Ang pagpreparar sang COMELEC para sa 2028 elections sa kagin pahayag gamadato sa dalom sang konstitusyon ang pagpatigayon sang presidential elections kada anong kabulan. Konsa diin padayon man ang voter registration para sa 2026 sa barangay kag sangguni ang kabataan election o called BSKE tubdob Mayo 18. Sa diin kay K5 naglabot na sa girabanta 1.3 million ang panibago nga rehistrado ng mga botante. K5 Top Story. Ka K5 direkta kita sa mga balita nga nagakinabo sa probinsya sa Gapi sa mga balitang lokal. Nagdala sang inspirasyon sa mga empleyado sang K5 News FM Rojas ang pagbisita sang presidente kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines kag Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center nga si Doc Ramil Uy Mayo 7. Kaupo ni Doc Ramil sa pagbisita sa estasyon ng Assistant Vice President for Radio and Digital Operations nga si Mr. Ray Umalay. Sa mensahe sini sa mga empleyado, ginhatagan importansya sang CEO ang padayon nga paghatag sang dedikasyon sa mga empleyado sa ilang trabaho. Gindayaw sini ang tagsa ka empleyado bangod apesar sa mga pagtilaw, padayon ang pagserbisyo sini sa mga kapisnon pinagi sa pagdulong sang husto, balanse kag masaligan nga mga balita. Magluwas sini ka K5 indi man pagkalipatan sino kay Doc Ramil nga ipabilin ang sang mga empleyado sang estasyon ang work-life balance pinagi sa paghatag sang panahon para sa pamilya. Mag-ehersisyo kang magpahuway sang bastante. Hinaingan nyo man sang natungdan ang mga empleyado nga magkinot kag magsupot gikan sa ila sweldo agad nga may mahugot na mga ini ilabi na sa tion sang emerhensya. Ginpakigbayan man ka K5 ni Doc Ramil ang iya mga naagyan nga kabudlay sa kabuhi tubtob sa iya pagtinguha nga nakatibawas ini sa kapigaduhon kag sa karon na buyagan kag nahatagan sang negosyo nga nakabulig sa ginato sini ka mga empleyado. Dako man ang pagpasalamat sang tanan nga nagabugos sang K5 News FM Rojas sa pagpanguna sang station manager nga si Ma'am Amy Orleans Berondo sa inspirasyon nga gindala ni Doc Ramil sa iyang nga pagbisita. Antes nagtakop ang iya pagbisita, nagbilin man sang cash kag pamaw sa tag sa kaempleyado si Doc Ramil nga tuman ginkalipay sang team kampiyon sa probinsya sang Capiz. Sa piyak nga bahin ka K5,
Nag-on the spot si K5 News FM Philippines Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy sang pagpanagtag sang 500 peso sa kapin 30 tanan ka mga tricycle drivers sa Banwasag, Pututan. Hindi matapos nga nag-follow ang mga ini sa Facebook page ni Doc Ramil Uy kag ni SBK5 Ray Umalay nga amo ang Assistant Vice President for Radio and Digital Operations

0: kay 5 News FM. Ang ini nga kaluwan sang sang CEO sang K-Fab News FM ang nagapabut siyag lang sang iya pagpalangga kag paghatag sang importansya sa mga tricycle drivers nga labing apektado sang pagtasang presyo sang lagi sa pungsod. Ginkalipay sa mga tricycle drivers ang kaluwan ni Doc Ramil kag ni SBIR K-5 Ray Umalay kung sa din apesar limitado lang ang nakabaton ilagid ini nga ginpas salamatan. Suno kay Doc Ramil kag K-5 nga hindi lang ini ang una nga mga magabisita ini sa pututan para maghatag sang pamaskwa sa mga tricycle drivers. Naibaluan nga si Doc Ramil ang nagaparagiya sang 65 ka mga K-5 News FM station sa bilog nga Pilipinas kag sang mga produkto nga naghatag sang alibyo sa ikayong lawas kasubong sang DTX 500, D3 Bio, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Samtang kag K-5 kinamatarong sang kabataan kag youth empowerment pinaagi sa ecotourism among advokasya ni Mr. Rodney Barrios, representante sang kapi sa Mr. Island Tourism Philippines 2026, nga ginhiwat sang tinalikdan nga Abril 26 subong nga tuig. Naibaluan kay K-5 nga si Barrios ang residente sang barangay Dumulog, Rojas City. Sa interview sa K-5 News FM Rojas, iagin payag nga antes pa man siya nakasulod sa national pageant. Aktibo na ini sa pagpasakop sa nagkalain-lain nga pageant diri sa probinsya. Nga nang ininstrumento man, agon mapalap na gangi advokasya para sa mga kabataan. Suno kay Barrios, importante nga babatian kag masuportahan ang tingog sang kabataan bangod mayara sila sang importante nga papel sa pag-uswag sang komunidad kag sang pungsod. Dako man ang kalipay ni Barrios bangod pinagi sa kompetisyon na pakita kag na-promote niya ang katahom sang kapiz sa national stage. Sa pagkamatuod, nadala sa top 3 ang iatrism video nga siya mismo ang nag-edit. Apesar madamo nga mga probinsya sa Pilipinas ang nangin kasumpong nga nag-participara. Samtang ka K-5, nagapanawagan man sa bulig haling ka Rojas City Mayor Attorney Ronnie Dadivas ang mga apektado nga pumuloyo sa patigayunan nga Banica Bridge renovation. Sa interview sa K-5 News FM Rojas kay Mildred Obligar, residente sa nasambit nga lugar sa sulod sa kapin 30 katuig, iyagin payag nga nagapahibalo o kung napahibalo na sila. Napahibalo na sa ila ang nasambit nga renovation, rason nga nagapangayo sila sa bulig sa alkalde sang syudad. Sunod kay Mildred ka K-5, puntani ipabilin sila sa gihapon sa Barangay Banica akon malapit lang sa syudad ang ilang relocation site. Ginsigundahan naman ni Ina Nanday Rogelio D. Dice, Pabilta Castro Nuevo Cag Romeo. Naibaluan nga nasambit nga tulay kay K-5, natala na kay Uhon subong nga tuig kag palaparon pa. Samtang ang ginahuring-huring relocation site sa mga apektado nga pumuluyo, nga kapin 50 ka mga puloy-an ang napahamtang sa San Jose. Nagapangabay naman karon ang nasambit nga mga residente nga kun tani maatagan sang katuparan ang ila nga ginahinyo sa alkalde. Sa piyak nga bahin ka K-5, ginhatag na ang dugang alawan sa mga atleta sang Capiz Division sa nagaligan nga Western Visayas Regional Athletic Association o CONWIVRA Amit 2026. Kahapon nga adlaw, Mayo 7, nga giniwat sa Capiz Villarreal Stadium. Sa interview sa K-5 News FM Ross kay Mr. Lop Quijada, ang Technical Assistant 1 Sports Capiz Division, iyakin payag nga mabato na sang 692 ka mga atleta. Lakip na diri ang mga coaches kag dugang o kon ang dugang nga 6,500 pesos nga alawansa. Matandaan kay K-5, una lang nga nakabaton sang tig 3,500 pesos nga alawansa ang delegado sang probinsya sa dong WIVRA 2026 nga ginhiwat sa Pasig City, Iloilo. Sunog kay Quijada kay K-5 na atrasar ang paghatag sang dugang alawansa bangod may mga proseso nga kinahanglan sundon. Ginklaro man sini nga nahangpan sang tanaan kun nga man na-delay kag sanig sa promesa ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro igahatag ang among allowance kag subong o kon kahapon nga adlaw. Naibaluan nga kabugosan na baton sang delegado ang 10,000 pesos nga allowance na gikan sa gobyerno probinsyal. Sa dugang pa ka K5 nga balitang lukaan, lapadayon nga ginapangita sa mga otoridad ang responsable nga driver sang truck nga nakabunggo sa speed radar sa barangay Dayhagon, Sigma, Capiza. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Sigma Municipal Police Station, ginapayag nga tub-tub-subong wala pa makilanan ang responsable nga persona. Dugang diri ka K5, padayon nga nagatipon ang mga otoridad sa mga impormasyon kag pagpangita sa mga witness agun matumod ang insyakto nga hitabo kag identity sang driver. Matandaan kay K5 bangod sa pagkabunggo sa girapahayag truck nga may karga nga tubo, naguba ang speed radar sa mga banwa. Nagapasalig naman ang kapulisan nga padayon ang ilang nga ginahimo nga pagpangita sa driver agun matagan sa nagakaigong aksyon ang among insidente. Sa pihak nga bahin ka K5, patay samtang ginabulong sa ospital ang isa ka mekaniko matapos ginapayagin ng pusan kaging kastigo sa magpamilya sa Barangay Rizal, Pontevedra, Capiza. Sa exclusive ng interview sa K5 News FM Rojas kay Rona Jane Villanueva, gumangkon sang biktima nga si Ronilo Batuigas, 43 anyos, iyagin payag na natabo ang insidente sa dong Mayo 3 sa pasado alas 8:30 sang gabi. Sunod rin bago lamang abot ang biktima nagikan sa kasal sa Barangay Kugon, sa Kayes, ang iya ang karangkar kung sa din ang sospek naman nagainom, nagawinangot kag nagapanghangkat sa sang away sa guwa sang ilang balay. Bangod na impito ang biktima ka K5, nagkuha inisang tubig kaginbasya sa tubang sang ilang puloyan. Ginpayag pa ni Villanueva, ginabala niya ang iya tiyo nga pabayan kag hindi na lamang pagsapakon. Apang samtang nagadiskarga ang biktima sa mga kagamitan, hinali lamang nagpalapit ang sospek na may dala nga si Perlins nga gingamit hampak sa biktima nga naigo sini sa iyang nga ulo. Kadungan sini kay K5, nagpalapit man ang lima pa ka mga kabataan nga apat ka babae kag isa ka lalaki subong man ang iyang asawa nga nagpuli kastigo sa biktima tub-tub nga natumba ini. Dugang pa nga isa diri ang nagbuno sa iya tiyo gamit ang girapayag gunting nga naigo sa kilid sang biktima. Matapos ang insidente ka K5, madasig sunod rin nagbalik sa ilang apuloyan o magpamilya kang nagpanarado. Samtang sila naman ang nagpatulong sa Pontevedra PNP, agad ipabalhag ang among insidente. Ginpadangat man sa pamilya ang biktima sa Bailan District Hospital, agad madapatan sa nagkakaigo nga pagbulong, apang gilayon man nga gintransfer sa ospital sa Iloilo, bangod sa kritikal nga kondisyon. Apang alas 2:30 sang kaganon Mayo 6, ginbawian sang kabuyang biktima samtang yara sa ospital. Panawagan karon sang pamilya nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang ilang nga himata, ilabi na nga nakapalagyo ang may kahimuan sa mga insidente. Sa kaangot sini ka K5 nga balita, ginpasiguro sang Pontevedra Municipal Police Station nga padayon ang ila pagpatigayon sang maid-id nga investigasyon sa kaso sa mekaniko nga ginampusan kaging kastigo sa Barangay Rizal, Pontevedra, Capiza. Sa exclusive nga interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Dennis Los Banias, hepe sang Pontevedra PNP, iya ginpayag nga ginahulat na lamang nila nga ang pag-asikaso sa mga dokumento sang pamilya sang biktima. Agod matigayon nga mapasaka ang kaso batok sa sospek nga si Jimmy Bichayda. Matandaan kay K5 pasado alas 8:30 sang gabi Mayo 3. Nag-abot ang biktima nga si Ronilo Batuigas, 43 anyos. Nagikan sa kasal sa Barangay Kugon sa kayang iya ang karangkar kunsa din ang sospek naman ang nagainom sa guha sa ilang puluyan. Nagresulta sa pagkaimpito ang biktima kanagkuha ini sang tubig kagin basya sa tubang sang puloy-an. Sunod sa hepe, diri na kang nagluntad ang komisyon, tubtog nga nagrambulana yung magtimbang abahin, apang nakakuha sang si Perlins ang sospek kagin gamit lampo sa biktima. Dugang pa nga nagbulig man ang mga kabataan nga babae kag isa ka lalaki sang bata sang sospek kung sa din natigayon nga mabunan sa kilid ang biktima gamit ang gunting. Samtang nagpalabot naman sang pagpakigunong ang Pontevedra PNP sa pamilya sang napatay nga biktima. Naibaluan nga nagapabili na karon sa poneraria ang bangkay sang biktima para man sa nagkaigo nga disposisyon.
1: Balitang Duhal, DTX 500 Morning Newscast.
0: Kay Fabi nyo nabatihan ang mga dalagwan nga balita sa probinsya sang Capiza. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas. Mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Una kita ka K5 sa Antique, 12 anyos nga babahi, naglangoy kang 5 kakilometros para magkapangayo kang buling matapos nga nagkapan ang ginsakyan nga motorbangka sa Kulase. May kaungdan sa detalye si K5, Aileen Rose Magbanwa, sa K5 News FM, Antique.
1: K5 News FM, live report.
2: Wara ti kahadlok kag pangduwa-duwa nga nagpalutaw-lutaw kang 7 ka oras kag ginlangoy kang 12 anyos nga bata nga babahi ang ginabanta 5 ka kilometros nga baybayon sa tunga-tunga kang Mararisen Island padulong sa Batbatan Island matapos nga nagkapan ang ginasakyan da nga motorbangka ginabanta alas 11 sa aga Mayo 6. Ginkilala ang 12 anyos kay Cherry Ann B. Mateo, residente kang isla kang Batbatan, Kulasi, Antique. Sa investigasyon kang Coast Guard Station Antique, halin sa barangay Poblasyon Kulasi pauli sa isla ang pribado nga motorbangka kang nakasugalaw kang mabaskag nga balad nga nagresulta sa pagkapan kadya. Natigayo naman nga ma-rescue aga kang Mayo 7 kang nag-agi nga motorbangka ang tatlo na ka mga kaimawan nga Sanday Angelita Patricio 58 anyos, Dante Salvador 60 anyos, Rose Salvador 49 anyos nga lunsay nagpalutaw-lutaw man sa baybay ginabanta 5 tubtuban ka nautical miles halin sa Darayahan kang Batbatan Island. Sa talada, arigyan rin sa mayad nga kondisyon ng 4 ka mga na-rescue nga individual. Nagapanumdum naman ang Coast Guard Station Antique sa mga nagapalayag sa baybayin nga magdobli halong kag imonitor gid ang kahimtangan kang panahon antes magbiyahe. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Halin sa Antique ka K5, direkta kita sa Kalibo, 24 million pesos ginpanagtag sa 4,470 nga mga tupad beneficiary sa aklan. May kaungdan sa detalye si ka K5, Leonard V. Rice, sa K5 News FM, Kalibo.
1: K5 News FM. Live report.
3: Naglabot sa 24.8 million pesos ang ginpanagtag nga ayuda sang Department of Labor and Employment o Condole Aklan para sa 4,470 ka mga benepisyaryo sang programa sang atupan sa probinsya humalin Enero tubtob Marso sininga tuig. Suno kay Dole Aklan Provincial Head Engineer Michael Gison, magluwas dire kapin sa 17 million pesos ang ginpanagtag sa 2,718 ka mga benepisyaryo sa dong Mayo 1 kadungan sang Labor Day. Suno kay Gison, nag-aagi sa profiling, verification kag validation ang mga aplikante upod ang mga LGUs kag barangay agod nga masiguro nga kwalipikado ang mga benepisyaryo. Ginatagan man sang pangtamon sini nga nagapatigayon sila sa nga orientation antes ang implementation sa nga programa kag hugot nga ginadumilian ang anuman nga pagpangayo kag pagtunga sa ayuda sa mga benepisyaryo. Naghingyo ang Dole Aklan sa publiko nga direkta nga makigaangot sila talatapan para sa mga palamangkutanon kag reklamo may kantanan sa programa sang tupade. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Samtang ambulant vendors ginapahalin sang City Legal Office Enforcement Unit sa South Capitol Road. Mga kaungdan sa detalye si K5 Carla Defensor sa K5 News FM, Bacolod.
1: K5 News FM Live Report.
4: Ginpahayag ni Levy Pange, team leader sa City Legal Office Enforcement Unit na ginpatigayunan sa clearing operation ng South Capitol Road sa Mayo 7. Sunog kay Pange nga makapila na kabeses ging clear ang lugar apang nagabilik sa gihapon ang mga vendors. Duga pa ni Pange nga ginapapahalin ang mga ini bagod ginahimo sa mga ini nga tululugan, banyo, kaglulutuan sa mga vendors ang lugar. Paalayag pa ni Pange nga pagatingwaan nga mapahimuan sa palarihos nga cart ang mga vendors sa nasambit nga lugar. Sunog kay Pange nga makabalik ang mga ini sa pagbaliga apang gamit ang cart. Sunod naman kay Nanay Zenelaida Bayadog, isa sa mga vendors nga magkakooperar ini sa clearing operation apang nagahinyo ini sang bulig nga makabakal sang cart. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang ka K5 delivery boy sang tubig, ginbuno patay sang kagawad. May kaungdan sa detalya si ka K5, Kim Carluyo sang K5 News FM, Iloilo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Dead on arrival sa ospital si John Robert Sino, 28 anyos nga delivery boy sang tubig, matapos nga ginbuno ni kagawad Melvin Asibuke sa ilaman mismo nga lugar sa Barangay Santa Filomena Arevalo, Iloilo City, last 2 sang hapon, Mayo 7. Ang isa pa ka suspek amo ang upod ni kagawad nga si Mark Anthony Banyares nga naguyat sa lawas sang biktima samtang ginabuno sang opisyal. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 6, nagbaisay si kagawad kag ang delivery boy seriin mabatian pa sa CCTV ang pag-akusara sang kagawad nga ginkawatan siya sang biktima sang ini ang nagatrabaho pa bilang kolektor sa idalom sang opisyal. Ginlagas naman ni kagawad si Sino ukod ang biktima kag ginbuno sa diin ang visible stab wounds ni amo ang sanawala nga ilok. Sandig naman sa pagpangusisa sang K5 news team sa area, may pila sa iban pang mga parte sang lawas ang biktima. Nakasinggit pa sa pagpangayo sang tabang ang biktima apang nahadlok ang mga pumuluyo sa dalang patalom sang sospek. Gilayo naman niya nagpalagyo ang mga sospek sakay sa ilang motorsiklo nga padulong sa banwa sang uton ang direksyon. Nagapadayon ang hot pursuit operation sang kapolisan sa mga sospetsado. Report nagikan sa Iloilo City. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingaw man sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal, kagbalitang regional. Ini ka-K5 nga mga balita, builog ang ginadulong sa inyo sang kanwan sang Klinika DTX CoffeeMix. Ang healthy nga kape ka-K5 bangod sa DTX CoffeeMix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas, sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
6: Balitang nasyonal.
0: Kinpatag ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor sa publiko nga sigurado nga mabuhin ang boto nga makuha sa mga congressman para sa 2028 national elections sa tion nga mag-angko na sila sang desisyon sa pagboto sa impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte. Sa payag na Defensor, iyagin payag nga ginabalansi karon sang kamara mga ebidensya nga nagaguha angot sa impeachment case batok sa Vice Presidente. Sino kay Defensor, may mga mamalida man nga nagabalansi sa mga ebidensya sang impeachment case depende sa mga distrito kag lugar nga ilagi na pamunuan. Paathag pa niya kay K5, may himo nga maapektuhan ang makuha nga boto sa pila ka mga mamalida para sa masunod nga eleksyon gikan sa suporta nga sarang ihatag sang Vice President ilabi na sa mga lugar nga Visayas kag Mindanao. Sa pihak sini, ginarespeto sa gihapon ng Defensor ang mga desisyon sa mga kapareho nila nga mga mamalidha sa kamara kaangot sa mga boto sa mga ini sa impeachment case bato kay Vice President Sara. Matandaan ka K5, ginaprobahan na sa House Committee on Justice atong Mayo 4 sa boto nga 55 ang pagduso sang reports kag articles sang impeachment case bato kay Vice President sa House Plenary. Sa House Plenary ka K5, kinahanglan nga makakuha sang 1/3 nga boto gikan sa mga kongresista ang nasambit nga impeachment case batok man sa bese antes ni Dalayon nga magasaka sa Senado. Sa piyak nga bahin ka K5, ginaduso karon sang Department of Health ang total ban sa paggamit sang Vapocon e-cigarettes bangod sa pamahog sini sa ikaayong lawas sang publiko. Suno kay Dr. Dominic Madomba, ang OIC Director III. O kon OIC Director 3 sang DOH Health Promotion Bureau Ang nasambit nga tikang nagatinguha nga mapungka ng paggamit sang vape agon malikawan ang mga negatibong epekto sa lawas sang tawo. Samtang wala pa mapatuman ang total ban, ginarekomendar naman sang ahensya ang mas hugot nga regulasyon kaangay sang pagkuha sa mga naglain-lain nga flavor sang vape products sa merkado. Payag pa sini nga ang flavored vape products mas madali nga makaingkanyo sa interes sa mga kabataan. Gani mas maayong nga tratuhon ini pareho sa ordinaryo nga mga produkto sang sigarilyo o kon sang tabako. Sa dugang ka K5 kagkatapusan naton nga balitang nasyonal, ginanonsyo sang Department of Education nga nagsaka ang ikasarang sa pagbasa kag matematika sa mga estudyante. Sa bugos nga pungsod sang tinalikdan nga school year 2025-2026. Sunod sa pahayang sang DepEd, naguha sa mga resulta sang Comprehensive Rapid Literacy Assessment, Rapid Math Assessment, kag Philippine Informal Reading Inventory para sa school year 2025-2026 nga mas o kon menos 4.5 million nga mga estudyante ang nag-angkon sang improvement sa ilang reading proficiency nga sa pagsugod sang pag-eskwela sini. O kon nga sa pagsugod sang eskwela ini ang mga struggling readers. Dugang pa kay K5 nagdamo man ang hanay sang grade level ready readers halin sa 3.3 million sa pag-umpisa sang school year, tubtob 5.8 million sa pagtakop sang tuig. Sa numeracy skills naman, masobra 50% sa mga estudyante gikan sa nagkalain-lain nga grade levels ang nabalhag nga naka-experience sang pagsaka sang ilang nga math proficiency. Halin sa 13 ka milyon, yara na lamang ini sa 6.8 million nga mga estudyante ang natumod bilang not or low proficient. Payag ni DepEd Secretary Sunny Angara nga nanginiyabi diri ang strategied kon targeted intervention sa pundasyon sang literacy kag numeracy sa mga estudyante. Payag pa sang natungdan kay K5 padayon nga pabakuron sang ahensya ang ilang intervensyon agud masiguro nga magapaday ng progreso sa mga estudyante sa ila pagpadayon sa nagkalain-lain nga grade levels. Ka-K5 inyo nabatian ang mga balita sa Pungsod, Pilipinas. Direkta kita ka K5 sa balita sa International.
1: Balita International. International.
0: Ginkumpirmar ka K5 sa Holy See Press Office nga natalana nga magabisita si Pope Leo sa Spain sa madason nga bulan. Suno sa payag sang Vatican Press Office nga lakip sa biyahe sini ang 12 ka mga speeches, 4 ka mga misa kag napulo ka mga pagsinapol kaupod ang mga politikal kag mga civic leaders. Magabisita si Pope Leo ka K5 sa mga syudad sang Madrid kag Barcelona kag magapadulong man ini sa Canary Islands. Magasugod ini ang iyang apostolic journey sa Hunyo 6 padulong man sa Madrid kung sa din makikita siya sa hari sang Spain nga si King Felipe VI. Natalana man siya nga magapanguna sa inaugurasyon sang Basilica of the Sagrada Familia sa Barcelona sa palabuton nga Hunyo 9. Sa dugang kagkatapusan ka K5 nga balitang international, ginatugutan na sang Singapore ang mga manunudlo nga hanuton ang ilang mga estudyante bilang pamaagi sang pagdisiplina. Suno kay Desmond Lee ang Education Minister sang Singapore sa edad nga siya mahimo na nga magkamit sang paghanot ang isa ka manunudlo. Patag sini nga may ara ang mga ini sa mga pagsulundan nga ginasunod agon hindi masakitan ang mga estudyante. Ginaprubahan man sang mga principals kag pila ka school administration ang nasambit nga pagdisiplina. Naibaluan kay K5 nga nagadiyon subong ang mga mamalida sang Singapore para sa ensakto nga pagdisiplina sa mga estudyante nga mahimo ipatuman sa masunod naman nga tuig.
1: Balita International. International.
0: Samtang kay K5 balita naman sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Nagtimbuok ang utang sang Pilipinas sa 18.49 trillion. Sa bulan sang Marso, inyang sandig sa Bureau of the Treasury. Naibaluan nga ini nang mas mataas sa 328.43 billion pesos kung ikomparar sa itong bulan sang Pebrero. Sino sa natungdan kay K5, nagsaka ang utang bangod sa revaluation impact sa paghinay sang piso batok dolyar kag sa net insurance ng domestic securities. Sa kabugusan niya utang sang pungsod kay K5, 12.53 trillion pesos ang domestic debt, kag 5.95 trillion naman ang external. Nagsaka naman sa dutay ang guaranteed obligations nga nagalabot na ni sa 381.41 billion pesos.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ka K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang negosyo. Direkta kita ka K5 sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balita sports.
0: Ginpatas ang San Antonio Spurs ang serye sang hampang batok sa Minnesota Timberwolves matapos ng bakans ang 38 puntos sa score nga 133-95. Isa ka dominante nga opensa ang ginhimo sang Spurs halinong pisatubto matapos ang hampang pinaagi sa team effort kung sa diin lunsay nga nakamada sang double digit scores ang mga starters sang team sa pagpanguna ni Victor Wembanyama. Sa pagtakop nga K5 sang first half, hawid na sang San Antonio ang 24 points nga abanse. Diri, ginposte ni Wemby ang 14 nga puntos, siyam ka rebounds kag isa ka block. Samtang hiwato naman sa Minnesota ang masunod nga game, o kon ang masunod nga game 3 kag 4, samtang magabalik naman sa San Antonio pag-abot sa game 5.
1: Balitang
0: K5, inyo nabatian ang balita sa patag sa hinampang. Direkta kita ka K5 sa balita sa entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Chris Aquino nagpositibo sa COVID-19. May countdown sa Italia si ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
6: Ginbuyagyag sang Queen of All Media nga si Chris Aquino nga naka-experyensya ini sang lagnat kag ubo matapos ginapahayag magpositibo sa COVID-19. Si isa ka Instagram stories ang Miyerkules Mayo 6, ginpakigbahin sang actress nga nagumpisang iya sintomas sa tuna kaligid pa nga semana. Pila ka adlaw matapos maguha sa ospital, makit-an sa iya story ang laragway sang antigen test kit nga may duha ka linya. Sa diin nagapakita sang positibo nga resulta sa COVID-19 dugang pa diri. Laka-experyensya man si Aquino sang pagpangluya matapos ang methotrexate injectable chemotherapy kaginsundan sang hilanat sa masunod nga adlaw. Suno kay Chris, bilog nga adlaw ini nagkatulog kag Miyerkules kag nagpabilin sa 37.8 tubtob 38.9 degrees Celsius ang iya hilanat humalin sang Webes tubtob Lunes sang gabi. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Inisika K5 Maria Rochelle de Anon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Ka K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
0: Ginapahibalo kung sino man ang nakakita o kung nakapulot sang wallet nga may unod nga Coast Guard ID, ATM, driver's license, cash kag iban pa. Ini ang ginapadagiya ni Arvin Lance 9 sang Barangay Banica, Rojas City. Ini ang nadula halin sa 7-Eleven Banica pakadto sa Banica Auto Prague pasulod sa kraas sa likod around 11 PM to 12 midnight Mayo 6. Sa makakita o kung makapulot, mahimo nga mag-contact sa numero nga 0931-9860-451 sa liwat 0931-9860-451 bangod may aras ang reward nga igahatag ang tag-iya. Samtang ginapahibalo man ang tanan nga alumni sang bago National High School nga mayara sang paghiwaton nga First Grand Alumni Homecoming kag 50th founding anniversary sa maabot nga Mayo 16 alas 7 sa agas sa school grounds sang bago National High School. Samtang ginapahibalo man ang mga paryente kag kakilala ni Eliseo Delfin Dilomo Senior nga siyang nagtaliwa na sa tong Mayo 3 ang iabangkay na haya sa Ilapuloyan sa City Mambog, Barangay Agkilo, Panitan, Capiza. Ang misa natala na sa Mayo 15 alas 2 sang hapon sa St. Lawrence Parish Church kag igalubong naman sa Panitan Public Cemetery. Ang nagapanawagan ang iyang pamilya. Oras sa K5 News FM Philippines, kay K5, alas 6:53 na sa aga. Mayong aga sa ton nga mga kay K5, nga nagatutok ang nagapamati sa subong aga sang Biyernes, Mayo 8, nakita ka K5. Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nakatutok sa aton nga Facebook Live. Sir Tristan Gulay, good morning. Ma'am Leah Bice, good morning. Rodolfo Evangelio, good morning. Doy Arthur, good morning. John Balvisa Pontevedra, good morning. Sa aton nga mga ka-K5 dira sa TATC, good morning. Sa Timbangan ng Bayan, Sir Richie Pinalba, sir, good morning. Kay Ma'am Daisy, good morning dira sa May Paseo. Kaya K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Sa ngala na ginamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas sa atong sining partner sa technical side, kaupod si K5 John Michael De Toga. Sa amon sining news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon nga station manager Miss A. Ma'am Amy Orleans Pirondo. Kag sa amon habol kag mabot nga chief executive officer Doc Ramil Uy. Kay K5, magasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si K5 Roldan Bisana Villarreal. Ako naman si K5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3. Mabakal,
8: sumangutika. Ang atong storyahan sa mga medyo may damo, misconception. No? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
9: Nainada yun.
8: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%. The other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your body is used by your brain.
9: Grabe.
8: So, kailan sa brain ang cholesterol?
9: Hormones.
8: Correct si Doc Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, maslod sa imo skin, makadto si mo liver, isa na ginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
9: Ang pamilya sa cholesterol, may manugdulong, may manugguha.
8: Oh, correct. Ang manugdulong si LDL.
10: Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
8: it's
10: all.
8: It's not bad. Mm-hmm.
10: Oh. Mm-hmm. Naka-bad lang siya kay way sa pili. Mm-hmm. Dalhon niya tanan.
8: Dalhon niya tanan. Mm-hmm. Amo nang lain lang siya.
10: Pero kadto ta Sir Boy Blasa, no? Mm-hmm. Paano nang Ditribayo mag-manage sa imo cholesterol?
8: Mm-hmm. Number one, ang Ditribayo gapadamo sa imo HDL. Mm-hmm. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo mga blood vessel,
11: D3Bio.
10: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
12: Usually, nubo man ang LDL, ano?
10: Sigurado na.
12: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
8: Correct.
12: That's why nagtaas ganito.
10: Ang mga ganito, may nung D3Bio. To support your HDL.
8: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ka-develop sa atherosclerosis, sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3Bio, ginabuligan, karagin pa damo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sa liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to, gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
13: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
10: That's how important.
8: That's how important D3Bio.
10: Nga nga mainom giga D3Bio adlaw-adlaw. Muna ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa D3Bio Sir Boy. Mm-hmm. Kay ang nakanami bla, nag-combine abi mo nga nag-combine ni mga kwan man. Manami nga kombinasyon D3 plus BCO, BCO plus D3. Mm-hmm.
8: Gabi, no?
10: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, kanto ka na lang sa
14: D3Bio.
10: Okay, may BCO siya, may vitamin D3. Mm. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3Bio ka na lang, may BCO.
8: Ako D3Bio, kuya. Mm. Na-control ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Mm. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Ilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3Bio.
10: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-dabis na nga gamiton sa mga brain, man.
8: Your brain is a fatty organ.
10: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
8: Correct.
10: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
8: Correct.
10: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
8: Ang correct, no? Ang nami iya kay D3Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
11: D3Bio!
15: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health! News D3Bio with Vizio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
11: D3Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3Bio, D3Bio.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3Bio, ang D3Bio yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mga butika.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic. Cosmetica Sport Biotics.
19: Mahig ko bala ang imo dugo?
18: DTX 500.
19: Masamit ka bala gina allergy?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
19: Nga sa masami,
18: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
19: Masalrika DTX 500.
18: DTX 500.
20: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
21: Imo nga blood sugar test.
20: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
21: Ilan na lang imo nga blood sugar?
20: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
18: DTX 500.
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
18: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
23: Pamakan sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
24: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
18: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butika.
26: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
27: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
19: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
26: Di pre, mustabo lang agabi pre.
27: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
19: Extend Food Supplement for Men.
28: Dikasin.
19: DTX 500.
29: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
18: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
30: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. D3Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
7: Punggod kag rashes?
8: Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Gina Canon. Ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo kapila ka mag-inom
12: sa DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
10: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsak.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ogalisi,

0: bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit ang sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you guys sa may TC.
1: May TC, ipitibo, garantisado.

0: Mapanandali ang buhos ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng temperatura na inaasahan natin ngayong araw. Pinakamataas pa rin sa may Tuguegarao, 25 to 39 degrees Celsius. Hanggang 36 degrees Celsius naman po tayo dito sa Metro Manila, and then hanggang 33 degrees Celsius sa may Legazpi and Lawag. Sa Tagaytay, 22 to 32 degrees Celsius, at sa Baguio naman, 18 to 26 degrees Celsius. Dumako po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan nga po natin dahil dito sa Easterlies, maaari po makaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat yung ating mga kababayan dito sa may Palawan and also sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, sa may Caraga and Siquijor, maging dito sa may Barm at dito po sa may Sultan Kudarat and Sarangani, Davao Occidental, maging sa may Davao Oriental, kahit doble ingat pa rin po dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot dito sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Ito po yung other parts naman po ng Visayas, inaasahan pa rin po natin yung mainit at maalinsangang panahon. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po sa may Davao, 26 to 34 degrees Celsius, sumunod ang Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Samantala dito sa may Zamboanga, Cebu, Iloilo, maging sa may Kalayaan Islands, between 26 to 32 degrees Celsius naman po ang kanilang temperatura, hanggang 31 degrees Celsius sa may Puerto Princesa at 25 to 30 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang o temperatura ng hangin, iba pa po yung ating heat index. Kahapon nga po nakapagtala tayo ng hanggang 44 degrees Celsius no, na heat index sa apat na lugar sa ating bansa. Sa may Dagupan City, Pangasinan, Batac, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, maging sa may San Jose, Occidental, Mindoro. No, itong danger level category po, remind lang natin sa ating mga kababayan, maaari po itong magdulot ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case scenario po ay heat stroke. Delikado po ito. Kaya inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na umiwas po tayo na lumabas ng ating mga kabahayan, especially between 10 a.m. to 4 p.m. And also magsuot po tayo ng light colored na mga damit at huwag pong kalimutan na uminom ng tubig throughout the day. Kahapon din sa Metro Manila, nakapagtala naman ng hanggang 41 degrees Celsius na heat index na nasa extreme caution category. Forecast heat index naman po natin sa Metro Manila ngayong araw, 40 to 41 degrees Celsius, at pinakamataas naman 45 degrees Celsius dito sa may Apari, Cagayan. Aside po dito sa Apari, Cagayan, meron pa pong 21 na mga lugar na maaaring makaranas din ng hanggang danger level na heat index. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan. Para naman po sa kalagayan ng ating mga kababayan.
1: Madam, salamat ka K5 Lian Loreto sa gindulong pinakalatest weather update diri sa aton sinigapag pangalagad. No? May ginabantayan nga bagyo magasulod sa Philippine Area of Responsibility this weekend, mga ka-K5. Pero ginalauman nga mag-amat-amat inihuyang ang iya sinigap puwersa, mga ka-K5, no, kag-kwani, posibleng din na nigani mag-landfall, mga ka-K5. But let's all wait and see. Bantayan tanang latest update diri sa K5 News FM. 22 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 7 sa aga. Check tani report sa Tonsininga Patrol. Kagabi, isa ka salakyan ginlaga sa mga otoridad ta from Panitan going to Roa City. Matapos isa ka tricycle driver na biktima sang hit and run dira sa may Banwa sang Panitan. Ang biktima patay gid. May detalye sa balita sa number 3 na kasanbay ka K5 Rodney Dabandalanon.
2: K5 News FM Live Report.
3: Dead on arrival ang isa ka tricycle driver matapos nga na hit and run sa Barangay Tabok Sur, Panitan, Capiza. Ang biktima amo si alias si Sosa, 66 anyos, kag residente sang Barangay Agilo sa nasambit nga Banwa, samtang ang ginatudlo sa spek amo si alias Sino. Sa impormasyon nga ito nakuha, nagikan sa Panitaan Municipal Police Station na ginapahayag niya samtang ginarepair sang biktima ang iyang tricycle sa nasambit niya lugar, hinali na lang ininga na sideswipe sang salakyan nga ginamaniho sang nasambit niya sa spetsyado. Bangod sa impact sang pagkabunggo, nag-angkon sang patal nga pila sa lawas ang biktima. Gintinguan pa nga ginpadangat sa ruas limo.

0: Royal Provincial Hospital apang gilayon naman ini nga ginbawian sang kabuhi kag badasig naman nga nakapalagyo ang nasambit nga suspetsyado kag sa subong nga na-recover na sang mga kapulisan ang salakyan nga nakabunggo kag ang driver padayon pa nga ginalalip sang mga otoridad.
1: So after matabo ning insidente kagabi kag K5 Rodney, wala gid magbalik ang driver kag ano ning salakyan ang involved?
0: Ang salakyan niya involved dari ka K5 Roldan, Toyota Avanza, kaga sandig dito sa mga kapulisan muna gani, kaga pila pa ito ka mga residente man sa amon nga lugar, no, sa ilang pag-imbestigar, ginapahayag nga wala niya nagbalik na ang ini nga driver sang Toyota Avanza niyo nga salakyan niyo matapos gani nga na side swipe ang tricycle driver. Kaga mato gani, hambal sa mga ginlalik, dasan ini man siya sa mga kapulisan, kaga ang ini nga salakyan nga Toyota Avanza na recover na lang iniya sa barangay Lawaan diri sa siyudad sang Rojas, pero ang driver niya wala na makita pa ka K5 Roldan.
1: So meaning hasta subong at large ang driver K5 Rodney.
0: Yes, sa ka K5 Roldan, no, at large ang driver sang sining salakyan kaya mo na gani no ginakwanto ini gina padalman man sang aton sing mga kapulisan agud nga ti matumod gid kag ma kita wala kung sa din na ini siyang lugar yanda o kung sa din na ini siyang bahin na, na napahamtang wala para nga makasabat siya sa iya sinimana nga salagdon na ka K5 Roldan.
1: I see. So I believe though may mga video footage kita nga nakita and hopefully makaprocure kita. Do kalapad man sang karsada ang pamangkot din dampi ang tricycle driver nga nagakayo sa iya karsada kay tiba si Aram sa blastungan sang karsada.
0: Sa investigation diri sang atong sing mga kapulisan ka K5 Roldan ginapahayag nga ara sa higad mismo sang kalsada ang ining tricycle driver samtang gani gina-repair ang iyang tricycle apang kahit wala niya man ginalauman no kagaman gani siguro base kag nagabalang-balang naman to ang salakyan ti hinali na lang ini siya nga na side swipe kag ginapahayag pa gani ka K5 Roldan nga medyo madasig bala ang pagpadalagan sinisang salakyan na so, siguro isa pa sa ginalantaw man sang ato yung mga kapulisan base kag wala na bala makontrol man sang driver ang iyas nga pagmaneho rason nga nasag-iran ako na side swipe niya inimana nga tricycle driver.
1: Oh, ang direksyon sang salakyan is going to Panitan proper sa matabong insidente.
0: Yes, sa K5 Roldan.
1: Okay, sige.
0: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa kapit sa K5 News FM. Foro
1: de los Pueblos. Madam, nga salamat K5 Rodney Daban Dalanon sa gindulong nga balita sa natabong aksidente dira sa may barangay Tabok Sur, Panitan, mga K5. Kay balan yung karsada from barangay Agkilo to Tabok Sur, kuan malapad na da, although may porsyon dira sa Tabok Sur, lapit sa gasolinahan, mga K5 ga 2 lanes na lang, pero the rest dira 4 lanes. Ang pamangkot karon, wala bala madiparan sang driver ining biktima, ano kada sige pagpadalagan, kasi usually, mga salakyan dira nga area from Agkilo going to Tabok Sur, dasig dira ang padalagan kay kalapad sang karsada. No? Ang driver, kung nagapamati man subong, hopefully, surrender kada sa Panitan Municipal Police Station, no, pwede ka man di makapaupod sa K5 News FM, para tubangon mo ning imo sining nakometero nga insa kwan kagabi no disgrasyang natabo purti kabuhi diri anangin kabaylo mga K5. Ang dugang sining follow up investigation sang Panitan Municipal Police Station tutukan diri sa K5 News FM. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang... ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
6: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-4Biotics ka! Clinicas 4Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas 4Biotics. Sa 4Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas 4Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Juice 7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo.
8: Si Bums at trangkaso.
13: Pero huwag mag-alala
8: dahil ang Didra ang mighty.
13: Palaban mo,
8: Mighty C!
13: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
8: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
13: laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya.
8: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Mighty C!
8: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mamakang sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mamakang mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
19: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
14: Extend
21: Food Supplement for Men.
14: May maca,
21: kag-flavawaska,
14: mga natural herbs,
21: nga nagahatag sang gana.
14: Extend
21: Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
23: Ako si Lizelle Manuela, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako nga sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
14: I Care Gold.
26: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops. Sa sulod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso!
2: Foro de los Pueblos.
3: Roldan Besana Villarreal.
4: Para sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
12: 26 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, galing palabot diri sa itong sinigapag pangalagad, ipadalain na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas sa liwat. Ipadalain niyo mga minsay diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo yung mga mensahe, mga ka-K5. Good morning lang sa mga nagkakapi-kapi na sa DTX Coffee Mix, The Healthy Coffee. Amoning pinasahe, kagmanamit nga kape, mga ka-K5. Na-notice nyo, kung ang ginakapi nyo yung alin sa Changi, ng mga 3-in-1 coffee, lantawan nyo bala, tapos nyo pangapi, gasulab, sulok-sulok nyo. Ang ibang nagadigwa, digwa, galayang pamatsag. No? Wala sang maayo nga benepisyo do kaparehas ka nagakape lang kamo sang basura mga ka-K5. Kitiway gid kamo makuha nga benepisyo mo. Balatian lang ipwede. But you know what? Indi paulihi ang tanan. Ari na sa merkado, ari na sa butika, pwede nyo man gani ma-order sa amon personal. Ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Kung nalayuan ka mo, pwede ka mo kapadala private message, bulig namon sa inyo, kami mismo ma-deliver da sa inyo. DTX Coffee Mix, mga ka-K5. The Healthy Coffee. Just imagine, 18 pesos lang ang kada sachet. Magbakal kay sa kabak, 180 kay 10 sachets man na. Sobra mo man sa kasibanor, 10 days mo man nga kapi-kapi, mga ka-K5. Kung 1 sachet per day mo pangapi, kung 2 sachets per day, or twice a day ka magpangapi, 55 days mo man nga kapi-kapi, sang sinto-chinta, kay pulo ka sachets mo. Pero, mga ka-K5, magluwas nga baratong DTX Coffee Mix. Damo niya binipiso nga dala para sa imo'y kayang lawas. Amoning kape, ngaymo sa amarguso, di sugared sugarcane extract powder kag may chia seeds pa. Gamagaan sulok-sulok mo, nagadetoxify mo sini nga lawas, mabuligan ka niya nga magka-focus kag mangin alerto. Mga ka-K5, amoning healthy kag manamit nga DTX Coffee Mix. Amoning paborito nga kape sa aton sini nga mga ka-K5 mo. Bangod sa madamo nga benepisyo para sa imo sini nga ikayong lawas. Gani, why not nga ang habit mo nga pagpangapi, himuon mo siya nga healthy habit. Pinaagi sa pagpangapi sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Magluwas ina may iban pagid nga mga variants. Ara man ang DTX Premium Coffee, ang sabor sa DTX Premium Coffee do maisog-isog gamay. Kung gusto mo yan, medyo maisog-isog ang kape. But the same benefits, mga ka-K5. Kung gusto mo naman nga lain pagid ang sabor, ara man ang Pre-Bio Coffee, mga ka-K5. Amuning tatlo kasari-sari nga kape, mga ka-K5, no? Nga nagbagadala sa inyo, sang binipiso para sa inyo ikayang lawas. Gani sa ilo na sa healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. No, si Sir Edward Basilonia nag-monitor sa buong aga. Thank you, Sir Edward Basilonia. Tibrato lang. 180 lang isa ka box. Libre pang dulong. Kay pag dulong, ti may kape man dayon mo. Good morning lang kay Sir Edward Basilonia nag-monitor. Kag sa mga amigo, tada sa Imprinta Advertising Services. Ara lang sila da sa may kuno Magallanes Street mga ka-K5. Kung mga kuan gani pobra sa mga mag nami mo kung mag nami nga idea kung may mga regaluhan kamo nami nga idea actually ginimo kun ni nagligad nagpa-obra ka bala sang mag? Dira ko nagpa-obra sa may imprintaho sa Kaiser Edward Basilonia, nami mo, dasig ang pagka-obra, pulido, kag nagadugay mga ka-K5. Pila nakatuig tong impang regalo tanga mga mag? Ah, ara gyapon, wala gyapon magmingyar ang imprinta niya, kay timo sang imprinta advertising services mo. Mr. Edward Basilonia, dadason, mag-abi, paraisan mo rin isa kabaksan DTX Coffee Mix, nami na nga pang regalo mo. Sunod mo sang sa gamay nga paper bag mga ka-K5, nami na pang regalo. No? Dito sa mga ka-K5 tada, no? Silo na sa pag-pangapi, sa healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kay Sir Moises Mayo Paligumba Jr. nag-monitor na. O, oh, nag-hapit ko da sa tubang PLDT. Nagbakal sa kunukapon DTX Coffee Mix. Thank you gida sa kay Sir Moises Mayo Paligumba Jr. Salamat sa pagtutok. Nung punyot dira sa may banika, nag-monitor, madamo gidga salamat. Taluoy gito sang biktima sang hit and run kagabi, no? Pero ting suspect, hindi pa man uli ang tanan, pwede kagid ka surrender sa aton sinima otoridad. Ka, mga ka-K5, laban-laban mahulog ni sa reckless driving, resulting to homicide, kay napatay gitong biktima mga ka-K5. Surrender ka na sa motoridad, kag of course, natubangon mo ning konsekwensya. Dirita na ikaron sa nakastiguhan mga ka-K5, no? Sa nakastiguhan to bala, nga mekaniko sa may banwa sang Pontevedra, nagligad gadlaw. Ti ang mekaniko to nga kinastigo, napatay mga ka-K5 sa ospital. May report pagid kita, nga ti doon na-involve ganin sila ang yasin ni pamilya sa aksidente. Ang suspect, pamilya sa suspect na-involve sa aksidente kagabi. And ang pamilya naman sang biktima sa mga ti doon na dismaya sa hulag karon sang kaso sininila sa ila sinimata nga napatay. May detalye sa balita sa number 3 na kasanbay si K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
5: K5 News FM Live Report.
6: Padayon kay K5 Roldan nga nag-aasikaso sa mga dokumento ang pamilya ni Ronilo Batuigas. Ronilo Batuigas ang isa ka mekaniko nga gintastigo sang magpamilya, no, particular ni Jimmy Bitrayda dira sa may barangay Rizal Pontevedra Capiz. Recap sa aton nga mga tagpalamati, natapo ining insidente kon ining pagkastigo sa tung Mayo 3 alas 8:30 sang gabi. Kung sa diin nag-abot ang biktima nga si Ronilo sakay ang top down niya sini
12: sakay sa top down
6: o sakay sang top down kag ang biktima naman or ang suspect naman nga si Jimmy Bitrayda ang yara ni sa iyang guha nga puluy-an nga nagainom-inom. Kung sa diin samtang nagadeskarga ining biktima sa mga kagamitan nagawangot ining suspect kag ginahangkat ni away ang biktima na impito karon ining biktima kag sa baylo nga magbalos man nagkuha lang niya sang tubig nga 10 litros kag imbasya dito sa ilang ugsaran kag samtang no gina hambalan man isang kumangkon sang biktima nga si Rona Jane Villanueva ang iya sini nga tiyo nga hindi na lang pagsapakon kay hubog galing wala ni nila na talupangdan nga samtang nagatalikod ya ining biktima gimpalapitan ini siya sang suspect kag may dala nga si Perlins kag ginhampak ni sa ulo. Dito na nagsugod ang komosyon kag nagululuha na ni ang lima ka mga kabataan. Kalakip na ang asawa ni Jimmy Bitrayda nga nagpuli na dito kag nagkinagamo. Tuktok nga nagresulta na tuya sa pagsinumbukanay kag ginpulihan to nila sipa kagtugtog sang ulihi ang bata ni nga lalaki ni Jimmy Bitrayda ang nagkuha sang kunting paging gamit ni puno sa kilid sang biktima. Matapos nakit-an nga nagahigda kag nagakulog na no duguan na iniya ang biktima nagdalalaga na ni pala uli sa ila sini nga balay or sa tabok lang ni gani sa balay sang biktima ining mga suspect kag nagpanarado. Kag dito, no, nagang pamilya ya sang biktima nga nagkatunan ni sila ya sa Pontevedra PNP. Agot ka magpa-blotter samtang ang live-in partner naman niya sang biktima. Nagindala naman niya ang iyang bana sa Bailan District Hospital. Agot dapatan sa paunang nga pagbulong apang in-transfer man ni dayon sa Iloilo bangod man sa critical sininiya nga kondisyon. Pagka aga no, ismayado, kaangay nga natismaya ang pamilya no sang biktima, bangod nga kaangay wala gini para pala sa ila ang ginahinyo ni nila sa kapulisan, nga kuntani ang gusto nila i-hold ang pamilya or particular ining si Jimmy Betsaida nga una man nga nagkastiko sa ila siya nga tiyo o galing na kaangay nga madamo ni sunod diri sang rason ang kapulisan. Kag sa aton man nga pagklaro sang pagpamangkot sa hanay sang Pontevedra PNP no, kun ano gid ni pala ka matuod nga ginubdan pa ni nila ang suspect or ang pamilya ni sa ni Jimmy Betsaida, sa ilang nga balay agod nga magkuha ni sang kagamitan, agod nga maglakat magpalayo dira iya sa may barangay Rizal no. Kag suno diri sa kay Police Captain Dennis Los Banias, ang hepe sang Pontevedra PNP, ila karon ginahulat ang mga dokumento nga ikinahanglan no para man sa pagpasaka sang kaso batok kini sa suspect, kay ang ila diri kinalantaw yung suspect una ining si Jimmy Betsaida, kay amo ni ang una gid nga nagkastigo sa biktima nga si Ronilo Patuigas. Kag amo na ginaplastar kay paintindi ni sa ila hindi ni sila gid maka dakop no sa suspect samtang wala pa ni na file ang kaso, kag wala ni sila may ginahawiran nga warrant of arrest. Kag karon nagalaom ni sa gihapon ang pamilya nga kuntani matapos na kagmatagan ng sang hustisya ang kamatayon sa ilaya nga himata. Yari ang aton nga kabahin kag pagpathag ni Police Captain Dennis Los Banias sa natapo nga insidente.
8: Ma'am, as of now, ongoing ang pagkandak namon sa thorough follow-up investigation. Then, nakatay na ko instruction sa aton na Lucitron case na as soon as possible, i-file ato ng case sa before the Office of the Prosecutor. At the same time, nag-coordinate man siya sa family.
6: Mm-hmm.
8: At least makapanalyze na mga dapat na mga documents.
6: Mm-hmm.
8: I-atas ato sa prosecutor.
6: Mm-hmm.
8: Then, sa victim na ito, ginakasubukin na ito, ang victim number one, ginbawian siya sa kabuhin while confined siya sa buwan sa Western Visayas Medical Center sa Mandaluyong.
6: Hmm. Recap, sir, sa ito nga mga taglamati. Ano natabo, paano natabo ang insidente, sir?
8: So, natabo ang insidente, ma'am, sang around 8:40 p.m. of May 3, 2026,
6: mm-hmm,
8: sa Barangay Rizal, Pontevedra, Cavite. Specifically sa kuan sa pabahay,
6: mm-hmm,
8: sa housing nila sa mga bahay. So nataboy na ang incident sang while naga kuan si Ma'am Annabel kag ang iyang bata na si ISG nagakuan naga arrange sa nila ang mga belongings sa guwasang nila balay.
6: Mm-hmm.
8: So when alias Ron nagabot siya, then while carrying the gallon filled with water, the person threw it outside the house of alias Ann. And then muna yung panatin yung suspect natin nagwa sa balay, nag-retaliate against again strike sa si Parling Steel, victim ngayon sa ulo na ko sa takong injury.
6: Mm.
8: And then sa time na nagwa ang mga kabataan sa piyak na party, nagpa na may rambol na nagpo. So as a result, so may mga other na mga person na injured man, pero mga minor injuries.
6: Mm. Aton sir, pasalig sa pamilya, labi na sa victim na victim 1, nga nagtaliwan kag konsulit siya karon ang ilagi na pangayo, sir.
8: Yes, ma'am. Siyempre nagkatulong siya sa police station, di nag-inform sila regarding sa update sa victim 1. So, nakasubukit ang Pontevedra NPS na nakasubukit sa natabo sa biktima. So, amuna, instruction ko sa ito akong investigator on this na i-prepare na, i-materialize na ang all documents so that as soon as possible, i-file ito ng case before the Office of the Prosecutor ito na matagan sa justisya ang natabo sa biktima.
6: Si Police Captain Dennis Los Banyes, KK5 Roldan ang Hepesang Pontevedra PNP. Kagkaangot man sini, no? Ang natabo to kagabi mayara man sang isa ka vehicular accident nga natabo pasado alas 9 sang gabi sa may barangay Pugon, Banwal sang Panay. Kung sa diyan ang imbulbado, diri isa ka tricycle nga ginamaneho mani, no? Sang kapariente o kapamilya mani sang Bitsaida, no? Pamilya Bitsaida man nga kung sa diin padulong inikuntani ining tricycle nga ginamaneho sang Bitsaida nga pamilya padulong ini silaya sa may Banwa sang Panay padulong halin diri sa Rojas papuli na ni sa may pakadto sa may Panay kasugata ni nila ang isa ka Suzuki Smash nga color yellow nga ginamaneho naman niya sang isa ka 61 anyos nga tigulang nga lalaki. Pag-abot dira sa area, ginapayag, no, aksidente niya nga nagbungguan ay ining tricycle kag ining motorsiklo nga ginamaneho ni isang 61 anyos nga lalaki or tigulang nga girapatihan niya ra ni sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Ining tricycle mayara ni isang mga sakay nga mga minor de edad kay 5 Roldan kag nag-angkon ini sila ya sang naglain-lain nga part or pilas sang naglain-lain nga parte sang ilang lawas kag amo na karon nga ang ginapasiguro lang ni no ang sang kapulisan nga hindi pagid ni nila ya masilim nga ma-hold dabi kundi in man makadto ya ang magpamilya bangod nga wala panina pasaka ang kaso batok man niya sa ila kay K5 Roldan amo na nga ginainggan yon ni karon ang pamilya sang napatay ni nga si Ronilo Batuigas nga dasigon sa pag-asikaso ang mga kinahanglanon labi na ang medico-legal isang biktima nga isa karon sa ilang mga kinahanglan agon mapasaka ni ang kaso batok kaya sa suspect kag Kipad Roldan.
12: So meaning hasta subong si Jimmy Bitsaida kag ang iban pa tong mga involved kung may iban pa hilway gyapon kay 5 Mayla.
6: Yes, kay K5 Roldan, wala pa ni sa gyapon. Hilway pa ni sa gyapon sila kag based man sa aton sa ninga pag-update dito sa gumangkon sining ni Ronilo nagapabilin sa gyapon nga malinong kag wala ni isang tawo ang balay nanday Jimmy Bitsaida dira iya sa may barangay Rizal kag ang ila dito na batian pa no nga nagaplano ining pamilya Bitsaida may balik na lang kag K5 Roldan ang ila sina dira iya nga balay
12: malikaw na lang sila. By the way, saan o ganin ni natabong kastiguhanay
6: Mayo 3 30 sa gabi.
12: Ano naman yung, saan naman yung napatay ang biktima?
6: Napatay ang biktima, alas 2:30 sa kaganoon, Mayo 6, kay K5 Roldan.
12: Mayo 6, isang Miyerkules lang. Ginbulong pa siya sa ospital.
6: Yes, dito na saya gindala.
12: Pero, sang Mayo 3 sa gabi, nakaresponde ang polis o kung wala, sa kinagamo?
6: Wala, sunod din kay K5 Roldan. Mm-hmm. Kaya ang pamilya ya mismo ang nagkadto dito sa police station kag naglaom ni gani-tani sila nga makadtuan di dayon bala. Kay ti ato pa dito ang ano ang pamilya
12: mm-hmm.
6: Bitsaida sa ila siniya nga palay. Kag amo na uli
12: okay. Na so nag-report sila insigida. Nag-report sila insigida pero ano may responding natabo kon wala.
6: Ulihin na si K5 Roldan ang nagresponde kay ang una yung naging katuan sa pulis, ang biktima. Ginsundan nila dito ya sa Bailan.
12: Bailan. Yung
6: ugaling, oo, wala man to nila yan na istorya. Kasi siyempre, unconscious na. Kag nag-abot na dito ya ang pulis mismo sa ospital, manuglak at naman pagkanto sa Iloilo sa kayang ambulansya, ining live-in partner, kag ining biktima. Kag dito nagsulod ining siro na Jane Villanueva ang gumangkon sinisang biktima nga nagpresent dabi nga kun mahimo sila na lang ang interviewon kay mismo witness man sila kag nakita niya gid mismo kung paano ginampak ang iyang tiyo. So galing sunod diri kay Rona Jane ang pamalibad sang pulis hindi sila mahimo nga makakuha no sang information bangod kinahanglan nila ang statement sang biktima mismo. So dito nagsabat ining si Rona Jane nga paano patumakuhaan karon sang statement kay naga 50-50 na ang ila siya nga himata. So amo tuluyag kung tani nila nga kung nakuhaan sila sang statement kag matudlo kung sino gid ang nagampak nga ma-hold bala sa si Pablo Dan ining si Jimmy Bitsaida nga amo to gidya ang una nga nagkadto ka nagampak sa iya siya nga tiyo kag ang nagbuno naman ang bata nga lalaki ni Jimmy Bitsaida kay si Pablo Dan.
12: Okay, sige.
6: Inisi ka K5, may labas guest Prentice. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko. Kagalingawan sa Capiz, K5 News
12: FM. Madamong salamat K5, may labas guest Fuentes sa gindulong nga balita. Pagbalik ta, i-analisar ta ni mga ka K5. Kahit isang Mayo 3 pa lang sang gabi, pwede na tuya magka-effect sang arrest eh. Ang Pontevedra Municipal Police Station matapos tong pagpangastigo, kiti may natabo nga pagpangastigo mo, may nag-report, may witness, pero ti wala mag-effect sang arrest ang Pontevedra Municipal Police Station mga ka-K5. Until sang ulihi, naglala pagid kay ang biktima na patay na sa ospital mga ka-K5, dubli dagok sa pamilya Batuigas. Balikan ta na diri sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom.
9: Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto.
11: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
10: Katong nagpa-check ko sa akong sugar is 320. Painom ko sa DTX 500.
11: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
10: Kabuntag na o gabi.
11: O, nakaroon pila na may mong sugar?
10: 136 na lang akong sugar.
9: DTX 500.
13: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang kay ingrediente ang DTX 500. Sang una nga mga panahon, why pa man ini nila matun-an ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ining atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
15: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
13: Usto. Nga ang ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kisagambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kay ara sa pait.
9: DTX 500.
17: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
11: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
17: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alibyo git, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin nag-exer ako nga mata.
9: DTX 500.
13: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
15: Yeah, one kakao ng puso.
13: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
15: No, para lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
13: Amo ini karon ang aton nga DTX 500?
15: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
13: Husto.
15: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
13: Polyphenols.
15: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da saya para nga mag-regulate sang inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
16: Justo.
15: Ti kurason subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao, balatian sa kurason.
16: Isagid.
15: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
16: Correct.
15: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla. Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
16: Gusto. DTX 500!
18: Ako si Herminia Titong, 53.
19: Tilang imo blood sugar sa una?
18: Sobra 300.
19: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
18: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
19: So apat ka kapsula sa isang adlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
18: Oo.
19: Anong resulta? Pila na?
18: Sobra na lang 100.
20: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
22: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nagkining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
24: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
20: DTX 500.
27: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
20: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
28: Ako si Mimi.
29: Dali kasi napit akong tuhod.
28: Arthritis na gali.
29: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
20: Mighty C.
30: Mabaka sa mga butika.
20: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
20: Mighty C, epektibo, garantisado.
30: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
33: So una,
32: problema, gid ako sa akong body odor.
33: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
32: Pero subong,
33: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
32: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
33: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
30: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
34: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kinagat DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
30: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
35: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anapawang akong panulukan.
30: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
20: Extend Food Superman for Men.
36: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
30: Extend food supplement for men. DTX 500.
37: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
38: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
37: Salamat sa DTX 500.
30: DTX 500. Bakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
30: Memory Advanced Serum.
24: Pinaka-

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon,